0: ang sa likod mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang driver, guro, nagsigwaran na ka sa parking nga ba, tipla i-manage siya man ang pagmaneho. At isar ka sa mismong nalabot, at ang truck ang pangulitin nila nga bahin.
1: Mm-hmm.
0: Pero galing di, why did nakaluwas ang driver, no?
1: Mm-hmm. Kung
0: lang tao tinitahan niya ka sa parking ng armi, truck taas ni mo, no?
1: O, taas na. O, taas na.
0: Oo, tapos ang, yan yung, ano na, ang distansya pala sa idalom yung pagsadalan si Domidjo tataas si Black.
1: Oo.
0: Siya mo itong kapagdanan nga ang motor sa biktima sumuot yun at sa ang driver at ang pangkawin.
1: Oo.
0: So, ang siguro yung angkat naka-manage na doblaw, no? Doon na ano yung mag-urob lang kaya nga pagtupa.
1: Terribly ba? Na ang hilan pa ni gurong back rider katropang France?
0: Pero Marvin?
1: Na ang hilan pa. A back rider.
0: Passive na out yung bago ng ngayon nga, ano ka na for today's, ano? Ano, exempted ka na yun?
1: Mm-hmm.
0: Eh, galing ang driver ko, masubuto ka sa parway niya, kahit higining dala pa ni sa hospital, pero galing na paslawan, gets, no?
1: Oo.
0: Luwag ito lang sa luwag.
1: Oo.
0: Bakod sa napapuling aksidente.
1: Oo.
0: Gratis mo sa padwasang sa Castilla. Nasa information na nga na-receive ito pang Arwin,
1: non-trainan
0: siya sa Moises Padilla and Isabela pa.
1: Mm-hmm.
0: So, ano ginig sa sakop, medyo sa Isabela ang natabuan nga aksidente katro pang Arwin, no? So, muna sa karon, in, ano man, sa information nga nakuha na ito with the police captain and Silomandas, so, nag-disider na ito mag-bully kung ako ito pang Arwin ng LGU, Padilla, and also, ang opisina sa congressman dira, na mismo ang sabahin niya sa nakabunggo.
1: Mm-hmm.
0: Doon nagpatalik ng Tokar Parvins pamilya ang mag...
1: bulig sa?
0: Katag sa nagkakaigo ng bulig.
1: So, oo.
0: Para ipalubong kag igasto Tokar Parvins sa kamatayon sa sining college student, no?
1: Oo.
0: O polisyente sa CPSU.
1: Oo.
0: Polisyente pamilya. Katropang Irwin.
1: Oho. Nalapakan gid guro sa dalom guro sa truck gurong driver sa motor katropang France.
0: Gani man galing pamangkot da kon may helmet bala kay do ulo gining ano yay do ulo gid lang tinas ang biktima.
1: Ah, sa mga lugar pala sana din na uso gurong ano din na uso helmet guro.
0: Ah, correct ting helmet ara go. Ako na mo raki sa ragit nga may nabalaga helmet ang kalabanan, Drabla?
1: Oo. Darita makitaan ba na katropang France nga ang helmet, makabulig nila sa aton? Makabulig ba in case ba sa mga aksidente, mga proteksyon ang lawas ta? Ang lawas ta, mabali ba lang mo? Pero kung utok ang ulo na gani ang mga igo, laban-laban, why na na?
0: Tapos gani ito pa rin mo. Kaya, ano niya siya eh? Mm-hmm. Pag polito, no, kakilindi ka,
1: mm-hmm.
0: na helmet ka, kasi ang natiyon niya dahil sa kakilindi ka, pero yung unang ginitaan niya, ano sa, ano, party na nawas ng ulo ko.
1: Ulugid? Ulugid?
0: Ulugid ang pinaka, ano mo, pinakapatay ba lang?
1: Ara pag itang half...
0: Helmet niya, medyo, hindi ka naman tamang daw.
1: Ara pag itang katropang France, saka face ba lang, helmet ba lang? Akong kapatid ko, hindi makabulig na. I mean, may mga may mga sitwasyon kita nga nakita na nga ang aksidente sa mga half face ni kung pagkatapos ano may ano ganing helmet ang shell something. May harap ba?
0: Nutshell
1: o hindi nakabulig.
0: So, I tell you. May tapang bike niya na proper yung mga helmet yung which is
1: no,
0: ginbawala na nagaling sa natin ng sabad nga ako nagkatipon doon sa mga, ano ta, mga nagamotor, blast mo.
1: Oo. Hindi na maka, why na resistance sa impact? Maigo ka, why? Ma, pa-why ka nagid lang?
0: Ma, ano pa ginbawa ka sa parenting? Iba na, hindi mo ginamalikawan nga malapakan lang.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasing nutshell niya, hubok niya. Kung
1: hubok na?
0: Kung hindi sa full face ng helmet lang.
1: Oo.
0: Kaya pala na makita ko, no? Kay... for example, di malapakan ang ulo sa aksidente kung may helmet na.
1: Mm-hmm.
0: Makita mo na ako, Farwin, nga doon nag-dakyos lang huma.
1: Oo, matabog, matabog.
0: Dakyos mo, kahit bangod na
1: tiga mo.
0: Nahining siya din, no?
1: Oo, kahit tiga. So, amo na, mga motorista, tanami mo na akong kisa, do, cute mo na yung tanga, wala sa ginagamotor-motor, pagkatapos wala sang helmet, kaya do, kaisog sa aton. Mm-hmm. Pero sa panahon sa aksidente, Dara ta ma-intindihan nga importante gre ang mga protective armor naton sa pagdalata sang motorsiklo. Oh. Hindi lang para design, para pagupo-gwapo, but protection sa aton lawas.
0: Correct. Ang ibang pagkinaan ito, Parwin, may mga nasalpang, nanggit kami sa mga dirang mga areas, wala mga side mirror.
1: Oh, kaya ginakakasman mo.
0: Mga motor, oh. Ginakakas, mga wala side mirror. Mm. Gadrive sila.
1: Mm.
0: Mabalikit na sila para makita nila kung sino sa likod nila, kung kagundi ng posisyon sa salakyan nga nagsunod sa ila.
1: Oo. Oh. Amo na ang isa sang ginahambal subong sa LTO ho nga ma-operate sila bisan gab e kuno. I don't know kung paano ni sila may pwersa, may tawo. Pero panglauton ang mga motorsiklo, ang mga salakyan nga wala sang rehistro, kaga mga kulang papeles kay wala lisensya ang mga driver. Diretang balaan ni. Ginmention to kahapon katropang France nga may mga kabataan gani nga high school pa lang, di motorsiklo na. Ti kabalukak, athag sa athag nga wala pa nasa lisensya na.
0: Sabi ko ginagawa pa, Vinti, ariyon, no ORCR kaming motor sa
1: spot report. Eh, tapos ang kalabanan
0: pag... sufficient na mga documents.
1: Oo, ang kalabanan pag...
0: Which is the pasubugin din eh, no?
1: Kalabanan pagkita okay, pang France.
0: Okay, nagbatery sa ano, daanong sa information kaya nga,
1: Toho.
0: Doon to, kung may, ano ni, may lisensyan sila katro pang Irving, no? So, amun ni Bala.
1: O, itakbalang may insurance pa.
0: Information nga, isa niya sa mga importante, kaya dilipin sa mga nagamotor. Galing si Ari, baka, panikita pang Irving, no? Sige, ang kabuhi nga, walang ginig utol kay bangun sa sining accident. Kaya nga natapo nga sa mismo ang involved sa Papa Irwin kasi ginawili agad sa kabuhi. So, manito sa Papa Irwin ang update ha, with Isabella PNP. Pero ka na Papa Irwin, pamatay na si Police Major Angel Gandas ano sa karong. Ang official charge sa Isabella PNP.
2: Come again, sir. Come again.
3: Ano na to, sir, ang update, sir, or ang angot sa naistoryan, bala, sir, isang both parties sa aksidente sa Isabella?
2: Ayun, sir. Lately, kahapon, mga hapon mo, medyo maggabi na.
3: Oo, sir.
2: Nag-settle naman sila.
3: Okay.
2: Ang request lang sa, ano, sa mga family sang victim is bulig from the suspect.
3: Okay.
2: Kaya nag-indra ang aton LGU na magbulik man. So, with the courtesy ng ating congressman.
3: Okay, sir.
2: They shoulder niya ang expenses sa hospital and sa burial ng family.
3: Yes, sir. Sir, paano ito natabog na siya aksidente, sir?
1: Oho.
2: Halin sila, ang salakyan sang army, kaga ang mga bata, ang motor. Pagad halin sila sa La Castellana, pagad ko sa ano, sa Isabela. Gasunta na sila.
3: Ah, oh, okay. Same direction ng galing.
2: Same direction. And then boundary na siya ng ano mo. Ng Magallion kay Isabela.
3: Isabela, okay.
2: Part siya ng Isabela.
3: Yes, sir.
2: Tapos hinahimay ko ng ano, ang motor. Galing gasunod ang ano, ang truck. Army. No. Na nabulaan ko na sa ano, ng brake malfunction to.
3: Nawalan
2: niya ang likod sa, nawalan pa rin, nabulwan niya ang, ano, ang bulis ng isang motor.
3: Okay, sir.
2: Unfortunately, ang driver, nag-ano sa, ano, sa dalam sa,
3: yes, sir. Dado nagsukot kali, sir?
2: Oo, nag-drive siya sa, ano, sa lapkin.
3: Okay, sir. Pero, Sir Lumandas, ang motor ni, wala man ni angkas, no? Siya lang ni Isay, no?
2: Hindi, may ara. Ang classmate niya.
3: Siya?
2: Pero okay man ang classmate niya. May mga minor ano lang.
3: So, bali sir, dinis sila pakad. Manunis lang sir, pakad to sa skwilahan or papauli?
2: Ang estudyante, pagkanta pa lang sa skwilahan, sa CPSU, sa Magallion.
3: Sa Magallion, galigay skwila?
2: Oo. Tapos ang army naman, papalot na tani sa ano nila?
3: Detachment nila.
2: Sa detachment nila sa Magallion.
3: Okay. So, moto, pero ano ni Sir Man, do dasig-dasig ng padlagan sang army trakaw.
2: Ang balos ang driver sang army mga 25 to 30 naman ng APH.
3: Okay.
2: Galing ko pag try na niya, wala na bro.
3: Pero why man ni sa Sir Dala, Sir, bali sila lang ni, may upod man ni sa Sir, no?
2: May upod siya, daw sa ka-team sila mo.
3: Ay, sa ka-team, may mga nabitigali, no?
1: 25 to 30.
3: Na kayo yan.
2: Ang balila daw, nagbabayad sila security sa may sagang sa last bill yan.
3: Ah, okay. Pero papuli, nasa sa detachment ni Nilay, ya?
2: Oh, yes, sir.
3: Okay, sige, sir, no. So, sir, ang estudyante ni, ano yung course na ganit, sir? May, ano ni, anong i-course ni? Ginis kila, yung,
2: Sorry, sir, hindi ko na,
3: okay.
2: Hindi ko na bala ng
3: college student siya, no?
2: Ah, mga estudyante siya, 22 years old, 22
3: years old. Ang kasi mo man, same man, no?
2: Ah, mga 21 pa.
3: Okay, sige, sir.
4: Oh, katropa ka rin, no? Si Police Major na sa Lumanda.
1: Sobra-sobra guro, ah.
4: OIC.
1: Kung mag 25 to 30, hindi guro mo. Ano lang yung pack, guro? Siguro, sobra-sobra guro dagan sa army, ah.
4: Bati, Blau. Kung si Ito ka, ako nang nadaan niya, katropa ka rin, nakagugat niya.
1: Bugat na. Hindi ko marapakan siya na, diba, Bauti? Pasensya.
4: Mabugan din, na. Kasi, masubuman niya pa sa pamilya, no? Kahit na gibawi lagi ni sa kabuyang na sambit niya college student why gid lang sa to ni na specify kung ano na niya year kita pa Irving kasi nang kurso siya sa CPSU but kita pa Irving na mo lang ni sa karoon ang ano na to ang na update theory which is state na mapalabutan din sa bulid ang pamilya sa sini nga college student and also kita pa Irving though may sabton man sang iyak na partido ang yan nga na tubang damage and also sa pamatayon sa silingan na yun, no? Silingan
1: gigante. Why naman tama? Why naman tama himo dabi katropang France mo? Mo na marami, aksidente, garisulta sa riglo naman lang. Anyway, it is what it is. Halong, para sa mga motorista natong hindi magpatuga-tuga sa lagan, ang kortesiya natin sa dalan, alang taunta, hindi nyo hagay modify motor nyo. Ang motor na Black Tropang France, kami arat na isang prescribed nga ano mo, nga guma. Ang iba na ginapagagmay, ginahimo kalabera, kuwaan unod, para dasig ko, no? Nako, hindi eh. Isa ka kadisgrasya.
4: Mga nasa sa rin, pasyagin, no? Damo, may mga nagkakabalda bangon sa sila mga sering nila nga modification, na napagkidabi.
1: Yeah.
4: So, mas may na lang asista ko nung motor pa eh. Kag dapat si, dapat ang pag-aintain sila is, ano, updated na sa rin, no?
1: Oo. Akon tura-tura, katropang friends, ginbutangan ko ginaya, ano, may sulat nila sa likod dyan. Nasulat ko na iya. Keep distance. Oo. Keep distance. TPE lang insurance, ang insurance ni.
4: Ang motor ay kilala ko ya. May ang sa likod niya mo.
1: Insured na iya.
4: Tama liya. Tumapasaan mo ni paluyar kagita ko.
1: Insured na iya. Ako ganyan eh, TPE lang, marangambal ko, keep distance, TPE lang ang insurance ko. Iya, may
4: hindi
1: pa na.
4: Pabaya, makita mo na yung mga pera sa likod mo, makita mo na yung mga tinaga, guwapong-guwapong ka drive.
1: Oh, Ate Y sila nagsala. helmet pa lang daan, makahambal ka na.
4: Bapong get right, man.
1: Pagtindog pa lang daan, helmet, may helmet pa na, ha? Makahambal ka na.
4: Bapong na kay helmet.
1: Oo, sino naman? Si John Lloyd? Oo, huwag pa na makakas ang helmet. Oo, kung makakas ang helmet, pagkita na yan.
4: Oo. Yung parami ako gapon, kaya aga muna, ano mo?
1: Ha?
4: Takon niya ko ng tsura ko nung siya aga muna. Oo?
1: Oo? Anong balos?
4: Ako, ate, thank you kay Tid na siya aga muna.
1: Oo?
4: Salamat, kid. Kaya mo nang pag-compliment mo sa ako na siya aga muna.
1: Oo?
4: Kung ano, nag-i-post na lang ko.
1: Oo?
4: Eh, magsabas ko, malo ko isa nga, mas hindi ka nakalabot aga.
1: Ay, kasadya mo si naman. Pero, tiyan mo na. Namin, ito yung motorya ka, tropang Franz.
4: Ako, oh, kaya ito yung backflip to.
1: May rotor to yan. Bulubriswa mo to yan. Pero, importante, bisa na ano ka, anong slakyan mo, motor mo. Insakto lang sa mga papilis. Kaya para why risk go? Wala, delikado.
0: Hmm. Okay na. Pero, dumating ko doon ko plito. Manang koro iya, pero ako dito na.
1: Sobra pa ka ni.
0: Ah, yung lulubra?
1: No, insurance lang matyagan mag nakuha ya, sa motor. Ating kasakay, nakuhaan niya na insurance
0: yan. Ay, si kumagamon niya ako, Parvin niya. Good life niya niya kay... Para sa insurance, yung bungguhan na yan.
1: Hindi. No, ang cas insured man.
0: Amo! Wala ganun yan. Amo na. Insured, yeah.
1: Amo na open na sa ang cas.
0: Delikado.
1: Kaya hindi nangiyaga
0: ka lang. Abri na, pwede naman kasan. Ride that your own risk, no?
1: Oo. Pero last time doon, diba, ang cast ko, singin daw ba silang alang lao? Lingko ay? Lingya kay, kay may ara lang kuno sang ano, may ara lang kuno bugat ang ginasakya, gasakay. May required nga bugat. Lingya ako,
0: singin. Ah, kaya tapos magsakay siya, kilohon niya?
1: Oo. Hindi mo lumagaan, mag-aan lang bala. Inablang...
0: At hindi ko na magsakay yan. Eh, kiloho niya ko na karon.
1: Oo.
0: Kaya pati ko mag-uba motor na, sala ko pa na karon.
1: Ang bugat lang bala ko na sa babae, hindi sa lalaki.
0: Ah, babae lang galingan. Kung mag-80 kilos yung babae, ah, pasakyan niya gapon.
1: Pwede ah.
0: Wow, si Bayo.
1: Oh, pasensya na sa nagpamati ah. Joke, joke mo lang niya, amon niya.
0: Oh. At ah, hindi kayo ano na sa pangaman na kayo basi ko din nakapuli ron.
1: Basi pa puli, hindi piang na ni.
0: Basi na akong nasagoy na lakataw.
1: Ay, nako.
0: Si Mama, ay, yung galing ito, Herwin, di off yung labuas.
1: Ay, di off yung labuas.
0: Oh, di off yung labuas. Pero di kong balataon na karoon, may rason na kaya, ano, hindi mga po-wise na eh.
1: Oh, po-wise, hindi na maglagaw. Kung kisang motor niyo, kung kisang makasasala, aman mo. Totoo, doon ba tapos mga rider kung kisang ang ginabantayan sa mga asawa nila?
0: Oo, kahit ikong din lang kung nagsuhot mo.
1: Oo, bisan din lang maride. May ride to sila, kapto to sa Southern Negroso, may ride to.
0: Wow.
1: May angkas gali.
0: Karte, gano, ma-duty to.
1: Lain ang iyan. Lain ang iyan duty yan to.
0: Lain na rota gali to.
1: Extra curricular to ya.
0: Ay, kala. Pati, may rasong gini sa karol niya, makama nga hindi sa karol.
1: Ante sa mag-day off karon na pakayuan tani sa ano ha, aros kaldo.
0: Ha? Malapit na karon si ano? Wala pa na karon ng next shift ya. Eh may ano to, may ano sa kaliman? May habak ako no karon.
1: May ha? May habak na?
0: May habak?
1: Ati buwas okay, chakto-chakto gina.
0: Kahit ibang mo siya ginahimoy na gano'ng ginang line na niya bako.
1: Mga ampol kag mga ano gini siya. Mang ano gani na? Pa...
0: Mamanyo?
1: Kada Martes kag Biyernes la. Manuob.
0: Tutuyaw pa.
1: Oo, manuob na siya karun. Ay, naku.
0: Ito pa, Erwin.
1: Aha.
0: Kulo ba tayo na?
1: Naman?
0: Ano mara? Kulo ba tayo na?
1: Ha?
0: Kagaon na blan jute.
1: Anda sa na? Grabe. Gayo mi ho mo sa. Enjoy na sa.
0: May ano ka da? May ano na kaliman? May alarm ka na? May buto? Pag ganang tumukol mo nga para mabugtaw na
1: bla? Ara, pag-sick mo na. Pag-tick mo na kayo na di ka. Munsubong ka. Bawa pag-sick sa.
0: Sabi pala, nabalas ang ano da? Exercise ba?
1: Oo. Gaya unat-unat na gani. Ara
0: na. Naka-stretch-stretch ha?
1: Naka-stretch-stretch na.
0: Gilalapa na ng liog yung stretch mo.
1: Kahit sa lang later gano ko. Hindi mag-stretch gani.
0: Do, kagawa ng duty. Kinawa na ito sa ano na. Dapat ka na pa, Irvin.
1: Oo.
0: May ano na daw siya. May mahulid.
1: Mm-hmm.
0: May matupad.
1: Basing nakaputi yung mga tupad yung siya, Blau.
0: Kaya manguhit, Blau.
1: Ganyan, manguhit ni Karol, Blau. Nakuhu. Sige
0: okay lang na eh, kung ikaw nakakita.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung si Tito ay nakakita.
1: Ah. May pag-imuon. Ati ba naman na nga? Pangamuyuan lang ko no ah.
0: para
1: kaya sa epekto ang mga sumpa-sumpa na.
0: Why na? Kaya pa rin, hindi na yan niya kadulot.
1: Hmm.
0: Ay, kung pa yan.
1: Ay, uugli no, nalipat ko. Ginadugsing
0: dugsing sa
1: ginadugsing dugsing kasi katropang Chris ho kay ti boss ma day off na siya, mamiss na naman siya. Daso naman sa nga
0: Bawi sa tulog ya?
1: Oo.
0: So, kasi pa na katropang Erwin.
1: Oo.
0: Adi mo. Ya, bisan tulog niya. Ang ubra, ginubra ko ng Japan mo.
1: Ang gaga kuti Japan?
0: Oo. Oo, oh, pero balis ka gali sa sugid eh. Itulong sobra gali ya eh.
1: Ay, naku. Ahay. Anyway, diyan mo na. Si katropang Christmas na day off na buwas. Marilax.
0: 92 days na. To go by the birthday na na.
1: Pilakad lang na lang?
0: 92 days si Christmas. Saan siya mo?
1: Ay.
0: Christmas countdown na mo.
1: Mm.
0: 92 days to go, mm-hmm. Christmas na.
1: Mm-hmm.
0: 92 days to go, birthday yan
1: ah. Ah, tibantayan. Matumba, tato ano?
0: Tumba, tumba botilya.
1: Ah, tumba tato baboy. Bangunon talaga niya eh, tapos.
0: Pabangunon lang.
1: Bangunon talaga tapos. Ah, basta may tinumba ah. Ay.
0: Okay.
1: Thank you so much, Katropang France. Sa pinakamalitest update, balita mga katropa, mo nag-inambal na ito sa mga motorista. Hanong, gid ka mo? Ang ato nga mga motor, insakto na na, hindi nyo na pag-modify. Ang sakit lang mga katropa, kung kis mga resulta sa mga aksidente, bla. Basulon talaga o gringon ta. Nga wala tagin remind ang mga tao, ang mga motorista, nga maghalong, nga magsuksok sa mga helmet nila, nga maghinay sa iladlagan, no? Nga mag magpahigad, no? Kung damo sa mga motorsiklo nga tunga dalan man niya gagi. Ang dalan tabi na bahin-bahin na sa mga classification sa mga salakyan nga nagalabay da. Ang tunga fast lane na siya, no? Para sa mga four wheels, no? Ang mga motorsiklo dira kita sa outer nga lane, no? Para safe lang ta. Kay may ara man ko kis ang haras-haras man nga mga salakyan mo nga mga auto bla o hindi gani mga SUV ga pinalumbas la nag ano sila pinagustos ang lagan nila ay nako oo. Maksidente, dira na. Aray pagid. Aray luwas naman niya sa ginistruyahan ta. May mga motorsiklo nga ginapang modify nyo. Ang mga motorsiklo nyo. Kung kis ininto na ginangyab la. Ha? Aray luwas niya sa ginistruyahan ta. Pero naistruyahan ta naman ang motorsiklo. Yan ang pinainto sa mga kilala ta. Yan ang panubo-nubuon. Gigla kayong motor la. No, Island Guma, nga nipis-nipis, ang gabay-gamay na kayo. Tapos islan tambot so nga natutunog-tunog bla kayo. Ngayon bla kong maglabay ka pinsar mo ang mga motor nila, mga ginadala nila inang tag 500cc bla. Ha? Pero inang 125 ban lang abrihan mo ang ano, kitan mo ginpadako ang ilang tambot so way ko ba daw ko nagpalumbagin man sila pero daw ang asta daw gapalumba bla gin kuan gin ubahan ang motor oh tapos maglabay inang naga ano pa pinasundayag sa tong adanan Bala nyo, mga katropa, motorsiklo, antes nyo baklon, naka-fix na na siya kung paano siya ginhimo, no? Ang terms ang mga motorista, manufacturer, naka-fix na na ang iyo aerodynamics, no, sa mga motorsiklo. So, hindi mo na pagbaguhon. Kahit kung ang bugat niya, naka-santo na sa speed sa salakya, sa motorsiklo, sa kada segun sa motorsiklo. Oh. Di, kung ginkuaan mo na tinae, ginhibo na lang kalabira, ang motorsiklo, padlaganon mo 120, pagmatingala ka, manisgrasya ka, ati, ikaw na. Kaya ang aerodynamics ang motorsiklo, mga katropa, kung ang iya limit is 150 lang yun sa, kung ang limit is 120 lang yun sa, ang iyang pinaka dasi, kung ang iya limit 250, mga katropa, nagaupod man sa makina kag sa bugat sang motorsiklo. Te karon baguhon nyo, liwaton nyo, te kundi sadya. So, problema mga katropa, no? Ay okay, may ari kita sa mga latest to. Katropang Chris, balikan ta si katropang katropang Andrew. Because may latest development dito sa IB Magalona. Madumduman nyo to, kahapon ang threat to bala sang naglunta dito sa IB Magalona, mga katropa, mga dyan nga nakatutok to nga to malagas kapurisan sa paglaot, sa paghibalo, kung sino to nagpost to sang isa ka pamahog, no, sa mga eskulahan or sa isa ka Facebook nga paniroho niya taranto ti way para way pambalaan. Gina-check to karon sa aton nga mga kapulisan. Check on tabarekantas katropang France, abi. Katropang France.
5: Yes, katropang Irwin, no, sa bago lang gin-reply sa aton sa aton nga Police Regional Office sa Grand Region, Regional Director si Police Brigadier General Rudy Sindoriales, Katropang Irwin.
1: Uh-huh.
5: Morning, gin-inform lang kita.
1: Mm-hmm.
5: Kaya kahapon, gin-confirm ka lang kung yung pagtanong din sa kahit ng dalawang status, Katropang Irwin, ang situation dito sa Manuas ng IB Magalona, no? And kahi-confirm, Katropang Irwin, kaging paitanong din man sa kahit ng alert status. And yesterday, nagpabilin sa suspension ng klase dito sa Manuas ng IB Magalona after nisang ginapatian online threat and shooting threat or the threat to kata Farwin, no, away man dimension nga manlutang. Doon na ma-out lang dito sa mga taga IB Magalona ko, no? Especially sa mga estudyante sulod sang bulutuan sang high school and elementary. But subong nga daw kata Farwin Thursday, in-confirm sa ato ni Police Brigadier General Arialet. Nag-resume ng klase sa IB Magalona High School and the elementary also, Katropang Irwin, no? Sa kaya ko rin sang Metro East text message, Katropang Irwin, sa ato ng Metro Director, na nagpabiling sa Japon ang high school status, pero gin-resume ng klase after sa muto nga incidente, Katropang Irwin, na natabo sang kapis ang web eh sang Facebook Katropang Irwin ang nasabit ng information morning sang Wednesday na ginpatuma na ang suspension sa klase kay ti mga kabataan, ginpapauli na lang to just to be sure lang gid Katropang Irwin para hindi na ni kun lang o gid na ni upol matuod at least no wala nagulang ang LGU sang IB Magalona and also ang kulitan sang nasabit ng Banua sa mismo ang mga dinikanan kagang bulutuan para malikaw lang ginisisiling ang mga tayo sa mga insidente Katropang Irwin. Kasi confirm sa ato sa Regional Director ngati as of now ongoing ng ilang investigation ay naparabot naman sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Conraco ang nasambit ng pagtumod Katropang Irwin sa nagagamit sang messenger account or social media account Katropang Irwin gamong sa record siya na sabit ng pagpamaho dito sa Banwas ng IB Magalona Katropang Irwin.
1: Katropang Franz, balik-balik ko ka lang, ano siya, message na sa, no, hindi siya post, you know,
0: Ah, yes, correct, no? Actually, in-post ni siya ka to Parwin.
1: Oho.
0: Online, especially

0: Pero galing nga, kaya di kaya nga sa individual na tuyo kaya galing magbuhat sa sining krimen at papangarwin.
1: Oho. At least, why pa sa identity, no? Why pa naman? Ano kung sino ni siyang nag-post, no?
0: Ako rin na-investigahan sa karoon kay na-report pa pa ako niyang no po nagsinigin niya nga kung may ma-identify pa sa kahit niya kaso mo.
1: May tanik ba identify niya siya?
0: Dapat may leksyon ang ginagawa sa Erwin ang yes. Ng mga pinahugay pala kahit nagkapos niya sa kabalakas publiko, nangawa, kung ano pa nakasa sa Erwin ng mga bagay nga si mag-boss ang concern sa public bakit sa sining mga pagpamahog man kita sa Erwin.
1: Oo, oo.
0: Kahit kasi sa Erwin, dugang ko na lang din niyo, kahit kahapon, isang ika-incidente na tabo.
1: Oo.
0: Sa Banua, sa Libertad, sa probinsya, sa Negros Oriental.
1: Oho.
0: Kung si Rendry Katapang Irwin, isa ni Prakunong incumbent, ma-incumbent po ng barangay, isang barangay kan sumandig.
1: Okay.
0: Sa Libertad, Negros Oriental, gintiro patay ni Kapon Katapang Irwin.
1: Uy!
0: Kagahon, sa September 23,
1: oho.
0: Gintiro patay ni siya.
1: Oho.
0: Update na lang ni with Police Brigadier General Robby Sindoriales, ang Regional Director ng PRONAR. Katropa Irwin, siya mismo nag-confirm na nag-mando na sila sa La Libertad PNP and to all the units ng Negros Oriental Police Provincial Office, Katropa Irwin, and also with the lead unit ng PRONAR. Nga magatukod na sa Special Investigation Task Group sa pagpatay sa kapitan na hintawan ni siya, ito pang Irwin. Henry pang hintawan ni siya mo, no?
1: Okay.
0: Ang punong barangay, isang barangay kan sumanding sa Banua, isang ukol barangay kan sumanding sa Banua, isang La Libertad, Negros Oriental. Kapag pang Irwin, ginahibalo pa rin kung anong motivo sa krimen. As of now, no? Kay na-recover sa crime scene ng tatlo ka empty shells ng caliber 45, apat ka mga slugs kag isa ka cellphone. So, umupanin sa kanilang kapatid window blank po pa man nakapulisan kung ano gini kay ang barangay sa gunayang kabataan eleksyon kung dira sa manggitilan tao do pangduwa-duwa pa mo. And gamo ni nagagawa ng mga istoryang ininga incumbent na purong barangay isang barangay kan sumandig sa La Libertad ang maayo kunong leader sa barangay.
1: Pero
0: makatilingala na kunong ito Farwin nga ginpatay kunong ilang kapitan kay Duhay Milik kunong sa kontra. So mo pa na sa mga Farwin hindi sa mapangunahan ng investigation pero kung yung taon tagid ang hindi niya malipot kaya Farwin nga hindi malayo na may koneksyon o kung maangot din sa politika kung amugin na ni Katapang Irwin ang rason o kung motibo sa mga suspek sa pagtatay ni sa punong barangay sa barangay kan sumanding.
1: Pero daw ang lantaw daw politika, why man sa dumot-dumot, why sa may nalapakan, why man...
0: Mayroon man kung nga leader sa barangay mo.
1: Kaya
0: kung nanginay lantaw sa kay kapitan, gimpawan Katapang Irwin. So, kamo na yung gano'n kita, gating wala kita nga maka-update siya dugang ang mga detalye sa nasabit niya pagpatay sa punong barangay, sa barangay kan sumandig dito sa Banuang Sangla Libertad sa Negros Oriental, Katropa Irwin. So, amo pa ni, no? Pinapangabay ta lang hindi man ni related to election or politics kay si Katropa Irwin. Doon na si guided na ni barangay and sa guling kabataan election, amo lang man na ginapagabay sa Commission on Elections so, kung kumilig ka mangin patawahay kag malinong naman ni ang kaintangan sang barangay sa gunyang kabataan eleksyon sa maabot ni November 2 kung matayon gid man ah.
1: Pero way pa kasugod ang barangay eleksyon ara no may napatay na barangay kapitan ho.
0: Oo, mo na gani kita Irwin pero hindi pa na nasugid na ano no.
1: If it's
0: na
1: election related.
0: Kung maangot ta dira. Kahit isa Lunes daan do maumpisa na ang filing. So this is pamilya ya. Pag-antay naman niya Katropa Irwin within today o kung tomorrow kung ano din na niya ang patabo sini kung magayon din ano kung hindi Katropa Irwin. Katropa Irwin naman niya itong liwat ng mga dugang mga updates sa patrol sa liwat ng Iskropang Prasa de Burgos ng mga patrinagits makasukasawan magpamanyos na sa Santo Plus Urban Oil para sa liwag yun ng Pilipinas Pilipinas at XFM News
2: XFM Live Report.
1: Oras mga katropa, 8:36 na sa

0: nagkakita. So, halin sa pahugto sa EB Magalona, nagkatrop kita sa Oriental nga nakita natin ito mga katropa. Mayroon naman ito sa kabarangay kapitan nga napatay. No, check on, takaroon ang pinakamalitest development naman dito sa kabangkalan. Kuna nungkit man ang update sa mga katropa sa managkatabo dito sa aton mga lugar diri sa Negros Occidental. Damo pa tayo istoryan subong, no, ang barangay Nesca Elections, no, Monday, pits 28 na. Ang filing sa COC. So, kaya expected na ito mga katropa na umanta, may ara na sang update within today or until Saturday, no? Kung sa 28 may filing japon sang ano sang COC despite nga may ara sang bill nga nakabinbin nga ginhaboy dito sa atin presidente para pirmahan niya, then we'll see, no? Pero about kung makahabol pa niya. 837 mga katropa, commercial ta. Balik kayo pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: The Secrets of Health.
3: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag kaon sang balungay, pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
4: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
5: Santon Plus Gold.
4: So kung stable ang energy overnight sa Diosil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy dira sa Diosil na naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kagtayo yun sininga pag-tulog sa Diosil.
5: Sun Plus Gold.
3: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pariyo sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Ang vitamin D, may ara kita sa isang receptor sa aton sa nga brain area Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabuli para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo sa Diyosel sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal iya sa Diyosel nga kondisyon.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santon Vitamin C.
3: Mm.
4: Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
5: Santon Plus Gold.
3: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakanami si Nate Mainans pag pagtulog niyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
4: Mm-hmm.
3: Pero ang Santon Gold Coffee Mix, kag premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
4: Mm-hmm.
3: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, nga ito sininga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
4: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josil, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil.
3: Oo.
4: Kati, magluwas ng mag-glutathione, kag-collagen na ni, mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na sa may mga diabetes, Sir Josil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
3: Talisa nagapulaw mayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina. No?
4: Makabulig, Sir Josil. Kapin pa tindi magin na ito, manigar. Bisa nun na ito ka-discuss diri, Sir Josil, nga dapat dapat magtulog kita sa gabi.
3: Tao.
4: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil.
3: Mm.
4: Adlaw dito, gabi-edari mo. Di gabi, igid sila sa ni matrabaho.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Oh, that's why ginahimo sa ibansin ha, nag-supply sila sa ni, o kung nag-balon sila sa ni, prepare sila sa ni sa coffee, parang stay awake sila sa ni sa gabi samtang sila nag-aubra.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kagang premium D3 Coffee Mix, Doc Leon. Ti, may malunggay manada.
4: Mm-hmm.
3: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad itong hindi kamo matamaan, especially kung hindi gidman malnigar, mapulaw gid kamo iya, Doc Leo.
4: Kagting isa nga daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na afektado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang santhone nga lin sa mangostin kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sang insulin sensitivity nga muning mayor nga sangkap sa nga ton sa nga premium D3 coffee mix.
2: The secret of health.
7: Supple Plus Gold.
8: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Visio Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
18: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpa ulihi, mag-intra na. Sagin pa na ko, nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
3: Si Boosters for details. Promo period, having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
1: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
1: Oras mga katro, para sa 8:51 na sa aton baratong tuna. Narin na kita sa last and final hour sa aton baratong tuna mga katro pa. Sa Bullseye, no? Nagalas na makakuturan ta sa binog ng Negros Occidental na nagatutok man sa aton baratong tuna morning sa inyo tanan. Salamat gid sa members ng klasa sa Southern Negros. Thank you. Salamat gid. Ma'am Lentalde, maing aga. Greet ko lang ha sa mga staff sa XFM kay sa aton nga CEO Doc Remilito. Oy, happy nice day. From Lentalde, thank you. Girlie Sembrano, thank you. Remil Mamilya, damo di, gahod. Nga mga motorsiklo, amo rin ginagin mo, munot ang mga katropa. No? Si Remil, may aga, namian sila, padayon lang kuno sa tao. Lia Fuentes, thank you so much. Salamat, Gid. Jelwin, Hambalia. Dan, filing sang certificate of candidacy. Para sa barangay Nesca election sa Lunes na. Daw ma-update na po ng mga opisina. Huwag pa man sa direktiba. Gita. Oo. Saka Junior Alegria, King Kong alias Igit, Maing Aga, salamat sa pagpamati. Saka Mayna, sila Dora Dumipig, thank you. Mayong aga sa inyo tanan, thank you man. Saka Ma'am Girlie Sobrano, good morning. Saka Eric, kag saka okay, kag good morning man sa inyo na tanan. Thank you gid, salamat gid sa inyo pagpalabot ha. And also sa mga kauturan ta members ang Moms Bacolod. Thank you. Oras na ton 7:53 na mga katropa. Check on ta. Pinagmaray test update to. May bypass operation. Ginhimo to sa dito na sa Kabankalan mga katropa. Pinaka-suspect sa pagpatay sa Barangay Suay, Himamaylan. Dakop sa bypass operation sa Kabankalan PNP. Check on ta. Pinagmaray test update sa so, mga katropa. With katropang Winston Villanueva. Dito sa Kabankalan, chikonta man ang grabe nga mga krimen, no? Aga kalatabo di sa aton lugar. Pero aton lang hinyo sa pinakamang kuturan ta. Medyo, magbatsag ba kamo sa mga tao? Sa pamilya nga nagahulats ni? Sa nagapalangga sa mga tao nga ni? Kondang balik-balik ka nito lang. Okay, araan na sa linya ta. So, check on to ni mga katropa with katropang France o kung na Winston Villanueva. Ang ining suspect sa pagpatay sa Suay, Himamaylan, no, nadakpan sa bypass operation sa pulis. XFM Live Reports. Katropang Winston, may aga.
2: Ayong aga, katropang Win, kag sa aton mga tagsa-tagsa-tag palamati. Sang tinaliknan ng adlaw, katropang Win, ayara sang bypass operation nga ginpatigayon diri sa siyudad sang Kabankalan nga arestado ang isa ka persona kag nakuhaan ini sang mas uminos sa 100,000 pesos na balor sang ginasuspetsuhan nga Shabu kag diri na tabo sa may barangay Hilamunan. Kapon katropang Win na natigayon nga na istorya naton ang hipi mismo sang Himamaylan Component City Police Station, Police Lieutenant Colonel Mary Rose Salve Pico. Sunod sa iya ng kaso sang pagpanglutang sa barangay Suay, kung madumduman sa ato mga tagsa-tagsa katagpalamati, may aray tabos ang tinaliktan ng mga sinimana na may gintiro tupad pa sa iyang asawa, katropang Win, tupad sa iyang asawa, gaigda sila. Wala kabalo ang iyang asawa nga iyagaling bana na naging lutang sa iyang tupad. O muna pagkaga na ibaluan nga napatay na ang iyang asawa, iyang bana, katropang Win. So kahapon, sang gin-update kita sa Himamaylan Component City Police Station sang nadakpan, katropang Win, sa bypass operation sang nagigad-gadlaw, diriya sa sudan sa Kabankalan, amuman ang suspitsado. Muman ang sustidado sa pagpanglutang dito sa may barangay so ay kaga ginatumod man katropang win nga kumadumduman may ara sa shooting incident no nga itong biktima na sa puan sa may sulod sang kampo ang taytay sa Binalbagan sa kumpasa sang Himamaylan ang iyang motor gindili ng sagwa doon siya mani ang ginatumod doon siya mani ang ginatudlo nga nagpatay kay Iman Mumbai. Si Iman Mumbai, patay ini sa nga sapuan, ha? Dira di ba sa Kupsang Sityo Tanape, Barangay Agisan, sa sudad sa Himamaylan. So, amuman sa nga kon, ang ginatudlo karon nga nagalutang patay sining mga biktima. So, ginatungaan natin nga kuha ang rubahin sining suspitsado kung siya gitman ang patuod. Dira yung pagkadakob siya katropang win, hindi lang ano mo. Silang man niya droga nakuha siya, nakuhaan man siya sa na-improvise shotgun. Ini siya, no, gina...
1: May armas?
2: Angot man siya. Yes, sir. No, ginaangot man siya sa ibang pagit ng mga nagkaladakpa sa nagligad. Kaya daw mga kaupdana niya, ini ka tropang wigag posible, siguro, intudlo man siya. No, sa iyang mga kaupdanan, kaga muna no kaya sa isa kadlaw na tigayon ini ya ma-restar dito mismo sa ilang balay sa may barangay Kinamulan. So consider lang close ang kaso kay bangod nga may ara na suspect sa pagpanglutang dito sa may sitio Daan Banwa barangay Suay o barangay Suay diya sa sudan sa Himamaylan katropang win.
1: Pero paano na identify ni siya nga siya ng suspect sa paglutang katropang Winston?
2: Yes sir, daw may aras ang nagsudlo sa iya, no? May aras ang witness. Kaya muna ang balkong daw inisiya na link ini sa ibang pagid ng mga nagliligan ni Kaladakpan diri kag posible sila man ang nag-identify nga siya niya ang nagtiro sa siling biktima. Kaya daw nag-aangot mang Japon, katropang win eh. Sa illegal nga droga, atong kaso. No? Atong kaso sa itong mga nagliligan kay panglutang.
1: So meaning may record na niyong suspect ni. Damo na ni, paldo na niyong iyang angalan ni sa mga krimen nga nagluntad sa Himamaylan.
2: Yes, sir. Kaya sulo pa kaya Police Lieutenant Colonel John Ganson na may mga kaso man iniganis sa carnapping sa Oriental nga bayan, Bayawan City. Na may mga kaso ini sa daan.
1: Notorious na.
2: Kaya damo na siya. Yes, sir.
1: Notorious na yung suspect. Di nakalagulagaw pa sa subong lang sa dakpan.
2: Yes, sir. Yes, sir. So, may isa nakuha ko na information nga itong pinagligan nga si Ram Innocencio nga nadakpan mas illegal nga droga. Kaya pa siya nagtiner mga 3 days. No? 3 days siya nakatiner din sa balay siya ng suspect. Tapos pag pull out si Nemo to, binatigayon na nadakpan ining isa. Posible nga ining isa, tinudlo man ini siya. No, daw sila sila na lang nila tinudloan ay katropang win.
1: Pero at least, delikado gali ng tao ni. May mga record na, yes, may arang nasang karnaping, notoryosa. Why man nabalaan, why man antaw sa pulista? Kaba si Mayari, panibla ang tanan sa mga grupo sa Southern Negros?
2: Posible, no? Posible pa. Mo pa na pulupamangkot naton. Kaya may mga grupo di, although ang ibang sina nabungkag na ginman. Pero kung nantaw naton, may mga grupo pa din mga involvados pagpangawat. Labi na grabe subong ang subong, kinawatay.
1: Kinawatay, grabe.
2: Sa Kabankanan City, ka Tropang Win. Kaga posible mga organisado ini sila. Okay, may mga grupo-grupo gimadiari sa una, mga kabataan, tipon-tipon na sa nga nangin ano na no, nangin alit na sa Mundri tribute katropang Winston.
1: Pero katropang Winston, ang ining suspect ara na sa custody sang kapulisan, ano, file sa kaso?
2: Sir, bali ang kaso nga RA 9165 kag nga RA 10591.
1: Diri
2: niya tubangon nga kaso sa Kabankalan si Police City Police Station. While ang kaso nga murder, inpasaka naman niya sa Himamaylan ko Police City batok sa iya katropang win.
1: Okay, so klaro nga may ara sa mga ano, may mga complainant sa sining suspect ko. Terrible man ba?
2: Yeah.
1: Pero,
2: say.
1: Ipoy lang galing ng himamailan da mo, galing ng
2: himamailan da. Kung nataon mo na itsura yan, daw kasimple lang, niwang, kagamay.
1: Mm-hmm.
2: Pero galing na mo, galing siya sa nga, kaso na nga, atubangon, kagpag atubangon, katropang win.
1: Oh. So, may droga na nakuha sa posisyon niya?
2: Isang nagdigan, sir, sobra 15 gramos eh, nakuha kasi nagligad.
1: Oho.
2: Sobra 15 gramos eh, nakuha siya.
1: Mm-hmm.
2: That is why nga nagdangat, ini mas o minus 1,000 pesos ang ligar, no? Ang illegal nga droga.
1: Oho, oho. Sige, katropang Woodstone, at least na dakpan niyo para mabuhin-buhinan man daw mga nag-operar nga hindi mala o nga malain ginhawa.
2: Mm-hmm. So, mulawatan nga talaga ng update, no? Sa inyong pagkakakop, katropang Wins, ang suspitsado, sang pagpangutang diraya sa may sudad sa Himawaylan nga dakop mismo diriya sa bypass operation sa nga Taban Canal. Para sa dogyon nga Pilipino sa Pilipinas, katropang Winston Antonio Villanueva, XFM News, Taban Canal.
0: XFM Live Reports.
1: Salamat kayo katropang Winston sa mga pinakamalang just update diraya sa Southern Negros. Pusipos lang kami Maylan, damo-damo gali isang mga taong nagahukmong nga damo man, paldo man kung record pag-istoryahan ta. Ay, nako. That's why, bisirano ta ka hambal, nga safe ta, safe bala, linong bala makarugar. Huwag ta kabalo eh. May mga tao abing nagatinerda. May mga tao abing posibly maghimo sa mga kabalastugan, no? Karabanan sa mga kuturan ta, gakabiktima na lang. Sa mga sitwasyon katulad sa mga katropa mga abyan. At least sa dakpan, no? Para sa mga kuturan ta, base nga kilala nyo man eh, makadugang kamukaso para hindi na ni makagwapa. Budlay, abi mga katropa, ining mga suspect, notorious na ni. May record sang carnapping, may mga kaso sa mga robbery. Pagkatapos, may ginlutang na tao. Nadakpan pa tungod sa isa ka bypass operation ti droga, nadakpan man, nakuhaan man, armas, may araman. So notorious, delikado ng mga tao, ng mga katropang amos ni, no? Pero at least, no, nadakpan sa umalagas kapulisan, pahuway na to anay sa press one. Ay, halong-halong kita mga katropa sa sinin panahon. Kaya ang panahon ta subong daw batsaganta na ang kapiot bala. Pinaka-recent pagidho ang aton di naman ay gusto dugangan pa ang palaminsaron sa mga kuturan ta. Pero mas mayon lang gid nga magprangka kita kag magpabalo sa mga abyantang mismo ang Department of Energy naghatag na to sang ilang reservation. Gabase bala, may ara sang problema o kung possibly kakulangan sang supply sang gatong sa madason nga bulan, madason nga mga binulan. Tunga ang aton nga utok subong. Una, ang aton nga problema sa nagasinaka ng mga baraklon sa merkado. Ang kinahanglan natin yung mga ginabakal ng mga pagkaon, kulang. Dason, saka naman ang mga pritihan, no? Dason, saka man ang presyosang kuryente. Ang tao, huwag nakantuan. Pero may lang ta, ginahambal nga ti, gina-explicar man lang namin sa inyo, ginapabalo namin sa inyo, nga amuneng kakalatabo para maintindihan nyo. As if kita mga katropa, gahulat na lang kita sa paathag sa mga ahensya sa gobyerno nga nagapatuman sini. Nga kita, ako onten lang ni, ma-okay na lang ta. At sa ining mga nagkakalatabo subong, ma-okay na lang ta, nga ti, okay na lang, kay nagsaka na, agwantahonta na lang. Naanad na ta. Amo na ni perming attitude na to mga katropa. sa panahon ngani. Pero yan tong mga congressman ta, yan tong mga official ta sa gobyerno, nga nagpulo paldo-paldo tungod sa kwarta, kickback nila sa mga proyekto. Subong niya, libre nga maglayaw. Ha? Sa guaan, kag magpapreskon pa gani. Hmm? Libre maglayaw. Sa... kung gusto, sa diin gusto nila, ha? Mapagwa sa pungsod. Mapa-enjoy to sa mga luxury nga mga hotels. Ha? Kung sa diin pa. At the expense of people's money. Aton kwarta. Aton nga tax. Gin-ilihan nila nga makuha, mga katropa. Ang tawag da, pangawat. Sa kwarta ta. Ang aton panawagan, accountability sa mga public officials kini. This is not just a single person, but it is a coordinated and systematized na pamaagi sa pagkawat sa tao. Okay ba na sa inyo mga katropa? We pay taxes, gabayad ta sa ato mga obligasyon sa gobyerno ta, tapos i-gamiton lang sa mga politiko ta, sa personal nila, idehahan nila para makuha nila, mahimo lang sa mga programa mo. Ah, para ma-justify yung mga expenses nila, pero ting kagato kang porsyento. Do you think na ang porsyentohan na eh, nadula na ni? Why? Do you think na mga kickbacks? Ah, ang SOP sa mga proyekto, dula na na, matyagan nyo? Ah? Pamatyag nyo nga ang mga bidding ta, bidding process na gilang ni? No? Why this ang impluensya mga politiko kaya pukos kongreso? Ay, laom ka. No? Anyway, sige lang, no? Sir Jelwin, good morning mga katropa. Sa Mayara ko ng rally protesta September 29, 30. Yes, kataas naging sa presyo sang produktong petrolyo. Amo pa rin atong confirm sa aton pinaka mga transport sector. Mga transport sectors naton subong kinabulo bantayan ta, no, kay may mga transport strike nga ginalantaw last time to nga ginabalanta nga kun tadi maululupod kita sa pagsulbar sa problema diri sa aton pungsod mga katropa. Mga nagpagtaas sa pira ka mga balaklon sa aton nga pungsod karon mga katropa, no, mga graswanta. Abi mo nagkunol ta ang kita ta nagkabus sa pagkinanglan naton mga katropa sa aton nga lugar, sa aton nga pagginawi sa daw-daw, no. Nagreklamo na gani mga middle classes, ara sa middle class nga why kami ka avail sang sang ining mga ayuda. Why kami na-exempt kami because ang pinili sa atong gobyerno is atong mga vulnerable sector. Di, paano naman niya ang may ara-ara, no? So check on ta mga katropa, base may kilos protesta, may ara rally sa September 29 and 30. I-confirm ta lang sa atong nga mga transport leaders diri sa Negros Occidental, no? Check on tabi. We have President sang Kinetco, we have Ma'am Lilian Sembrano. Ma'am, good morning. Welcome sa programa.
3: Good morning, sir.
1: Nagtawag kami, ma'am, kay i-confirm lang namon kung may ara gid man sang mga untat biyahe sa 29 and September sa inyo nga bahin.
3: Ang tinit ko, isang kalyan pa sa Sipon. So, pagdali na ang tinit ko, no? So, subong, we have a series of consultation para sa mga iba ng mga client na transport group para nga isigay yun in yung welga sa light.
1: So ano man tabo sila di sir? Ano panawagan sila? Di anong kontinido sa aton nga mga protesta, Ma'am Lilian?
3: Ang hindi na talaga nagdadako lang ako. Siyempre, kung mag-upo, mga private o nurse, diba? Kausa ni nila tungkol niya nga napagsakas ang presyo sa betong.
4: Oo.
3: Sila. Mm-hmm. Ikadua ang kumuluyo mismo
4: mm-hmm.
3: ng mga mag-cooperate
4: mm-hmm.
3: ng mga estudyante iskulahan ako
4: mm-hmm.
3: at dapat mo ang mga tricycle no? Tricycle sa mga taxi sa mga pulutis no?
4: Mm-hmm.
3: sa ginapadik na natin na isang lahon ang mga muli na lockdown ini natin kay ako ng kasa diba?
4: Uh-huh.
3: So ang mga nang ginareklamo nila ang sige ng pagsakot sa insyos ng fuel dapat mag-upload sila. No? So kung pag-upload din isang malapad na sektor, kung malapad na pumuluyo, ang isinsya sinong mapabo is welga.
4: Okay. Uh-huh. So untat biyahe?
3: Untat biyahe.
4: Okay.
3: So ang isa project na area na pag-apostaran sa internet ko,
4: uh-huh.
3: ang mag-saysay sa bata flyover.
4: Okay.
3: So, amo na kira in subject to finalize po na. Then, may mga mobile kita ng mga salakyan na magkakadto sa mga rutas, no?
4: Uh-huh.
3: Para pa-intindihon ang tanang mga ruta mo dapat ini-updan para nga at least mapanag-uta sa national government ang isipto sa pabilugan ng kundiri, labi na sa Bacolod City.
4: Oo, dala pa naman protesta sa presyo sa kuryente.
3: Yes, sir. Ano siya ng isyo sa sahod, no? Kasi sahod, per increase,
4: Kaya
3: hindi kita pwede nga magpasaka sa city.
4: Yes.
3: Sampang wala man kapasaka sa ano, sa sweldo, di ba?
4: Yeah.
3: Kasi hindi pwede nga ipalukdo sa aton ng mga commuters kasi nga aton ng mga pumuluyo ang pagsaka sa presyo sa gatong.
4: Uh-oh.
3: So dapat siya, fair siya, no? Dapat balansyado siya.
4: Mm-mm.
3: Na kung mag-demand kita yung increase ng fair, dapat ang atin ng mga workers, ng sweldo, ang atin ng mga mamugod, dapat makasasakaan man, di ba? Kasi yung panahon ni Prepo, nga hindi dapat na ilokdo yung nila. Kasi duwa si ni Sir nga, ang atin ng panawagan sa Japan, no? Nga dapat ibasura yung oil, the regulation, no? Ang excise tax, ang value-added tax.
4: Pag
3: ang gobyerno, dapat may plano na sila.
4: Oo.
3: Na mga contingency, kag dapat hindi siya bad inclusion, no? Pagkatok ng subsidy.
4: Mm-hmm.
3: Kaya sa matakit ng batsagon, sir, kung ang kamatuuran, sang marso pa lang yung mga biktima, ang asakaay.
4: Mm-hmm.
3: Ang sasubong niyo, sir, ang aton yung mga drivers, ang aton yung subsidy sa UTI, hindi pa na siya 100% na nabaton sa aton mga drivers.
4: Pagsang
3: apon
4: ng
3: mga
4: operators. Oh. Ma'am, before ko magkanto sa next question ko, ma'am, palabot ko lang, pagsugod ginis programa, may nag-message niya, may nagsaka, may tag-20 na from Punta Taytay, kinsista kulingdi, ang suktanay. May ara, gid ba ni ma'am? Or inform ka mo? Or just
3: wala
4: sa saka?
3: Wala. Actually, ang gusto ko lang explain sa pumuloy, sa Japon, halos ng video, ba mo nag-explain
4: natin? Oo.
3: Since 2023 October, ang aton ng minimum fare, no? Ang minimum na kung nabalairan is 3 pesos. Ang estudyante na kung nasobrang 1 pesos, pero in round up lang na naman, 11.
4: Oo.
3: 11 to 10.50. Wala kita nagpatumang sang fare increase, no? E dahil second nga, ang nagkakustro ni sila, tungod na naanad sila sabto, nga ang traditional officer, kasi makaya man lang yung gapo namun panganunutan, gabapon kami pulo kapiso. So, sabon ko mag-support ka ganito ang twisty, gari-act pa na ang ato ng mga commuter. So, institution siguro sa publiko nga, aware kita na amuin ang ato ng minimum fare.
4: Uh-huh.
3: Ang inang minimum fare, sir, sa minimum of 4 kilometers. No?
4: Okay.
3: Kasi magpunta tayo sa Pagato downtown, no? Though around 10 kilometers na siya. So may mga maglabot na siya sa minimum of 20 siguro, 22. Para na amo na ang mga balera na ito. Dipindi sa kilometrahe.
4: Uh-huh.
3: Ang aton po yung town daw, 17 na.
4: Uh-huh.
3: Ang aton nga diretsyo, no?
4: Uh-huh.
3: So basta tandaan lang sa mga sa mga commuters na ito.
4: Uh-huh.
3: Na ang first 4 kilometers is 3C.
4: Uh-huh.
3: Estudyante 10.50 to 11, no?
4: Uh-huh.
3: Tapos, may additional, hindi sila magkatingala.
4: Uh-huh.
3: Napakatapos sa 55 by TEP in or depending na siya sa kilometers. Pero may araw na sila
4: uh-huh.
3: ang iban sa mga tarifa.
4: Uh-huh.
3: Ang iban design na mga motion for reconsideration, wala ina tarifa. Tungod na wala kayo na-update ng ato na provisional authority.
4: Oho. Pero so, klaro ko klaro, Ma'am Lilian, ang ining 20 piso sobra, halin po tayo, punta tayo tayo, may ari niya sang kalabanan sa ila, may aras ang taripa nga ginauyatan.
3: Yes, so may ara niya sa Dubai na na actually by Chinese, gani na ang direkso eh.
4: Okay.
3: Ang traditional labi sir, nagbabagsak presyon na sang una, kasi lubo malang kurodo, pala na lang budig sa akin ng mga commuters, kaya nagabato ng pulong kapiso. Mm-hmm. Ito sa buong gusto lang, no? Kaya hindi lang, awareness lang sa atong na publiko, tungod nga kamahal sa gurudo ang atong mga drivers, daw maobligar din kita panukot kang 30 pesos minimum fare.
4: Yes, we understand, we understand. Yes, ma'am. Balik na to sa ano sa ginaaway ta subong kay kalabanan daw daw nag bungol-bulag na marang naton nga gobyerno sa sistema kag nagakaluntad nga mga pagsaka sang presyo sang petrolyo. And recently we just received the information from DOE na probably may saka pagid nga ginahulat naton in the next few months, and ang kakulangan ang pagkahubas pag-deplete sa aton supply sa ano sa aton krudo oil amunay ang maging rason sa pagtaas pa. So hambal to gani, brace yourself, anong gina-expectaran ta, anong maging anong reaction naton si ma'am?
3: Ano na sa tayo kasi ang aton gobyerno subong naka-focus sa impeachment case ni Vizcarra, no?
4: Mm-hmm.
3: Ang Senado, ang Kongreso, no?
4: Mm-hmm.
3: Ang mga tao daw ginlingaw sa sininga impeachment na kaso. So, bang,
4: pagsapa
3: na December.
4: Oho.
3: So, ang DOE nagpagwaman na sa December.
4: Oo.
3: Nasa kaayman sa gatong, no?
4: Nakalingaw lang ka?
3: So, natin diri, ang gobyerno pag itubong, pala nagahin mo isang programa, na isamdon ining mga basic na sinanglanon sa aton ng mga pumuluyo, labi na sa fair increase.
4: Mm-hmm.
3: Sa aton pagsaka sa gasolina pag-isa.
4: Oho.
3: So, matabong sini ang tanan,
4: oho,
3: ang pumuluyo ang mag-asakoy sa sini ng mga problema. Siniamon yung mag-alukdos eh.
4: Oho.
3: Samtang para sa DOA daw, normal na nung namin,
4: yes,
3: no, nga sakay.
4: Do get explicaran ng tabla?
3: Kasi na lang ang mga pumuluyo,
4: maamonin
3: yung may gira, maamonin. Ang question, at sinudig na ang ginahimo sa gobyerno, amon na sabi nga subsidy.
4: Mm-hmm.
3: So, ano ito sa urban intervention?
4: Oo.
3: Kasi so, dapat na subsidy, nagkadapat ba,
4: mm-hmm,
3: na kung sila ang pirbe sa aton ng mga drivers,
4: mm-hmm,
3: sa kada adlaw, dapat makarate sa impacto, hindi kay dito kitay gusto sa 12 pesos.
4: Oo.
3: Na discount.
4: Kag
3: more than 300 pesos ngayon at naton, na tumod motion for reconsideration, pag wala pa ng subong guidelines, pininuhulat pa naton, wala na iya, hindi niya makavail.
4: Oh.
3: So that's why panawagan pag dinosong yung 30-party, sige, dahil paano nila na, ipagwa nila ang ilang guidelines para makarenew na ang open ng mga drivers.
4: Oho. Daw kaya explikaran ng tabla ka, normal lang ni tanan, pati skuryente ho, kinapasalig naman tao, amo lang ni, kayo may aratas ang kulang sa supply, agwantahon talang, kita dumauki man lang, pero ti resulta, amo na yung welga na Ma'am Lilian, bugos na ni, tanan nga mga concern, tanan nga mga problema, diri na ipautwas ang pumuluyo sa September 29 kag 30.
3: Yes, sir, kag ang gusto ko lang ipalabot man sa aton malapad na pumuluyo, no? Bukod sa nagkalain-lain na sektor sa atong sosyedad, hindi lang may away sa transport subong, kundi away niya sa tanan. Galing ang ginaano naton din nga magbugpaw man kita.
4: Oo.
3: Na hindi kita nga manghulap lang, mag-impassive lang kita, makomentaryo, patagani, nga sabad kita kilalan.
4: Na, oh.
3: So, amo lang yung aton na democratic process.
4: Mm-hmm.
3: Na mapalagkota sa local, sa national government,
4: oo,
3: ang problema na hindi na magwanta.
4: Oh.
3: Kaya kabalogid kita na pagsaka ang presyo sa gatong, domino effect, magsaka ang kanan ng gatong na nga balaklon.
4: Oo.
3: So wala sang mga naka-istapo sinito, bisa matulog ka, tuktukon ka sa itikto sa sinong pagsaka sa presyo sa langis.
4: Mm-hmm.
3: So that's why nga ito niya, panawagan, na sa 2914 Nationwide Strike, nilang operasyon pang napangpumuluyo, ipakita natin na hindi man tamagwa, no? Kung hindi kita natin kaya magadbo sa natin mga rally center, hindi kita magtughong, no? Hindi kita magbiyahi anay. Kung ang ibang, kung pwede, ito siyempre wala biyahi. Ang mga opisina na mag-online man sila, ano? So, kooperar kita sa online na form of participation, no? Sa ginatingaan natin ang mga ispinahan, ipalabot na natin inyo sa mga ispinahan, ang aton mga aktividad. Para nga makita natin kung ang estudyante natin hindi man nakastuhanse.
4: Ma'am Lilian, thank you so much. Salamat. Kit, ma-update lang kami sa inyo, ma'am, on the 29th and 30th. Salamat, Gid.
3: Maraming salamat,
0: XFM 103.9.
4: All right, mga katropa, pa oras natin 8:29 na. Pwede ko cut ngayon pa Japan ho. 8:29 na sa pagpangalaga natin sa atong vlog tunan mga byan. Well, ang pinakamang sitwasyon kina to ang janta. Hindi basta-basta, no? Okay lang na yung politika sila. Away this last position, KT, mo naman lang kinaawayan nilang posisyon mo sa gobyerno. Pero once natandog na ganing interes ang tao, mapiyait ganyan tao. Amo na kinahambal ko mga katropa, kung si Councilor Wilson Gamboa, it's going to be doomsday para sa presyo sa kuryente. Why takatuan, no? Because all of these government utilities, mga katropa, are being operated of private sectors. And negosyo na ng ginistroyan. Tapos bong, ang public service turned to be business para sa pinakama private sectors. Because ara na eh, no? Nahatag na eh. The thing is that, kita nga mga tao, why pa man taging kakasan sang aton privilegio, kang kinamatarong, nga magbawas ang aton nga himumunot kontra sa gobyerno ta mga katropa. Ang pinaka-bugat nga sitwasyon sa presidente, mga katropa, would be the next year and 2028. Looking at sa sitwasyon, nagsaka ang presyo sa mga baraklon, nagsaka ang presyo sa gatong, nagsaka ang presyo sa kuryente, no? Nagsaka ang presyo sang tubig, no? These are essentials nga kinahanglan sang tao para makasurvive. And all of this are being operated, nahatag sa mga pribadong mga sektor. So what have you? Ang ina-expectaran ta, kita para sa mga sektor, mga business o kung mga negosyante nga ginagapuyat na sa... Tingala ko na kay ganis presidente ta, ang kooperatiba, abi mo, ang cooperative system katropa, iyan isang amaya mo, no? Mayor kota ni ang amaya sa pag-crear sang sistema, sang kooperatiba sa mga electric companies, no? Pero sa iya, ginhamat-hamat sa hatag sa mga privado nga sektor, no? Ginparigusuhan niya. Ginpahatag niya man eh, no? Sa mga alay niya sa politika, no? Still the same, no? Ang format, ang pormada wala sang ano, sang style, sang amay kag sang anak. Sang ngalan, sang amay kag anak. Pulo pareho ang style nila. Gakriar sa mga cronies nila nga benefactors sang wealth nila. Look at Razon, no? Razon is controlling much of 60% sang aton nga supply sang energy sa Birog Kributan, Birog Pilipinas, Malampaya, pila ka mga electrical utilities, no? Gin joint venture. But it doesn't assure us na ang ining mga akto nga mga paagi sang atong gobyerno mga katropa nagabenepisyo sa tao, no? Makita ta o terato bla sa Jensen nubutong ilang ano nubutong kuryente nila wala pa naman joint venture mga katropa e kumpara mo sa More Power kag sa NEPSI kag sa iban pa nga mahal sang ilang bill explicata na karon, no? Kaya daw kung kisagi na pasaligan lang ta, no? May ara kita mga officials gobyerno, gusto ba nila magpiyait, no? But because there is a circulo sa mga politiko, magpiyait ka da, kakasan ka nila. Magpiyait ka da, what an kapapay da. Kag sa eleksyon, amo ni permi utok sa mga politiko mo, sa panahon sa eleksyon, kinahanglan may ara ko suporta, may ara ko kwarta, may ara ko panggasto sa politika ko. Amo ni sa utok sa mga politikos mong, even ang kapitan, talo, adyo blas kapitan da, nga nagpakita sa inyo da, talo, ablang ang iya na paligis-ligis man sa mga politiko, nga makakuha man sa pundo para sa politika niya, para sa eleksyon niya. Tadawa ba na mga kapitan to subong dres makulod mga katropa tagsa-tagsa na may ara na ginasuportahan yung mga kandidato? Real talk lang para sa mga kapitan ta. Amo na ka mga kapal, amo na yaka mga katigasin sa mga kapitan to subong dres sa aton nga syudad mga katropa mga bien ta. Kung kis, ang termino bala sa constitution ta, kaya dapat ang atun nga mga barangay kapitanes should be, impartial sila. Neutral sila, no? Sa mga barangay, no? Sa sining nga mga panahon, mga katropa, ang atun mga kapitan may arada sa mga ginasaligan, nga mga politiko, membro sa partido, membro pa membro sa mga ang ginalaot mo na ang partida. No? And sa paraong sa election mga katropa, may ginaduso na sila ng mga politiko man, no? So klaro, hindi yan neutral ang aton nga ang aton nga mga barangay kapitanes. May ara sila yung gina lantaw nga mga bots nila sa politika. Nga kung pag-abot na sang eleksyon mga katropa, dira mo na magmabalaan ang kolor sa mga barangay kapitanista. Nga kwarta man mo, ginahulat man, abuna iya ang sistema sa korupsyon sang atong pungsod mga katropa. Kita naging biktima nga, nag-intra man ta mo. Gusto man aton mo, ha? Panahon sa eleksyon mo, diga po ay kita da, bisan sinsin lang. Ang politika nangin luxurious para sa mga politiko ta. Nga ang mga politiko naton, kung ara sa posisyon, mangita man pamaagi para makakita sa kwarta para isustain sa politika nila. Bala mo kuway ko kwarta, tutap lang kagin dyan. No? Tige na take advantage man sa mga politiko. Sige, tiyo, oo. Sige, pero ang allegiance mo ha? Dili ka sa akon ha? Ha? Ang imo da ang mga constituents ha? Kumbinsirada nga suportahan ta. Ang baling kapitan, no problema boss, may listahan ako diya. Diba? May listahan na sila to sa barangay nila, no? Ay nga kap, amunay boss, amunay ang mga amunay boto nga ma-deliver namon sa imo. Nakalista na ni. Anong arrangement na? Ikaw na kabalo na. Ikaw na kabalo na. May ara na aryo. Do 10M guru, okay naman na. Diba na? Please, kapitan, gidlagan man to utok ni kapitan. No? So, una, gaka-failure na sa mat, pero sa County Anais Barangay, alam sa kapitan. Ayaryo, 10 million, gastuhon ko bi 5 million para sa iya. May 5 million din ko. Kita nyo? So, amo na mga sistema, mga katropa, gulat sila, gapaligis mga kapitanis na diyo. Subota na obla, why pa niya? Why pa niya tinimok-timok, mga katropa? Pero ang simbato nila sa mga politiko nila, grabe, Di sa mangita mga alap to budget, dito mangita to para dugang sa ilang mga gastos politika nila. Amuning sistema, amuning katabo sa pungsod Pilipinas. That's why it's hard for us to move on. It's hard for us to move forward from these spate of corruption sa gobyerno, mga katropa, because we people tolerate this kind of system. Ah, kitaman mismo ang nagpanugot. Kitaman mismo

0: ang pork barrel. Dara nagsugot. Ha? Gindula na nila. Pero aray naman, oh, ang mga ng unprogram proposals, mga katropa, dara naman ta. Ha? Ambal nila, libod na naman niya. Ha? Sa Kongreso, may politika, Manila mo. Ah, kung hindi ka magsakay to, kung hindi ka mag-intra to, wala ka man papay to. That's why ibanda ang mga politiko. Pinsar mo, pagtindog nila, pagpadlagan nila, daw hangkilan sila, isog sila. Ako ang pagbago. Ako ang baguhon kong sistema. Hindi kita mangurap. Ah, pag dito na, why na? Kakas marapayan. Na, amuning sistema, dali spungsod Pilipinas, mga katropa. And if you ask me kung anong solusyon, why mga kabalo? All I know, if we need change, mga katropa, that should start from us. Halin sa akin, ang pagbago. Ti until when? Kita. How long kita mag-antos sa muna nga sistema, mga katropa? Sa isyo parang gani, isang kuryente, gina-explicar sa aton, hambal sa aton to, amogid na, way tamahimo da, kay amon pas-on malang ni, amon amo malang ni, no? Ti, way tamahimo eh. Hmm? Supply ning kulang mo. Pero ang structure itself, mga katropa, sa negosyo sa kuryente, ginegosyohan kaging sakyan sa mga pribado ng masiklo. Kag sinuning mga pribado ng mga sektor, mga katropa. All of this, mga katropa, are sponsors, financier sa mga politiko sa ila politika. No? Even the president itself, no? Kita ito, mga katropa, at this point of time, kung ano ang mga footsteps ba sang amay niya, mo amo man. So muna, before the after some declarations sa martial law, there were cronies nga gintaguan sa manggad ko, sa mga Marcoses. So karon, amo man yung damo-damo man nga you think a Villar, mga katropa, is just a simple maneuver sa manggad sa mga Villar? No. May mabulos na din si Iyaya. Mabalaan na lang kung sino, pero matamat na. May mga milyonaryo na pinagawa na sa ilang mga gahom-gahom na sa posisyon. Sinuhayhan ang nagrasyahan sila di. Oras na ito, mga katropa, 9:35. Mga commercial ako. Balikan ito, mga balita na ito, mga katropa. Dugay-dugay ang impeachment ho sa Germany. Balikan ito, mga katropa, pagkatapos mga panumdom. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: bagong buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tuwing sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Samsung Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buti ka. Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
2: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitain ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: XFM 103.9.
10: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
1: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
3: Ang istorya, diribla sa ano, sa nga bill ni mga katropa, may nagpalabot din sa nga ito nga sa ilang bill, hambal nila. Ang iya bill ko noon, naglabot, ang iya consumption is 151 kilowatt hour, mga katropa, no? So, ang iya bill, naglabot siya sa July is 2,131, no? Ang iya ka bill, okay? Kundi may ara sa second price capping, price cap gina-implement sa atong na Department of Energy, mga katropa, mga biyan, sa ERC, para buhinan, nag-spike to abing kuryente ta, naglabot sa 18.19 per kilowatt hour dito sa spot market, no? Ang spot market ang muna ginakwaan sa atong mga electric co-op, ang mga power utilities natin diri sa atong lugar, sa mga supply sa kuryente, no? Ang iba na kontrata, ibanda, kalabanan, daragid sa spot market. Amo pa rin ginadayday sang pila ka mga grupo nga sa spot market kamo nagtutok kay kamahal to. Hindi kamo makakuha kontrata to sa mga power plants to. No? Kaysa kung mo rin attitude man sa kooperatiba mo, ma-establish doon at may mga corruption ng tong mga board of directors. So, pero okay lang, at least may demanda ta. May expectaran kita na hindi magsaka, nubo, saka-saka ang presyo sa kuryente because contracted na siya. For how long? Wait, akaba no, no? Mga katropa, that last 5 years, that last probably 10 years, no? Ang mga kontrata sa mga power plants. Pero subong niya, tumaas na kayo, no? May mga outages nga nagluntad since 2021. No? Ang pinaka-worst, mga katropa, subong, is August and ang September na mga binulan. Ti pag kita itong sumaka na, nagmando na to ang ERC. Ngayon patumantang secondary price cap. Pila ang price capping ni. Naglabot ni 8 pesos, mga katropa. So, gin-slash siya. Ang generation cost naton is 8 pesos. Sobra, no? Implemented sa aton nga gin-impose ang aton ERC, mga katropa, sa mga power utilities, para sa mga sa NGCP, sa mga power plants, mga katropa. This is the generation. Karon may comparative na gamay, no? Though nga ginahambal sa pinakamang official na wala ito mahimo, wala ito mahimo, pero ang isa ka problema ko tanon, paano computation, no? Subong, mga katropa, ariho sa bill nga ginapadala sang isa ka kilala ta, no? 165 kilowatt hour ang iya consumption for the for 1 month, no? Tuod ang nagreflex sa aton nga generation charge, mga katropa, is 8 pesos kag 4 centimos. Okay? So, sa computation niya is 8 pesos i-multiply mo na sabi sa 165. Ang computation sang NEPSI, mga katropa, is 1,898, no? Ang iyang bill. Okay? Pagkatapos, may mga charges din, no? Iya ka NEPSI, alright? May mga pero ang mga charges from the cost itself, no, sa ngaton nga kuryente. Ang pinakataas ni mga katropa, ginalantaw ta, ang ancillary service charge, no, amo rin ginabayran ta para sa maintenance, development, mga katropa, sang aton nga ginaagyan sa transmission naton, no, sa NGCP, no, ginabayran ta na ang improvement development sang aton nga mga submarine cables, maintenance kag all and all, ginabayran ta na, mga katropa, mga byan. Amo rin question dito sa Kongreso, ngati ginahambal ka mo gani, may mga systems upgrade ka mo, nga ginahambalan ka mo nga, amunin mo onyo, ginabayaran na sa mga consumers, no? Pero ang upgrade sa nga itong mga power plants, no? Upgrade man kung may upgrade eh, wala man kung wala eh, ha? Oh, okay. So, naglabot ni 153 pesos. Ang system loss, nga ginahambal nila, yung kakas nating VAT mga katropa, naglabot Japon sa 200 pesos. Sa 200 pesos ang ininga bill nila. Okay? These are mga fees sa aton nga bill. Alin sa mga suppliers aton, no? Ang kategory ng taon nyo sa mga bill niyo, supplier related charges. Okay. Aryo. For example, there is Bacolod sa NEPSI, ang ginabayaran ng mga katropa is point sa distribution charge naton. Overall, sa 165 kilowatt hour is 45 pesos and 34 cents. No? Ang distribution charge. Ang demand charge, mga katropa, why? Okay? Ang supply charge, why takbalo ko na ano ni? No. Ang supply charge is 68 pesos. Ha? Ang ginabasihan, ito yung baseline ta, 165 mga katropa. Nagkinot na gurong tag-ihas ni. Kay kalabanan, galabot na 200 mo para sa mga household. Retail metering, mga katropa, ang retail metering ta, may charge na nga 5 pesos. Oh. Kag sa RFSC, may 51 pesos na. So kung nagtaon ta, karamo man mga charges, pila ang natipon nga charges abis ang NEPSI alone. That's 226 pesos, no? For certain for certain consumption of 165 kilowatt hour monthly mga katropa. Okay. Ariho, ang sadya mo ni mga katropa. All of this ng mga charges napapa di tanan sa mga bat, no? Sa generation charge na to mga katropa, we pay for the value added tax mga katropa 112. Transmission charge mga katropa, ang VAT kay ginakolektas ng gobyerno ta 8 pesos kag 27 centimos. Ang VAT as charge mga katropa 17 pesos dako-dako man ni. Ang system loss naton, there's still VAT. May VAT Japon. Oh, 17 pesos na. Oh. Kag ang franchise tax mga katropa, gabayad ta 11 pesos. Aray pa gani o eh. Dako mo niya. Why tak ba kung ano yung explication niya sa NEPSI? DSM and other charges mga katropa. Grab out niya sa 11 pesos. Ang pinakadako ni mga katropa, ang basic subsidy rate. No? Arya, gwa ni ang NEPSI. Ang ginabayaran ta niya sa gobyerno, katropa, ng mga taxes. Ang taxes ta is for basic subsidy rate. Ang mga subsidy, bla kung ano, ng mga gina-impose naton sa atong kuryente, senior citizen kay ibang pa, no? Nag-lapot 43 pesos. Oh. So, ang overall naton nga mga VAT charges mga katropa, nag-lapot siya 300 pesos. So, overall, di modo nga may 8 pesos kita nga raw generation charge, nag-lapot sa Japan 2,003 pesos ang bill niya mga katropa. And we thought, hambal ta, gina-expectaran ta ang ERC will rule. Angot sila mga katropa, mga dyan. Sa ining mga balayran. Pinsar ta, barato na. Amo man Japon. Sa iya comparison, mga katropa, sa iya August billing, nga ti taas pa. 8 pesos mo ni mo. Oh? Pero medyo taas-taas ni. Ang iya bill sa July, kag sa August, kaya ti imposition, implementation, August nga bill mo. Ang August niya is 2,100. Sa price capping na ito, mga katropa, ang bill niya for September, for August, is 2,300. Daway ito mabalaan ang price cap kung ginahambal ito sa ERC tax. So, meaning to say, mga katropa, we pay sa generation charge na ito as it is 8 pesos plus. And 50% of that ang aton nga per kilowatt subong mga katropa as na finalized ang aton nga balayran is 14 pesos and 24 cents. Ha? 14 pesos and 24 cents versus sa 8 pesos. So there's that 8 pesos per kilowatt mga katropa nga ginabayaran tas gobyerno ka mga charges, ha? Both from NGCP, both from aton yung mga power utilities and taxes natos gobyerno. Katunga sinada, puro charges, puro tax ang ginabayaran ta. Di ka pa nga mangkotas tao. Ano ba ni? Insakto ba ni? Ha? Tama ba ni? O, paano nyo gin-compute ang ining mga mga ano nyo, per kilowatt nyo, no? Dapat we deserve to know. We deserve an explanation. Kung paano nyo gin-explicate na, gin-compute na. Ti amo ni mga katropa sitwasyon ta. 8 pesos of that sa ginabayaran ta mga katropa, generation. Amunin yung ginakonsumutan ng kuryente. Ang 8 pesos, the rest mga katropa, sa 14 pesos na, taran mga charges na. Wala tara magamit. Taxes ka mga pass-on charges. Yung ginahatag sa aton mga katropa, mga biyan. Di. Anong pulos to sa price capping nyo? Abali na, it could run until run about 17 pesos. Kung hindi ni siya, pag anhon. Pagkontrolon kung wala sang price capping ang aton nga per kilowatt mga katropa madagan sa 17 pesos pag ina-explica sa aton di normal lang ni tanan, okay lang ni tanan, anhon ta kaya ang supply ta ang aton mga may mga outages to pero bala ligad la ang DOE ta naghambal man to ay ma wala na nag-normalize na ang ining mga issue ta sa ang supply sa kuryente sa aton grid dason adlaw nag brown out naman kay may mga sudden outages naman to ang mga ano ang fit all rate naton bala mga katropa kita nyo na no dako barang issue da no ginabayaran ta na mga katropa para sa pag-improve sang serbisyo sa kuryente ta and now wala. Sadya ba nimo, no? The white ang puslan. White ang mapuslan. Ang ining mga bagay, mga katropa. So we call on sa mga ahensya sa gobyerno, mga abyan, no? To take charge of this. No? Problema ito ni. Dako ni ka problema. You know, mga katropa, okay pa na subong. Pero ang December, paglapot sa per month, ang consumption ta nagataas eh. Nagataas. Ha? Sa December na, may mga Christmas lights kita, may mga Christmas parties, may mga sale ang aton nga mga malls. Wow, di sadya. Amo ni sadya. Mataas ang demand ta. So what to expect, mga katropa? Once tumaas ang aton nga demand, kagkulang naman ang supply na sa kuryente ta, what will happen? Ano matabo? Brown out naman eh. Ang fit all rate na ito mga katropa, we pay for the renewable nga mga kuryente nga maka-back up sa aton mga katropa. That's hydrothermal, kagiban pa, solar. Gin-encourage nila mo, ginabayaran nila mga katropa, mga din. But eventually, ang inyong mga solar plants din eh, there is bilogan ni Gross Occidental, hindi taman ma-control. Kaya nabaligya man nila sa wisdom to, no? Negosyo Japon ang sitwasyon, mga katropa, mga biyan, no? Diri kita, pero may gaka-intuan, tanan ni sila, cohorts nila, tanan. Plano tanan, negosyo ni tanan, mga katropa, mga biyan, no? Anyway, oras natin, 8:55 sa pagpangarangat ka. Katuan talang niyo ang impeachment mga katropa sa last portion natin sadya kahapon. This is one historic nga hindi na malampasan mga katropa at this point of time because ang impeachment court has rolled out sang ilang ruling ginbag-o ang ruling diba sa constitution ta nagambal is dapat 2/3 votes mga katropa to convict sang impeachable official like presidente, vice-presidente that's 2/3. No? Pero, marabdaman ta, I think September, September 9, no, ang nagdoso to si Senator Judge Erwin Tolfo para desisyonan. Ninga ba si makadtunis wala ang aton nga istorya ni sa impeachment. Ha? Nga ang hambal is dapat mag-rule kita, mag-decider kita kung anong ginahambal sa constitution ta. Di hambal to 2/3/16, counted ang 24. Naglingin to mga ulo sa mga senator judges, yun ano naman, basibla karun mag-ilinaway kami ni, kaya nga, di ang 2/3/16 mo, di ba? O, di 16 based on 24. Lingat nila lang yun, inisip tong mga, 1, 2, 3, 4, 20 lang. Wala na to si Senator Bato de la Rosa. Wala na to si Senator Loren Legarda. Wala na to si Senator Rodante Marcoleta kag Senator Jigoy Estrada. Why na to? No? Ti, hambal ni Senator Judge Erwin Tolfo, sige ti, ano matabos na di? Basi, nagapulaw lang ta, basi, nagahatag ta sa oras na di, pagkatapos, wala ni makantuan ang atong nga impeachment proceeding, na? Kag hindi nakadesider because may ara kita constitutional crisis. No? Nagkalain-lain yung interpretation, mga katropa, mga byan. Now, kahapon, nagdesider. Ah, nagboto-boto, mga katropa, mga byan. Ah, dito sa Senado, ang ining aton nga mga senador. Okay, Ario. Ang boto, mga katropa, para bag-ohon ang ruling. Ang ruling nga MB 16, all members of active senators sa impeachment court, mga katropa, ang dapat mangin basihan sa 2/3 votes, mga katropa, sa decision sa impeachment court. Sino ini? No? Okay, Aryo. Mga katropa, nagboto to para sa 13. Nagboto to, we have Senator Judges Bam Aquino, Risa Honteveros, Sherwin Gatchalian, Joel Villanueva, Panfilo Lacson, JV Ejercito, these are Senator Judges, Lito Lapid, Senators, Senator Judges, Francis Pangilinan, Vicente Soto III, Erwin Tolfo, Rafi Tolfo, Mark Villar, natin nga lang, tawo na lang. Mark Villar nagboto sa 13 mo. No? Tingin daw ka lain mo ng iyang leaning ni Senator Mig Zubiri, no? That completes the 13 Senator Judges voted for yes, no? Sino ang sino nagboto no? Ario. Ang nagboto no, mga katropa, of course, we have Senators Alan Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano, Senator Judge Bongo, Amy Marcos, Camille Villar, nagtunga ang mga Villar. And of course, Senator Robin Padilla, mga katropa. Sino pagid? No? Sino pagid? Ginpanindugan ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero nga nagboto siya. No. So we have 6 nga nga mga senadores, mga katropa, nag-abstain and voted no ang ining ang Senate impeachment presiding officer, no? Absent, amo niyo, si Senator Loren Legarda, Senator Jingo Estrada, Senator Rodante Marcoleta, kag Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa. But we're looking sa possible presidents, mga katropa, dito sa impeachment court, no? Kasi nga, magka-problema naman di because nga ginbag-ot ang ruling, no? Nag-emotional to si Senator Senator Judge Camille Villar kapon. Nagtulo-luha ito. Hindi nyo man pagpatamaan, no? Batsagan ta mga katropang ini mga senadores, may ginainda mo ka. Ha? May ginabatsag sa kugringo nila. Ah, may bugat, ah? Nagtulong luha. And all of the senators makatora pa who of nag-abstain sa sining butuhay. Ah, nag-emotional man eh. No, sige, hindi niyo kami patam eh. Senator Robin Padilla makatora pa ng balbanto siya. Tami, respetuhan na lang. Pero last niya, kumubos na nga kon nga hearing. May kaso man sagli. Nga ba, hindi na kami magkit-anay, di? So this is it, mga katropa mabyan. Naglailain nga interpretasyon. Ang isa sang mga naging basihan sang, desisyon karon sang, impeachment court, mga katropa, based man sa mga advice dito sang mga former Supreme Court judges nga naghambal siya, ang two-third is stipulated under our constitution. Pero it doesn't say nga ang 16 is a fixed number. Kag dito ginahambal man sa mga former justices that any rule ara sa Supreme sa impeachment court mga katropa can probably change depende sa presiding officer. Panagang din to si Senator Sanchez Gudero eh. Panagang to sa din eh. Ninyo kay ti amuni. Ihaboy ko lang ha, sa mga members para may decisions na da. So here we go. Amuni ning resulta mga katropa ginbuto-butuhan. Ang threshold is 13 probably, no? But may ara sang computation mga katropa based on voting capacity sa mga circumstances. Ang ginahambal diri mga katropa is ang ininga sahi sang rule hambal ni Senator o kun presiding judge sa impeachment court, Senator Judge Jesus Cudero, sinya, this is a pro hac visit, no? Meaning, it applies only on this situation. Subong lang. Hindi niya pwede ma-apply sa tanang impeachment proceeding. Subong lang. Because ang Senado, mga katropa, may sitwasyon nga ginatubang, no? Instead of 24, they based sa ilang judgment, they will just based mga katropa sa ilang judgment karon based on two-third on actual members, active members ng Senado. So ang two-third, if may ara sang 24-16, kung may ara sang 23 ka mga senator judges, that's 15. Ang medyo mabukat-bukat ni is ang 22 is 14 pero 14.65. So in any cases mga katropan, 22 maglagan man sa Japan na threshold sa 15. Sa 21 is a perfect number, it's a 14 mga katropa nga ginapangita. Ari kita sa 20. Sa 20 mga katropa, kamang senadores, active members ng impeachment court, ang iya threshold diri is 13. Ang required nga vote to convict mga katropa, ang hambal di is 14, no? Ang samtang ang vote naman mga katropa for acquittal kinahanglan lang 7. So kun lang taon ta medyo mabugat-bugat ni Japan, no? Para sa mga members ng impeachment court, because samtang naganubo katropa ang ining threshold ganubo man ang numero sang iya acquittal nga puto, pero they have to vote for conviction mga katropa. If hindi ma reach ang ining mga conviction, they will go for acquittal. Amo ring hampang naman mga katropa mga byan. But let's go back sa mga ebidensya kag ginapresentar sa impeachment court. Kamo mismo may judgment da. Kamu mismo ay pananawan sila na. Kamu mismo nakita nyo ang sitwasyon sa Pungsod, Pilipinas. this is the process, and for me, I would trust the process, but I would demand, mga katropa, accountability from these public officials. Kabay pa, applies to all. Why tas ang double standard? Ha? Nga matabo. So this is it, mga katropa. Kahapon, ginakseptar ni Presiding Judge Jesse Escudero ang ining pro hac vici. No? Nga ruling, mga katropa. This is apply lang sa subong. So, ang sitwasyon is 13 ang threshold, but to vote, probably 14, no? So, girang, no? Update na ni mga katropa sa atong pinakamakutura. Medyo kulabos ng inuras ko, abyo. No? Sa ngalan ni katropang Chris Librando sa atong technical side. Okay. White oras mga katropa. Thank you, Ma'am Sir Jelwin, morning. Sa kay Ma'am Chris Solona Flores, good morning. Members ng Ma'am Shis Deris Bukulod, thank you so much. Salamat gid. Junior Alegria, gakapi samtang nag wifi wa. Kag sa kay Mary Jane Balioalio, thank you so much. Salamat gid. Junior Alegria, sinya kay Idroy, gakapi subong sa kapihan sa overflow kag uma sa kay Ramil Bamilya. Thank you. Nakatutok sila sa XFM. Okay? Wait a oras mga katurap. Buwas naman ta. Sa ngalan sa technical partner, katurap ang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Sa atong naman CEO President, Dr. Rimili Tuoy. Ako naman si katurap ang Win Salinas, sa Gapaalam. Tutubuas. Have a nice day.
4: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9 Supple Plus.

0: Sunfold. Sunfold Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfold Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfold Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfold kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfold kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfold Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfold Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfold Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sentin Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sentin Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sentin Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang garang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfold Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfold Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfold Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfold Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
3: Edukasyon.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
3: Edukasyon,
2: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga halinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag nga hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akong sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: XFM kid how?
6: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
5: Nga XFM kid.
7: Inani ang music ah.
5: Nga XFM kid.
7: Ay, wala ka lang music magtapos bugtaw ka mamaya kasi mga balita blabs sun. Ami bigit mga DJs nila kan.
8: Wala sang konkreto nga sulat. Kag
9: wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
10: Timo.
1: XFM 103.9.
11: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
12: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
13: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
14: Endless love.
13: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

dalun kong dulusi ngayon nga bukayo kanday belsi ah. Naluyagan isang akon umagad mo. Uy, malinong ang balay. Tinbala si LB man. Aneka, kantuan ko sa kwarto. Arang kwarto ni LB ho. Uy, sirado ang puwerta? Tawgon ko siya ah. Ba, nakabati ako sang putikanay sa sulod. May kaupod bala si LB sa sulod? Ay, doon wala man ako makabati sang tingog sang akon apo. Aber, malingling ko sa juta nga angkat sang ganhaan. Inti. Si LB kag si Nestor ang nakita ko nga ina. Ara sila sa ibabaw sang katre. Samtang nagakatulog sa kuna niyang akon apo. Hindi. Si LB kag si Nestor nagahimo sa animal. Nagaluib sila nga duha kay Belsi. Oh, no, hindi ako makapati sini. No, sa hindi ako makapati.

0: Tuman ko ga. Pero may ka nga paulis ang temprano sininagligad nga inadlaw, Nestor. Last tres pa lang, ari ka na?
1: May watabing negosyo na eh. Gani na isipan ko nga magpaulis ang temprano. Para nga makahampang ko nga ako, nanak.
0: Sang una, kung mag-abot ka sang temprano, dito ka sa balay na gatiner.
1: Napinsaran ko nga base kung makaistorbo kami nga mag-amay sa pagtuon ni Johnny.
0: Doon sa may napanimahuan ako nga malangsa sa ginasiling mo nga ina, Nestor. Base kung ano na nga kabuangan ang ginabuhat mo, ha?
1: Nay? Nay, base kung makabati si Elvie, ha? Makahuluya.
0: Kagaga mahuya ka? Sano ka pa mahuya sa yaya sang imo anak? Da, ano lang gani? Mapauli ako.
1: Patunos siya. May nahibalan ba si nanay sa aming relasyon ni Elvie? Doon sumaybot silingon ang iyag na panghambal. Kinahanglan niya maghalong kami ni Elvie.

0: iduin mo ah. Halinsang una, mabugat gi man ang buot niya sa akon eh. Pero may lang nagpabati-bati sang hindi among nga sugilanon.
1: Kinanglan nga maghalong kita. Tamakanting sang radar sa akon ni Loy. Kag hindi siya maluyag nga magrebyadong iya mahal nga umagad.
0: Pabayi siya da. Ay, dali sa sulod. Hindi natin pag-usik ka ng oras.

0: Umuwi ka na bala, Nestor?
1: Ilvi, hindi na ako mabuhi kung wala ka sa akong luyo.
0: Hindi ako madula sa luyo mo, Nestor. Ay, gali. Maluto na ako sang panyapon. Kidugidugay, maabot ng asawa mo.
1: Karun lang. Dili ka lang anay sa akong tupad. Karun ka nalang magluto.
0: Hindi pwede. Dugidugay, maabot ng asawa mo. Pasibala maakig siya kung wala pa ako makaluto sang panyapon.
1: Kabudlay man sining kaintangan naton man. Irmi lang kita nagadali.
0: Mayo ganun kawat-kawat kapag kita ay naton. Ka-thrilling. Kag-amoy na nagustuhan ko. Tungod, may isahan naton ang imo asawa.

0: ka ba ng hidlaw sa akon?
1: Abi, kuha ang kamot mo sa akon hawak.
0: May... Nestor?
1: Kapoy ako.
0: Kapoy ka sa diin? Siling ni nanay, kaina ka pa nagpauli diri sa balay.
1: Kapoy ako sa trabaho.
0: May... Kunamo, madamo ka subong sang na-customer? Siguro, makahatag ka na sa akon sang dako-dako nga kwarta para nga ibayad natin sa kuryente.
1: Babayad lang. Ako ang mabayad sa aton kuryente.

0: nga ginbalibaran mong asawa mo. Basikon makasatom siya, nga may iban ka na. Kiti, wala mo siya ginpasugtan.
1: Wala ko sa may mo. Ikaw ang akong gusto nga mahulid, Dr. Melvi.
0: Ote, nga masubo ka. Nagpangayhay ka.
1: Naghambalabi ko kay Belse nga ako mabayad sa kuryente. Siguro 2,000 ang bill. Kung nakibala ako, na hindi ako makabinta sa nga mo sinakad ako kada adlaw.
0: Paula mo kuha na ikaw sang kwarta eh.
1: Ha? May kwarta ka?
0: Oo. Nasupot ko ang sweldo na ginahatag sa akong sang asawa mo.
1: Amo gali. Solve na ko na mga akong problema. Kani makapangalipay kita. Nga wala sang problema.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badahos. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mapibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ng akong lansa. Sister Pain para diridiritso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM 103.9.

0: KitKat. Bye-bye na kay Mami. Bye-bye. Bye, KitKat. Malakat na ako, Elvie, ha? Bantayan mo gitsis ang maayo.
1: Ay, aba, oo, mama. Ginabantayan ko sa maayo si KitKat. Saligi lang ko, ah. Kay maayo ko yung mag-atipan sang bata.
0: Ah, sige. Malakat na ako, ha? Adamo pa ako sa ulo brown sa opisina, eh.
1: Oo, Ma'am Belsie.
0: Ato na siya.
1: Nakaibalo ako. Nga sa hindi madugay, maabot na si Nestor. Likod lang adaan sang asawa niya ginabantayan niya. Kamang subli sa akon. Ay, kasadya, ah.

0: si Lingko Tomas? Oh, ara naman si Nestor ho, nagpauli na. Kayman, nakahalin na pakadto sa opisina, si Belsi.
1: Ara, kadaman. Si Nestor naman ang ginapanilagan mo.
0: Ah, hindi na ni Maayo ya. Kinapahalin niyang asawa niya, kag sublion ang walasang puya nga si LD. Te, sagot ka ba na natonton sa anak mong asawa niya?
1: Heh, bayda. Baka madbad man sa uli si Nestor, nga sala ang iya ginabuhat.
0: Ah, hindi ah. Kinahanglan niya hambalon mo si Nestor. Laygahi siya sa wala pa magguba ang pag-asawahay nila ni Belsi. Kinahanglan, mahalin nun nilang LD ngayon na. Kay amo na siya nagasulay sa kay Nestor. Kag ang anak mo naman nga ina, do sa gago. Dira pa sila mismo sa balay nagahimo sa katuntuhan?
1: Ah, babae lang. Kay kung baka chimpo ko, hambalan ko siya.
0: Kinahanglan, gid. Hindi ako maluyag na magwa kita ng konsentidor ng mga ginikanan, Tomas.

0: na si Kit Kat.
1: Nagkakatulog na.
0: Nagkakatulog ng bata? Aga pa iniya.
1: Ginpainom ko siya sa pangpatulog. Agad nga, ini siya makasinabad sa aton nga duha.
0: Ano? Ginpainom mo siya sa pangpatulog? Eh, basi ko na naman tabusa ako na na.
1: Relax! Vitamins lang ato. Para sa mga bata nga makatulog sa mahamuok. Hindi siya maano ah. Sa sina, hindi siya makaistorbo sa aton nga duha. Kagmahimo nato ng tanan nga gusto natin buhaton. Hindi ka pa sina. Sige na, upa na.
0: Oh, Elfie, lain ka git sa mga babae nga nakilala ko. Pinasahi ka git. Amoy na nga bisan magtulok ako sa akong asawa. Hindi ko na mahimo.
1: Kung amo, madali lang. Kuhaon ko na yung imong turbo dietary supplement for men para maka-enjoy kita hasta maghapon.

0: Nay, dili lang anay kami ni Kit Kat ah.
1: Uy, nga aman, Belsi. Wala ka ba lang mag-obra?
0: Nag-absenta na ako sa obra, Nay.
2: Uy, ang akong cute ngayon na blues. Ah, abisa ng Belsi. Ako makugo saya. Ah, dali kay Tito. Kit Kat, dali kay Tito ah. Abo. Dito anay kami sa balkon na ya.
0: Ah, sige, Juni. Wala ka sang klase?
2: Sim break namon subong nang. Gani, libre ako. Tisika, dali lang anay ka mo. Kit Kat, dali di.
1: Tama lang, dati mo. May problema ka bala sa obra mo, Belsi?
0: Wala ko sang problema sa obra, Nay. Maayo nga akong boss. Pabuot siya nga tao. Kon Abi, nainit ako kay Nestor, Nay.
1: Oh, nga aman. Ano si Nestor?
0: Nasatuman ko nga daw natakaan siya sa akon. Kun halos pa lang, hindi siya maghulid sa akon sa pagtulog.
1: Mm. Ha?
0: Oo, Nay. Hindi mo siya amusin sang una. Papinalanggaon siya. Apang subong, nakita ko ka daw sa nagainit ang ulo niya kung makita ako. Kaginahanop ko na siya gani eh. Mangod, mahina ang kita sa shop niya. Siling ko, base amo inang rason,

0: Pinagainit ang ulo niya. Kag akong napaokpa niya. Eh kahibalo akong may pride siya, nay. Kag siguro, nagainit ang ulo niya. Kaya akong nag-abagas ng tanan niya gasto sa balay. Samtang siya dapat ang magbuhat sina.
1: Hindi mo sala kung nga nagasubong sina si Nestor Belsi.
0: May naanay?
1: May relasyon sila sa ginkuha mo nga yaya.
0: Ano?
1: Oo, Belsi. Si LB Subong ang ginapatunggan niya sa iyatiyon. Kang abo ina, nga wala sa sangga na maghulid sa imo.
0: Nay? Hindi. Hindi na mahimo ni Nestor sa ako, nay.
1: Nahimo na niya. Nasaksiyan kong ginhimo nila nga duha.
0: Diyos ko! Nay? Nga wala ba inigin sugit sa akong dayon?
1: Nagahulat lang ako sa tiyempo nga makabanat sa ilang duha. Pero subong, pinakaibalo ka na. Mahalin na ng LB ngayon na, ha? Sobra pa siya sa manog.
0: Nabuhat nila ini sa akon. Nabuhat nila. Diyos ko. Do, hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko, nay. Hindi ako makaibalo kung anong buhaton ko.
1: Dakpa sila sa akto. Hindi ka magpasatong nga nakaibalo ka na sang tanan. Kung namati ka lang kuntani sa akon, nga hindi mo pagbatunon ang babae ngayon na kay man kabugat siya akong dugo sa iya.
0: Ara na inanay. Wala na ako sang mahimo pa.
1: Ako nga palaya sa LB ngayon na kung gusto mo.
0: Hindi na. Hindi na, nay. Gusto ko lang, anay, nga madakpan sila sa akto.
1: Kung amo ining buhaton mo, pamati.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita, blab, sun, amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: The Secrets of Health.
6: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para nga maghina-hina man ang stress nga to sa rin nga na batyagan.
7: Southern Plus Gold.
8: Dari na masulod si Sir Josie lang balunggay sa may mga chronic stress. Kaya instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa aton sa rin nga lawas tungod sa nagarinlain yung mga batian nga naangot dari. Ang balunggay manggaranon ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ringa utok nagahambal sa aton sa ringa adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amon nga aton sa ringa stress hormone. Ang tuman sa ringa stress, tuman man yung cortisol ang gina-producer sa ringa aton sa ringa gland. Kaya kung nagpabilin yung mataas sa ringa cortisol, nag-create sa oxidative stress na yaka-damage ng aton sa ringa cellula tungod sa ringa free radicals. Kaya ang ining oxidative stress, nagpabugat, nagpakapoy sa aton sa ringa adrenal glands.
7: Southern Plus Gold.
8: Makuha nila Sir Josil ang benepiso sa balunggay kung nagatumar sila sa Southern Plus Gold Capsule. Isa sa sangkaps ni amoni ang balunggay, queen of vegetables, pero ang manami pagid Sir Josil kay ti kombinasyon din isang gintunan nga mga prutas kag iban pagid sini nga mga tanom. Ginupod Sir Josil mo, talagsar lang kakita mo, isa nga makitaan mo sini, kag ginupod ang reyna sang utan, kag reyna sang prutas, diri lang sa Southern Plus Gold mo, ginupod balaan ang mangustin kag moringa. Puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula, magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic. Mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina. Kag mayara pa Sir Josil sang ginatawag bitter melon nga makabulig at panami sa aton sa ringa blood circulation.
7: Southern Plus Gold.
6: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold Capsule, makuha tamanin na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man doklayo.
8: Correct Sir Josil, that's why gina-recommend gid naton nga kung masami ka mo sini na stress, updan gid Sir Josil sang premium D3 capsule.
9: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
8: Highly recommended gid Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Southern Vitamin C kung nagatumar kita sa Southern Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C Sir Josil.
9: Southern Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
6: Lugangan yung Southern Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ara man ina sa aton sini nga tatlo ka baryan sang kape dokleo. Southern Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugan ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix.
7: Santhon Gold Coffee Mix.
6: ang Opodia is moringa or balungay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster dok layo. Kay may balungay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
7: Premium D3 coffee mix.
6: Sa suki niya mabuti ka kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kay available ni nga ato sa ninyo mga Yes to Health products.
7: The Secrets of Health.
6: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
7: The Secrets of Health.
6: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sininga guya, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glutacod chick ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
7: The Secrets of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
7: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
12: Kasi si Lunarcia sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa ka pala no kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina ha?
15: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ah, dali na.
16: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
17: Kabagyan!
16: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang. Tanggal agad ang kabag.
17: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
17: na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
18: Sa gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dia.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: XFM 103.9.
21: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa igayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, grass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Kiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang aton lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
1: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
20: Mga katropa,

interview sa mga personalidad na nangangin sentro sa balita kagontrobersiya. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending ang mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko, sa sentro. Kagkaroon, yari ang

0: News. Central. XFM Time, alas 10.55 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsinig ka man sa bungabahin sang kalibutan. Welcome, madali sa pagpalayag sa itong apalatuntunan, ang Sentro. Sentro. Mga katropa, subong agangin nyo kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kita na rin mag-inup na nahihumalin na alas 10.30 tubto ba alas 12 sang udto. Agos sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa nga ito rin tutukan talakayin kagdiskusyonan siningaga. Sentro. Sa mga nagamonitor, drasubong sa aton, mga katropa, sa din man kamo, nga parte sang Negros Island Region. Mapa norte man, mapa sur, mapa sidlangan, mapa katunggan ka man, mga katropa. Tamyawon ta kamo anay sang may aga, dra. Good morning sa inyo tanan. Mga katropang XFM Bacolod, mabatayan ninyo kami sa radio frequency nga 103.9, ang XFM Sagay City sa radio frequency nga 87.5, XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1, kag mga katropa XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. And also, hindi ka mo magkalipat, meron kita sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency mga katropa nga 101.7. Sa social media, sa Facebook, mga katropa. Ato nga Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita, mga katropa, sa YouTube for the live stream sang XFM News and Public Affairs Program, kagiban pa, mga katropa. Mayara man kita sang, official streaming app sang XFM Philippines, sa muning XFM Radio Network, mga katropa. Mahimo din ninyong ma-download galibre atras ninyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mga katropa, inyong ma-access ang 53 on-air stations sa Lensa, Luzon, Visayas to Mindanao. And also mga katropa, may araman kita sang hotline sang XFM Bacolod, pwede nyo nima padala mga greetings, comments, and request sa siningin number mga katropa, 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Alas, 10.58 na mga katropa, ano ba lang atong dapat tutukan kag-diskusyonan siningad laos ang Webes. Diri lang sa itong palatuntunan, ang Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, tingoan, takaro makapakigangol, kita with Councilor Homer Baez. Oh. Kaya balikan, tanong mga katropa, ang gimpromisa ito. Oh. For the Barangay Felisa, ang Health, Environment, and Livelihood Program. Mga katropa, kamusta hon tani? Basi kung may update na to? Oh, kay do na bulana na guro? Mas maayo ni mga katropa nga mabalaan ta kay nagliga ng issue dira sa Barangay Felisa. Oh, ang landfill dira mga katropa, do hindi naging mapungga ng baho. Do hindi naging masagang ang baho. Da, oh, bisan ano mo na daka panabon, galapos, gigapon, sulod sa ilong mo. Sentro. Kakloon mo gapon, mga katropa, ang di magwanta nga baho. Dra, bangon sa landfill nga na eh. Sentro. No? So, tayo mo ni subo nga ito, rin mga katropa nga ginalauman. Oh, kay mismo ang syudad sa Bacolod, ang sagun niyang panglungsod sa Bacolod, mga katropa. May gintiga na nga budget for this program, mga katropa. No? Ato ni sa karon ni Baloon, kung saan o ni makatropay ga-implementar kayong Health, Environment, and Livelihood Program ni Councilor Homer Baez tara sa Barangay Felisa. Ang target si ni makatropa tinutuyo si ni for the benefits sa mga taga Felisa. Sentro. Sa mga taga dira ay, sa mga nagasalo, dasang baho, dasa landfill nga na. Oh, kahit yung aton doon subong issue dara sa landfill, do na ano tanam mo, no? Do nalipatan tanam. Di ang programa aging pasalig sang lokal tadri nga panguluhan, amo na ding aton dapat manbalikan. Di pasalig yung pumuluyo, di manukot ang pumuluyo eh. Sentro. Oh, alang taon tagid be? Kon epektibo ne ang ining mga programa sang gobyerno sang lokal tadri nga panguluhan, which is this kind of initiative. Why matani question sini, no? Sa sini nga sahi ang mga katropa sang mga pamaagi bla nga para mahatagan sang solusyon ang ginapangabay sa mga pumuluyo dira. Ti Ario, lang taon ta kung mangin may go signal na.
1: Sentro.
0: No, kay ti ginakin ng ano to siya mo, no? Doki ng land na to, kung saan problema ka tropa, ratification ang kulang to. No? Amo na lang ito mo. And we know nga for the gina-expedite ang sambit ni mga katropa for the faster approval of this kind of program para sa mga taga-Pilisa. No? Mga katropa? Mga katropa, no? Subong aga, are, makaupo daton. Ay nga gawang talaga kito mangin masako gini siya si Councilor Homer Baez, mga katropa, ang chairman sa Committee on Environment sa siyudad sang Bacolod. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupo mo sumusi katropang Andrew, sir. Good morning.
2: Good morning, katropang Andrew. Sa ato sini mga tagpalamati mayong aga gitsakatanan.
0: Thank you, Councilor. No, Councilor, may ano lang kita, no? Do short recap lang gid kita, sir, kay ibalikan ko ni ang program mo, amoning Health, Environment and Livelihood Program or Help for the Barangay Filisa because of the effects ang landfill, Councilor, no? Sir, do may latest ano kita, may update kita sini or may go signal na for the implementation sina, sir?
2: Wala ka, naka-pending as of now, still pending, okay, sa Sanggunian.
0: Okay,
2: ang ining legislation.
0: Oo.
2: Kaya may ginapangibukang pang mga data na gina-submit.
0: Okay. Yes, sir.
2: Actually, pag makasaka na ni second and third, good as approved naman lang siya.
0: Mm-hmm.
2: But may mga ginapangtapos lang, kaya may mga actually inputs ng gindugang ang Filisa man na mismo. Okay. Okay. Good ma-fine-tune pag it ang ining proposed ordinance.
0: I see. Pero, Councilor, no, balikan ko diri bala ang ano ning mga outputs nga gin ano sa Filisa. Do nag-request ang Filisa for the additional nga mga amo na siya, Councilor?
2: Lain, okay, lain man to ang ang party to ya sa limit ng ordinance na nag-request sila sa dugang representation. Ang iniyang parte sa health, kay balan mo may problema na da ang before ng kapitan,
0: okay,
2: kay may ara na actually siyang annual subsidy na 1 million ang barangay,
0: okay,
2: Filisa sa siyudad.
0: Yes, sir.
2: Wala iya ina ma-liquidate.
0: Oo, oo.
2: As a result, the moment hindi mo ma-liquidate, hindi mo makuha ang dugang na for the following year naman,
0: okay,
2: na budget, financial okay, assistance.
0: Common na siya.
2: Dira ang nakabinbin.
0: Yes, sir.
2: Kung paano na ma-resolve ang ining issue.
0: Mm.
2: Kaya ito may mga pending unliquidated ang Barangay Filisa na sa present na administration ni Barangay Captain Hilado.
0: Yes, sir.
2: But sa previous, that's why i-resolve ni kung paano na hindi kay bisan natabok pa ni ang ini nga proposal ordinance kung may problema ka sa accounting, may problema ka sa budget o sa treasurer, mapiktuhan ini.
0: Yes,
2: that's why amo na subong ang gina lantaw ka ginatunan kung paano nga dapat hindi mapiktuhan ang ining ordinance.
0: Okay, sige. Pero Councilor, diri ko ani ma-focus sa health ta, no. So ti Councilor, ang bali ang punto diri is si incumbent Kapitan Hilado si kasuho niya ni Anay kung paano to i-audit to ang previous nga budget for the subsidy before ni Councilor mapalabot sa Filisa ang health. Sir.
2: Amon ganing inalantaw. Okay. Unfair man sa mm-hmm. Kapilado.
0: Ganiman.
2: Hindi man ni siya ang nag-utilize ng 1 million.
0: Chakto na, sir.
2: Na tapos, kung wala ito yan na liquidate, masuprer ang present.
0: Chakto na.
2: Gapungkot ang kapit. Actually, hindi walang ni Kapilado problema. May mga barangays man ang handumanan.
0: Okay.
2: Amo man ang problema, yeah, pero inaya garbage share na ang ginatawag.
0: Mm-hmm.
2: Ang iban ng mga barangay, si natapinding mantra. Kaya tingin kuha sa previous sa kapitan, wala yung maliquidate.
0: Mm-hmm.
2: Pending ang present nga garbage share sa mga barangay, pagod man sa kapaltaan sa previous. Okay. Amo nang kailan tatangain dapat nga kung malusot niya hindi mangin komplikasyon sa nakapending unliquidated sa mga previous.
0: Okay, thank you, Counselor. Ang tsakto na, no? I get your point, man. Kaya ang incumbent, they have their another budget man niya for his administration, no? No? Nga, te, iyan na niya dapat ya kung gamito niya sa gusto, te, aran na siya ya kung paano niya i-utilize na or i-manage na. Pero te, galing, Counselor, ano niya siya matabo man? Basi malawigan man na siya, sir? Kaya, te, kinanglan to i-audit ang how many millions of pesos man tong budget for that subsidy, for that kind of subsidy, Counselor?
2: I think the 1 million ang wala okay. Ma-liquidate.
0: Yes, sir.
2: Although, ang title, sini, is no longer subsidy but that's why muna ang ginasigurado namon na hindi mapiktuhan ang ining ordinansa sa previous nga ordinance man nga tiyatoya 1 million na okay. Yearly nga yes, subsidy iniya dapat lain ang paglantaw sa sininga ordinansa.
0: Yes sir, o gani man no? But okay, so hindi talaga man to pag-mention kung sino tong kapitan ng Ibuslaman at ni Kapitan Paran, but we know kung sino man nadira. But the Counselor, ano ni siya ng amulang gininom, bali ang health nga program mo is harap pa lang sa first reading, di ba?
2: First, actually, naka-committee hearing na pag na-approve na ang committee report pagsuko din na sa second sige-sige na lang na siya.
0: Okay, so but
2: usually kung matabok sa second reading wala naman na problema
0: for okay, amo naman mo no. So mataklad kinanglan lang gid taklaro ng second reading. Pero Councilor Derico Anay no, diri na ko gyapon sa health mo ning discussion. Sir, ang arana niya sa barangay kung paano na to ni Kapitan Paran and his administration lauton to ang previous administration to audit that? Councilor?
2: Natural ni pressure ni CAP. Nga ipa liquidate but okay. On the other hand, gusto man namon nga tisi ang syudad amo man ang mag padala sang notice.
0: Correct.
2: Sa previous.
0: Oo.
2: Na wala mo ma-liquidate.
0: Counselor, sa ano lang na nabalaan nga may amo na gali nga wala na audit nga worth 1 million pesos.
2: Actually, pag-assume gid ni Kapitan Hilado.
0: Okay.
2: Hindi niya mabaton ang ang financial assistance okay. Para sa iya assos barangay. Dira na nakita kag tigin-advisean nga tigon ara malangda ang barangay treasurer ara may mga papeles malangda. Kamo ikaw na lang process agud ma-settle ang ina nga 1 million. But I really do not know kun nga.
0: Yes, sir.
2: Hindi ma until lang hindi ma-liquidate.
0: Okay, gani man ah. Sige. Pero ti Councilor Ara naman ito sa barangay. Pero ti sir kahapon, ano to ang dirikita no? Ang sa hearing kahapon, bali anong sabay naman ni sa barangay Felisa Councilor regarding dira sa landfill, sir?
2: Actually wala. May session kami kahapon wala ko ka ano pati sa public hearing sa Felisa.
0: Okay.
2: Ang previous sari lain man to ng mga public hearing ang ginkandak na.
0: Okay. Sige na. Pero ti Councilor mula nang ato nga ginlook forward dira no. But kung ko pa makuto Councilor ang imong program nga help ano ni sir do mapursige gini siya Councilor?
2: Well, pagtulukon ta nga kun dira is legislation. Inaya gihapon ara sa executive.
0: Okay.
2: At isa pa nga may mga grupo dira subong nagabulik man sa aton. Ako ya nagapati nga ma-realize ang ini nga.
0: Okay.
2: Right.
0: Namugani man. Sige. So the Councilor gina look forward to ni but imo nga ano, ang imo ni nga do imo lang nga time frame mo base sa sinibi nga programa nga tinutuyo mo within this 2026 matigayo ni siya, Councilor. Kay do pa maskwa mo na ni sa Barangay Felisa man.
2: Yes, so tiwaan tagi din na. Ako wala kung may nakita nga problema na okay. Hindi matabok within this matang ini nga proposed ordinance.
0: Okay, so they look forward by this October, Councilor?
2: Hindi lang ko maghambal na tiyan muna. But okay. As I said, the story ako may mga upot kidara sa council. Supportive man sila sa sininga piece of legislation.
0: Okay, oo. Gani man, para mapa... Di mo naman lang ang kinanglander mo. Sige. Councilor, but so far sa landfill, ta, though, how do you assess sa karon as the committee chair of the environment, Councilor?
2: Nagpagwa man to statement si Kagawad Miloni Barsinal.
0: Okay.
2: Para sa iya, nag-comply na mga ginareklamo to na address na. Hopefully na ma-maintain sang nag-operate dira sang landfill na sa manigani ginaduso tani ang limit para mabantayan git ang operation. Hindi pwede nga ulat na tami magreklamo naman kasi aksyonan we wanted nga ang monitoring dira ang inspection kapag bantay in place na yeah. Okay. Hindi na tayo magulat pa sa reklamo pa. Yes, kung may reklamo ang isa ka investigasyon well represented ang ining team na magakandak.
0: Okay. And Councilor, just for this discussion, no, to enlighten the listeners, do you refer to the limit or the amount of collected garbage nga ihaboy dira? Amo na siya, Councilor, no?
2: What do you mean?
0: Amo na siya, no? Ang namin mo nga limit for this sa collection.
2: Ang namin ko sa limit, amo ni bala ang team.
0: Okay.
2: Limit amo ni siya ang land ang landfill.
0: Land
2: inspection monitoring and investigation amo ning namin ko yang limit. Aso sa basura yang naga sinulot i line man to ang pagka kontrata.
0: Thank you good no sa sininga ano. Pero tingkan Councilor Dabali under ni sa committee mo no ang limit team. Ang team gani.
2: Ako ang author sa ng ordinance but still ang gapong ko as chair base sa ordinance sa same Mayor Greg, ako ang vice.
0: Yes.
2: Kaya mga members, City Health, City Engineers, Benro, CPTO, doon may tatlo ka mga representative from Barangay Felisa, Asos Barangay, may mga NGOs, may mga akadem, may national agencies like AMB, EDOE as proposed nga idugang. Kag iban pagod mangin well represented ang ining team nga mag-conduct dira sang investigation inspection kag monitoring.
0: Okay, so Councilor, ang purpose ni is if there is any violation given bi may makita bi si limit ni ang ano dira or kung ano kung may manatlo pang dana bi nga dumay paglapas gid man.
2: Number one, regular niya ang inspection and monitoring.
0: Okay.
2: Regular
0: daily?
2: Na ta.
0: Daily?
2: Kung may ara magtuhaw nga problema kag base investigation sa pag-evaluate nga may violations.
0: Yes, sir.
2: Dira masulod ang tinatural kung unang violation, may ara warning, reprimand. Pag hindi siya makorek, may ara penalidad. Kung worst case na lala kag base evaluation, ma-recommend for termination sa contract.
0: Okay. So, if I swim,
2: Whether pilakadlaw, hindi ka malangin na limit, kaya swim ko sin, o manawang operate, isang landfill, ma-maintain, whoever manage siya na ang target sa swing ordinance.
0: So, amun siya galing, no? Sige, Councilor, no? Pero, may ano kalani sa ila Councilor do may mga panumdum kalani but don't invite you man sila Councilor for this kind of ordinance mo ni na which is tidugin palabot mo ni sila nga may amo na ni do may mga regular inspection na
2: sino
0: sa bahin sang ga manage da Councilor sa ano sa landfill
2: wala ko sila gininvite kay hindi naman na kinanglan invitahon sila kay expected na sundo nila ang kontrata.
0: Nasaan naman mo no.
2: Whether they like it or not, yung makanto da kaya na propiedad ka siyad.
0: Correct, sir.
2: Kag gintagaan sila sa obligasyon, kag panukot man sila sa siyad. Okay. Hindi na kinanglan sila pag-inform. Ang amon gina-expect na sundo nila kung anong ara. Environmental standard sa kontrata, sundo sa operator dira sa landfill.
0: Kwarta sa tao dang Councilor ang ginasukot nila mo, no?
2: Correct.
0: Taxpayers na dahil niyang gabayad sang maintenance man dira, di ba? Sige. But Councilor, no, this is ano good, maayo man ini, informative ni siyang discussion man. And nakapalabot ka sang sining mga ihibalo para sa publiko, no? Kahit ang tao eh, Councilor, para masiling may balikan bla, no? May sukton bla, Councilor? Sir?
2: Well, actually, based sa kontrata,
0: yes.
2: May ara gid man sila kontrata sa City kag sa Sims. May mga dapat gid man din sila sang sundon. Pero ang iniya nga gina-create naton nga ordinance hasta iya sa kasuhan kadiya pati criminal hindi lang niya civil.
0: Oh,
2: may mga violations kaya sa aton environmental law siya dire kaya unsa ano pa diri ka namon niya aksyon pasaka sang kaso kay kun i-limit lang gid sa kontrata it's more on civil ang ila mga penalidad tapos termination sa contract
0: pero diri ya
2: kun klarong violations mo kasi nagawara pati kaso criminal ya pwede ka diya mapasaka.
0: Okay, amo na sa gali ya pero at least siya counselor no may ano gid bala may dapat gid lang ando do matandaan bla nila no nga mo ni gali hindi siling yang pabayaan lang dara kay do kadamo na gid man bala councilor sang reklamo from that dara no sa landfill. Sige councilor, basi may mensahe ka sir before kita magtakop sir.
2: Well di mo na atong inahimo wala tanig na kontratan ang tanan nga mga question ang tanan nga mareklamo kinakulit naton kag kun mahimo ta isa ka legislation ginaduso tagid agud nga prediction antang at number one ang atong environmentary society sa Bacolod. Salamat may nga ka kabadamo
0: salamat. Sige councilor, thank you God bless you sir.
1: Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tayo si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panglusod sa Siyudad sa Bacolod. Maayo man ini, no? Kay dumay landfill inspection, monitoring, no? Kag mga nag-investigate ng mga teams, yung mga ginatawag ng limit. Do ka makabinipisyo man yung mga residente sa Barangay Felisa. Pero galing mga katropa, no? Mulang gina, klaro ito nga bala sa ito ni Councilor, kung hindi ni masunod ang when comes sa maintenance ang operator dira mismo sa sanitary landfill sa Barangay Felisa, they will face criminal charges based sa ano ni Councilor Homer Baez, no? Te syempre mga katropa mo na dayang aton yang dapat tutukan. Te kun pabayaan lang natin do so wala lang. Amo na dapat da bala. Ipadulot bublang bangkel bilang ikaw isa ka public official. It doesn't mean mga katropa nga you are ang ibandera bi no kay do may concern kay basi ko may mapiktuhan. Pero mga katropa, amo na ding dapat no fair and square for the public and also sa imo man nga bahay. Ikaw isa ka public official nga nagabantay dira kay di mo ning pinakaimportante is tanan mo. Kay tao ay pangabay nga dapat matagan sa solusyon kag hindi maglala ang sitwasyon sang landfill. Apisar mga katropa ang tanay nga basura higkong lugar. Dira tanan ipagtampo. Do pabayaan mo na lang. Ay, bayda. Basura mo na da tanan. Do mo na bla.
1: Sentro.
0: Pero basura na gani, pabayaan mo pa, naglain na gyud. Tayo mo na din punto, mga katropa, sa ato man nga lokal nga pang laundry sa siyudad sa Bacolod. Nga tod no, landfill basura na tanan makita mo pero hipindipiton taman. Muna blang nga muna gani nga may operator kag may mga nagamintinar dira. Eh di ko pabayga mo na mga tropa ay ano na lang ayan guro. No? Basi gani gurong baho sino akong mapabayaan mo labot nagros may barangay man silingan pandumanan labot us may kabog
1: sentro
0: ba? Kun hindi mo na sa mga plastar sa gusto. Amo ni siyang dapat, no? May galaw bla. Amo ning dapat ano na ton? No? Maulikid kita bla. Kay di lang niya para sa benepisyo sang mga opisyalis na sprangay. But also sa tao. Eh, hindi ka reklamo ni mga tropa. Mga tao mo. Mga residente da. Ha? Mga lapit na blagi listar. Tiga pa salamat ang iban. Nga natagan ini isang solusyon. Kag dapat ani eh. No? Diri kita malantaw. Kung matigayon gid ini. Tay subong amo na ako no may mga nagabantay na da regular na ko nung pagmonitor dira. No. Tay let's wait and see. Kagang problema dras barangay ti ilan na da? O paano da ni kapitan para ni manage dira eh? No? Para malabot ng bulig sang sininga komitiba sang sangguniang panglungsod sa Bacolod sa ilang barangay. Kay ti may unliquidated pagali nga ano nga 1 million pesos. From the previous administration before kapaparan magpungkoda may 1 million pesos galingan liquidated ng budget nga gingamit mga katropa allegedly for the subsidy. Ano, subsidy yan na. Tingin confirm to sa to ni Councilor Romer Baez nga wala na, hindi na nga, why naging under sa name na subsidy. Tiyara na nanda. Kaparan, for the sake sa sa mga pumuluyo, umundas Pilisa, pangita mo na sa pagi, da kung paano mo na malao tong 1 million pesos, to kaya hindi ka mo kabato sa duga nga budget nera, for the subsidy, kung hindi ito maliquidate. Amo na dapat. Tiyara na kay Kapitan Paranda kung ano niya na. No? Doga, kung pabayaan natin mga katropa, tiyang bulik to sa sininga komitiba, ti dumalang-alang to. Ito may natalanan na nga budget para dira. Ti galing sa first and sa first reading pa malang. So ti ko matigayan na nang maglabot sa second reading na mga katropa, ti do ulat na lang ina-afford approval eh. Matigayo na bala. No, that ordinance to implement para dira mismo sa Barangay Felisa. Kag ti makabenepisyo mga residente sa Barangay Felisa. Mga tropa, not only just for ano no, for Barangay Felisa, but for the whole Bacolod City. Basi magabot ang tiyo niya nga may another landfill is Bacolod. No? May takabalo kung di na ibutabi, for example. At least siyang ining programa ay mga tropa magapabili ng yapon sa syudad. Nga mo niyo. No? Kung kamo ang inyo barangay may landfill dira, posible nga kamo makaambit man sa sining programa. Pero sa Barangay Felisa, given naman na dira. No? But for the possible and for the possibilities mga katropa lang. No? Kay kung ang ining mga programa masuportahan, matagan, gid man ibis ang nagkakaigo, dabi nga tension, te ang mga residente da nga apektado or gakos na dabi isang balatian da, kay ti mga katropa, makahatag ni sa assistance sa ilan, dara kung may mga paglain sa matyag. No? Kay ti sa letter H plan da ni health to. Tapos environment, pa ma-maintain da ang kalimpyos, palibot, kay ti livelihood sa mga pumuluyo. Dara. Kaya iba na dahil niya, mga nag-ilistar da, nagpamasura to. Basura ta sa iba niya, kwarta.
1: Sentro!
0: Ba? Ah, bayda, huwag naman na pulos. Yaboy lang na. Pero sa iba to yung mga tropa, nga dito, lapit ilistar sa landfill, abu kayon pa na nila, ya. Kaya nga, mapuslan pa nila.
1: Sentro sa mga mali. Sentro sa mga impormasyon. Sentro!
0: Alas 11:22 na, mag-a-pause kita for a while. Supunan, tani karo mga katropa, ang ibang paginatong mga updates and discussions kay talakayon, tani ang Super El Nino. Oh, balantayan tani mga katropa ilabi na gini sa mga local farmers na dire. Ano posibleng ginahimo kag gina-preparar nila mga katropa sa epekto sang Super El Nino. Magabalik pang sentro, please stand by.
1: Trebs, Andrew Burgos, sa sentro. Sentro.
3: Yes, to help.
4: May naman ko dire doc, pwede bala ang Santon Plus Gold sa may mga allergy, depending allergy. Pero mostly kung ang allergy doc Leo sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon Plus Gold. May ara man ta pang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero doc Leo, kung ang iya problema allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So likawan mo na
1: Santon Plus Gold.
4: Then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabakod sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo nag dali magreact ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na inyo neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The secret of
4: health. May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
5: Kaya hindi mo na no punggan ang magpangape. Kapin pagid bala Doc Arvin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan magsigit tilaw.
1: The secret of health.
5: Kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
4: Mm-hmm.
5: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namo ning Premium D3 coffee mix.
3: Yes, to help.
4: ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
5: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
4: Mm-hmm.
5: May ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So, mm-hmm. Kung may mga diabetes,
4: mm-hmm.
5: Kag ang vitamin D3, makabulik man siya para nga magnami pag ang pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag sinik ang papatamis niya is stevia.
4: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The secret of health.
4: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
5: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
4: yes.
5: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
4: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
4: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
5: Konsulta gid siya,
4: mm-hmm.
5: sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santhon Plus Gold.
4: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes, to help!
5: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
4: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
5: Yes,
4: kung isa ko lang kita tubig amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagka.
5: Mm-hmm.
4: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.
6: Santhon Plus Gold.
7: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
8: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
7: Marami na akong narinig
8: na testimonya
7: tungkol sa Santhon Plus Gold.
8: Kaya sabi ko, try ko rin.
7: Laking pasasalamat ko talaga.
8: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
6: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
10: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
12: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
13: Ang gusto ko sa lalaki, yung tingin. gasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
14: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
15: Sister Pain. Si Michelle Nagal.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod. Sang kanamit. Kag benepisyo sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sang na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix. Niniandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious fit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapakapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: XFM 103.9.
4: Ang kape nga puno sang sustansya. Suabe ang timpla. Saburoso. Kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May kape ka na? Protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap. Turmeric malunggay. Saluyot ang palaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.

0: Sentro sa mga balita.
1: Sentro sa mga balita.
2: To be evidence-based, no?
0: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sa prosecution, ito testigo nila.
0: Sentro sa serbisyo publiko.
4: Wala malis na nag-engage siya sa pagbaligtas.
0: Threats and

Gatian, kag makapaboost sa atong immune system, mga katropa, kag kon ano, pagid nga mga nagahatag sa aton sa kabudlangan, basta mga katropa, kundo may mga health issues kita, hindi ka mo magkalipat, no? Adlaw-adlaw, ang pagtumarasang mga sang ultimate trios ng Yes to Health. Amo ning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3, mga katropa. Mamakalinitan sa Yes to Health Wellness Center ng Hamtantra, Sudan ng Lizarras, Barangay 39, Siyudad sang Bacolod, kag sa mga leading drugstores nationwide, mga katropa. Alas 11:36 na, padulungan tang aton nga madason nga topiko, kay nga, ah, mga katropa, this is an awareness for everybody, no? Kay bangod sa kainiton nga aton ma-experensyahan, mga katropa, ginapahalong naman kita sang Department of Health. Kay base bangod sa kainiton, mga katropa, mag-uso, blanco, ano nga mga sa isang balatian nga makalalaton. Just like sang sore eyes. Mga katropa, bangod sa init, ang duta, gamala, ang yabok, magkadtos sa aton, ginhawa, maklo naton, kadtos mata naton, ikaluton, ma-irritate, magresulta sa sinang ang mga balatian, malaton-laton, mga katropa, damo sa mga balatian nga nagatuluhaw basta tigilinit. Te ano nang rason, mga katropa, kita mismo, ang publiko, dapat mangin, ano na kita, mabinantayo, kagpreparado kita sa maabot ng Super El Nino. No? Hindi man kita sila nga nagapamahog kita. Pero mga katropa, mas maayo, mahibaluan ta. No? Sa tumang kainit, mga kabataan, gagmay mga bata, ginahilan at ginatrangkaso, abi ninyo, tigululan lang, tigtulog na walang ginatrangkaso. No? Tigilinit, mga katropa, mas grabing hilanat. Sipon, ubo. No? Dragasaka ang kaso sa nga muna ang mga balatian. Pero mga katropa, nagpandam na mismong Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ako ng pag-asa sa aton, sa publiko. Kay mga katropa, aring pahayag na rin. Kay ginpahayag sa pag-asa nga bangod sa posibilidad nga tuman kalala ang El Nino sa masunod ng mga binulan by October, November, and base December, mga katropa. No? Nga mahimo nga tunaan sang manubo nga pagulan kag mas mataas nga temperatura sa aton sa pungsod Pilipinas. Gipayag man sa pag-asa nga mahimo nga magasugod na sa pagnubo sang kadamuon sang ulan sa bulan sang Oktubre. Oh? Kag ang El Nino mahimo nga maglawig tubtob sa bulan sang Marso o kon sa bulan sang Hunyo sa madason nga tuig 2027. Lawing, no? Kay imagine na mga katropa, pila ka quarter, no? So, ginabalubanta nga 40 ka mga probinsya ang posibleng maka-experyensya sang manubo nga pag-ulan bangod sang dry spells. Malabot sa 80 ka mga probinsya ang mahimo mapiktuan sa bulan sang Enero. Kao masaka pagid. No? Gipayag man sa pag-asa mga katropa nga ginalauman man nga magataas ang temperatura nga mahimo makapekto sa sektor sang agrikultura kung magpadayon gid man ang kondisyon. Kag mga katropa, no? May aras ang 75% nga tsansa sandig sa historical records nga natipon. Halimpas ang dekada 1950 pa. Nga malabawan ang nasambit nga El Nino ang iyang managligad ng mga episodes. So, bot silingon ipag-asa makatropa, sini nga 2026 mas malala ni kung ikumparar sa pila kadekadang nagligad. Tidri mo na makitaan mga katropa kung ano nakalalang global warming sa kalibutan. No? Kagpadayon man sa karoon ng monitoring sa ngaton nga Weather Bureau, bangon sa kaimtangan sa panahon na nga makatag sa nagkakaigo, gin nga paandam kag impormasyon sa aton nga mga Pilipino. Central. So mga katropa, dito nagtatag sa aton nga mahimo mapiktuan ng agrikultura sa Pilipinas. Kay bangon sa tuman kainit. Ilang taon ta ni Leon ta ding probinsya sa Negros Occidental, anong preparation sa mga grupo sang ano sa mga rice farmers ta dere kay ti kapustahon ta ni presidente sa Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System Incorporated si Sir Pedro Limpango. Ano na ning ilang nga pinapreparar kay ti Sir Pedro, we know naman do ano naman ni sa posible nga hindi man ni siya mauli sa kun ano pagidabi ng mga dugang nga mga pamaagi dira para mapahagan-hagan ang epekto sa El Nino dire. No? Basta mga katropa may drought ba lati amo ning dry spell? May drought
magmalala nga aton nga mga katubuhan or aton nga mga humayan

0: whatsoever. Pagkita na ko mga agricultural products na ton. Ang nga munang nagabuhi sa mga mangungubata. Arispiak ninyo mga katropa, makaupo na ton subong. Si Sir Pedro Lipangog, mga katropa. Centro. Sir Pedro, good morning. Welcome sa XFM. Sir, kaupo mo subong si katropang Andrew, sir.
1: Good morning, katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: Kagsatanani at nagpalamatingin sa Silinga Estasyon, mayong aga.
0: Salamat din, Sir Pedro.
1: Sige,
0: sir. Thank you sa mga time, Sir Pedro. Sir, gusto ko lang ni Kwao ng imong abahin kay kabalugid ko, no, ga-preparar ka mo kay may posibleng maabot nga epekto sa El Nino sa matasoy ng mga binulan. Sir Pedro, kamusta? Anong inyo preparation? And also, nag-coordinate naman sa inyo ang DA or ang ato rin provincial agriculture sa Negros, sir?
1: Oo, pero may nag-asapo lang ato nga probinsya sa atong mga federation, kaupod sa niya, no? Ang atong subunga federation ng agricultors, nilapatigayon sa mga WDD o kung water delivery and distribution, na kung sa diin na one week on, one week off sa kada district na nasasupan sa Mago River irrigation system.
0: Oo. Pero Councilor, Sir Pedro, kamusta subong ang amount ng tubig for the irrigation? Ano man, volume sa tubig, ano sa inyo pa-observe do? May pagliwat sa level sa tubig or bastante pa sa karon, Sir Pedro?
1: Sa nagliligad na binula na obserbahan nato na nagnubo iman ang tubig sa aton OJ dito.
0: Oo.
1: Sa dam.
0: Mm-mm.
1: Subong ay natin na declare ni Gatman ngayon ngayon naglaw.
0: Yes, sir.
1: Natalupangdan na ito nga daw okay-okay ang tubig.
0: Mm-hmm.
1: So, ang nagligad na si Mana, water delivery sa South District, nahatagman ang requirements, no?
0: Mm.
1: So, buong sa North District ang tubig, at tukulid ito ang ina sa lateral E.
0: Mm-hmm.
1: Sa Lasakupan ni Nasa, sa Balanlay at Tipuluan, Malingin,
0: yes,
1: na pulis.
0: Hmm.
1: Nakita nato nga ang water level, no, sa irrigation dito okay.
0: Mm-hmm.
1: So, galaw kita na maalapuasa na rin niya.
0: Okay. Pero, sir, doon napandaman niyo naman ng mga members ng inyong grupo kay Basi Bala, no? Hindi kita kapakot nga gulpihon ng tagali. Sir Pedro, no? So may mga pasalig man ng provincial government sa in caso o any subsidy man or ang Department of Agriculture, sir?
1: Ang ako nga Department of Agriculture ara gina-affirmi, ara ginamasami, no? Nagabulig sa mga uma.
0: Yes, sir.
1: May mga farm inputs man sila ginabulig, no? Ang mula subong nga side sa Air Federation na papatubian namon sa kutong sa malambot namon ang sa kupan namon ng mga kaumahan.
0: Okay. Sige. But how do you observe the situation as of now, Sir Pedro, kay based on the report or information nga gin-provide ni Pag-asa lately lang? By the month of October, pila na lang kasmana, no? Doon siya na lang kasmana bilin, October naman. Masulod na ang unang sang El Nino mo dumabatsyagan. Subong ganito dumabatsyagan ta naman ang kainiton. Pero Sir Pedro, anong how do you observe sa karon, sir? May dugak, may mga party na gid man, may mga humay na gid mga doon nagaano na.
1: Ako sa loob pa sang breeze. May ara gid man nga hindi man ikawan ko kasi ang mag-delay ang water delivery dito.
0: Okay, sir.
1: Pero ang atong federation nagpa-practice na ini sa alternate wetting kag drying.
0: Mm.
1: Nga ginbuhat namon sa nagdidikad nga El Nino kag naging maayo na resulta.
0: Mm.
1: Nga nakita nato nagdidikad nagpatubas ang maayo.
0: Mm-hmm.
1: Nga may El Nino man, no?
0: Okay, sir.
1: Ang mula lang ginakasubo ang area nga mga bantod gandi malambot. So, gina-advisean mo na sila na hindi ay magtanong kung hindi malambot sa tubig, no?
0: Mm-hmm.
1: Ang sa subong, ang ato na harvest kaya din sa South District, mayo-ayo man tungod siyang chimpo nga nag-aog yun. Dita ni dali sa North District Subong nag buswak naman ang mga humay. No? So tani uginan na sa chimpo para mangin mayo man ang panubaso na kung dali sa North District sa mabot ng mga binulan.
0: Okay, pero Sir Pedro, do mahingagaw na ano sir, harvest or kay tiba sibla kon maabtan sang maigo sang El Nino ba sibla ang inog harvest mapiktuhan man Sir Pedro?
1: Ginalag sa una ato na maanig siya maalas sa bulan sa Oktubre ang Disa North District maanig niya mahumay so ang ato niya sa district naman tapos naman ang harvest nila.
0: Ah, okay. So ang inyo na lang gidyang ginabantayan is ang sa north nga part.
1: Yes, yes. Katupangan doon.
0: Pero,
1: no?
0: Yes, sir.
1: Ang ginakabalakan kayo na ito, nga ba si Ibala ulan, gultiada, sa pag-iitiang inyet, pag posible mahulog ang bulak o kung muging sa mga nagabuswak ng umay.
0: Ay.
1: So, huwag nila tanindi lang, no? Huwag nila sa mayo nga simpo para nga maging mayo mo ang patubasa nga ito ng mga mangunguma dito sa North District.
0: Pero, ang gina-expect for this harvest, Sir Pedro, may mga pila ka ito nila daman, sir? Ang gina-expect for this harvest time?
1: Well, sa South District, nag-5 tons.
0: 5 tons.
1: Up to 7.9
0: tons.
1: No? So, hindi pala ito na-figure out ito pinagin lang ang variety sa Subong kasi may mga variety na nag-aaraw lang, no? Nag-5 tons lang. Pero ang jackpot na hybrid, nag-7.9.
0: Okay.
1: Ang 222, nag-7.4 tons. So, yung mga mayo sa South District, hopefully, tani, dito sa North District, maayo man ang patubas, pareho sa South District.
0: Okay, sige. Pero Sir Pedro, nang ano na ni no? Do ang concern talang diri is basi sir kung ang supplies ng tubig magdeplete. Pero gapati ka mo Sir Pedro nga hindi gid man ni sini kamo mawadan gid sang bastante nga supply for para ma-maintain na tani ang gina-required nga water source for the rice plantations, sir.
1: Okay. Una bes ang ating federation may natawag nila ng unit team ang mga IA president niya mga asosasyon nag-successionate na sang una pa sa water delivery and distribution no so dira naman na sinulit ko nga may alternate wetting and drying na nilapatigayon so importante na siguro ang hugot na siguro nga pag istoryahan na no pag bahin-bahin sang tubig kung ano man ang may ara dira sa atong irrigation system.
0: Okay, but di mo na sir no, but the National Irrigation Administration sir, or I mean ang NIA bala sir. Do may ano man. Kamustang sa bahin sa NIA sir? May ano ka mo? Si NIA.
1: Sa NIA, siyempre ang NIA tulad na ginatermino. No? Opod sa federation. Kapatid ngayon, siyempre ang NIA sa main canal sila, kami naman sa virtual canal. Nakakontrata subong ang ato niya ang ating mga irrigation station may IMT contract na or irrigation management transfer ako sa diin ang mga maunguma na ito na nag-manage na diri sa ubos. So ang niyaya ang ilaterni no
0: okay.
1: Ang it comes to institution development
0: yes sir
1: mga training ang ilaterni sa ang niya ang suporta gratis sa ito maunguma
0: okay well mayo man no sige pero tay Sir Pedro may ano kami sir may gusto ka mong ipalabot na ng mga mensahe for your ano sa under sa inyong grupo sa mga rice farmers ta sir and Sir Pedro ang concern there is pero I mean you're also being positive man nga may sufficient supply kay basi bala sir ang presyo sang bugas bala magsaka man kay mangod sang epekto ni El Nino Sir Pedro do ginaano ta na gina lantaw ta na sir may posibilidad da yan
1: hindi na sumamba sa subong no pero ang humay subong ang presyo labto nga humay naglubo compare sa nabigad niya bulan.
0: Okay.
1: So, subong na lang na aga, ginilitor natin, ang baklan na isang fresh palay ara sa 20 to 21 pesos per kilo.
0: Per kilo?
1: Oo.
0: Pero tayo doon nagmamahal sa gali?
1: Kani, ang ato niya mga manubaligyas ang bugas, iba si Manila sa presyo sa humay nga. Para ato niya mga konsumidor din man masyado matamahal.
0: Pero doon nagmamahal ang presyo sa per kilo sa humay, subong sir, no?
1: Yes.
0: Kaya nagligay do 13 pesos lang na, di ba? Do 13 pesos lang na, no?
1: Ano siya lang, sir?
0: Do nagligay, pila na presyo ganit? 13 pesos, tsakto? Or 15?
1: So, nagligay na mula, nagalambot, ila sa 25 pesos.
0: Ah, nagbarato sa subong.
1: Nagbarato sa subong.
0: So, umunin yung pinakanubo, yung, ano, sir? Nga presyo?
1: No, umunin sa pinakanubo sa subong, kakabay pa kanina, magnubo pa.
0: Okay. So mo nang ato nga bantayan dira no. Sige, Sir Pedro, thank you very much ha for this discussion. Salamat gid sa imo ning gindugang mga information. Good morning, Sir Liwat. God bless you.
1: Madamo, salamat. Mayo aga katropa Andrew,
0: yes, sir.
1: Sa taray nga tagplamati sa sining programa. Mayo aga.
0: Sige, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
0: Mga katropa, nabatian ta no, nagnubo 21 pesos per kilo sang humay. Okay, tinagligad ito nga bulan, 25 pesos. So, na mismo sa kay Sir Pedro Limpak. Kaya muna nga ito, Andre, mga katropa, dapat bantayan ta, no? Not only just for our health, but also sa mga ginakonsume nato ng mga balaklon, mga pagkaon. No? Ang pag-consume nato sang sang kanon, ti everyday, tanay ni mga katropa, staple food na yung kanon. Pero, kisa, ano na kita ano lang kita pangaman lang kita kaya hindi kita kapakot sa posibleng epekto ni El Nino. So the ang grupo man ni Sir Pedro though they are being positive man sa posibleng mga tropa ang pag-harvest sang tonelada ay dito ko na sa south yung mga tropa do galabot to 7.9 kapin 8 tonelada siya kuno ang na, ano nila do na do na harvest sa kabugusan na yung mga tropa ng mga under sa grupo ni nila ng mga rice farmers. Dati ang sa norte na lang sa probinsya sa Negros Occidental amo nang way pa nato napaktan. Amo nang ginabantayan. No, kaya ang concern nila kay basibala ko mag-igo na si El Nino ang mga nagabloom ng mga bulak sang humay, mga katropa, ti basi kuno bla ma ano, basi magkalataktak kun magkalalaya bala, no? Ti amo na da ang mapait dira. Kay may mga naga-spring or may mga naga ano na mga katropa, may mga naga ano na bala no, may mga naga-buskag na nga which is they are ready for reproduction no, sang ano sang humay. Pero bangon sang tuman kay initon mga katropa, maano man na sila maapektuhan. So, may ara, there are different kind of varieties man kuno mo. Nga basi bala maka-affect, maapektuhan or sensitibo sa mataas ka temperatura sa palibot. Bago siyang init, mga tropa. Importante dira is bastante ang supply sa tubig. Mulang gina. Importante bastante ang supply sa tubig kay nga mga tropa. The more nga naga-expose under sang init, sang adlaw. Kung hindi yung mga katropa, bastante ang basa, da bala? Sa imo, dahil yung humaya niya, ti, malagi na mo. Di, why na sang enough moist or presence ng tubig na ang mga humay? Ngay, ano nila eh? Ngay, extract nila. No? Or, ang ilabla mga katropa nga, ano, ihigupon dira, kinanglan nila, I mean, ako na yung kinanglan dira, basta bastante sa tubig. Itingin ito. Kapaak muna ganyan bala natong kapon kapaang bangod sinasang nabatsyagan natong nga muna kainit kiti taas ang humidity kay grabe ang ano subong no ga evaporate ang tubig mga katropa tiyan muna nadasi kung doon ka balaligid no doon ka malabla doon ka dry sa akin tiyan muna mga katropa ang epekto sa karon. So bantayan ta kung ano pagini ang posibleng sugataon naton by next month no, bangod sa El Nino phenomenon mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 11:55 na bang oras ko dugin ako labos na ho. Mga produkto sa Guest Wealth mga katropa mabakal initan na. Sa Guest Wealth Wellness Center nga Pandres Dalan Lizar sa Barangay 39 siyudad sang Bacolod. Dapat protektado kita everyday. na magalipat ha, na magamit sa mga produkto sa Yes to Health everyday, mga katropa. Kag ang mga pagtamyaw dira, balikan ko lang, no? Sa isa honta na yung sira. Pero mga katropa, dira, oh, kay sa mga nag-expect for the BSKE, oh, bantayan ta ni, wala tonta, tomorrow, o kung ba si Karon, may update, o kung sa Sabado, ng adlaw, bantayan ta. Pero mga katropa, may option na yung COMELEC. Siling dira ni COMELEC chairperson George Garcia nga gamiton ang pila ka mga supplies kag para Fernilias para sa barangay kag sigunay kabataan election sa special election nga hiwaton dito sa Batanes sa Ginapatian sa bulan sa Disyembre. Tentative date pa malang na ang December. So gipag diri ni pag ni Garcia nga ang paggamit sang nabilin nga mga supplies sa BSKE makabulig sa poll body nga makakinot bangon sa limitado nga pondo sini. 10 million sa pesos na nauyang nila to preparation for the paraphernalias and supplies for the barangay and sangguniang kabataan election. Pero halos na yung nagasiling na tanik madayon. No? Centro. Bisan ako, in my own opinion, mga katropa, ako pabor nga maliwa nga madayon ang barangay kag sangguniang kabataan election. E tip, syempre eh, para mabalanta na da kung sino ginadang nagkakadapat na madang magpungko. Centro. Kasi payag ba rin ni Garcia ang lakip sa mga supply nga gamito na mo ang indelible ink, ballpoint pens, kag thumbprint tape. Samtang ang mayor nga gasto mo ang honoraria sa mga manunudlo, gasto sa pagpahulag sa mga tinao, kag pag-imprinta sa mga balota. Ang ganyan importante da, no? Sige, mga katropa, bang oras ko doon ako labos, no? Standby lang ang magabulos ng XFM Network News. For the national and the regional news. Pero for the greetings, good morning kay Sir Elvis Gonzon, Melka Makalalag, Chancel Odango, Bunbun Acosta, good morning kay Sir Rodel Camerigen Balio Alio, good morning sa inyo. Salamat kay Dakay Jelwin Dras sa Barangay Adres Barangay Takuling Kapamati. Oh, Marigen Balio Alio, good morning man ano. Kay Len Antonio Talde Dras sa Syudad Singing Mamaylan, Mambato Chapter, good morning sa inyo tanan mga moms and sirs. Salamat sa pagpodri sa XFM Bacolod mga katro. Wasup po nanta ni ano? Iba pa gina tong mga updates and discussion. Standby lang mga katropa, no? Okay, bukas kita lewat mag-inup na same time, same station. Standby ka mag-abulos ang XFM Network News. Saluat inyong korban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapasamat, Gabe Bengudto, and God bless us all mga katropa. Franz Andrew Burgos sa
3: Sentro. Sentro. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gainong ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sang akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
11: XFM 103.9.
12: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo.
13: See push stress for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. To work responsibly.

0: mga tropa, alas 12 na.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao.

0: mga founding headlines, sinatid po sa atin katropa ng Santon Gold Copy Mix. VP Sara Duterte naging mas maingat sa impeachment trial matapos baguhin ang voting threshold.
1: Headlines. House Prosecution Panel nilinaw na hindi nagdiwang sa pagbabago ng voting threshold.
2: Headlines.
0: COA sinita ang OBP dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa 168 million relief operation.
1: Headlines. Senador Robin Padilla idinagdag si Attorney Jimmy Bondoc sa posible umanong running mate ni VP Sara Duterte sa 2028 election.
2: Headlines.
0: Discord banned na sa Pilipinas matapos hindi makasunod sa direktiba ng CICC.
2: Headlines.
1: PNP handa sa seguridad ng 49th ASEAN Summit sa November ayon sa Malacanang.
2: Headlines.
0: Matinding El Nino, mga katropa, inaasampong lalakas pa hanggang sa unang bahagi ng 2027.
1: Sa balitang regional, construction worker na graduating student sa Aklan inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program.
2: Headlines.
0: Balita international na tayo, abangan US President Donald Trump personal na sinilubong si Chinese President Xi Jinping sa airport sa gitna po ng US-China tension.
2: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Pablo ng SB19 nakakuha ng unang Songwriter of the Year Award sa Awit Award.
2: Headline.
0: Palitan sports, Mary June Adriano or Marie June Adriano nag-uwi naman po ng bronze medal para sa Asian Games Karate.
2: Headline.
1: At sa balitang sports pa rin, Team Pilipinas sumabante sa finals ng mixed 4x400 meter relay sa ASEAN Games.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po ng Webes sa 24 ng Setyembre 2026. At live muli tayo buhat sa XFM Manila News Center. Live din tayo sa pang XFM Station, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian.

0: Mas maingat na umano ngayon ang paglahok ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang basehan ng two-thirds vote para sa conviction. Ayon sa lead defense counsel na si Attorney Sheila Sison, ilalagay ng kampo ni VP Duterte sa record ng kanyang pakilhok sa masusunod na proceedings ay ad cautelam o may pag-iingat. Nilinaw po ni Sison na hindi umiiwas si VP Duterte sa accountability at hinihingi lamang ng kanyang kampo ang patas at walang kinikiling ang paglilitis. Maaari rin gamitin ni VP Duterte ang lahat ng legal remedies na pinapayagan ng batas at sa ligang batas kaugnay na naging desisyon sa voting threshold.
1: XFM News Nationwide. Kinwestiyon ni Attorney Salvador Paulo Panelo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na baguhin ang bilang ng boto na kailangan para mahatulan sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, dapat manatili sa 16 na boto ang kailangan para sa conviction dahil 24 ang kabuuang miyembro ng Senado. Igreat niya na walang sapat na basihan ang Senado para baguhin ang naturang voting requirement at maaaring malabag dito ang due process o karapatan ni VP Duterte sa patas na paglilitis. Dahil dito sinabi ni Panelo na questionable na umano ang pagpapatuloy ng impeachment proceedings sa ilalim ng bagong voting rule. Inakusahan din niya ang ilang senador ng pagbabaluktot umano sa batas habang pinuri naman ang mga senador na anya'y nanindigan para sa kanilang paniniwala.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Itinanggi mga katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua na nagdiwang ang prosecution panel matapos baguhin ng Senate Impeachment Court ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa maayos na presentasyon ng kanilang mga ebidensya at hindi raw sa naging pagbabago ng bilang ng kinakailangang boto para sa conviction. Anya, kahit bumaba ang threshold, hindi pa rin nangangahulugang napadali ang kanilang trabaho dahil bumaba din ang bilang po ng mga senator judge na maaaring bumoto laban naman sa conviction.
3: Kahit na mababa pa dyan ang magiging threshold o mataas, kung wala naman silang pagbabasihan na ebidensya, eh paano rin sila boboto ng pabor sa amin?
0: Mm-hmm.
3: Kaya at the end of the day, ang focus lamang namin ay may presenta ng maayos ang ebidensya at umaasa kami na magiging patas ang desisyon ng bawat magistrado.
0: Dinagdag pa ni Chua na welcome sa prosecution ang naging boto ni Senator Mark Villar sa pagbabago ng voting threshold.
1: XFM News Nationwide. Nakapagtala ang Commission on Audit COA ng ilang inconsistencies at kakulangan sa dokumentasyon sa relief operations ng Office of the Vice President na umabot sa halos 168 million pesos noong 2025. Kabilang sa findings ang hindi pagtutugma ng ilang situational reports, pagbabago sa mga approved mission order ng walang document approval at kakulangan sa records ng mga beneficiaryo at distribusyon ng relief goods. Ayon sa COA 24 na relief operations na nagkakahalaga ng 39.01 million pesos ang lumihis sa original na schedule, lugar ng distribusyon, dami ng relief goods at rise sa location ng walang sapat na dokumentasyon. Walo namang mission orders na sumasaklaw sa 84.12 million pesos ang walang malinaw na tinukoy na target beneficiaries na nakaapekto sa batayan sa pagtukoy ng dami ng ipinamamahaging relief goods. May nakita rin umanong uncertified master list, duplicate entries, kulang na impormasyon ng beneficiaryo at unsigned distribution sheets. Inirekomenda ng COA na palakasin ng OVP ang review process at tiyaking kompleto, verified at autorisado ang mga dokumento para sa relief operations. Sinabi naman ni VP Sara Duterte o ang spokesperson nito na si Attorney Paulo Panelo na maglalabas ng pahayag ang OVP matapos nilang mapag-aralan ang COA notice.
2: XFM News Nationwide.
0: Bagong balita din mga katropa, dinagdag po ni Senator Robin Padilla sa Attorney Jimmy Bondoc sa listahan niya ng mga posibleng maging running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Sa nauna niyang listahan, kabilang dyan sina Senate Minority Leader Alan Cayetano, Senadora Amy Marcos, Senador Christopher Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senador Rodante Marcoleta at si Attorney Salvador Panelo. Ngayon lang sinabi ni Padilla na wala na siyang planong tumakbo sa 2028 dahil balak o banong nilang lumipat sa isang Islamic country. Gayunpaman, sinabi niyang tatapusin niya ang kanyang kasalukuyang termino at handa pa rin siyang tumulong sa magiging kandidatura ni Vice President Duterte kung hindi siya makukulong.
2: XFM News Nationwide.
1: Asahang dadalo si Senador Robin Padilla sa Department of Justice o DOJ hearing bukas kaugnay ng pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14. Nakaharap si Padilla at Lieutenant Colonel Gene Ala Yasin Robles sa complaint for obstruction of justice dahil sa umano'y pagtulong kay de la Rosa na makaalis sa Senate premises. Sa impeachment trial naman ni Vice President Sara Duterte kahapon, nagpahiwatig si Padilla na posibleng maapektuhan ng DOJ proceedings ang kanyang pananatili sa Senado. Sinabi niya sa mga kapwa senador na hindi niya alam ang mga susunod na mangyayari sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, formal na pong inendorso ni Naga City Mayor Lenny Robredo si Supreme Court Senior Associate Justice Marvick Leonin para maging susunod na Chief Justice ng bansa. Sa liham ni Robredo kay President Ferdinand Marcos Jr. na may petsang September 11, sinabi niyang si Leonin ang pinakamatagal nang naglilingkod sa mga kasulukuyan pong maestrado ng Supreme Court. Ipinunturi ni Robredo ang mga naging ambag ni Leonin sa hudikatura at sa peace negotiations na humantong sa framework agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Kasama si Leonin sa limang senior associate justices na iniimbitahan ng Judicial and Bar Council na mag-apply para po sa posisyon na mababakante sa pagre-retiro naman ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa November 6. Ayon sa Supreme Court, si Leonin ang magsisilbing acting Chief Justice kapag nag-retiro si Gesmundo habang hinihintay ang appointment ng bagong punong maestrado. Tatakdang mag-sumite ng applications at nominations sa JBC hanggang October 13.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Kiko Pangilinan kinwestiyon ang 23% na bawas sa NBI budget. Capital outlay halos 90% ang itinapyas. Narito ang report.
2: Kinwestiyon ni Senador Francis Kiko Pangilinan ang proposed budget ng National Bureau of Investigation o NBI para sa 2027, partikular ang 23% na pagbaba sa pondo nito. Ayon kay Pangilinan, halos 90% rin ang ibinaba sa capital outlay ng NBI sa kabila ng patuloy na paglala at pagiging mas komplikado ng mga krimen gaya ng cybercrime, online scams, human trafficking at malalaking financial crimes. Binigyan din ng senador na 898 authorized position sa NBI ang nananatiling bakante na anya ay mas makakaapekto sa kakayahan ng ahensya na magsagawa ng mga investigasyon. Hihit ng senador, kailangang mapuna ng mga bakanting posisyon at mabigyan ng sapat na kagamitan at forensic tools ang mga investigador. Layunin na anya nitong palakasin ang justice system, maprotektahan ang mga biktima at matiyak na mananagot ang mga dapat managot. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita tayo, katropa, ngayong pananghalian ng Webes, pinag-aaralan po ng Department of Public Works and Highways ang paggamit ng kombinasyon ng concrete at nature-based structures para sa mga flood control projects sa mga lugar na madalas bahain. Ayon kay DPW Secretary Vince Dixon, kabilang po sa tututukan ng mga lugar sa Pampanga at Bulacan bilang bahagi ng pag-aaral sa mas epektibong flood mitigation projects. Sinabi ni Dixon na maaaring gumamit ng concrete sa mga lugar na kinakailangan ito. Pero dapat din daw pag-aralan ang mga nature-based solution na matagumpay na ginagamit na sa ibang bansa. Kabilang sa mga lugar na tinukoy ng DPWH ang Hagonoy, Paumbong at bahagi po ng Malolos sa Bulacan. Gayun din ang Makabebe, Masantol at Sasmuan sa Pampanga naman. Layunin ng pag-aaral mga katropa na makapili ng angkop na flood control structures at maiwasan ang paggastos sa mga proyektong hindi magiging epektibo sa mga lugar din na mataas ang panganib ng baha.
2: XFM News Nationwide.
1: Pirma ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na banned na sa Pilipinas ang messaging app na Discord matapos itong hindi makasunod sa direktiba na magtatag ng local office sa bansa. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso, bibigyan ng Discord ang 2 linggong palugit para makapagtayo ng headquarters sa Pilipinas at may pagpatuloy ang operasyon nito. Posible o manong alisin ang ban sakaling makompleto ng Discord ang pagtatayo ng local office at makasunod sa mga requirement ng CICC. Samantala, nilinaw din ang ahensya na Reddit lamang ang nabigyan ng extension matapos makipagpulong ang mga kinatawan nito sa ahensya at maglatag ng commitments para palakasin ang online child safety. Ayon sa CICC, nakipag-ugnayan din ang Discord para talakayin ang mga safety measures nito para sa mga kabataan, pero wala itong nakuhang extension bago at pagkatapos ng pakikipag-usap at concrete commitments.
2: XFM News Nationwide.
0: ASWD, binatikos ang paggawa po ng content sa mga may mental health crisis. Ito pa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Nanalaman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa publiko na pairalian, respeto, dignidad at malasakit sa mga tao may mental health condition o nakaranas ng psychosocial crisis. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Erin Bumlawa, hindi dapat kayong palabas, libangan o social media content ang kalagayan ng mga tao na naranas ng mental health crisis para lamang makakuha ng views. Binigyan din ng Hesya na dapat mapangalagaan ang kanilang privacy at dignidad at mabigas sila ng marapat na suporta at pag-unawa. Pinibok ng DSWD ang publiko na maging responsable sa pagkuha ng pagpabahagi ng video o impormasyon tungkol sa gayong mga insidente. At higit sa lahat, unahin ang kapakanan at siguridad ng taong nangangailangan ng tulong. Sa sarang kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, 7 News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa ang Philippine National Police sa pagkapatupad ng security measures para sa pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit and related meetings sa November. Ayon sa Malacanang, nakikipag-ugnayan ng PNP sa mga concerned government agencies, local government units at iba pang security partners para sa deployment ng mga tauhan. Tiniyak ng pulisya ang seguridad ng mga participating heads of state, delegates, guests at publiko, gayon din ang pagkapanatili ng peace and order sa buong event. Patuloy ang paghahanda ng mga otoridad upang maging handa sa anumang posibleng sitwasyon, kabilang ang mga planong protesta kaugnay ng ilang isyu maaaring talakayin sa summit. Hinimok naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang publiko na malugod na tanggapin ang mga foreign delegates habang iginagalang ang constitutional right sa peaceful expression.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang pag-asa na inaasahan po magiging very strong ang El Nino sa susunod na buwan. At maaari pa itong lumakas sa unang kalahati ng 2027. Ayon sa ahensya, kailangan paghandaan ang epekto nito sa pag-ulan at supply ng tubig, lalo na po sa mga lugar na nakararanas na ng kakulangan sa rainfall. Tinatayang 45% o 45 na mga probinsya, mga katropa, ang nakapagtalanan ng rainfall deficit mula na magsimulang El Nino ngayong taon. Nasa ang below normal naman ang ulan sa Luzon, Visayas at Caraga pagsapit po na October, habang mas matindi ang pagbaba ng rainfall mula November hanggang December at posible magpatuloy hanggang unang bahagi pa ng 2027. Kaunti rin ay nasang bagyo sa Philippine Area of Responsibility na nasa 1 hanggang 2 tropical cyclone mula October hanggang December na. Pagsapit naman ng January next year, hanggang 1 bagyo ang maaaring pumasok o kaya mabuo sa PAR, habang maliit po ang posibilidad ng karagdagang bagyo sa buwan ng Pebrero at Marso. Sinabi ng PAGASA na tututukan nila ang mitigation efforts para matulungan din ang agriculture, water supply, energy at public health sectors na makayaran ang epekto ng El Nino.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isa
5: isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Nagpapatuloy po ang balitaan sa XFM News alas 12:19. Live din po kami ninyong pwedeng mapakinggan at mapanood sa SOCMED at sa lahat ng XFM stations Luzon, Visayas at Mindanao.
5: Balitang regional.
0: Unahin natin sa Iloilo, meron pong lalaki dyan sa Maasin ang patay matapos mabagsakan ng mahogani. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
6: Arrival sa ospital ang 42 anyos na lalaki matapos na mabagsakan ang puno ng mahogani sa bayan ng Maasin, Iloilo. Kinilalang biktima na si alias Ray at residente ng barangay Santa Rita sa naturang bayan. Ayon sa Maasin Municipal Police Station, nagpuputol umano ng puno ng mahogani sa tabi ng daan ang chainsaw operator na si alias Arman. Si alias Ray umano ang nagbibigay babala sa mga dumaraan ng mga motorista at pedestrian. Posible umanong hindi nakailag ang biktima at tuluyang nabagsakan ng puno. Nagtamo ng sugat sa ulo at paa ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pansamantala namang nasa kustudiya ng Maasin Police si alias Arman at posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kung sakaling itutuloy ang paghain ng reklamo laban kay Arman. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: Construction worker na graduating student sa Aklan, inulan ng tulong matapos mag-viral ang kanyang kwento dahil hindi nakapasok sa BBM program. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
7: Ang tulong mula sa mga tao at ahensyang nagmalasakit matapos mapanood ang kwento ni J. Mark Inosanto ng Barangay Paningayan Madalag Aklan na isang graduating student at hindi nakapasok sa 5 benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang programa. Marami ang nantig sa sipag at syaga ni J. Mark dahil sa kabila ng kanilang pagiging ulila sa mga ay patuloy pa rin itong nagsusumikap upang makapagtapos sa kanyang kursong Hotel and Restaurant Management o HRM sa Libacaw College of Science and Technology. Si J. Mark ay nagtatrabaho bilang construction worker tuwing araw ng Sabado at Linggo, gayon din sa ibang araw na wala silang pasok. Hinangaan ng marami ang kanyang katatagan kung saan inimbitahan siya ni Kalibo Mayor Joyce Bautista Sucro na pumunta sa kanyang opisina at binigyan ng 20,000 pesos. Maliban dito, umabot rin sa mahigit 120,000 pesos ang naipabot ng pobreng vlogger mula sa mga ipinadalang tulong ng kanilang followers. Maging ang Presidential Communications Office ay nagpabot rin ng tulong sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito ay matapos silang atasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagsagawa ng assessment ang DSWD Field Office 6 at nagbigay ng 20,000 pesos. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Ito naman ina, kapatid, anak, arestado sa bahay na ginawang drug den dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Matagumpay na nahuli ang isang mag-anak sa ikinasal anti-illegal drug bypass operation sa barangay Caloocan, Santiago City noong September 23 habang nabuwag naman ang umanay bahay na ginawang drug den. Kabilang sa mga nahuli si alias M, 39 anyos na ina ni alias Dags, 23 anyos sa driver, habang huli rin ang kanyang tiyo na si alias Mag, 30 anyos sa tricycle driver na mga residente ng nabanggit na lugar. Nanguna sa operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 Quirino, katuwa ng Santiago City Police Office at iba pang mga operatiba ng rehiyon. Nabili sa mga suspect ang isang 0.3 gram ng shabu sa halagang 1,000 pesos na nakuha sa mga ito. Nasumsam sa lugar ang 137 gramo na marijuana na nagkakahalaga ng 16,440 pesos kabilang ang iba't ibang drug paraphernalia. Pangunahin na ang ilang disposable lighters, weighing scale, glass pipes na may drug residue pa at gamit ng mga aluminum strips na isinailalim sa inventaryo. Maharap mahirap ang mga mag-anak sa paglabag sa Section 5, 6, 7 at paglabag sa Section 11 at 12, Article 2 ng RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na dinala na sa Presinto 1. Mula rito sa 104.8 Acts from Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Mahigit 800 barangay sa Cebu idireklarang drug cleared. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
9: Sa 816 na mga barangay sa Cebu Province ang idineklarang drug cleared ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-7. Katumbas ito ng 76% ng 1,066 na mga barangay sa lalawigan batay sa datos ng Provincial Information Office. As of September 17, mayroon namang 18 drug-free at 232 na mga drug-affected barangay sa Cebu. Ayon kay PDEA-7 Investigation Agent Romy Alcantara, tumaas ang drug cleared barangay mula sa 245 o 23% noong 2017. Sa pinakahuling deliberasyon ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, 16 na mga barangay sa Central Visayas, kabilang ang 5 sa Bohol, ang idiniklarang drug cleared matapos maipresenta ang kanilang anti-illegal drug program, intervention at monitoring efforts. Sinuri rin ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang 766 na mga dating drug cleared at 14 na drug-free barangay na lahat ay nanatili sa kanilang classification matapos makapasa sa validation. Ayon sa PDEA, layunin na validation ang matiyak na patuloy na natutugunan ng mga barangay ang mga kinakailangan para mapanatili ang kanilang klasifikasyon. Ang drug cleared barangay ay dating drug affected ngunit nakapasa sa validation matapos ipatupad ang mga kinakailangang anti-drug intervention. Ang drug free naman ay walang naiulat na illegal drug users, pushers, drug den o iba pang illegal drug activities. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: Lalaking 8 beses namang nahuli at nasangkot sa illegal na droga, muling inaresto sa bypass operation sa Puerto Princesa City. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
10: Nahuli sa bypass operation ng PDEA at PNP ang isang lalaki na 8 beses nang nasangkot sa illegal na droga. Ito na ang pang-9 na beses na siya ay inaresto dahil pa rin sa pagbebenta ng shabu kung saan naganap ang transaksyon sa isang bahay na sakop ng barangay Bagong Sikat, Puerto Princesa City. Ang suspect ay kinilala sa alias Mar, 57 taong gulang, 20 taon nang nakulong sa 8 beses na pabalik-balik nito sa kulungan at siya ay residente ng barangay Kalipay. Ayon sa PDEA, si Mar ay nabilihan ng isang sachet ng shabu 1 gram at ang halaga 3,000 pesos at sa mesa na nasa harap ng suspect may mga nakita ring drug paraphernalia tulad ng toter, aluminum foil na mayroong pang residyo o bakas na kagagamit lang. May isang sachet ng shabu na nasa mesa kasama ang lighter at nabawi rin ang bypass money. Nang kinapkapan si Mar, may isa pang sachet mas mabigat. Ito ay nakuha sa kanyang money bag na suot-suot. Lahat ng nasabat na shabu aabot sa halagang 53,400 pesos. Aminado si Mar na pabalik-balik lang ito sa ganitong buhay dahil hindi na raw mababago, kinain na raw siya ng maling sistema. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Diretso tayo sa weather, Katropang Brian. As of 7 o'clock today, nasa Pilipinas na ang tropical storm na si Queenie. Sa bila po ito, mga katropa, maliit din po ang posibilidad na direktang tumama sa lupa ang nasabing bagyo.
11: Katropang Brady, maaaring makaranas ng mga pag-ulan ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa trough o buntot ng bagyo.
1: Para po sa malaking bahagi ng bansa natin, magiging generally fair ang panahon pero posible pa rin ang panandalian na localized thunderstorms o pagkidlat at pag-ulan.
11: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 5.51 ng gabi.
5: Balitang International.
1: Ihatid po sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Personal na sinalubong ni U.S. President
0: Donald Trump, si Chinese President Xi Jinping sa airport sa Washington bilang bahagi ng state visit na layuning mapagaan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pagkasamang sinalubong ni na Trump at First Lady Melania Trump, sina Xi at Chinese First Lady Peng Liyuan sa Joint Base Andrews kung saan nagkaroon din ang military ceremony at flyover. Tatagal ng tatlong araw ang state visit ni Xi. Kabilang po yung state banquet sa White House at pag-uusap din ang dalawang leader kaugnay sa trade, artificial intelligence at iba pang usaping pandigdig. Paunahing layunin ng dalawang bansa na mapanatili pa rin ang kasulukuyang trade truce o pansamantalang pagluwag ng tensyon sa kalakalan. Inanunsyo na rin mga katropa ng U.S. Treasury Secretary na si Scott Bessent na palalawigin hanggang January 10 ang trade truce na rakda sana magtapos po ngayong November 10.
12: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Unang nakuha ni SB19 member Pablo o Gian Paolo Nace ang Songwriter of the Year Award sa 39th Awit Awards. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Pablo sa Diyos, pamilya, SB19, 18, collaborators at iba pang taong tumulong sa pagbuo ng kanyang mga kanta. Bukod sa kanyang individual award, nag-uwi rin ng SB19 ng ilang parangal, kabilang ang Best Music Video, Best Pop Recording at Best Dance Electronic Recording para sa kantang Dungka. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
0: Sip naman sa atin ang balitang sports ng Premium D3. Mga katropa, nag-away si Mary June Adriano ng bronze medal para sa Pilipinas sa Women's Karate. 50 kilogram division ng 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Toyohashi City, Japan. Pinalo ng 22-year-old na karateka si Chinese Taipei Xia Chi Chung, scored 10-3 sa bronze medal bout. Naging matamis po itong panalo para kay Adriano matapos siyang talunin ni Chung sa dalawa nilang nakaraang laban. Ang bronze medal ni Adriano ay ikalawang medalya ng Pilipinas sa karate at panglimang medalya po ng bansa sa kabuuan ng Asian Games. Samantala, nagtala ng bagong national record ang Philippine Mixed 4x400 meter relay team matapos din po makapasok sa finals ng 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. At binubu po ito ni Naomi Kyla Johnson, Michael Del Prado, Gabriel Bonado at Victoria Bosong. Nagtapos ang 3 minutes and 19.68 seconds sa qualifying heat. Ikaapat ang Pilipinas sa kanilang heat at nakuha ang ikawalang overall qualifying spot para mabante sa final. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayon na XFM News Nationwide today. Huwebes, 24 po ng Setyembre, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino, sa Pilipinas, kami po ang inyong kapananghalian. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng pawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, XFM News.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na warm.
0: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Mga katrupa,

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Vision X Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Namamayagpar, mamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
9: XFM Bacolod,
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
10: The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadungong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaing maras. Magatudlong man sa mga id-id yung natural yung mga pamahagi, agad malikawan ang mga ginabatsyag sa ating maras. Gani-dani na atong kamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ngayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga tidbits of information. Ang iban sini nagamayan pero ang iban sini nagakawaw ha sa mga information nga ato sini ginadulong. May kang tanan sa pag-amlig sa aton nga kayong lawas. Ang mga pagtukib tabala sa mga sekreto sa mga ginakaunta, kung anong nagapalain sa mga ginakaunta, ano ang mga nagapaayo, depende sa aton nga ginakaon. Kaya may mga pagkaon nga manamit pero makapalain sa aton ikawang lawas kung masubrahan. May mga pagkaon man nga kung kaisa, huwag mo pagani matimo daw idupra mo na, pero dako galing benepisyo sa lawas. So ang importante may baluan ta kung anong benepisyo kay kung makapaayo man lang sa lawas ta. Ah, inom ta gani ng mapait. Ayhan pa ang pagkaon sang mapait, hindi bla? So kung makabulig man lang sa aton ikawang lawas, bakal tagani ng mahal nga bulong para lang makuha ang simptoma. Ayhan pa makaamlig para nga maglawig ang ato sa ring kabuhi kag pagtinerdis kalibutan. So importante kahibalo kita sa mga dapat naton sini himuon, dapat naton obrahon, kag ang mga dapat gid naton sini nga kaunon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa bilog nga isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Ay base kon may mga palamakutanon kamo dira, may mga clarifications, pwede gid kamo makapadala sa inyo sini nga mensahe sa ato sini nga live Facebook streaming. Much better kon direkta ninyong ipadala sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O rin ganit sa mga Facebook pages balasang ginapamatian nyo nga XFM station para ma-forward diri sa aton. Para nga ma-refer ta sa ato sa consultant kag mahatagan ka mo sang giya kung anong nagakadapat ninyo sa nga himuon. Kag siyempre sa ato sa nga pagparaga dupod tang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, kagsakinandan, upod sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Kagyari naman kami ni Sir Josiel sa pagmanumbalik sa paghatag naman sa inyo sa ayan mga ginagmay malangin ng amon nga mga health information, mga pagdugang sa aton sa nahibala ng adaan, pagdugang sa pag-edukar para mapabako ng aton sa nga lawas that as much as possible mga balatian aton malikawan.
0: Ang mga gamay nga bagay ni naton pag-ineglect, ni naton pag-ibaliwala kay pariyosin ni din naghahalin kon kay isang dako nga komplikasyon kaysa gamay man lang nga bagay. Parehas ni karon kung diabetic ikaw, gamay man lang matuod ining siit sang kawayan, gamay man lang matuod ining mga nagapila sa ato sa ning tiil kung kaysa or party sa lawas, Doc Leo, pero kung mapabayan ta, that may cause sang malala sining komplikasyon, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Maraming saling bala sa iban nga halin sa limotog, kadto sa bako cake, pakadto sa bako kang.
0: Awan na nga, kung hindi nagigani makapara kon pigado gani hambal nila nga tap sa tok nalanite tak na kahimuon tang sulod lang niya.
1: Yung pas na eh.
0: So dapat kahibalo kita sa mga dapat naton sinihimuon tagamling sa ato ni kayong lawas, una sa tanan para makalikaw kita sa malala nga pamalatian, ikaduha kon may ara na gid man kita existing sini nga mga balatian or medical conditions, makapahagan-hagan kita sang mga pagkaon nga makadulot sang kalalat-an sa ato sini kayong lawas, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero mas manami gid nga ang mentality naton kontani, Sir Josiel, ang leaning tabala. Medyo malihis-lihis naton nga diri kita sa patagya sang prevention. Though ang kalabanan balan, Sir Josiel, ang termino balan naton, ang balanon nga kung hindi ko nang paglukpan di maghulag bla. Kalabanan namo gid sa nan, Sir Josiel. Ang butang balon bisan no ta kayaw, yaw diri sa kun anong maayo sa ni pagabot sa prevention para nga hindi kita magbalatian. Kada mo gyapon sa nagapamati sa aton, Sir Josiel, nga samtang maayo pa, daw ay balagi na sapak ang pag-abot sa mga ginatawag healthy nga mga pamaagi sini para ma-maintain ang ikaing lawas. Kalabanan gani, in fact, Sir Josiel, sa mabaton naton sa nga mga message, Dok, ano bulong sa amo ni? Ano bulong sa amo na? Kay Dok, kalaing gan sa akon sa nga pamatyag. Samantala, dari sa aton, ganitang huagid naton, nga kutob sa mahimo, ang aton, bala sa nga panghuna-huna, mo-focus kung tani sa prevention nga makalikaw na kita sa pagbulong, kunara na balatian.
0: Ininyo paghulat ta balang Hambal na lang kamo soli he. Ti daw way kamo magpati hambal ni Dok Leo kag hambal ni katropang Josel to dapat amohon ta sini. Ti tanawana ang pamasulanay na bala sa uli he Dok Leo. Uling paghinulsol. Amo na gani nga ti igasiling kita pa konsulta kamo dayon. Kun hindi kamo kahibalo kon ano ina nga simtomas ang balatian. Mahambal kamo ti mahal ang consultation. Actually may libre nga consultation diri sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, may clinic kita. Kanto lang kamo dara, 9 o'clock in the morning, may consultant kita dara, hasta ina maghapon, mga 4 o'clock to 5 o'clock, pwede kamo dara makakanto, libre gadyang konsultasyon para mahibaluan ninyo kung anong kulang ng mga nutrients sa inyo sining lawas, kag anong dapat ninyo sining imnon o kon kanon, kag kon may ara na gidman kamo balatian, at least magiyahan kamo kung anong mga pagkaon nga dapat ninyo likawan, kag anong mga pagkaon nga dapat ninyo i-prioritize.
1: Correct, Sir Josel, kaya dapat mag-umpisa kita sa panugod nga husto, Sir Josel mo. Kaya ang resulta, balaan, ako nang balatian ito na ginabatsyag subong, kalaban na resulta na isang way kita bala, ako nang kulang kita sini sa ihibalo, kundiin kita sini magsubay bala, nga dalanon bala, Sir Josel. Kay tandaan na ito, kun ang aton sini ginatawag leaning or nakaanda naton nga diri kita permisa pahapos diri kita permisa convenient lang kita laban-laban gid Sir Josel pagkadto gid na sa problema sa ikaing lawas pagabot sang panahon. Pero hindi man kita malipat nga pagabot naman sa prevention ang magluwas nga kinanglan ta magprepare sa mga utanon, kinanglan ta magkaon sa mga prutas, may isa manggali ka convenient way nga bisan paano Sir Josel makabulig-bulig sa aton para nga masuplayan ang ginagmay naton nga kakulangan sa kalawasan, mga bitamina, minerals, antioxidant, bioactive compounds. Pinaagi mo Sir Josel no sa adlaw-adlaw naton sir nga pagsuggest nga hindi naton pagkalipatan na pagtumaras naton na ultimate trio.
0: Ang pagsagod sang ikayong lawas o kon pag-maintain sang good health actually wala sang shortcut. Ang may shortcut lang dira ang mga pwede naton sininga pasulod sa ato sininga lawas nga mapuslan sang lawas ta agud tong hindi kamo inconvenience or hindi kamo kabatyag inconvenience or hindi inconvenience sa inyo hindi bala sa gabal kay pareho sining hambal nga ti nano na mala na nga pakanon nyo lang kami kautan bala nyo nagid nga hindi kami kautan pro sako kami pro may convenience na nga pamaagi para mahatagan sang maayo nga supplementation ang lawas ta halin sa mga natural sininga masangkap kag sa pagproseso sa lawas ta sa natural sininga pamaagi katulad na bisang ato sininga mga food supplements just like Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Santon Vitamin C hindi ka na Dok Leo mag-usap sang garlic.
1: Correct Sir Josel, no? Which is kadamo sa nag-reklamo tungod sa sabor sang garlic, especially may one time na kuhaan kita Sir Josel, may encounter kita nga siya, hindi ko yung magkaon. Do, kati, imaginable lang makadok ko sa opisina, may istoryahon, kagapangalis nga ko kayo. pero pwede galing naton Sir Josel, mapasulod. Kung baga, ideya-ideya lang na mapasulod naton sa aton siring alawas, nga hindi kita maka-experience sa mga ma-experience handlan naton, unlike kung laba, kauno naton nga direkta. Though, mas manami tani kung direct from the source, lamang mabalaan naton kung paano. Kaya ang ano manami, Sir Josel, sa mga method of preparation para maging beneficial sa aton lawas.
0: So, amo nang pinaka-importante sa tanan, mabudlay matuod, mag-utan aga, pang-gakarirahay ka mo kagagutok gani sa CR, kag sa bathroom, kung magpaligo. Kaya nga, may klase ang isa, may opisina ang isa. So, gapilahay pa ka mo pati sa bathroom. So, kinanglan mo pa early, mabugtaw karon kon malate ikaw, bi karon bugtaw. So, mahambal ikaw, timautan pa ko sini. It takes mga 1 hour to prepare niya, malate na. So, balon na lang ka mo Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santon Vitamin C, at least. Masuplementuhan ang inyo sining lawas on that particular day nga sako ka mo. Pero today, Dok Leo, isa naman ka sikrito sining aton nga sipad-sipad doon, Dok Leo. Pero damo sining kauyon, Dok Leo mo?
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa ning juice na bla? Bawang iban sa ni singya mainom ko bala sang pineapple juice para maghamot.
0: actually, nabasa ko da it was already a medical discovery. Nga kung palakaon kagali sang pinya o kung pineapple, pala inom ikaw sang fresh pineapple juice, ah, hindi nang sugary, hindi nang may kalamay. actually nagapahamot ina sang discharges sang babae kag lalaki.
1: Mm.
0: Magambal kita discharges saya sining sexual organ. Sa mga may kalag-kalag do dyan, hindi namun no pag-i-explicar. But panami ko no inisang scent, sang discharges, sang sexual discharges, sang babae kag sa lalaki. I've read that and I've confirmed that on several publications, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil.
0: No. Si Tisubong, hambalantay na kung paano... Ano din pahamot ini Dok Leo?
1: Ambal sa kilala ko Sir Josel paamag.
0: Pero manamit ini kay hindi lang nga nagapahamot sang discharges sang babae kag lalaki, sexual discharges sa. Pero ang iya sini nga sagunot kon kaunon mo bala, kon fresh ang kaunon mong pineapple kon pinya Dok Leo. May kabulig gali sining fiber niya sa manami pagid sining discharge ano man imo pagpamuhin Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kaga actually hindi lang pamuhin sini ang mabenepisyuhan sa aton Sir Josil. Kundi kadamo pa sa gratuag ukon wide ang range sini isang health benefits. Lamang makilala naton Sir Josil kun diin bala naton nga parte sang pinya kuhaon ining dagaya nga compounds nga makabulig damo mabuligan sa parte sa naton sa ring lawas kay mga health conditions nga mahimo naton Sir Josil nga masuportahan para mga balatian malikawan or kung may ginabadyag na sa kalawasan ang mga kondisyon nga ina masuportahan nga madasig kita sa nima umpawan.
0: Okay, kun kaysa kundin pa atong ginahaboy tanga parte sang prutas katulad sang pinya. Kag iban pag sini nga prutas just like sa mangustin ang ginahaboy tang panit ara gali sa panit ang mas madamo sini nga pwede naton mapuslan kag mas magamit sa ato sini nga lawas for our protection towards good health Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, amo bala nga kun nahibaluan naton ang tagsa-tag sa kaparte sa isang tanong pag-abot sa phytomedicine. Kumakita mo Sir Josel sa merkado na ikaw na lang mahalawhaw mo. Kana mo sa mga bahin, sa mga utanon, mga prutas na ginahaboy lang, nagkakadunot lang, which is dito galinda mo sa inyong mga benepisyo.
0: Oh, so dapat maintindihan nato na kagipaintindihan naton sa inyo subong kagdiskubrihon tang sekreto sang pineapple kag ang ipiktoya sa ato sa inyong ikayong lawas. But una sa tanan na rin istoryahan na ginman pineapple. Laban-laban sini ang iban damo istaka subong sang pineapple pero nagmahal na subong hagtig ulula nabi during summer time diri sa Pilipinas grabe gid yang pineapple may ara pa it's a year round production o galing kalabanan sini dira ka na makakuha sa bukid-bukid nga parte unlike in Mindanao ha kadamo sang supply dito ya sang pineapple pero may hibalon ta na karon may specific sini nga variety sang pineapple nga mas maayo gid ha para kuhaan naton sa mga nutrients. Unas tanan na Bidok Leo, anong may ara sa pinya o kung pineapple nga makabulig para sa pag-maintain sang ikayong lawas ta?
1: Speaking of pineapple, dagaya ini Sir Josil sa vitamina, mga mineral sa kadanglanon sa aton lawas, mga natural plant compounds. Kag may isa siya kaginatawag special group of compounds, Sir Josil. Nga kadamo gali sa benepisyo nga maidulot sa ni sa aton sa ringa lawas na makabulig man upod sa healthy lifestyle para mga balatian aton malikawan. Ang ining isa ka special group of compounds nga makabulig sa aton lawas, Sir Josil, nga ara sa pinya amo ni ginatawag naton sa nga bromelain or bromelain.
0: Ano ining bromelain Dok Leo? If I speak kon palakaon ni kau pinya amo ning nagapahamot Dok Leo. Anong iya sini ginahikot sa lawas na nga makabulig sa pag-maintain good health Dok Leo?
1: Actually isa sang ginabulig sini Sir Josel sa bromelain sa aton ano mayor bala na do na anda na bala naton kung magluto kita bala sang karne. Actually mga kusinero kabalogin sini sa pagluto sang karne ginahulom anay nila na Sir Josel sini sa pinya.
0: Ginamarinate.
1: Correct Sir Josil, mga 30 minutes to 1 hour nga pag-upod mo dira sang pinya. Recommended Sir Josil ang freska nga pinya. Hindi ang nakadilata, hindi ang mga nakatatrapak nga pinya ha. Kundi ang fresco gidiya nga pinya, ginkihad mo, agin slice mo, panitan mo, ginkihad mo, kaginupod mo, marinate dira sa karne. Kaya nagabulig ni Sir Josil para madali maghumok sini ang karne. Kaya nga man, ang bromelain nagabulig para ma-breakdown ang protein. Nagabulig man na ni para sa normal nga pagtunaw sa aton sa ginakaon. Kag nagabulig man na ni sa aton sa ringalawas para sa normal inflammatory response.
0: Ati magluwas gali sa nutrients nga makuha nata sa pinya, just like bromelain. Ang bromelain nagabulig pagin pahumok, no? That's the purpose. Hindi lang gali sa sabor, kundi nagabulig pahumok mismo sa karne.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So, it's not only para sa sabor, labi na gid sa managaluto karne, ang marami gid lactan permis ang pineapple o kon pinya estofado mo.
1: Mm.
0: Sa managaluto, balababoy da. Ina nag-uyog-uyog bladok na yun, ha? Tambok yab lang, may unod nga manipis, simon mo estofado.
1: Correct, Sir Jocelyn, ano? Pero ang may mga ginaluto kita Sir Jocelyn, especially combination, ano? Manami man to ginalakot ang pinya sa estofado. Pero kalaban na ginalakot sa Sir Jocelyn is mga kuana eh, mga na-process na black.
0: Oho.
1: Kumbaga, obrihan mo na lang sa lata, kuhaon mo na lang sa puto, sa ginalakot dira. Andamang kita kay ginakabig mo na lang Sir Jocelyn nga sangkap man yan na o kung combo man yan na para sa insulin resistance.
0: Kahit may mga ingredients na ginalakot dira, Dok Leon. Mm-hmm. Hindi na pure.
1: Correct.
0: Ang estado balasang pinya.
1: Kag makasiling kita Sir Jocelyn, basiway naman gani sang bromelain tungod sa processing.
0: Oo. Kahit binaton ginakiyad-kiyad, hindi gagig niya sa processing. Kay bisan sa lata, yan ang ginasulod. Actually, kung ang balon na ragin man, ideally, ang pagsulod sa lata, sometimes, hindi man ma-maintain ang temperature. Bangod sang baylo-baylo sang temperatura sa lokasyon sang kinihad nga pinya, pineapple juice, sa lata, may mga chemical reactions sa kon kaisa nagatagas man ang lata nga makadulot sang tawag nato sa ni side effects sa to sini nga lawas Dok Leo.
1: Correct Sir Jocelyn, beside ang heating naga-destroy na Sir Jocelyn sa bromelain.
0: Mm.
1: So nagaagi na sa pag-init balan Sir Jocelyn ang mga dilata.
0: No.
1: Kag ang parte gidiya sang pinya nga dagaya sa bromelain, makasiling kita Sir Jocelyn nga ti blanco na. Ano ba yun ang parte?
0: Naglalayas na. Nagkalamatay na.
1: Mm-hmm.
0: I don't know kung ang proper term sa Ilonggo, naglayas o kung nagkalamatay na.
1: Mm-hmm.
0: Nagkaladula na, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why na? Pero nutrients ang ginalagastay. Butambalon sa niya ang makabulig sa lawas ta nutrients. Anong nutrients, Dok Leo, nga may ara magluwas sa bromelain na sa pinya?
1: Isa ini Sir Jocelyn sang kinanglanon sang tanan nga tao pero hindi kita makahimo sini amo ning vitamin C isa ni sa nutrients nga makuha naton sa pinya nagabulig suporta para sa mabakod sa ring immune system function kag collagen production may mangganismo dinhi para nga makabulig para nga magbakod pagid ang aton sa ring tulaan man may fiber kabalo naman kita nga for digestion for constipation and regular bowel movements kinanglanon ng fiber may water man dinhi Sir Jocelyn no para hindi magita ma-dehydrate kag may antioxidant compound na nagabulig protect sa aton sa cellula batok sa oxidative stress kag syempre ari ang bromelain nagabulig ini para ma-digest ang protein kung protein digesting enzyme ni siya nga may ara man sang anti-inflammatory effect sa aton o kung benefit nga nakahibalo naman kita ginabalik-balik na mo ni Sir Jocelyn diri nga kadamo sa mga kondisyon sa aton sa ringalawas nga ginaangot ni sa chronic inflammation.
0: Amo ni basta gani makaagi sa processing, ang laban-laban una madula dari. Labi na gid kon makaagi sa heating process. Ang una ni nga vitamin Dok Leo, malayas gid ni sa kamadula, mausbong ni vitamin C.
1: Correct Sir Jocelyn, because vitamin C is a heat sensitive siya nga vitamina.
0: Mm. Kag kun ara pa gid man Dok Leo, kumo kay ti sinimbugan ni nasang tubig or hindi pa na pure nga pineapple juice gid ha. Ang ara sa pineapple slice kung kaysa ang commercially available may simbog na nga tubig ti anon to you ginaula sa iba na yung mapuslan yang yam lang chunks eh na tawag ta mo gali kay ti ang nutrients ato na to tanan sa tubig Dok Leo kay ginlublub mo da for pilayhan bulan na basi tinuig na.
1: Sumatingala siguro kita Sir Jocelyn natin nga ang ara sa lata hindi mapanusaw.
0: Ay may preservatives.
1: Correct.
0: Oo. Ti ang preservatives ha, we don't know kung anong ginakot nila na, pero ara sa label.
1: Ito ang mga ginagamit sa Sir Jocelyn sa mga food grade manina, no?
0: Uh-oh.
1: Pero pinakapunto, pwede man kita makakonsume o kung makakaon sang pinya, direkta mismo sa prutas sa panita naton, islice naton, yung aton kaunon.
0: Ang katamad lang naton kung kaysa magpreparar, Dok Leo.
1: Correct.
0: Bangod gusto naton permi mahapos. Amo na gani nga bangod sinang aton sining mentality mindset nga gusto lang naton magpahapos kay sako ka pa sa pagtrabaho para makakita kwarta pagkatapos pakabudlayan mo pag ikaw galingon mo may readily available Tama na gani may Santon Plus Gold Capsule kita Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C para mas mapos sa inyong pag-access sang dugang suplemento sa inyo sa ninyo ikawang lawas.
1: Amo ni Sir Jocel yung isabla ka side nga pwede man kita gali magpahapos nga bisan paano may benepisyo sa aton sa ninyo lawas. Like for example bala, pag-abot bala sa naandan sang mga Pilipino nga nagreklamo sa aton nga doko mag-inom ko kafe nagasulab akon sulok-sulok doko mag-inom ko kape nga daw may nagapalumba sa akon sa nga dughanaw parting akon sa nga gatawag
0: palpitation.
1: Yes, nagapalpitate. Pero paglipas Sir Josil mga pigyapon. Tapos mareklamo naman lahat. Sabi mo kung nano, ang automated sa yung question, untate ang pag-inom sang kafe.
0: Oo.
1: Dira sa Sir Josel masunod ako kon masunod ang negosasyon.
0: Ambala ang tatanya. Hey, tinunto na nang imo gareklamo lang kuya gapalpitate ko ita ko ya magambal mo tata ko para.
1: Kay dira Sir Josel masunod ba nang ang yo nga tiway na doksong pwede gali kapihon. Na dira na sa Sir Josel magasulod ba nang aton sa mga healthy coffee options. Premium D3 premium D3 coffee mix like Santon Gold coffee mix and Santon Plus coffee mix.
0: Kon hindi ka mo hiyang sa kape ninyo, try ninyo ang mga variants ang kape sang Yes to Health, ang Santon Gold coffee mix, premium D3 coffee mix and Santon Plus coffee mix. Kiti hindi kin man kamo mauntad sina kay pati na ganing iban hambal nga na sige hagid bala inom siling niya kay hindi kagid magdugay.
1: Mm-hmm.
0: Ah, pag ayo-ayoyas niya pwede na niya. Pabulong taliwats niya kon magbalatian.
1: No, kag hindi lang sa cafe Sir Josel kada mo sa nabalaan jo nga kon magbatya gani. Bado halos ta lang tanan sundon gid id-id kayo pagsunod. Pero kung mapawanan ganyan sa Radyo Sel, balik mong yapon sa naandan. Pero may nakapunto sa Riyan mo ni. Balan mo ga balik, malang kita sa Radyo Sel sa naandan na ito nga di makapayo sa lawas na ito kung waay kita sinising substitute.
0: No.
1: Or kung waay kita sinising may ibulos. Ti sa mga nagapangita sa Radyo Sel sa kafe, ti kung waay gaman sing imnon nga iban nga klase. Dira o kung pilian, matintar gaman sila sa Radyo Sel mag-inom yapon sa naandan nila nga coffee, bisan pa hindi mayong ilang pamatsag afterwards. Pero kung naribo, may ara kasang Santon Gold Coffee Mix. Amo na balagi na siling lang naton Sir Josel ko sa iban bala nga feedback sa aton siling bo ari malang gali ni Doc ani dugay ko na ni nabalaan.
0: Pero kon sa pineapple bala ining commercially available kagang fresh pamangkot la lang sa ila Doc Leo why man kamo matingala nga kon sa fresh lain-lain ang sabor may maslo may matamis. Nga kon ara na sa lata pala riyo sa sabor. It's because nga tinimpla na ginpagi na sa sistema para magpalarihos ang sabor ya Doc Leo.
1: Correct Sir Josel. Kag hindi kita malipata, tanagin na ton ang ginatawag isa ka special nga group of compounds. Nga kinanglanon sa aton sir galawas kung may dako kita nga benepisyo, wala na dira sa nakalata.
0: Insert naglayas na.
1: Magluwas na naglayas sa Sir Josel, ginkuha gidiya.
0: So ti nga sa mga palakaon iya sang pinya be. Na sino sinyo da hindi kauyon sang pinya? Ang kalabanan sa aton di malang kauyon kon ara pang mata-mata ya kay masagupra na mo. Matig-abala. So amo na nga kon magpapanit kita, ginapalukad tagid ang mataya. Kay ti masagupra hindi kita kauyon. O kon sa mga kanon pa bala damo sang pasi. Damo sang tawag nato sa ni mga hindi man binlod ha, pero pasigid kag upa masagupra kon usapon nimo katulad man sang pinya nga damo sang mata. Pero anong madulot siya sini, let's say for example sa naglain nga mga party sa ato sini nga lawas organs tabi Doc Leo, anong mabulig yabi unahon nato nabi ang organ naton involuntarily functioning. In short, without the dictation sa ato sininga mind, gatibok-tibok na siya mo ang ato sininga korason Doc Leo. Ano mabulig ya to maintain maayos sininga kondisyon sang korason ta Doc Leo.
1: May kaugaligo niya Sir Josel nga planta mo. Ang aton sininga korason mo. Ang iban Sir Josel kulbaan magsakit tila sa nga dughan tila sa nga paginhawa iban sini nagasalasala na nagarattle na ang shoes na katama no abi nila problema na sa heart pero gali Sir Josil basi symptom lang to sa nga ginatawag GERD pero ari kita para maproteksyonan ang aton sa nga heart taging aton sa nga circulation or cardiovascular system na ton kaon kita regularly sang pinya nga man ang vitamin C nga ara dira sa pinya kagang antioxidant nga ara dira nagabulig para sa aton sa nga cellula batok sini sa oxidative stress kag nagasuporta ini sa aton sa nga cardiovascular health hindi kita maripat ang gapabilin gyapon Sir Josil ang datos nga ang problema sa kurason kag kaugatan isa sa nagapanguna gyapon Sir Josil nga kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino.
0: Amo ni gon magbakal na kamo sa mga preserve nga mga fruit juices just like pineapple juices may nabutang dira nga with added money for the heart.
1: Mm-hmm. Fortified.
0: Fortified for good for the heart.
1: Mm-hmm.
0: Good for whatever. Mm-hmm. May ara na da kung makita ninyo sa mga pakete.
1: May drawing pa na ganang iban sa heart.
0: Pero tingala kung heart nila yan, purple, Dok Leo. Hindi kay pula, no?
1: Basi wine oxygen.
0: Okay kon na ang tao kung magkulang sa oxygen, naga-purple lang yan sininga. Kuko, concentrated bala imodugo, naga-purple. Pero, aray, Dok Leo, kung may ara, abi, for example, mga joint pains, suffer sa arthritis, iban pa nga causes ang joint pains, pwede pa sila kakaon sang pineapple sini, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josil. Kaya basis sa pagtuon ng bromelain nga aridri sa pinia, basis sa pagtuon na, no, nag-support ini sa normal inflammatory response. Nagabulig ini para masuportahan nga ginatawag mapakomportable, mapatawahay ang aton sa nga pamatyag. Tugas ini sa ginatawag his all nga dulot sang pabalik-balik sini o kon nagaabot-abot nga joint inflammation. That's why ginakuan gani na to, na ginasuggest gani na to sa aton mga tagparamati kung nagpamangkot sila ano mayo sa palanakit sang kalawasan, ano mayo sini sa hubag sang parte sang akon sini nga kalawasan or mga joints, nagasuggest kita Sir Josil nga tumarani na sang NSAIDs. Or isa diri amo ang says the pain kay may anti-inflammatory property ini siya whereas kung nagkakaon kita sang pinya tungod sa bromelain may ara ini sa ginito kung nagsuporta ini Sir Josil sang normal nga inflammatory response butang balon kung may nagabanog dira mabuligan niya madasig Sir Josil ang pagkupos sina kung may nagasakit dira mabuligan nga tungod sa itong irritation and inflammation maamat-amat kuha kag maumpawan kita sa discomfort yung mabatsagan na ton
0: amo ni nga kung palakaon galik ka sang pinya isa sa mga mabulig yas ini gali Dok Leo nga hindi ikaw mag-suffer sang too much sining pain due to inflammation sa imo sining mga joints.
1: Correct Sir Josil. In fact ang iban gani sini sa mga nakabalo-balo ha. Ang pulp sang pinya bala kung nag-juice bala sila ang sapal sini ginatapal nila sa ila sini tuhod kung nagabanog ang nagasakit. O din mga parte sa ila sining lawas. Though, ang pagtuon niya nga ti ang bromelain para maka-benefit kita sini pasulod naton sa aton sining lawas through sa aton sining pagkaon or imno naton.
0: Actually kon na hindi gid man tama kasakit, makabulig direkto limo, pahagan-hagan lang makapasooth sa imo sining pamatsyagan. Kon na hindi gid man tama kasakit ang mga joints nimo, banyusin niyo lang anay Santon Plus Herbal Oil.
1: Correct Sir Josil, ara yan Santon Plus Herbal Oil damo na gid niya sang nabuligan Sir Josil. Madumduman ko, nakaupod ko sa isa kakilalang nagpa-massage ba? Prior to that, standby-standby yan ay, may napanimuhuan to nga daw something ba? Kaya may nadumduman ko sa nagiligad pa nga mga tinuig. Kadugay na nga mga tuig, Sir Josil. Okay, wala tagulang na ta, no?
0: Hindi, nagligad lang ang tuig.
1: Sige ko, mo giniginabanyos kung may rayuma mo. Unlike iya sa ginatawag Santon Plus Herbal Oil, Sir Josil, nga tima humot iniya. Hindi siling na traditional balang, though ay kita nagambal, Sir Josil, nga hindi mayo ang mga traditional nga balanyos, ha? Pero may naka-point na ton, nga ambag na isang kilala ko, so yung mapanimahuan mo na kung magpuli ka na sa balay ka daw hindi kasi na do hindi kinaandan nga nagapamanyo so sana kung nagasakay ka sa jeep kung nagakommute ka whereas ang Santon Plus Herbal Oil Sir Josil nagasakay ka man sa jeep or makommute ka man nagaofisina ka man so eskwilahan ka man sini, pwede mo niya gamiton kati mahumot ang iya sini nga scent.
0: Ang nanghambal nila nga, mga istorya sa tinigulang bala. Ambal sa nga saway, ayos niya, basta gani, riyumahon ang akon nga banas niya, tultulan ko kundiin siya.
1: Mm-hmm.
0: Di paano matultulan? Ah, sila niya, sundon mo lang kundin ang baho, sila niya, tultulan mo kundin sa
1: kay naman yun siya.
0: Kay naman yun.
1: Amo man ang Sir Josil, kung naandaan na nilang Santhon Plus Herbal Oil mo ginagamit, kamano naman silang ara ka.
0: Mm.
1: Kaya nga man, ma-identify na nila sa niyang humot sa imo sa ginagamit. Makasalin sila nga, ate, Santhon Plus Herbal Oil ang ginagamit. Kasi siguro, nag-akwani, nag-likaw ni sa sapat-sapat yung lamok. Isa man na sa impresyon, Sir Josil.
0: Oh.
1: Kaya nga man, nag-bulig, parang hindi kita mapalapitan sa ni sang sapat-sapat, sang lamok. Magluwas nga, mga palang-alay, palamoy po sa kalawasan, nagasugod sa ni nga palamaol sa aton, sa ni nga mga parte sa kalawasan, dira, ang mabuligan niya pang maremedyo handag masolusyonan.
0: Actually, ang scent gali nga nagalapta, nagaupod sa hangin, Dok Leo, sa Santhon Plus Herbal Oil, makatabo gali sa lamok, no? Ang scent niya pa lang, ha? Sa Santhon Plus Herbal Oil, parius ni sa sulusang balay, mamanyos ikaw. Abi mo, ikaw lang protected. Ang lamok, hindi magpalapit sa imo. Kung may tupad ka, hindi man dali-dali makapalapit because ang scent ara da sa imo sa kagadala na da protected somehow. Iba niya party sa imo sininga tupad, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero hambal sang kilala ko recently lang, dalangas-langas mo lang ah. Siya makatabog niya, Dok, sa lamok ang Santhon Plus Herbal Oil, no? Proven and tested na niya, no? Niya mo? Prosing niya makapalapit sa manugutang. Oh. Siya may kilala ko siya. Ikanami sa imo sa humot sa imo sa niya kuha, no? Nga ginagamit, no? Ano na nga perfume man?
0: Yeah.
1: Or ano na nga lotion man? Ang balya sa niya, Santhon Plus Herbal Oil. Sa kanami gidi yan, no? Nami pagid siyang imo sa niya panit. Di pwede takahulam da.
0: Ako nang delikado. Basta gani, pag-approach siya palang ko, no, pasakaili da yun.
1: Mm-hmm.
0: Ang ibang sinas niya, insakto na, napilaw lamon mo. Why, pagkatapos, Dok Leo, ka-explicar, ha?
1: Ang ibang gani, sina, why ko extra subong, ha? Kapadulong pa lang.
0: Mm.
1: Oh. Parang hindi na nga daan mong porma.
0: Now, balik kita dari sa pinia. Ang mga binipisyo makuha ito sa pinya. Ang isa dali, Dok Leo, ang hambal nila, siling niya, ay daw, hindi ako permi matunawan, siling niya, hindi ako magkaon ka pinya, kay grabing sa gunot niya, yung pulp niya bala. Niya ba, hindi ako matunawan, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, ang sa gunot, yun man sa pinya, nga ini, ang fiber, yan, hindi magin ni matunaw, totally sa aton, siling lawas.
0: Mm.
1: Pero kinanglanis, ang aton, siling friendly bacteria. Pero ang isa man kabagay sa nga dapat tatanig konsiderar nga ang ginatawag bromelain nga halin diri sa pinya kag sa sagunot sinisang pinya makabuli gini specifically tunaw kung nagkakaon kita sang karne.
0: Mm.
1: Mas budlay tunawon, Sir Josil, ang karne ya kaysa sa pinya eh.
0: Uh-huh.
1: Kung hambalon man gid naton. Pero may nakapunto tari kung nagkakaon kita sang karne makabulig tunaw sini ang bromelain halin sini sa ginatawag karne nga ginkaon naton. Pero magluwas iya sa pinya, may iban mo yan, Sir Josil, nga makatunaw man sang protein kung magkaon na kita. Kanagabulig ah. Overall, sa aton sa digestion and ginatawag bowel movement, ang pagkaon sa isang pinya, magluwas kanagabulig man panami sa aton sa panunaw. Kaya may built-in kita, Sir Josil, nga panunaw kung protein ng aton yung pag-istoryahan mo.
0: Mm.
1: May ari kita sa aton sa nga tiyan, may ari kita sa aton sa nga ginatawag small intestine. Pero makabulig, Sir Josel, kung may pinya pagkikita, especially sa mga nagakaon iya sang karne kag nagaproblema sila nga mahina ang ila sa nga panunaw.
0: No. So ti amo nang nahambal naton nga may ara gid na permis ang lalud. Ang ato sining ginakaon, may indi gid ya matunaw mo sa mga ginakaon ta basta solid. Amo man na sa pinya, galing kay may mga ginakaon kita nga ang insoluble, hindi matunaw nga fiber, nagabulig panami pagani sang ato sini nga pagpamuhin.
1: Correct, Sir Josil. Like for example, bala, kung madumduman sang aton sa mga tagparamati or hindi man madali malipat, Sir Josil, eh. kay ginabalik-balik mga ganina to. Ninyo kon ga problema ka mo sa panunaw. Isang makabulig sa inyo ang pag-inom sa isang Sunthorn Gold Herbal Tea. Nga man, speaking of panunaw, ang mga sangkap sa inyo nagabulig, Sir Josel, para magnaming ato sa inyo panunaw. Like for example, Sunthorn Plus Herbal Tea or Sunthorn Gold Herbal Tea, ang isa sa inyo sa sangkap nyo na nagabulig sa panunaw na to para sa gastric motility, nagabulig pa Sir Josel para sa post-meal glucose balance na to, ang cinnamon nga ari diri. Nagabulig si Sir Josel para sa manami sa nga panunaw. Hindi pa basta-basta mag-spike nga ton sa nga sugar. Kagin kombinar man Sir Josel ang turmeric diri sa purpose nga nagabulig ini para masuportahan ang aton sa nga bile. Kabalo kita nga kinanglanon ng bile para matunaw ang fat sa aton sa naging kaon para ma-absorb pagid na ton ang pila pagid sa nga mga fat soluble ng mga vitamins na ton. That's why tuman ka-importante ining turmeric kag cinnamon Sir Josel, especially kung pagbulig sa panunaw ang nutrient absorption ng aton sa nga pag-aistoryahan. That's why nag-suggest kita sa nga pwede kita sa nga makainom sang Sunthorn Gold Herbal Tea pagkatapos ang isang kaon or para nga tawhay aton sa nga digestion, tawhay aton chan antes kita magtulog, 1 hour before bedtime, inom kita sang Sunthorn Gold Herbal Tea na kung tawhay aton chan Sir Josel, tiposible gid, kaglaban-laban gid, nami, kagbahamuok ang aton panulog sa gabi.
0: Pero kung kombinahon mo, Bidok Leo, na anad ka inom sa Sunthorn Plus Gold Herbal Tea, nakakaon ka sang pinya, okay lang, Dok Leo.
1: Away man problem si ni Sir Josel, ano? Kahit puro malang ini, alam ba, ang pinya, ito natural man ayam mo.
0: Oh.
1: Natural is, ayang makadulot sa aton sa nga lawas or makahatag sa aton lawas ang mga vitamina, kaga minerals. Pero, may kuhan kita, Sir Josel. May rekomendasyon na kita, kung may suggestion na kita, sabahin sang pinya nga kaunon, kag ano kadamo ang aton sa nga kaunon.
0: Oh. Diskusyon ng tanadugay-dugay, ha? Sa overall naton sining tawag immune system naman nga nag-away actually sa mga bakterya, fungi, mga nagasululod sa lawas that causes infections bala. And that includes also viruses. Amo ning pinaka fatal kung sa mga viruses mo. Kiti ang iban sining mga viruses way pakita sang bulong abi nga makatapna bala kag makapatay. Kundi ginapaalam lang ato sa ning immune system kay ginapabalo, kilalahon mo na basta ganiyan mo na uniformiya kontra na, ha?
1: Correct, Sir Josel.
0: Oo. So, overall naton sa ning immune system, Dok Leo, may mabulig dari ang pagkaon masamis ang pinya?
1: May mabulig, Sir Josel. Kagari, ha? Always gid naton tandaan nga hindi na kita bala magpulok-pulok bala pangita sa mga vitamina o kung mga suplemento kung may ginabatsyag na kita sa lawas. Kaya nga man, diri pala yung dapat nga healthy ang aton pamatsyag, minti na roon aton nina para makalikaw na kita sa banatian. Pero kung maginabatsyag na kita sa lawas, hindi kita may expectar kung maginom kita sa mga suplemento, Sir Josel, or kaon kita sa utanon, maumpawan kita dali-dali. Kiblan mo, ginagamit o kung may proseso para susulod sa aton sa nga lawas. Pero kung nalimbawa, regular kita nga nagkakaon sa isang pinya, especially kung season, nabiti tag-ilinit ka din, no? Mas matamis ang pinya. Kung tag-ilinit, Sir Josel, mabuligan gali nga ang aton sa nga immune health. Mas nagapagsik sila, mas nagaalam sila, mas nagamabinantayon sila, kay dagaya sa vitamin C ang pinya kung regular kita nga nagakaon sini.
0: So kung magdagya ang pinya, isa sa mga sources naton sang enough supply sa vitamin C sa lawas, takaon kita sa pinya, pero ang nagakabagay, kag nagakaigo lang kadamuon kay discuss nato na dugay-dugay with Dok Leo, ha. Pero sa lifestyle naton, Dok Leo, natawag nato sa ninyo mga lifestyle diseases that affects our cardiovascular system, that also causes diabetes. Kalabanan sini mga ginatawag nato sa ninyo mga lifestyle disease, no? Ang strokes most likely triggered man sa nato sa ninyo lifestyle. Hindi man tanan, but most likely, ha? Mostly, ang obesity o kon ang pagtambok naton, pagtambok-kikik, tabala. Tawag nato sa ninyo mga cause ng ato sa ninyo lifestyle, no? Mabuligan, Dok Leo, ini para mapahagan-hagan ang epekto niya posible sa ato sa ninyo cardiovascular system, sa ato sa ninyo diabetes, type 2, stroke, ag obesity.
1: Ang lifestyle, Sir Josel, especially pag-abot sa pagkaon nga dagaya permi sa prutas kag mga utanon, ginaangot ni Sir Josel sa mas manubo nga risgo sa nagkalain-lain nga chronic diseases. Lakip na diri ang cardiovascular disease, type 2 diabetes, stroke, kag obesity. Kaya lakip na diri, Sir Josel, amo ang pagkaon regularly sang pinya. Nga man, halimbawa ang pinya kung ginakaon naton regular, may ara sa sang vitamin C, plus may ara sang antioxidant nga makabulig Sir Jocel para mapanubo sini ang risgo sa cardiovascular disease kaya nagabulig proteher sa aton sining cellula batok sa oxidative stress. Ang fiber nagabulig para masuportahan ang healthy cholesterol levels naton. Pag-abot naman sa diabetes, especially type 2 diabetes o kung ginatawag man naton Sir Jocel nga acquired diabetes, ang fiber nga aridiri nagabulig para mapahinay ang digestion sang glucose hanggang absorption sa nisa aton sa nga dugo nga nagabulig man siya para nga hindi man madasig sa pagtimbuok sang sugar pagkatapos naton sa nikaon. Ang potassium magabulig makabulig man ni upod sa fiber kag antioxidant para makalikaw man kita Sir Jocel ano sa ginatawag stroke tungod gina control man sa ni ang cardiovascular risk factors nga nagabulig yun para ma-reduce ang stroke risk. Dala man din Sir Jocel ang overweight, obesity, inflammation, digestion, digiban pag yun yung mga benepisyo na may dulot upod sa pagkaon naton sa pinya regularly. Syempre, healthy lifestyle, hindi man natong pagalimtan, ang husto sa nga tulog, exercise, kag iban pagid sini nga mga pwede naton himuon nga pabor sa aton sa nga lawas.
0: So ti dako ang bulig ya for our immune system overall kag paglikaw sa mga tawag na to sa mga lifestyle diseases ah. Ang usual or masami nga pagkaon sang pinya but hindi man mambal nga kung may isa ka dakron ka bragubay buson magid sa bragubay kay way ka pa mabusog ha. Mm-hmm. May nagakaigo sini nga amount, recommended amount and then ang method of preparation. Now sa amount and preparation, Dok Leo, kag ang pagkaon ta sang pinya kay ti number one, gina-script ang panit, may maupod pa da mo sa panit. Number two, ginakuha ta ang iya sininga tunga-tunga kay matigain na, Dok Leo. Now sa method of preparation kag parte sang pinya nga dapat naton sininga kaunon, Dok Leo. Kag para makuha na to ini nga mga nutrients. So di do ano kadamo ini Dok Leo kun amount ha kadamoon Dok Leo.
1: Kadamo sa nagakaon sang pinya Sir Jocel nga nagapili man sang ila sir nga kaunon. Pero bi kung ngano may vitamins, may minerals, iban pagid sini nga mga gidatawag nutrients nga makuha naton sa pinya nga syempre beneficial gid sa aton sa nga lawas. But since nga isa sa ginistoryahan naton subong ang bromelain, dapat Sir Jocel nga kung magkaon kita sang pinya, madalaman niya ng bromelain para nga mabenepisuhan makita sini. Kung nagakaon kita sang pinya ang bromelain gali ang concentration sina dira makita kag makuha sa ginatawag tunga-tunga nga ina nga masagunot nga parte sa alibutod sang pinya nga waay ginakaon sang kalabanan Sir Jocel.
0: Kanding lang na nagakaon Dok Leo. Amo na gani nga ang mga nagabaligya pinya damo ga standby nga kanding Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang panit kag ang tunga-tunga ya bala na inang bilogs tunga ya bala. Mm-hmm. Ginahaboy na mo. Mm-hmm. Gina-scrape kiti matiga budlay usapon di mo gid marigas.
1: Mm-hmm.
0: So ginahaboy ina kinanglan pagali ina Dok Leo.
1: Dira Sir Jocel ang concentration sina sang bromelain.
0: Isus ti ginahaboy ta lang gali na buta malon sini count as pin isang pinya for the convenience of our taste.
1: Correct Sir Jocel no. That's why kung gusto kamo sa nga makuha nyo ang bromelain sa kadakaon nyo sang pinya, kung mag-slice kamo sang pinya, kasubong bra sa pag-slice Sir Jocel sang pakwan no kung sandiya.
0: Oho.
1: Amo lang gid na hindi na pagkuhaon no, kung i-slice kag ihaboy ang iyan sini nga alibutod kundi updo na ton. Terminos ang kilala ko sina Sir Jocel, updo na ton pang-os.
0: Mm-hmm. Kiti may ara pinya brand or variety sang pinya nga mahumok ang iyan sini nga tunga-tunga gidya Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Do kun sa mga saging pa lang iyang ubod.
1: Mm-hmm.
0: Mahumok pero may ara iya mas pagkatiga-tiga gidya kun sa mga ano pa bala mga asyendiro bala mga manugtanom tubo.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nila siya grabe katigasil niya tubo mo do imilda ba. So dira gali naka-concentrate ang tawag na to sini bromelain. So dapat kan una to na ang tunga-tunga. Actually, depende sa preparation. Di ba yung mga blender ka mo? Da pwede man na saksakon, gurodok layo, kag i-blender mo?
1: Correct, Sir Josil. Magluha sa unod, liba? Kung gusto ko makuha sa bromelain, hindi paghaboy sinang iya, sinang alibutod, o kung ng koryabla, ang tunga-tunga. Actually, hasta sa pungang mo, Sir Josil, may bromelain na dahi. Sang pinya. Nga ito ni Moon, sina, pwede na ito na i-slice. Tapos, aton siya nga i-slice sang pino or i-mince na ito. Or, pwede man na ito ibutang Sir Josil sini sa blender.
0: Oo.
1: Pagkatapos, pati yugo na ito. Dira, kag inumo na ito ang finish na ito. Sini nga gin-prepare, nga gin-blend na ito. Roughly, kung gusto na ito magkaon, sini kung makuha na ito, sini ang ginatawag benepisyo, halin sini sa alibutod sang pinya. Pwede ka ito, Sir Josil, sini no, maka-consume sang 2 to 4 tablespoons sang mapino nga tinuktok sini nga alibutod sang pinya para makuha na ito sini ang bromelain. Pero sa mga mabaguhan sini, Sir Josil, titungod nga fibro siya, basi maka-experience ka mugin man sang medyo reaction sa tiyan nga magbutod-butod din yung sini nga pamatyag. So pwede kita maka-start sini sa 2 tablespoons sang ginatawag tinuktok sini nga pino nga ginatawag bromelain. So kung na mag-adapt naman ninyo sa nga dyan or kung ay makamusing ginatawag discomfort sa nga mabatsagan, pwede na ito ma-increase, Sir Josil, kung ma-adjust sa from 2 tablespoons to 4 tablespoons kada adlaw.
0: Pagambal ikaw apat ka kutsara, duha hasta apat ka kutsara, Dok Leo, tulotan charo ninyo do ano ina. Kung may pinya ka mga regular size, medium size, kiharo ninyo ina mga daw isa ka tudlo kalapad.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka kihad sina mga apat gid na ka kutsara, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: So ini na kamo magpasubra dira, manamit man tuod, pero ang sobra may cause also some complications kung pasubrahan tala binagid. Kumiyara na kamo dan, for example, may type 2 diabetes na kamo, Dok Leo.
1: Kag magluwas, correct, Sir Josil, no? Pero magluwas sina, ti ang alibutod sinibla, ang course ang pinyabala.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya kasubong ka na, may tagatami, siya sininga flesh, Sir Josil mo?
0: Oo.
1: Kag ti, since ang fibros ni siya, ti usapon, magit niya usapon, nga ligon-ligonon mo, pero blasang pag usap bala sang kanding bala, Sir Josil, o kon karabaw sing ilamon bala.
0: Dani ko namo kita sini mambalista ka tanes kalimugan kagalaka. Ha? Yeah? Usapon nga sapon to do karabaw kag pangusap bala nga samtang galuko sige pangusap.
1: Ti ang karabaw yung Sir Josil may mga kwarto-kwarto nga yeah, sini nga tiyan mo. Usapon nya bang harbon yung hilamon sulod to stock to store dito baga tapos samtang nagapahuway siya ibalik man tong ginusap nya ligon-ligonon nya lewat tagtundo lewat nakadto naman tuya sa lain nga bahin sang iya sini nga tawag tiyan. Kag nagapadayon, Sir Josil, ang cycle. Dasa, hindi kita matingala nga, ti, samtang nagapahuway ang baka, nagapahuway ang karabaw, sige na sila yausap. Kati, amo nang ilasin nga pamaagi para nga madigest ang ilasin nga ginkaon.
0: If we speak about 2 to 4 tablespoons sa duha sa apat ka kutsara sang pinya kauno naton, pwede naton makonsume daily. We are speaking of the entirety, pati ang iya sininga masamitang ginakaon or ang iya lang sini nga core o kon ang sa tunga-tunga yan ni Dok Leo.
1: Sa tunga-tunga lang gid, Sir Josil, kon bromelain na nga ton sa ding pagistoryahan kay ti ang flesh ya, Sir Josil, normal lagi nakauna to na iya mo.
0: Ate, kon kay isang isa ka bilog gani kon hamay-hamay kulang pa gani kon kaysa sa tao mo.
1: Kulang pa eh kapin pa kon dalimboa may tanaw mga pinya ka gluto gid bala, Sir Josil, sa puno. Wadumduman ko man, Sir Josil, kapila na mag-message akong kilala ko sa Madre Santique. Dok, luto ng pinya diyo, bas ko sayang, way ko ka-timing ba? Anong punto ko lang, Sir Josil, nga naluto, kibla sa puno, which is manami, gidya kong tani.
0: Tiyang 2 to 4 tablespoons ngayon, isang core niyo kung sa tunga-tunga, ya, Dok Leo. Amo nang ginahambal na ito niya, kung sumuhon na ito na daw adlaw, mga duha hasta apat.
1: Apat akot, Sara.
0: Pero hindi man mo tambalon siya niya, bilog na pinya, kaunon ni Muman, kadadlaw. Pero ang duha hasta apat akot, Sara, equivalent, ina sa isa ka bilog pinya halos, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang 2 to 4 nga corn niyang sa tunga-tunga ha, hindi ang iya sininga flesh nga ginakaon ta. So ang flesh ang aton sininga pangabay sa inyo kaon lang sa insakto.
1: Correct.
0: Pwede man na nga isakot ninyo ang core sa flesh kag i-blender, Dok Leo.
1: Correct.
0: Oh, para nga hindi man kamo, hindi man mambal, do ka sa gupra gig kag daw ay sa burhaw.
1: Actually ko ni blend man Sir Josil kapin pa kon dali ba pino man ang imo sa ninga pag ako na finished product mo dira. te nagadalay ng lana Sir Josiel sa tutunlan mo.
0: Hmm.
1: Pero since nga ang ginarecommend ganito natin as much as possible may usap-usapon ka kutob sa mahimo, kagun mahimo pag gani Sir Josiel is usapon mo gid parang naganami pag idang aton sa ning digestion magluwas ka nagabulig nga daan sa panami sa digestion, recommended kung tani nga usapon ng Sir Josiel. Pero sa gusto magpakahapos bala,
0: mm,
1: so pwede na to na blend Sir Josiel.
0: Budlay sini kon removable ng ipon no kayo mo.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Ate kon removable ng ipon. Hindi o man Sir Josiel, pag hindi o man pwede mapakuha, makuha imo sininga ngipon. Tapos ibutang mo dito sa bowl kag isamo sila sa alibuton sang pinya kag pausapon dito.
0: Okay, base pagkagat yabla sang core bladok leyo tingala sang onda dalang ngipon ko. So, importante ni tandaan ta ha. We are speaking about ang iyang core, ang iyang sininga tunga-tunga. Ang pinakamanami sini consumption tani kay kung ginausap naton ari ang epekto yun sa ni as we've read and as we've studied sa eskwelahan sa mga nakuha medical courses kay kung sige ang usang sang imo sininga ngipon kag ba-ba nagasahatag ina signal sa tiyan hulatada kag saluada kay may ipasulod ako Dok Leo.
1: Correct.
0: Signal ina actually. Now, ining bromelain is very very important ara sa core sang pinya. Pero kung why pinyabi, Dok Leo, anong alternative na itong sources ang bromelain?
1: Pwede kita, Sir Josiel, makaresort sa mga suplemento nga may similar health benefits ni Sir bromelain.
0: No.
1: Like for example, pwede kita sa rin makainom, makaresort nga itong sarang ultimate trio. Bago na mga sangkaps ni, may hindi man maglayo, Sir Josiel, sining health benefit. Pag-abot sa aton sa ringa heart, pag-abot sa aton sa ringa joints, pag-abot sa aton sa ringa digestion, pag-abot sa pagbabakod sa aton sa ringa immune system, mabinipisuan mo kita sa regular mga pag-inom sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: Okay. So, kung why kamusang pinya, ang isa sa mga alternatibo sini na may similar effects sa joints, sa heart, sa digestion, is the ultimate trio sang yes to health, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Actually, ini mga produkto iniya sang yes to health, ginpahapos para sa inyo, kay hindi man nadladlaw, may pinya ka mo, hindi man ka mo magkaon ng iban sinisang kuro, kung tunga-tunga, at ikaroon kung ay sila niya kamiya blender. Pagkatapos niya malaam ng takan, tibakal dati mo Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C, kaon ka lang iya sang flesh yang nga usual ginakaon, tas pinya yan.
1: Correct, Sir Josiel, kag especially sa mga waay gid man makaanad sang pagkaon

0: kalibuto dagan mo na nga ton kaunon siguro matingala pa mga upod ta.
1: Ah, kon partihan mong bata, kagambalan mo nga to, nday. Amola ni mo siya kay mas ano ina, nutritious ina. Mo nang hambal goro bilogad lang hilibiyong bata.
0: Do para mo blaser Dios, sa katingala sang iban bala nga magkaon ka pakwan o san diabla. Ang pula ang uno datag mo sila, ang puti among imo.
1: Oo.
0: Ang punto na naton diri nga at least may idea lamang, may idea kita kung na diin ato nga parte sa mga pruta. So kung kalanon, makuha ang mga specific sa nga mga makabenefit sa atan sa nga lawas ng mga ginatawag bioactive compounds nila.
1: Ining alternatibo naton sa pinya or ang similar effect sa pinya sa pagkaon ta, pwede naton makuha sa mga produkto sa Yes Wells Incorporated. Actually, ining mga produkto available na sa inyo sa inyong mga butika nga suki, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, ang Visionix Plus, Supplement to Maintain Good Eyesight, ang Cis the Pain, ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold Herbal Tea, ang Clear Skin Herbal Soap, ang Santon Plus Herbal Soap. Ini tanan mga quality products sa Yes Wells Incorporated nga may kaugalingon niyang laboratory kag mabakal nyo man sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy, and even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop o kon sa Shopee. Pero sa mga gusto gid yang magtingob, gusto gid nilang tanan nga in one settings lang, sudla nila, mabakal nila dayon. Pangitaan nyo na sa Bacolod City ang kanto kamo sa ano, Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, at tubang ina sa Marayo Bank. Arada ang Yes to Health Store. Kompleto ang tanan niya produkto dara sa Yes to Health Incorporated. Sa syudad sa Iloilo, na ipaaman pa na libre nga konsultasyon. Ara, kanto kamo sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. May libre ng konsultasyon kami, consultant man kita nga naga-duty dira on a daily basis. Ha? Di ka ba ipa nakatag naman kami sa inyo sang isa naman ka discovery sa sikreto nga ginatago sang pinya. Damo gali kada tinugas kalibutan dok layo may sikreto, no?
0: Correct.
1: Oo, katulad sa pinya, ang tinago yung bromelain na haragali sa iya sining core, sa iya sining tunga-tunga, hindi gali sa iya sa flesh nga masamin na ito ginakaon.
0: Mm-hmm.
1: You see? So, iban pagin sining mga produk, iban sining mga kalanon, may mga sikreto pagin ina, amo nang amat-amat na itong diskubrihon para kahibalo na kamo kung diin ninyo kwaon ang ginapangita nyo nga suplemento. And, till last leader, Dok Leo, ano eh? Amo nang hambal nga kung may nagapahamot gani, Dok Leo. Siyempre dapat may matrigger.
0: Teko, may nagapahamot, Sir Josil, may managsimhot na mo?
1: Oo. Alang-alang man ang hambal nila. Naano man ang siling niya. Kung sa mga baboy pa, ungad gin nga ungad, uway gin laklak. Ti kinahanglan, triggered ka man always. Ti paano ka naman matrigger, Dok Leo, mamal, uway ko gana ka.
0: Kag-speaking of sekreto, Sir Josil, may isa ka sekreto na paglabas ng asawa niya.
1: Oo.
0: Nabukaran niya sa bulsa. Sige, amuglit. Tingala ko siya nga daw, disturbo ko per midis oras gabi kay may turbo gali sa bulsa. Pero bimo kung nano, Sir Josel, na ginimo sa asawa, gindugangan niya pa.
1: Ako na nga, mbal nga siling niya, gama kanto ka na is clinic, bakal ko Santon Gold Coffee Mix, ha? O isa ka balong, bakal isa ka bak Santon Gold Coffee Mix, isa man gali kapak nga turbo ang ginpaman niya, Dok Leo.
0: Bago ni tatlo.
1: At tali ang turbo, hindi lang ini para tawag natin sexual activity. Nagapanami inis ang blood circulation.
0: Correct, Sir Josil. Kaguntuman ka kapoy palang luya imulawas, medyo kapoy imubaminsaron, Sir Josil. May binipiso mo na nito ngod sa kumbo sang makakaglabohas ka.
1: So turbo dietary supplement especially for men. 30 minutes akong gusto ginman ninyo gamiton para nga siyempre, sexual activity with your partner 30 minutes before. Isa lang kakapsula sang Turbo Dietary Supplement for Men. Dawalang alam na tas tiyempo. Salamat sa nag-upod sa ato sa ring pagparagad. Ama nagpadala dari mensahe kay Mark Joy Arivalo Alayon. No, dari ni sa

0: Sagay, kapamati sa dito goro sa XFM Sagay City. Kagsakay Tristan Wayat Gulay, thank you sa pagpamati dari. Kagkay dito ni sa Amerika, lugar sa San Francisco, kay Mr. Rydel Eason. Thank you for listening. Taga-antike ni si Mr. Eason eh. Ha? So, why not a tiyempo sa ato sininga pagparagad? Lastly, kuanta lang goro sang parting words sa ato sininga. Certified Naturopath Practitioner and Consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Masalat ka lang, Sir Jocel, before kita mag-temporaryo pa alam, ano? Sige, ari-ari ilan niya, Sir Jocel, ha? Pati yung saway, ako na naginom siyang turbo.
0: Oo.
1: Siya, Dr. Bato.
0: Doon naginulsol siya, no?
1: Gina-recommend na ito na 30 minutes before sa ring sexual activity kag namin si Sir Jocel kay nag-last up to 3 days ang yasa ring efekto. Well, para sa aton sining healthy nga panglawas, ang mga ginagmay ba lang nga kakulangan na hindi ba lang maglala ang samtang nagadugay aton mapabayan, pwede ginato din na madugang-dugangan ukon bisan ginagmay nga pagdugang kun adlaw-adlaw. Regular kita nagatumar sa ni San Santo Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhone Vitamin C, available sa mga butika kahag parmasya marapit sa inyo sa ringan lugar. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin. Aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihiyang tanan kay sunog pasig na siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon na sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jocel Banias, XFM News.
2: Ninyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansaun kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantyag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansaun plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansaun kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sansaun Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansaun Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansaun Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Sansaun Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See Push Street for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

sa kamainit nga hapon sa inyong tanan. Every time nga magkakabatian ko na balang tingog ni Sir Win, no, nga intro do kadalum gid no X-rated. Sir Win, ang imo bala tingog di ugid makuha yung mga dalum-dalum nga mga you have what you put on X FM. Dili mo dlay. Dalum-dalum gid nga bariton blaw. Kagi na sa balagi practice ang gud ko budayan ko yaw. Bilog-bilog bala nga busy oh. X FM. Alright, alas dos, 15 na sa nga hapon mga katropa. Kaga, lulupo naman kita subong nga hapon. Magasilibrar. Siyempre, sa nga hapon nga kabuhi, no? Thank God we're alive. Dapat adlaw, nagpasalamat kita sa Ginoo nga buhi kita mga katropa. Para naman na just to give appreciation or gratitude back to the Lord our God. Ang bargal nila no ang habang buhi may pag-asa magbago, may pag-asang mabuhay, may pag-asang matupad ang kanilang mga pangarap. Siyempre no sa bawat mainit nga tiyempo ya may nagbabantang galom. Sa diri nga side dyan, maglantaw ka do kainit-init, no? Pero kung linglingon mong kalangitan sa punta, ba o nagulugalom, no? Siyempre, may araw ginatawag na nga process mo. May araw ginatawag nga kung sa nga college, high school pa, kung mga, ano na sa, condensation. Ano na do, process ba lang mag-ulan, bala? Evaporation, condensation, ano na? Condensed, evap? No? Amo na pagbuhos siya, no? Actually, ang ulan na para sa ako na gaulan kay because it's too much heat, bala. Nga, nabatsyag ta sa babaw, no? Sa aton nga earth surface, no? Amo na gaulan. Pero bala, kung magpabukal ikaw sang ininit, kita mo ng babaw sang imo taklob, sang kristal mo, sa imo nga kalaha. Diba, nag-moist ina, tapos form into teardrops, no? Aga muna ng pagkahulog. Scientist ka na subong. Malapag-asang utak. And of course, gina-shoutout ko man dira, no, ang tanan yung mga nag-lantaw sa ilang mga YouTube channel, no? Ang aton nga mga YouTube channel. Kay Iban B, hindi sila yung makalantaw sa directly sa ilang mga phones. Labi na gid ng iba na nagatutok ya sa YouTube mo kay ti iba niya galantaw mga YouTubers, no? So may ara kita dira sa live stream sa YouTube ha, ang XFM 90.3 ba called live stream. Pwede pwede man kamuda ka lantaw pamati kag subaybay sa ato nga programa. Kung may mga cellphone naman kayo, no, whether it's iPhone or Android, meron naman kita sa aton nga official, no? Magambal ka, official. Amugid niya ang aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority Facebook page. So, diri naman kamuya mag-send sa inyo nga, patamyaw, sa inyo nga mga pag-greetings, sa mga comments, and whatever things that you want to say here at our official page. And of course, may araman kita sa aton nga XFM official hotline number. Kung gusto nyo naman magtawag or gusto nyo nga kami manawag sa inyo, may ara kita sa number dire nga pwede nyo tawagan 0915-628-7926 or 0950-522-2818. And solo flight kita anay subong kay galain kitang matsyag ni Sexy Dino due to her mother's condition. Sabing kabantay sa iyang nanay, no, tita, think, get well soon. May God bless you with success operation, no? And tani mag-ayo ka na, ha? At
the same time ginatamyaw ko man dira ang aton nga mga kauturan, mga katropa nga nagapamati sa ilang mga panimalay, no, pinaagi sa radio, no, nakatutok sila sa 103.9 XFM Bacolod Langged. No, shoutout sa inyong tanan, kag sa mga nagapamati sa ilang mga salakyan, pinaagi naman sa ilang mga car radio, no, mapa jeep, taxi, private car, bus, truck, or any types of vehicle, no, nga may radyo kag nakatutok sa aton nga istasyon. Maayong hapon and ride safe lang mga mamangin papang. And sa mga delivery riders naton dira, no, mapa green, orange, pink, black, yellow, no, shout out sa tanantang mga food delivery riders, no, halong gi kamo tanan, inom gi kamo sang tubig, no, sa madamo nga tubig kay grabe gid ka, tagi ti ang init, talimpas ang aga. Ah, kanamit gid ya, kanamit gid sang Santon Plus Coffee Mix. Dahil niya kumandan mo, no? Actually, maka, ano, gadya, addictive gadya ang mag-inom sang coffee, no? Amo na gani nga, para hindi man ko ma-left behind, may coffee, gi Kuya Permi nga, ano, araw, coffee. Amo na yung ako niya nga, Santon Plus Coffee Mix, no? Kaya ti, manamit ini siya, team nun, para sa mga high blood dun. And syempre, no, ginatamyaw ko dira, no, ang aton nga mga katropa diri, no, ari diri si katropang Jay Hansel Panunsilyon. Mayong hapon, Uncle Bob, please play naman I Will Take You Forever by Christopher Cross. Aba, thank you. Sige, akong bahala, ah. Amo na siyang, you know I will take you forever. Amo na, di ba? Wow, speaking of kanta, no, grabe gid ang akon nga kakapoy, no, alin ko sa the fourth kagapon with my band, Six Strings Attached Band, no. Managay nga thank you gid Ma'am Leslie, no, for having a chance to play there at the fourth, no, time regular lang ba. Thank you man kay Randy, no, sa aton sound tech, kay Saldi, aton na DJ da. At sa tanan-tanan ng mga crew sa the fourth, thank you so much. Shoutout man kay Michael, Sir Michael Uy, no? At the same time, no, nag-enjoy gid ako, no? So far, damo man tip, ah. Malapit man, 4,000. No, thank you so much, gid. Gina-shoutout ko li ako ng mga bandmates, no? Si Ezen, si Dudes, Joel, no? Si Makmak, si Julmar, and si Mark. And tarantaran sa inyo, especially to my daughter, no, nga si DJ Noreen, nagupod man lang tao kagapon. And gina-shoutout ko man din, no, ang aton nga katropa nga si Ninong. Mayong hapon, Uncle Bob, daw solo ta subungaw gani kay wala si Sexy D, medyo may hilanat, no, get well soon lang, or sakit iya puson ko, no, may dalaw. And shoutout man diri kay katropang Jelwin. Good PM, Uncle Bob, Don, share sa Facebook. May ara naman sang transport strike next week sa September 29 kag 30 naman. Pwede mag-request sang kanta sang Rio Speedwagon na ang title In My Dreams. There was a time long ago. How it needs time and time, and if we go with mine, let the world go on below us. Nami ko may segmenta din agakatakanta, no? O, so, hunta na guruay, no? Nga doon, ako na lang makanta din, no? Butanta lang effects, di ba? Who knows? So, no, dato na itry, ano? Pero speaking of kanta, no, lapit nyo na lang babatian ang amon original song, no? I wrote that song 2 years ago. It's entitled Between.
that is our carrier single for our album under Stereophile Records. Malapit-lapit na gina ninyong mabatiana. Kaya permitan ipatukaroon din sa aton nga programa. And of course, gina-shoutout ko man ang aton mga katropa, no? Labi na gina ang The Lost Boys family, no? Shoutout sa inyong tanan. Especially kay Bro Combat, no? Nga kadtugid gapon sa The Fort, no? Thank you so much. Na-appreciate ko, brother, ang imong effort. Shoutout man dira kay Sarge H2, no? Or Sweet Corn. Thank you so much, Bog. Ipadalay na, arinaw nga mon nga The Lost Boys, oh. The Lost Boys nga uniform para sa aton nga rides this coming Sunday, no? Pakabangkalan kami. Mahapit lang kami siguro sa Pontevedra, sa Tibsok, para mamahaw. Then, diretso na kami sa Kabangkalan. Thank you so much, Bog, at home sa ating uniform ka nami. Diba? The best gija. And shout out also to our brother, no? Brother nga si Bert, no? Kag-assist Kichi, maing hapon. Also kay John Ray and to Tol Marby, no? Araban din na si JR, si sino pada ang aton nga member? Araban din na si Sir Raydan, Bro Raydan, Bro Joey, and Sis Nancy, John Thunder, Bro JR, Bro Young Master Julian, kay Bro Limar, and to her wife, Miss Sunshine, and of course, kay Bro Noel, kay Engineer Joves, kay Mauricio Brothers, Sir Paul, and who else? Kay Manager Lil Bidoniano, manager sang Good Motor Trading dira sa Kawasaki sa Magsaysay area, no? And of course, shoutouts to Barry as well. Pagsatanan yung mga crew sang Good Motor Trading. Kagina shoutout ko man dira, no? Ang aton nga brother nga si Dennis, Bro Dennis dira sa La Carlota sa Dance Motor Parts and Services and Accessories dira lang sa likod sang McDonald. And syempre hindi naging malikawan nga pabago-bago ang panahon. Amor gani nga dapat may ara kita sang resistensya. May ara kita sang mapag-on nga panglawason. Amo na nga gina-introduce tagad or gina-endorso sa inyo ang aton nga ultimate trio. Mga katropa, ining ultimate trio naton nga suplemento, no? Tatlo ni sila. Isa gini sa mga gina-endorse namo, no? Kag bangod ining aton nga ultimate trio kinanlanon gid sa aton kalawasan. For me, kung ginainom gid every day ang tatlo kay tungod aside sa akon nga maintenance, gina-maintain niya nga matagaan ang akong lawasang ma-healthy nga mga pagkaon like Santon Plus Gold. Ini ang food supplement nga nagapa-healthy sa aton kalawasan kag nagatag sang stronger immunity nga may ara ini sang mangustin. Ining mangustin mga katropa isa ini ka source sang aton nga antioxidant. Gina-remove ang tanan yung mga toxic sa aton kalawasan. Kag at the same time, ara kayo sa ampalaya. Ining ampalaya naman mga katropa, amo naman niya ang responsable sa pag-regulate sa aton nga mga blood sugar kag pagpanubo sa aton nga mga cholesterol deposits sa aton heart, no? Kag sa kalawasan ta. At the same time, ara sang malunggay nga rich in vitamins and minerals na kinananon man sa aton nga lawas, kag garlic, my favorite garlic ang source ng anti-cancer. At the same time, anti-inflammatory, meaning kakas antaran yung mga pagbukol-bukol sa aton kalawasan kay man ara ang garlic. But we also added spirulina, mga katropa. Ang spirulina naman, amo naman ni ang naghahatag sang protina sa aton kalawasan. So ano pa ginaulat nyo? Magtumar na kamo sang Santon Plus Gold. Kaso lang kay trio ini, ultimate trio, dugang ang tapagid sang aton nga ikaduwa.
ang aton nga premium D3. Hindi naman aton nga premium D3 mga katropa, ang iya naman niyang trabaho sa aton kalawasan is to remove all the bacterias and viruses sa aton kalawasan. Mayara ini sang virgin coconut oil, mayara ini sang malunggay oil, kag mayara ini sang vitamin D3 nga ginatawag naton nga sunshine vitamins. Sa duha pa lang ka supplement naton, busog na gidaton lawas no, but we added another one to complete our ultimate trio mga katropa, ining aton nga Santon vitamin C. Iniinaman naman ang aton nga Santon vitamin C mga katropa, amo naman ni ang responsable sa pag-boost sa aton nga immune system. Tandaan nyo, kung ang immune system sa isa katawo mabakod, hindi dali matapikan sa mga balatian, hindi dali matapikan sa mga masakit, kag hindi dali mag-weak ang aton nga kalawasan. Mapagsik kita para sa ato, kumbaga energetic kita magkanto sa eskwelahan, sa trabaho, kag kung sa diin man ng mga activities sa aton kabuhi. So ano pa ginawalat nyo? Ultimate trio lang gid, no? Ang inyong atumaroon every single day. Mabakal yung gitini sa mga butika malapit sa inyo, or pwede nyo man order on through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011. At the same time, pwede nyo man kantuan ng aton nga Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Tandaan nyo guys, ang mga produkto tahimo inis ang Yes to Health and Chevrolet Incorporated nga nagapati, health is wealth. Kaya mag-Yes to Health! Napaka-importante gid nga mahalungan ang aton nga health mga katropa. Kay bangod, diri naton ginakuha ang adlaw-adlaw ta nga enjoyment, no? Imagine bala kung healthy ang imo body, mas more activity. At the same time mga katropa, pwedeng-pwede giniim nun sa aton nga mga kauturan nga Muslim. Kay nga BFAD approved kag halal certified ang aton nga mga produkto nga himusang Yes to Health Incorporated. Dugang galing nga tamiyaw dira no sa aton nga katropa nga si Elvira Gilogo. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. And shoutout sa inyong tanan nga nagatutok diri sa aton nga programa. At the same time, oro no ho, grobe na gidyo. Katahum. Kanami isang t-shirt ho. I love it. I'm so excited. Siyempre. Shoutout man dira galing no sa Buen Cafe dira sa La Carlota. Shoutout dira kay Jonaline. And before ko malipat no, gusto ko lang pasalamatan. Gusto kong pasalamatan Tagalog na lang kasi Tagalog yung nagbigay nito eh. Gusto kong pasalamatan si Admin Lori or Mamshi Lori. Thank you so much sa pinadala mong jacket. Oh, grabe yung jacket niya oh. Oh, this is our remembrance no. Or a prize. Amo ni iya prize no. Ipamimigay to sa grand finals ng aking programa sa TikTok. Sa KVK Vocal Clash, no? Nakalagay dyan, ano? Ka-vocal, Vocal Clash on TikTok, no? Ayan, logo ng TikTok. Sing your way to the top. Siyempre, kailangan mong manalo, no? Para, siyempre, para makuha mo tong jacket na to, okay? And if you wanna order, no? All you need to do is PM lang si Admin Lori, no? Later on, baka mag-ano da siya, mag-comment, no? Thank you so much, Mamshi. I love you. Thank you so much for the jacket. And back to the program, ladies and gentlemen. Once again, guys, sa mga nag-celebrate sa ilang mga birthday, happy, happy birthday sa inyong tanan. May God bless you with more life and a healthier body in this world. And ano ba lang ato nga o Brown karon no, since wala si Sexy D, hindi taka-drama, but
we can still read no or magbasa sa aton nga gimpadala diri nga sulat sa aton nga katropa no ari aton ini.

0: mga kapuni engineers later on. Siyempre, diri lang gyapon kamo sa aton nga programa nga X-Rated. Kaupo ni inyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kabukal sa Facebook and TikTok. Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: X-Rated.

0: FM 103.9. Sunton Plus Gold.
1: Ito nga pala, si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sunton Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Sunton Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunton Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
6: Sanson Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Sanson Plus Herbal Oil.
6: System Pain.
8: Si Sairan, isang Bybayro hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, sang barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
0: X-rated on X-FM.

we're back! Alas 2:47 na sa ngapon mga katropa. Kaya gini nga oras ginatulong sa inyo sang aton nga paborito nga kape. Walang iba ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini nga aton nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Isa ini sa mga paborito tanga mga kape no. Bangod non-caffeinated kag at the same time hindi gid maasid ng inyo nga tiyan or tummy. Isa sa mga gusto ko diri sa ini nga klase sang kape, kinagkape ka na healthy ka pa. Isa sa mga benepisyo naton diri sa klase sang kape no kay gabulig ini sa mga babae nga may hormonal imbalance. At the same time, since non-caffeinated siya mga katropa, meaning hindi magpalpitate ang imong nga heart. Kay wala sang caffeine, may ara siya sang moringa. May ara siya sang mangustin, kag soya powder nga nagapanamit sang sabor, kag nagapaka-healthy sa kape. So ano pang ginaulat nyo? Pwede nyong imnon nga mainit, pwede man mabugnaw, depende sa inyo. Pwede nyo nibaklon sa tanan nga mga butika malapit sa inyo, sa Shopee kag sa Lazada, or sa aton nga Yes to Health Wellness Center. And ang petsa subong, Setyembre 24, 2026, lapit na gid mag-October. Okay, dugay opening na naman sang mascara. And dugang tamiyaw dira no sa aton nga katropa nga si Madam Elvira Gilogo from Kabangkalan. Thank you. Good afternoon katropang Elvira Gilogo. Balnya good afternoon ang Kulbab and Sex City. Ari man diri no si Det Obispo from Manila. Good afternoon son Uncle Bob and Sex City. Thank you so much ma'am. Thank you, Nanay Det. At the same time, ariman diri si Mary Jane Balio Alio. Maying hapon, monitor lang kami di sa Mom's Handumanan Chapter. Nagsatanan niya nagkapamati subong sa aton, diri sa X-Rated, kaupod ng inyong Uncle Bob. Siyempre, sa 103.9 XFM, maying hapon sa inyong tarahan. Duga nga tamyaw dira no sa akon nga bro nga si Dennis disipulo ang pinaka suabe kag sagad nga mekaniko dira sa La Carlota nga nagakayo sa mga big bike mga small cc to big cc nga mga motor no mapa tricycle mapa motor mapang motocross mapang racing no may mga accessories man siya dira no. Kanami pa na sa iya nga oil dira no made in Germany ang worth. In check ko na baka mahal gi man na tuod sa nga muna klase sa oil no. Thank you so much no. Syempre dira ni ang Lost Boys nagapakayo. Oh. Sa kay bro Dennis dira sa Dense Motor Parts and Accessories and Services. Pwede ka da ka pa bulkit. Pwede ka da ka pa ilis guma. Pwede ka da ka pa ilis ang bangko mga cover, lights, change oil, filters, tanan nga klase nga pangayo sang motor certified niya. Lalo na makita niya nga shop sa likod lang gid sang McDonald's dira sa La Carlota. Shout out sa iyo brother. Kita na naman taliwata. At the same time mga katropa. Gina-shoutout ko man dira nga ito ng mga katropa, no? Nga mga jeepney drivers, no? Hindi na may mag-strike. Sabagay, hindi naman sila mabasol, no? Kaya ba, kamahal-mahal na gitbalas ang krudo, subong. Sa Shell lang daan, 100 plus na ang krudo. Baka hindi naman na makatarungan, no? Actually, kami, no? Kami nga may mga tagiyas ang big bike doon. Doon may bit na kami gani. Taka Sunday na lang gagawa nga mo nga mga big bikes kasi kamalmahal ng Shell da namon nga ginatughong. Di ba na pwede nga mahalang yung mga motor tapos pa imnon mo lang sang na ice water, di ba?
Siyempre mga malmahal nga klase sa tubig ang dapat, yung mga absolute. Ahay, muna gani nga ang Mio, nalanggit na si Scott na lang ako ginadala kay para makatipid. I hope nga mabago naman ang aton nga ano, no? Kay ito, grabe na kita, do kilala na kita sa bilog ng kalibutan, how corruption ends here in the Philippines. Katamay mo, this is life. Do halagit ka butang tod, may tuntok, agmaayo. Pero siyempre, padayo ng kabuhita, alas 2:53 na. Itara niya frustration tayo. Eh ano tali sa pinagi sa pagbasa sang sulat, no? Actually may sulat kita diri, no? Ngagin padala sa aton, this is regarding hindi na siya magpuli mo, no? Nga bala ano balang rason hindi siya magpuli, no? Aton ni Tokibo, no? Sa aton nga pagbasa sang sulat, no? Ini gintiguluhan nga hindi na ko gusto magpuli. Dear Uncle Bob, tawga lang ako kailis ang alan nga Ramon. May asawa ko kag kauglingon nga pamilya. Pero sinilang na mga nagdaligad nga mga bulan, do hindi na ko gusto magpuli sa amon balay. Hindi man tungod kay may iban nga ko nga babae or may iban ako nga pamilya. Pero tungod kay do hindi ko na gusto nga akong pamilya. Sa matutuod lang, do ginakapoy na ko sang sige lang kaaway adlaw-adlaw. Sulit-sulit lang gidyang kakatabo sa amo na do adlaw, Uncle Bob. Tugod bala kay bilang padre di pamilya, hindi ko man hungod, Uncle Bob, no? Nga hindi ako, kumbaga wala ako sang permanente nga trabaho. Siyempre kakabati ka sa mga libak, kag mga istorya, kag permi na lang ko gina, simo-simo sang akon nga ugangan. Do ka lang permi ako gina, permi ang ginapamuka sa akon nga do kawala pulos ako nga tawo. Nga hindi ko bala mahatag bala sa iyang bata ang kabuhi nga ginapangarap sang akon asawa. Siyempre nga may best man nga ginagamit ang kabataan para insulto nako. Inabala nga mga sugilanon nga unang tawablan tatay nyo. Daw wala lang sa bungog yan, no? Nga wala ka mo sang kalanon. Sino bala nga tatay nga gusto maguto mga iyang kabataan? Galing kay kamalagid subong nga panahon, subong padaan nga kapigado pa, kaga amo pa ning kakalatabo sa aton nga gobyerno. Normal lang nga kami nga mga ara sa ubos, gakadulaan man sang ubra. Siyempre high school level lang naging grad akon nga naging graduatean, kaga medyo limited lang man ang akon abilidad. Kung sa diin ako maka-extra-extra, Uncle Bob, dito lang man ko makachansa nga makakakita sang kwarta. Hindi pa na ako tamaran, Uncle Bob. Ginatry ko gid ang best ko para makapagita trabaho galing shadow gid kabudlay sang sitwasyon subong. Actually, Uncle Bob, biskan ano na lang, no? Akon nga gidobra. Kisa gani nag-aabot sa punto nga ginadahulam ko ang tricycads ang akon nga barkada kag ginagamit ko para mang scrap para lang maidaho ako sa akon nga sawa kag sa akon kabataan. Prioridad ko gid ang kolbaba ng akon nga pamilya. Kay wala man siguro sang isa ka amahan nga gusto magutom mang iya kabataan. O galing bisken ano ko ka palak o ano ko ka pangabudlay. Do ka kulang pagid sa mata sang akon nga ugangan. Kasakit gid nga mabatian, no, ang iyang mga tinaga. Labi na gid ko nga istoryahan niya ako or maging topiko ako sa ila pamilya kag sa iyang mga kakilala. Grabe nga pakahuya iyang ginaobra sa akon, no? Ibiyagi na hambal nga nag-aabot sa punto nga
Mayutan ko nakakita na lang ang ako nga bata sang lalaki nga may regular nga ubra. Tungod diri Uncle Bob. Isa daw mas ginapili ko na lang madugayan ako sa dalanon. Nabalang tulog nang tanan before ako magpuli. Kay mas magwanta ko pang init sang adlaw ang gutom kagang kakapoy kisa naman mabatian ko ang adlaw-adlaw nga pang-insulto sang akon nga ugangan. Uncle Bob, palangga ko yung akon nga asawa. Hindi ko gusto nga maguba nga among pamilya tungod lang sa amoni nga ginarot sang sang iya nga pamilya kag ako. Amo ni gani nga ginsulat ko ni Uncle Bob para mangayo ko sa imo sang advice kag mangayo gid ako sang bulig para masolusyonan ang akon nga problema sa iya nga nanay. Once again, tagwalang ako sa ngalan nga Ramon. Madamo gyud salamat kag more power sa XFM Bacolod. Well, Ramon, no, actually, before ko maghatag sang advice, mga katropa, nakatabugi man na, di ba? Nakatabugi man na nga pag naglumon ka sa katerbang ang mga sugilano ang mapatian mo. Ako hindi man sa ginabalik ko ang panahon, no, sa una ganiya. Similar gid ang nagyan ko, no. Nagabot sa punto nga kay tricycle driver lang ako ya sa una, wala ako iniskwilahan. Ang una ko gidya ginubra para makakita sang kwarta kay ti wala ko iniskwilahan. Nagaayag ako balas kag bato diri sa suba sang asinda makina no diri sa Silay. Grabe dito ko nakita ang kabuhi nga shadow gid kabudlay. Imaginable masulod ang isa ka fighter truck no. Na Isuzu fighter no, ti medyo dako-dako na nga truck. Kumbaga gamay-gamay lang siya sa mga 10-wheelers truck no. Imagine niyo mga katropa, puno-una namon sang upod ko no. Madala kami na karo, garabaw sa suba. Iloblob na namon amon lawas kag isang dukon ang balas sa suba kag ibutang sa karo. Kag patuloon na namon para di bugat kay mas bugat ya ang balas nga basa. Ngayon, itampok na namon dira, itumpok ko na namon, kagbaklon ina ang tumpok ng sambalas sang mga nagabiyahe, no? Or nagabiyahe balas ba to? So, ang bayad sa amon sa una para mapuno ang isa katrak. Kabalo ko mo kampila? 50 pesos. Imagine na 50 pesos. Tigbayin 5 pesos kami sa nga kung maupod. So, imagine sa isa katrak, 25 pesos lang gid ang akon ma-income. Pero kapoy-kapoy ka pa na. Ang amon ginapanyaga, mga kamuting kahoy, kisa kamote, hindi gani kisa saging, or kung masuwertian, makadala kami sa mga laga ng mga itlog. Amuin na kasubo ang panahon sa una. At the same time, mga katropa, syempre, imagine mo kung may apat kami katrak nga mapuno gamit ang dako-dako naman nga pala, may shin ka lang. Subong ang shin mo ya, sakto mo lang ibakal sa 7-Eleven, ubos na. Isa ka hotdog, kag isa ka drinks. Diba? That's the sad reality. Amuna ang nagpukaw sa akon para mag-invest. Nagbakal ako sang tricycle, mga katropa. Kaga nag-tricycle driver ako sa Silay. Kaya hindi ko gusto mabuhay, magutom nga akong bata, nga subang, no, si BM. So, nagka-tricycle ako. Imagine ko pilang bayad sa amon sa tricycle. 3 pesos. Samtang nga nagabiyaya ko tricycle, masakyang ka duha, swerte ka na, kay may size ka na. So, pila pa ka 3 pesos ang kinanlan mo. Kapuli ko sa una nga may galimpyo lang ko 150, swerte mo na sa una kung maka 200 ka. That motivates me. Ang damo-damo nga klase sang ubra, waiter, driver, rent-a-car driver, family driver,
di pasahe tanan, that made me realize that I need to finish my studies in order to get a quality job. Pero hindi ko ginahambal nga kung nakatapos ka na eskwela, may maayo kang obra. Part na siya, oo, importante na siya, pero again, diskarte gidya Japon. Damo ko sang kilala nga nakatapos na eskwela, pero lain ang ginobra. Para sa akon, graduate ako sa Lasal, sa computer science, pero anong ginobra ko? Hindi ko happy sa akong mga ginapang-ubrahan, and that's the reason why I resigned. And now I found the perfect job for me, and that is singing, becoming a DJ, a radio DJ, becoming a vlogger and a streamer on TikTok. Somehow, my business is myself, no? Amo na nga nami gidya, you'll be the boss. Ikaw gidyang boss sa imo kabuhi. Amo na sa tanan, paningawa lang ha. It does not mean nga kinala mo mag-eskwila. It's all about diskarte, patience, pangamuyo sa Ginoo, and never to surrender. Ang tawabala no, ato nga katropa kasi Bro Dennis, sa una nagapang empleyado lang nino, manugkay unis ang mga motor under sa isa ka company, no? Or under sa isa ka shop. Now na he has his own shop, antawa, at least nag-invest siya. So kung ano man income sa shop niya, salo, yagin, paldo ka, boy. It's better to start your own business than work for that business. Huwag ka namin as a feeling, ha? So, muna ganing Ramon, kung nagapamati ka dira, ma-break time kita na ikadali, no? Mamati kita sa malipot ng painumdom kag music, kaysa akon pagbalik, itagaan ta naman kasang saburusong advice, no? Amo na nga, stay tuned ka lang dira, kag tutok lang yapon diri sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal, diri lang syempre sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back. X-Rated.

0: Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
2: X-rated on XFM.

0: The word back. And syempre no, ining oras, alas 3:18, ginadulong sa inyo sa ngatong nga paborito nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Ining aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, mga katropa, isa ini sa mga kinanglano no sa mga kalalakihan, labi na gid kung gusto niyo mag-romance-romance sa inyong mga palalabs. Especially kung gusto niyo mo mag-init ang imo pamatsyag.
1: Wow, ka-perfect!
0: Perfect yun din, no? Para maglabing-labing. Amo na ganambal nila, no? Balas saging, basta loving! 30 minutes sa pagtumarsang turbo, no? Ang dapat niyo himuon, no? Para mas epektibo. Ining Turbo Dietary Food Supplement, ginimo ini sa maca, kaglavo, huwaska ng mga natural nga herbs nga nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. Ang target niya is syempre, mabalik ang imo gana sa romansa. Kagmanindugan ka para makalabot ka sa 12 rounds. BFAD approved kag halal certified ang aton nga mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated. Amo na gani. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo sa aton nga Yes to Health Wellness Center or through Shopee and Lazada. All you need to do is pakita lang Yes to Health Wellness, pakita ang Yes to Health Incorporated 2011. BFAD approved ang aton nga produkto kag halal certified. Di madlok mag-inom. Kay pwede-pwede gini sa mga kauturan ng Muslim. Alright, aras 3:20 na sa ngapon. Kag magpadayo na kita sa aton nga pag-advise diri kay katropang Ramon. Katropang Ramon, kung nagapamati ikaw subong no, ayop nga mabuligan ta ka sa imo nga sitwasyon no. Like pala sa akong ginambal kagina no, based kay do somehow similar gid. Hindi man gid similar kay di man yamo nakatunto ang ugahan ko sa una. But somehow may mga similar lang ang mga cases no. Kag syempre una sa tanan hindi gid madula ang imo nga hope no or pag-asa. Munambal ni love lang habang gakabuhi ang tawo. Putan mo gid sang pag-asa no, pagbuhay may pag-asa pa para mag-asenso. Okay, kag hindi gid madula ang imo panalig sa Panginoon, always kagid mag pray and kung nagapamati ka, naintindihan ko gid nga kung nga kisa do hindi mo na gusto magpuli no. Amo ni gani nga sa dugay nga panahon nga pasaylo-saylo ko balay pa iba-iba mga relasyon no, sa damo na kabalay kag ginistaran ko bus Ginoo. Sang time nga nakabalay na ko sang akon, dito ko lang nabatsyagan ang peace of mind. Laing gid ako may kogalingon ka nga panimalay, wala sang may masaway sa imo kung wala ka man niya income, kung wala ka man niya sud-an, kung wala ka pa ikatig-ang. Amo ina ang ginatawag nga liberty, freedom. Makagiyo ka kung wala may gamando, may gamandar, no? Wala tiyan na buhi di sa kalibutan para maging nga may diktador sa aton kabuhi. Let's stop those people dictating us on what to do, no? Let's be the captain of our ship. Higaan mo man responsibilidad ng kogalingon mo nga makakita sang maayugid nga obra para sa imo pamilya. Sa tuntod lang kasakit giniya sa buot nga pirmi lang ikaw ang tupiko sa bawat istoryahanay. Especially kung ginaobra mo man ang tanan nga makakaya mo para makaamot or makadilihensya ka para sa pamilya mo. Pero gali kay iban nga tao ya tandaan mo. Hindi na nila makita ya. Amo na ginatawag if you do small things. Hindi na nila makita ya kay gusto nila mga big thing ang makita nila. kung kapakita ka sa space or ginatawag nga katahimikan sa kabuhi nga amo nang garason nga gagwa ka na lang, hindi ta ka mabasol, no? Kiko na muna kagaw dong ugangan ko do na may pakdo. Pero galing, tika, may respeto ka sa ila mo na ganing nagkapagabi ka na lang puli. Tandaan mo, hindi pwede palagiwan ang problema. Hindi, gid. Tubanga. Kung may kasarang ka ngayon magsabat, sa insyakto kag in a very polite way, do it. Mabang mabatian man nila ang imong side. Para hindi one-sided ang istorya. Actually, sa tuntood lang, madamo na ko sa nabatian nga negatibo sa akong kabuhi. And that made me very strong as of the moment. Madamo sa nag-usisa sa akon nga personal nga kabuhi. No, madamo sa naglibak, nag-down sa akon, and at the same time, harap lang daw, wala believe, pero I proved them wrong. No, nga mag-graduate ni kuya, I will have a profession, I will be this person, no? Made, kumbaga himua ini nga inspirasyon para makabangon ka, kag para mapakita mo sa ila nga hindi lang amuni si Ramon. You'll be a much better version of yourself tomorrow. Tandaan mo si Jesucristo gani sa una. Gin-torture, gin-bato, gin-palokdo sang cross. But he never surrender. He gave his life to us para lang masalbar ta. Sometimes in our lives, we're like Jesus Christ. They do not understand why we do that until such time na ma-realize nila na he died in the cross just to save us from our sins. Amo na nga, hindi gid mag-give up, no? Amo na nga, istoryahon mo yung mga misis. Despite of everything, kanami minya sa asawa mo kay ka support gid sa imo kag gaintindi. Maayo ka sang kapatawaran. Maayo ka sang pagintindi kag suportahin sa iya. Bilang siya ang parte sang kabuhi mo. Kag sa imo yang biyanan o rugangan, hindi ka na lang magbalos. Let your action do the talking and let your success be your revenge. Nambalblan nila na sa Diyos ang awa na sa taong gawa, gawin mo lang. Kasi nanunood ang Panginoon, may awa ang Panginoon. Tandaan mo ang imo nga balay or ang imo nga home is ang lugar kundiin we learn from scratch. Tinta una mga kabataan ta natuto magpalangganay sa baton nga balay. Dira na tanan ang the first ang magal nila kung sa ila pa the first institute or school of our kids is our home. Dira na ila matudlaan mo na ganito tudlaan mo ang imong kabataan magpalangganay, tudlaan mo sila mag intindihanay, maghangpanay, hindi magdalok sa isa't isa, never maghisa sa pareho, no? Kag always to do their best to achieve their goal. Amo na nga dapat gid bilang padre de pamilya, impaintindi mo gid, no? Honestly, ako niya sa kabataan ko, I never judge my kids. I never invade their privacy. Hindi man sa kay wala ko labot nga ginikanan, but It's just so happy na I never dictate them on what to do. They have to learn the process, no? In their own ways. We are only here to guide them, but not to dictate their path. Okay, the more ang bata mo nakabatsag sa pressure coming from a parent, kabudlay ina. So I hope nga nabuligan ka katropang Ramon sa imong burden, no, sa imong pamilya. Balik lang update, hindi pagbiyahe ang imong pamilya because they need a father like you. Ito ka seryoso si mo. Alright, madamo pa kita sang oras, no? No? Alas 3:29 pa lang. Ano naman ako, wala ta drama. Ate, sa mga gusto mag-comment, sa mga gusto mag-share man sa ilang thoughts, no? Ari lang diri nga ito nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, no? Willing gid maghulat sa inyong mga komento, no? Kag sa inyong mga patamyaw, ha? Bora naman ang galoom, ho? Hambal ko gid, no? Basta magsobra ka init pila ka adlaw, matakot ka. Kay mabalos ginaya, maulan ginaya. Ti good luck naman kay Super White gi ko tanan subong ya. Ano naman ni mga agsik sa akong garo.
1: Papa. Bow, ka perfect.
0: Hay. Hambal ko gina doon, di ko magputi gina kay toy. Kabalo ko nga daw. Dumaulan gid ti. Wala ta mimo. Iris war iris, maulan giniya. And sa mga gusto na magpa-shoutout, ari lang ginigyapon, open lang diri nga ton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page, ha. Pwede nyo gid i-shoutout dira, no. Ang inyo nga mga katropa, no. Arinobu, oh. Kampiyon. Kampiyon na kampiyon, no? Arino, huh? Arino nga ako, no? Yung baklan ko ginang ako, no? Ako nga anak. Si BM, si Noreen. No? Si 30. Baklan ko gindi sila ya kay... Siyempre, para mag-rides kami, may uniform kami, ano? Shadow ka... Shoutout to my daughter, DJ Norino. Oo, kuhaon ko ang imo result. Napakuha niya sa ako na yung result. Sa iyang mga lab. Okay, no worries, nanak. And, syempre, mga katropa, kumera man ka mong mga stories sa inyong kabuhi, no? Labi na sa mga gusto mag-send, eh. Pwede nyo gini-send rin sa ato nga official page, ha? Siyempre, pwede nyo man directly sa ako, no? Ka-vocal, pakitaon nyo lang ako nga name sa Facebook and on TikTok. Pwede nyo to i-send. Ang short nyo lang, lipot lang, ha? Para matagahan ta diri sa drama kung ari diri si katropang Sexy D. I-try gid namon, ang best namon nga matagaan sang drama, okay? At the same time, mga katropa, siyempre, di ka mo malipat nga sa bawat pagsubok sa aton kabuhi, may aragin na iya sang amunang blablabla, in every dark tunnel, there always gonna be a light. No, may aragin na iya sa punta sang tunnel, may kasanag gina iya, di ba? Sa mga ugangan man ba, hindi man pag-i-judge ang mga asawa sa inyong mga bata. Kinasawa na siya ganit, kaya amun na iya gusto. As long as wala ginasakit yung mga bata pag nagapaningwa man, tama na nakapanglibak. Grabe, nadunduman ko, no? Balik ta sa ato, no? Kaya tapos na tabag, ano? Share lang ta, dirig na magmay sa ato nga episode, ha? Dumduman ko sa una, no? Nga, after to, nag-tricycad ako, no? Naging waiter ako sa, dishwasher ako sa Yulos. No, sa may silay cleaning ako air condition, no? Sang harap pa da kay boss Loxin, no? Shout out to Nelson Loxin sa Silay. Kasi na mo ko ginubrahan, no? Kumbaga kabudlay gid sang ang kabuhi sa una. And then nag tricycle driver man ko. Nagbalas bato nga truck driver. Hasta nga nanumun niya ako. Amin nagkabrong ko. Nagkabrong ko. Kusang, siyempre, basa ang likod mo. Nag-drive ka sa truck. Ang pinaka-sad part pa nga mag-drive ka sa truck, mga katropa, is that, kung maplatan ka mo, abaw, kamo sang helper mo. At that time, kagi-helper man ko sa truck. Tiyano, blakadak ko ang guma sa isa ka-truck, no? Alakadaka, pump da sa mga dagko ng tubo para lang mapalos ang guma. Diba? Amo na pinakabudlay nga part sa nga kabuhi nato, no? Kung mag-agi kita. Pero once nga malampasan mo ang bawat hamon ng buhay, dra mo naman ma-feel nga the best gijang natabo sa imong kabuhi. Mo na nga hindi kita dali mag-give up. Kung may mga pagtilaw sa ato ng kabuhi, kahit ito siyempre, it's part of our life, no? Nga makabatsyag kita, ina. Kay siyempre,

Muna niya tawag bala nga spoon feeding sila ya. No, mapagabugta, ma. I want this. I need to eat this one. I want to. Actually, no, sa balay, magbugtaw ko na. Eh, duha lamang kami isang bata ko si DJ Norin. Wala kami kabugtaw sa tsakto nga oras. Totoo din na iya. Kaya depende na mo kay, what if kung siya, kung bata, may tukar. Kay DJ man siya, female DJ. Gatukar bala sa mga club, mga festival. Di kung kapoy siya magpuli, di siyempre, huwag na siya ginapukaw. Kung hapon man siya makabugtaw, di narespeto ko na iya nga sleep. Aguna ko man, it does not mean nga mabugtaw kagid sa aga. Ano ka mabugtaw sa aga kay hapon na sa mabugtaw? May tendency, kaya kuya may radyo, maluto ko na sa akong amon mga pamahaw, matigang, malusudan, no? Para at least, may makaon man kami eh. At the same time, may inom sa akong mga bulong sa high blood, bow. So, amo ng daily routine na mo, no? Kumbaga, simple lang nga kabuhi, away mo kami nag-ano. Kung ano man ang amon nga, kagaswerte lang kami, kay kahit papano may mga may gabulig sa amon, no? Mga loved ones and family, relatives, no? Kaya gina-shoutout ko directly ng mga relatives ko sa Iloilo, sa Kalumpang, sa Molo Boulevard, kag sa Villa. Pati naman sa Leganes. Kaga gina-shoutout ko man ang mga pamilya ko sa Bulacan. And dami hara kita diri sang Patamyaw, no, kay halin kay Mayna, Dumipig. Good afternoon, Uncle Bob. Moms Punta Taytay chapter, no. Ano ning moms man? Ano ni their organization? No, pero may ko ni makita nga pa shoutout numera Moms Handumanan chapter. Ano meaning sa MOM? For sure may haragin abbreviation, no? May meaning yun, ano? Miss Mayna, anong meaning sang moms man? M-O-M-S? Mga nanay ka mo? Kasi pwede mo ko mapaathagan kaga mabigyan sang information kung bakit moms chapter, no, or ano ini sa ini ka grupo sang mga inhan aboy. And minsan, no, kung nagtatagalog ako, syempre I was born in Metro Manila, Paranaque, then I grew up in the street called the Electrical Road sa Pasay, then I went to Cebu and studied there lived for 10 years, I guess more than 10 years, I'm not sure. Munang kabalo ako magbisaya, then, no. And then, syempre, Ilunggo, kay Ilunggo man akong parents, no. Naman ako sa mga vlog ko, mga tropa, hindi kita malikawan nga, sometimes I speak Tagalog, sometimes Ilunggo, sometimes Bisaya. No? Kamu lang yung chindi, ah. Ako pa kaya madjas. Pero na, nagandiy nag-uob na, maula na ganiya. Papuli ako, anay, before ka magulan. Basagi ko ni karon, no? Basagi ko ni karon, makuha pa ko dahil na result. Paano ni man? Or basic boss na lang ko, guro, ay kay grabe gid ang ulan. Mayo ko bala sa ako nga bata, anay, kay basagi ko na yung nakaputi ko dahil, no? Tabi lang, taong tabi. Remember ko siya, nakaputi ko yung adaan, budlay yan ang tokabalo. Kag sa mga nagpapuli, dira ha, halong kita sa dalan ha, karabi na gid kong kaulan-ulan, hindi gid magpadasig lagan kay gadanlog na ang aton ng mga guma sa spalto nga dalan. Amo na nga, please be careful with my heart. Tulayo ka sa batwa.

kag nagalapit na gid ang December sus. Dugay-dugay 2027 na kita. Grabe no ang bilis ng panahon. No, dugay-dugay wala na ta sa mapa. Tapos way pa kamo ka pangalipay. Hindi ka mo magreklamo kung kapangabudlay ka mo, kay party na sang kabuhi ta. Anong gusto nyo galiya? Ayahay? Pero man abla si Injan Mingo, kung gusto mo makaon ng ina nga prutas, sa kaon mo eh. Ano ulaton mo? One tamad ka nga ulaton mo nga mahulog lang? Gusto mo, kung di kanon mo, sa kaon mo. Di ba na pwede nga gusto mong isa ka bagay, tulukon mo lang. No, munabla, ang inatawag nila nga, if you have a dream in life, imuha mo siyang inspirasyon, one day, makabakalgi ko na. No, ang una, ako nga gimbakal ng sapato sa sweldo ko. When I was in Manila, nag-obra pa ako sa BSM, a shipping company, no, sang ako nga tatay. Speaking of my tatay, shoutout to my dad watching, no, from Sabarco. And to my mom and dad from North Carolina, no? To my mom and dad. Duhay akong daddy. Daddy James and Daddy Ricky. Si magtaka kayo nga bakit ang aking tatay ay Amerikano. Bay malay ko. No. Kaga, no? Grabe, no? Imagine na. Pila naman katuig, no? Pila naman katuig na gahulat kami. Ako actually, no? Makalakat man so hindi. No, kay ti, may visa kami na ginapabot. Halin sa amon nga mom nga nagapetition sa amon. Gambal ko sa kagalingon ko. In God's time. If God will not give me that visa, then be it. Dirita eh. Trabaho ta di, manigusyo ko di, maubra ko di. If God has planned to have me go to that place and live there for good, then be it. Ako yako na nulang yayatag sa Ginoo sa akon nga ano, muna ni ako niya nga panuwaan. I will never force. No, yung pagpilito ng panahon nga hindi para sa akin. Hindi ko pagpilito ng bagay nga hindi para sa akin. Mga tao nga hindi sa akin. Hindi ko pagpilito niya. Kapati ko yung kung ano ang para sa imo, dumagnet na yung matapik yan. Pero mga bullying mo simula was, nakuha mo na yan sa alakalagaw. Katapik na sila yan. No, so una magmotor ko no sa when I was in food delivery service no. Magpuli kuya Dios ko ang palugot kaya do isa katerba. Mo na nga dapat yung balon kagid sa mga para sa liog nga tabon ginasulban mo gid mo tsura kay para syempre hindi kagid ya maga bulingon no. Kaga safety gear kita always eh. Syempre subong pa nga panahon daan nga halonggi ka mo ha sa mga may mga motor. Butangan yung gidlock ang inyong mga motor kay damo na gidnang kakadula ng motor no. Kagiban bis ka may lock pa. Imagine ha, I saw this video no. Nakita ko niya video nga grabe. Imagine yung mga katropa, big bike na gidiya motor ha, pero dasig lang nakuha. Kita mo ng van nga dako-dako nga ginalsa lang ang una, ang panguna nga guma, ginalsa. Tapos, ginguyod to, magang panguli, ginalsa nila. Duha lang katawa. Ginaboy lang sa sulod, ah. Gahigda lang tong big bike. Lakat din, nakalargado yun. Diba? Kag sa mga nag-rent sa inyo, ah, I have this brother, ah. Bro JR, no? Shoutout sa barko, no? Bro Limuel, no? Sa mga may mga rent-a-car, ang mga katropa, ta. Tandaan nyo guys, nga before ka mo magpa-rent sa inyong mga rent-a-car, no,
or motor damo fake IDs da ano kilatison nyo gid no have some proof nga siya ini legit ini nga maulam sa imo check their Facebook account address no ask more questions provide them more IDs no mas damong ID mas better kaya yung tendency hula mo nila yung motor ma-rent sila and then wala na hindi na pagbalik kag sa mga nag-obra na maluoy man kamo amo na ginadigosyo man tao para mag-success para makabatsyag man ginawa inyo yung akawaton nyo lang mga wala uya dapat sa inyo wala na ginam para magpuway na kamo no muna balang ba nila bala magtrabaho tayo ng patas di lang alam kapangawat shout out sa tarang nga kawatan sa kalibutan kung ka pamati ka ikaw na ayun pisyo papos lang no hindi man ay mahuya man ta kay ipangabudlaya na yasang iban no iban gani ilan to habala kag sa mga nagabaligya man dira no okay na maghayo ka pero kung makita mo tigulang na simple nga utan lang ang ginabaligya ayuon mo pa sang tabi pulo papidinoy bit nabakal mo lang na gani dulce kag sigarilyo pilang sigarilyo subong pulo sayuon mo pang piso di ba hindi na smayo gani nga pasubrahan mo keep the change Kagari man din no, shoutout gali kay Melania Martisano. Good afternoon, Uncle Bob. Arilang gamonitor sa Sityo Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Thank you, Uncle Bob. Thank you so much, man. Katropang Melanie Martisano and sa tanan yung mga Martisano family. And 12 minutes more no sino pa kita gusto mag ano ha mag patamyaw no all you need to do is ibutang nyo lang diri sa aton nga official page okay tandaan nyo biskan diin pa kamo party nga kalibutan no gilalabot kita sa ibang nga lugar no and I'm inviting you guys no sa Sunday kung may mga TikTok account man lang kamo pwede nyo gid malantaw ang aton nga semifinals sang akon nga programa nga KVK, ariyo, KVK, Vocal Clash, Sing Your Way to the Top, no? Kanami bala sa mga kadamo sa prizes, no? 10,000 for the champion, 5,000 for the second runner-up, and 3,000 for the third runner-up. And there's consolation prize cash, ha? Kag manghatag ko sang worth 5,000 nga cash through GCash, no? Kung mag-comment ka, comment section. And there's a big chance nga madaog nyo ang ining klase sang jacket nga hatag sa aton sang sponsor ta nga si Admin Lorino naka-embroid giniyo straight from Manila o ang KVK o we are not a team but we are a family. Mo ka namin o sang jacket o ang likod niya may TikTok logo nakabutang ka vocal Vocal Clash on TikTok, Sing Your Way to the Top, no? Amuning ipanghatag ta sa Grand Finals, no? Amuna ganing pwede gi ka mo manghatag man ta mga towels at the same time some other cash prizes pagid, no? So, if I were you, lang tawag ka mo. My Grand Finals is around second week of October and every Sunday gina 8 PM sa akon nga account sa TikTok ka vocal no so if I were you lantaw gi kamo and gusto ko lang pasalamatan gali no ang aton nga mga sponsors sa aton nga programa sa TikTok Miss Alina Villar no thank you so much sa imong sponsorship Rona si Lynn Villar from Singapore Rona Miss Rona from UAE Utol from Australia Miss Malot from Cebu and to all my KVK admins na madami din salamat namin lang sa programa namo niya kaya wala kami diaga pangita sang
sakit sagad niya singer, no? As long as you have a talent and you know that you can sing, para niya sa mga ang pagbulig na mo niya, para niya sa mga wala hindi pa indis-indis, no? Kung sa tingin mo na magaling ka at you'll get more support from other people, no? Then go, try. Season 1 pa lang tasubong. Hindi na ako mag-season 2. Ito kakapoy. Nakapoy na ako. Ang bali ni Melanie Martisano. Late ko, Uncle Bob, kay grabe gid ulan di sa amon. Gadula-dula ang signal. Exactly, no? Sa La Castellana, gaulan na sa amon. Though, dumaulan pa lang. Managani nga, instead nga madritso ko to, di daw, lubos na lang guro. Ang grabe ka dyan galo mo. Itong gidyang kalangitan. Amo na nga, i-prepare nyo gating inyong mga payong, inyong mga raincoat, inyong mga kalo, kaya ha, sigurado yung mabundak, inibudlay, gita yung maulanan kita or ma, anong tawag ni, ma, matalitihan ta, no? Kay, pero kung kargado, kaya sang mga suplemento tang Ultimate Trio, labi na kita nga ito nga, yes, may na Santon Plus Gold, Premium D3, kag Santon na Vitamin C, di may bato kaya, kag may resistensya kaya against sa mga pabago-bago nga klema, ya. Hindi ka dali masipunon to. Hindi ka man dali mabarukuyon. Hindi ka man nga duluya ka pa sa parang lantang gulay ka, no? Amo ni nga purpose gan isang yes to health, no, para buligan kita nga matagaan sang maayong mga suplemento. Tandaan nyo guys, ha, supplement. Okay, supplement meaning masupply lang sa isang pagkaon sa aton. Okay? Pero yun sina, pang-uson mong marguso, adlaw-adlaw. Di ba hindi? Baklon mong gitang mangustin, adlaw-adlaw. Di ba hindi? Manaka ag itong mabalunggay. Di ba? Muna gani nga ginbutang sa in a form of supplement para may good food ka nga ma makaon na doadlaw pinaagi sa suplemento. It will supply you good fruits, good food, no, mga pagkaon o mga herbs nga kinanlan sa aton lawas para maging healthy kita. Okay, amo nga ang balga nila nga prevention is better than cure. Hulaton mo pa yung magmasakit ka before ka mag-inom sang Ultimate Trio, sigurado ka. Tantawa bala kay ako, tungod nagdako pa salamat ko. Ako ya, living testimony. Ha. Tungod sa Santon Plus Gold, ya guys, ang akon nga medical shadow gidya nagbalik sa normal. Hindi ya pwede ang mambal ko di nga bisyo ang wala ko na tilawan. Adlaw-adlaw ko niya ginainom. Adlaw-adlaw ko niya ginatumar ang Santon Plus Gold. Kay bangod, syempre, aradira ang mga pagkaon na gusto ko. Gindugangan ko pag giniyasang duwa pagid para kiti syempre, butahan ko man sang vitamin C ako lawas, which is mayara kita Santon Vitamin C. Para at least pag sick, kita mo hyper, kaya katama mo naging sakit ko hypertension. Kag siyempre, may best nga daw, hindi ka madlawan, kag you need virgin coconut oil sa lawas ta, kag premium D3 nga, vitamin D3 nga sunshine vitamins. No, labi na gina mga nagapulaw, mga sir security guard ta dira, mga men in uniform ta, no, mapabumbero, policeman, army, mga call center agents ta, nga hindi bala dali-dali mainitan. No, amo gini bagay sa inyo, premium D3 kay may sunshine vitamins. No, para at least siya hindi ka bago-bagoon. Damo kita actually produkto, no, sa Yes to Health, no. Dira sa aton nga wellness center. Mera kita dira Santon Herbal Soap kung gusto niya naman nga mala herbal ang dating sa inyo nga panit, no.
Huwag kang magpanic because it's organic. Kung gusto mo naman magputi, klaro, kay may collagen, no? Kay may ano, ano ni, may kojic, no, nga dala. Clear skin ka naman niya, eh. Para hamis ang imong kutis. Kung ka pala nakit imong kalawasan, nga doon may mga stiff neck ikaw, or may harak ikaw sa ginatawag nga mga muscle pain, no? Santan, herbal soap, herbal oil naman niya. Aromatic pa na, pwede mo na gamitin sa masahe. Pwede mo na gamitin sa hilot or pwede lang simple lang pangtabog sa lamok. No, kay mosquito repellent na. Kami pa damo lamok sa inyo lugar, pairi, blay mo lawas, ang mga tiil bla. Sang Santon Herbal oil kay kakas ginang mga lamok. Hindi kasi magtapik. Kung nga bata mo may mga quotes bala, kita mo ng mga lisa or mga kuto, no, ibutang mo sa buhok nila kay pagkabuhas kala taktak na. Siyempre kay kakahang, minty, no, ang aroma, sinasang inaklase nga, ano. Makabuligi na, may mga tea man kita, no, Santon Herbal Tea, may mga sari-sari ng mga kape, no, Santon Coffee, Santon Plus Coffee Mix, may Santon na may Premium D3 Coffee Mix, no? Damo Santon Plus may Gold Coffee, no? Damo kita dira sa nga, mga ano sa mga product, no, nga pwede nyo. Especially sa mga mata ta, kung may mga problema ka mo sa mata, meron man kita sang ginatawag nga Vision X Plus, no? Iningaton Vision X Plus, mga katropa, isa ini sa mga manami man nga tumaron kay nagabulig ini paklaro sa ang vision ta. Nga hindi na magulog sa katarata, glaucoma, tiridyo mga tong problema, no? Kay kompleto ini sa vitamin E, lutein, beta-carotene kag zeaxanthin. Okay? Tandaan nyo gid guys ha. Mangkutan nyo ang butika nga malapit sa inyo kung may mga Yes to Health product sila. Okay, alas 3:58 na sa ngapon. Kita rin naman kita buwas, ha? Same time, same person. I hope nga ara na aton nga sexy D, no? Katropang sexy D. Three, siyempre, sa X-Rated, no? Every Mondays to Friday, ini. Alas 2, pagkato alas 4 sa ngapon. Okay? And once again, my name is Kabokal. And you're listening sa aton nga programa X-Rated. And you're watching, siyempre, sa aton nga Facebook account, XFM Bacolod News and Public Service Authority, sa ato nga live stream sa YouTube, sa XFM 90.3 Bacolod live stream, and syempre sa inyo nga paborito nga istasyon 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and God bless you guys. Bye-bye. X-Rated.

0: 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen, yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kaya permihagin na tuyo. Sa mentalidad na to, inom ko kafe, parang hindi ko matuyo.
1: 7 Plus Gold.
2: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka, kasi lang nakatulogin man ko. Nga nga do kapoy lang ko gyapon. Na daw hindi mayong akon gyapon pamatsyag o ayos ang kondisyon.
1: Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
2: Malabo, Sir Josel, yung mo sa nipipensaro, nang yung mo sa nga memorya.
3: Permi ka lang nag, ano?
2: Nag-lag?
3: Loading?
1: Sanzone Gold Coffee Mix.
2: And then, aray, Sir Josel, nung kayo sa... Manang silim lang, Sir Josel, nga magbiro ka lang sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Kapiyan pa kung kulang yung tulog. Kay irritable, Sir Josel. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms sa ginatawag kakulang sa tulog. Memory problems, micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa emotional resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posibleng magkado sa malala nga balatian.
1: 7 Plus Gold.
2: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang ini isang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikogalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na to ng aton sa pagtulog kada gabi.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw. Nakasama ang Premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes to health!
2: Mag-inom ka mo sa Ultimate Trio. Inatawag na ito nining Ultimate Trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi mo natunno punggan ang magpangape. Kapit pagid ba na, Dr. Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
3: The Secrets of Health.
4: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
2: Mm-hmm.
4: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muning premium D3 coffee mix.
1: Yes!
5: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
4: Ang Sunthone Gold,
5: yes.
4: May ara sang mangustin.
5: Mm-hmm.
4: May ara sang benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
5: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
3: The Secret of Health.
4: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
5: yes,
4: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
1: Yes!
5: Ari na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
3: The Secret of Health.
6: XFM.
7: Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen herbal capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Sunthone and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunthone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthone and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
9: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod,
9: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa.
12: XFM Network.
6: sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagapabilin nga normal pa ang level sa tubig, Sunday gina sa mga grupo sa mga nguma sa probinsya sa Negros Occidental para gabiton sa mga humayan. Bangod sa mabatsyagan nga kainiton sa panahon nga posible dala sa Super El Nino. Sunod sa kay Pedro Limpangog, ang presidente sa Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System Incorporated. Iyan na nga gikatuan ang norte kag sur nga bahin sa probinsya kag nagapadayon pa ang tubod sa pila ka mga irrigasyon nga makahatag sa nagakaigo nga kadamuon sa tubig. Dugang pa ni Limpangog, nagasalig sila sa nga antes pa man maglala ang sitwasyon sa tion sang El Nino. Matigayon nga ma-harvest ang pila ka mga tonelada sang humay kag makahatag sang bastante nga supply sang buga sa mga pumuluyo kagara na sa karon sa 21 pesos ang kada kilo sang humay halin sa 25 pesos nga presyo. Ginpayag man sini nga una na naka-harvest ang sa sur nga bahin sang probinsya kag nagdangat ini sa kapino 8 ka tonelada sang ilang nakuha kag posible nga sa bulan sa Oktubre matigayon nga matapos ang patubas sa norte nga bahin sang probinsya. Sa dig sa ginpagwa nga impormasyon sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ukon PAGASA, mayara sa 40 ka mga probinsya kag pungsod or sa pungsod ang maapektuhan sang El Nino kag mahalitan sang sektor sang agrikultura. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa Kwasim Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Kumain ka rin sa Centro. Come sa Bullseye.
5: Depart

0: Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. 4:29 na nga tanyang oras. Welcome sa Extra Drive, ang panghapon ninyo nga kaupod. Basta gani ka mo ang ara na sa dalanon. Gani, all out na naman ang ato niya nga ihatag sa inyo. Nakalatag na mga playlist nga surely you will enjoy. So parehas man sa kambalya niya Santana or else forget about it. Ay, hindi pwede mga malipaton sa karoon. Gani, subong pa lang, ano, 4:29 sa nasilingo na or make that 4:30, no? Dapat nga magbalik sa gihapon ang inyo deraiya nga focus. Man, may pulian pa ka mo. Hindi pwede iyang distorted o hindi gani iya kalat na kalat ang inyo nga paminsaron pag-abot sa panimalaya. Wow, mas sad gid ang bilog mga family. So dapat, you need to work it out with dugang energy or pagbalik sa inyong energy, kaupod ang premium D3 coffee mix. Iniabi ang ato niya nga pang coffee nga pwede get sa mga busy work days naton. Man, niyang ato yung premium D3 nagapastay productive sa aton while kita ang nag-obra hasta na ina, ano, nga makapuli kita with all smiles sa aton mga pinalangga. It can support an active and energized day and can also support your bone wellness. So kung bako ng tuhod mo, pag-abot sa inyong panimalay ba o bilugid ay yung miyembro sa pamilya, kaya mo gidhakson na. Dalay na iyakungkong. Amo na pinakamanami gig nga scenario nga makita nato na. So dapat ta tandaan premium D3 coffee mixer. Kaginian sara nga babakal sa mga butika. Malabyan mo na dira abi pagpundo. No, especially kung makapundo ka sa may Mercury Drug, Wasson's Pharmacy, South Star Drugstore, TGP kag generika or hindi gani si Rose Pharmacy, sa Grace Pharmacy as well as a Sincere Drugstore kay may ara gid sa premium D3 coffee mix. Ang balo nyo lang produkto na sasang Yes to Health Incorporated. All right, so what's niya nga hapon? I'd like to welcome you all and proceed kita no sa paghatag na naman sa panibago nga dapat nga may baluan naton pangdugang para aktibo ang ato niya paminsanon whatever is happening sa ato niya nga palibot. Bodo ka kwanto sang news ta kaina ano nga ang super El Nino ginahandaan gid kay man dako gid ini nga daan ang problema kung mawadan kita sa supply sang tubig. Tapos sa sobra kainit, ha, kadamo na naman sa mga brownout. Kay tungod nga manubo na naman ang supply, ano, kay damo ang demand sa ginatawag nga paggamit sang kuryente. Kadamo sa problema, ginapangatubang nato, ano, pero sige lang sa gihapon, ha, ang mga Pinoy resilient ina. Gani damo sa mga paminsanan para yang mangin happy lang sa gihapon. And, syempre, nagigilapit ang ato niyang Mascara Festival. It means all smiles na naman sa City of Smiles ang mga katropa naton. Pa-invite yun na sila, ha? As early as now, kaya kasi po puno na naman ang mga ano, ang mga hotels, ang mga BRBs, ano? So, dapat gid nga hambalan nyo na sila nga magpa-schedule sang temprano. Pila na lang daan kasi manay nabilin. One week na lang. Masinadya na naman diri sa may City of Smile, City of Bacolod. Well, it's now 4:33. Kadasik sa ato niya nga oras. Let's proceed with our program. It's Extra Drive on X FM.
1: Extra.

0: Plus Gold. Mas pinalakas.
1: I'm tired kape. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, pananong pananong.

0: Kain Ate Hersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Jel, na ako'y exciting na discovery! Pampakusog!
2: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy!
1: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis!
2: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
1: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
2: Wala o halagid ka, Pioy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
3: Oh! Turbo Food Supplement from Ihimo sa maca o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement from Ihimo. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pay. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sista Pain Gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
6: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
7: Exciting!
8: Exciting!

0: Email responsible gaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon sa Ikaayong Lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalangabok-abok sa aton sining mga kasukasuhan o kung mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase. Osteoarthritis, kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanika, kagapektado nga aton sa nga day-to-day activity.
2: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Sa aton kumon nga lingwahe, awat giniyakatama. Ang isa, muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Nagapalangabok-abok sa kalawasan, kag-present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Amo ning ankylosing spondylitis na talakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, amo na aton istoryahan. Kag kung paano naton inimalikawan, kag paano naton mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni ngay bulgar ko nga ang nakabulig sa ako namong evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya with grass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabok-abok sa palibot sang joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right? Left, right, stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamorisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulig sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
2: Evergreen herbal capsules.
1: Kag ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dirikitanay sa mangustin nga rich in vitamin C, nga may analgesic, nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties, agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ara sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein na makakos ang inflammation, pati na ang aktibidades ng iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini,

0: painkiller. Ang balunggay nga ra man sa Evergreen Coffee Mix kag sa Evergreen Herbal Capsule. Proven as sad to pag sunod sa pagtuon makapaayo sang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay ukon moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa Evergreen Herbal Capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C kag ini nagaprevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag nagapromote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan tatugaling balunggay, may phosphorus na sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sining mga tulaan. Tayan ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity. May abilidad ini nga magkadi kagis kag mangtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pagproduce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent yet sang gout, isa kasahi sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang Evergreen Herbal Capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, kasayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapalanakit ang mga joints sa tion nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat ako na dayang kaon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, nami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka yung mga balita, blabos yung nami, bigit yung mga DJs, nalakag.
5: Wala sang konkreto, nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita,
6: pag... Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Timo!
8: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

0: Wow, true good fashions. 4:53 on the clock. Sorry, it's 4:55 on the clock. And the time check is brought to you by Turbo Dietary Supplement for Men and the Santone Vitamin C. This is the power-up duo kinahanglan gid, ano, para sa atin nga daily wellness routine. Man, ang Turbo and Santone Vitamin C convenient ini nga dietary supplements nga included alongside sa isa ka balance nga nutrition kag isa ka aktibo nga lifestyle. Keep moving, eat well, rest well, and make wellness part of every day. Turbo Dietary Supplement for Men and Santone Vitamin C. Himo sa Yes to Health Incorporated. You can buy this sa atin yang Yes to Health Wellness Center. Aralan dila sa my door number 46, Vinco Building, Lizarra Street sa Bacolod. Or if gusto mo hapusan ang gid sa imo, you can order this online via your Shopee or your TikTok account. Alright, so speaking of, ang iniya nga maka-power up, syempre, do parehas lang na nga ikaw ya ang nakapakigbahin sa Asian Games 2026. Now, I have here a list sa ato niya nga medals tally, ano? Sa kung ano ba lang ang mga pungsod ang nag-aabanse karon when it comes to the total medals nga nakuha, ano? Sa pilaya ka mga sports dito sa Asian Games 2026. But the pinaka-latest nga makita ko di is as of 2:25 p.m. Gina-check ko pa, no, kung may ara pa gid sang pinaka-latest sa karon para at least may baluan naton, no? Okay, we have here ang sa ato niyang lista mismo man, ano, sa ato niyang Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. But before that, before ko yatag sa inyo, si Carlos Yulo, mga katropang na-deliver sa isa ka clean floor exercise routine, nga naghatag sa iya sa score of 14.666 sa final round sa Asian Games. Sininga Huwebes, ang two-time Olympic gold medalist currently ang nagapanguna sa nasambit nga event. And that is good news para sa mga Pinoy, ano? Despite sa mga ginaatubang ni Carlos Yulo, no? Tungod sa mga intriga diriya na hanungod man sa interview to bala nila, ano? Sa itong about sa kasal, no? Future kakasal nila. Nga hindi pag-i-invite ang ilang ginikanan. So, amo to do medyo ginakulbaan kay basi bala. Kay basi bala, no? Basi bala maka-apekto sa iyayang hampang. He is also playing along his brother, no? With his brother, nga kung sa diin, si L. Drew, ang naghahampang man sa, para mag-represent sa Pilipinas, dito ya, sa Asian Games 2026. Okay, now here are the medal standings. And sa karong nagapanguna ang China with a total of 100 medals. 66 gold na ang ilang nadag-an. Medyo malayo-layo gid. Kaya nga, the second is Japan with only 15 golds na nadag-an. Apang madamo-damo ang silver sa Japan with 26 and 24 ang China. And 33 ka bronze ang Japan with 10 bronze naman ang China. Okay, so nagapanguna gid sa karon when it comes to medals tally, ang China with 100 total medals. 74 ang Japan sa ikaduha. 42 naman ang dagdagan sa South Korea with only 9 gold medals. 23 ang Kazakhstan na ikaapat. 17 ang total medals para sa Iran with 6 golds. That's number 5. Number 6 is Thailand with 14 total medals. Number 7 is Hong Kong with 19 total medals. Malaysia with number 8 with 9 total medals. Uzbekistan is at number 9 with 18 total medals. North Korea at number 10 with 7 total medals. And the Philippines, number 24 with 0 gold, 1 silver, and 4 bronze medal. That's a total of 5 medals para sa Pilipinas. But then, sa tanan-tanan nga mga players naton, ano, nga nag-upod gid dito, no, panakigbahin, kumbaga, para sa pungsod Pilipinas sa Asian Games 2026. Congratulations sa ilay nga tanan. Hindi ba na basta-basta makaupod ka, no, na mag-represent sa Pilipinas sa bugos nga Asia. And we will give you more sang amoning nga klase sang update, ano, when it comes to the Asian 2026 or Asian Games 2026. Basta tutok lang kamo diri sa XFM. You're still with Mommy G. Ang ining programa ang gidudulong naman sa inyo mga katropa. Of course, ang Vision X Plus nga makabulig gid sa atin niya nga eye health with lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Amo ining kinahanglan sa ang aton nga mata, especially kung bookworm ka or hindi gani grabe gid babad na babad ang imo nga mata sa screen. Kaya mo ina ang imo nga trabaho or hindi gani kung nagatuon ikaw dira kagid yan na base sa imo yung computer. So help your eyes also because it is very important, okay? So Vision X Plus, ang ginhimo gid sa Yesu Health Incorporated para mabuligan nga ma-maintain nga makakita kita sang maayo. Kag-healthy ang atan niya nga eyes. Sarang manini mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar or sa atan niya Yesu Health Wellness Center. Again, aralan dira sa may Binko Building, Lizarre Street, diri sa Bacolod City. We are now down on the last hour para sa aton programa Extra Drive. Kaupod si Mommy G.
1: X.

Wait, just an update mga katropa. Ang isa ka gold nga nadag-an sa Pilipinas, bag-o lang gid halin sa ka mismo kay Carlos Yulo. He bagged the Philippines' first ever gold sa 2026 Asian Games sininga adlaw. Inaano because of his mastery sa men's floor exercise event with a score of 14.666. Congratulations, Carlos Yulo!

0: pag hindi na
1: maka-XFM. Mga katupa, exciting!
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Plus Herbal Soul.
6: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itom sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Exciting!
1: Exciting!
9: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance sa kamagdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Yeah!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Nagapakita sa 99.9% accuracy rate ang random manual audit sa unang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARMM. Base na sa reports ng COMELEC, nga gin-audit ang tanan nga 21 ka sample clustered precincts. Samtang nakakuha naman sa 100% accuracy ang regional parliament political party kag sectoral group parliament members. Kag 99.99% naman ang accuracy rate para sa parliament district representatives. Kitpatigayon ang unang BARMM parliamentary elections sa September 14 na mayara sang 84.34% voter turnout. Ukon 2,018,478 sa 2.393 milyones karehistrado nga botante. Ang 80 naman kanapiling ng parliament members ang mag-umpisa sa pagpangalagad sa Oktobre 30 kag magapapili sa chief minister sa rehiyon. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas sa Kose Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM.
1: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupot si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: gagayang ang Christmas party. May ara na naman sa performance. Kaya ni kung kamo nag-practice sa dira, ay mauna pagaling maskara, no? Sa mga dancers na ito, na nga kung sarihin mag-participate gaya sa ginatawag yung mga dance street dance competition, kagano pa man yung mga dance contest, kapatid kayo nun, sa Maskara Festival. Kag, of course, dala na dira, mag-practice-practice sa buong palang yan. Although may ara pa apat ka, apat October, November, December, ay tatlo na lang kabulan ang nabilin para sa the best presentation sa Christmas party, kag bakwa ang cold cash nga premyo. Dapat nga mag-practice sa gidman. Pero siguraduhon nyo ha, nga active ang inyo dira iya nga kalawasan or ang inyo nga health. Dapat suportahan gidinasang aton yang Santon Plus Gold. Ang aton yang Santon Plus Gold nagasuporta sa aton nga immune system, ano? And also makabulig masuporta sa cardiovascular health bilang parte ina sa aton nga balanced lifestyle nga ginatawag. Kag may ara pa ini sa natural ingredients nga makabulig ban protekta sa aton yang mga cells against the oxidative stress. Nga mo ini gidatunaho kaysa sa mga sakit naton sa kalawasan. Sana. Ini ang mayara sa 5 powerful ingredients. Kamangosin, ampalaya, malunggay, garlic, and spirulina. So, kung gusto mo nga, you will be healthy, you will be active as tayo sa Christmas party, adlaw-adlaw mag-inom ka na sa atin nga Santon Plus Gold. Still a product of Yes to Health Incorporated. And the good news, it's halal certified and you can buy this no, sa tanan ng mga leading groceries nationwide. Gani, hindi na dira iya rason na maghambal kang, wala niya sa, wala sa butika or hindi kami kabakal, dali-dali. Ara na, ginpaapos na lang gid sa inyo. Kahit tanan nga, butika nationwide, sarang na nga makabakal ka mo. Basta iambal nyo lang ha, need nyo ang Santon Plus Gold. Alright, this time, let's try to make an update sa atin yung weather because nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo nga si Queenie. Ang tropical storm si Queenie, hangyara na sa 1,225 km east sa northern Luzon. May kabaskugunsang hangin nga naglambot sa 75 km per hour, malapit sa tunga. Kag may pagmadlos ini nga naglambot gid sa 90 km per hour. Moving northwestward at 25 km per hour. Mahinoy ho. But, dili sa atin niya sa Negros Island region, lakip na ang Aklan, Iloilo, Guimaras, Sikihuar, kag Mindanao. Maka-experyensya kita sa trough of the Tropical Cyclone Queenie. Gani, expect naton. Pero kainit kayo na, no? Akaling kinagsulod na din sa bido, medyo adlaw-adlaw na. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang atin nga ma-experyensya, handi sa atin nga probinsya. So still, there's a possibility nga may magluntad ng flash floods or landslides. Tugay na sa moderate or at times mabaskog nga pagbubo sang ulan. Bicol region and the rest of the Visayas. Trough of tropical cyclone Queenie sa gihapon. Pero partly cloudy to cloudy skies, may isolated rain showers or thunderstorms. Tagang Metro Manila and the rest of the country, localized thunderstorms ang nag-aapekto sa ila sa karon. So, bulubantayan tayong gidining si Queenie, ano? And let's check man kung saan ini siya magagawa sa Philippine Area of Responsibility. Aba, madugay-dugay yan ini siya, ano? Most probably by Monday, September 28. Ara na ini siya sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. But let's check up. Most probably, malain pa man ni ang iyang kadasigon. So, hopefully, hindi naman ini magtugas ang mabulubaskog na ng mga pag-ulan. Kaya dito sa Luzon, wala pa sila kaginhawa. Sa gila dito yung pagbaha-baha. Okay? So, bulubang tayan, it's still, may mga areas dito sa aton nga hindi kidi apektado sa ang ginatawag yung bagyo nga si Queenie, no? So wala pa sang wind signal nga ginpagwa ang pag-asa. Pero buluban tagi ka mo. Gali tutok lang sa aton diri sa XFM 103.9 sa inyong mga radyo or sa atin yung Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.

0: FM. Santon Gold
1: Live Testimony. Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna, ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain.
9: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
11: Mga katupa, exam!

dahil tayo nagkasama for 2 hours of the extra drive. And also kay Jelwin, uli ko na na nakita ang ibang message, Jelwin. I'm gonna play your song siguro tomorrow, okay? Oh, it's gonna be a Friday tomorrow. But then anyway, saliwat, madamaging salamat for tuning in. There is a 103.9 XFM Bacolod. And we're gonna enjoy pa, no, sa pila nato niya yung mga pag-updanay because ang mga song nato gina-prepare gid para sa inyo. Yan, ikaw mo ang pwede gid maka-request pagi sa pag-message sa ato niyang Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Dira, isa inyo gid nga i-share, pwede niyo ma-share or pwede niyo maka-request or pwede ka mo maka-request, ha, sa inyo nga mga paborito ng mga song sa gusto nyo man nga mabatian. Okay? So again, Jelwin, madamaging salamat. Always, hindi sa nakatutok. Sa kay Nanay Esmeralda, galing, no? Dari sa may takuling. Madamaging salamat, Nanay Esme, no? Always, hindi siya nagamuno sa aton. Basta magkitanay kami nga duwa. Nga nagapamatigid siya. Thank you, Nanay. Enjoy siya ko sa mga music naton. Anyway, bago pa mang karoon niya mag-go to sleep, kinahanglan nga kamo ang makapalibin na dira and give yourself a refreshing and clean feeling every day pagi sa paggamit sa atin niya nga Claire Skin Herbal Soap. Ang Claire Skin ang formulated with glutacogic and virgin coconut oil. Makabulig din isuporta sa daily cleansing routine na while keeping your skin feeling fresh and cared for. So, dapat kinga magamit sa atin niyang Claire Skin every day para ma-achieve ang cutis porcelana. Nga daw feeling artista. Inangi mo sa Yes to Health Incorporated. Kag ang tanan-tanan nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated at sarang mabakal sa mga butika. Ilabi na sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP, Generica, Ghost Pharmacy, Sincere Drugstore, and Grace Pharmacy. Sa atin Yes to Health Wellness Center. Always kid maglabay dira, ano, sa may Lizari Street. Sa may Binko Building, may ngalan dira, Yes to Health Wellness. Amo idaga, dapat gid mangin parte na, no, para sa isa ka healthy nga living. Kaupod ang Yes to Health Incorporated. Salamat ka tropa, till tomorrow para sa atin nga extra drive diri sa 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o saka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: pag-supplement from me.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: System pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
3: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Sound on gold. Coffee mix.
6: Ako

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Hampton Plus Gold, Hampton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Hampton Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Hampton Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Hampton kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro ng tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasgog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok kag pampa-improve sa atong immunity. May Hampton nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Hampton Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Hampton Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Hampton Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty's

0: oil. Garantisado. Maaasahan. Sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthone Plus Herbal Oil.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit.
1: Mag-assist the pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kuya. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: X.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Pipili sa mga butika. XFM.

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsa ibuot pasabot nimo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiang ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasa

0: ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: The Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health. Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang Lusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa heart, sa aton sa brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamins, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E, kag may ara man sang beta-carotene. Idugang panaton sa radyo sila mga minerals sini, nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
0: Southern Plus Gold, the secrets of health.
2: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sardyo siling, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Lusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina, tungkol siya sining omega-3.
0: Southern Plus Gold, the secrets of health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang lusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton, kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
2: Kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag-idani in raw form. Hindi na siya pag-lutoon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagin ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha taman ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelie.

0: Secrets of Hell.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas mo manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: X. XFM. FM.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm!

0: walang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Rodelas ang tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na.

0: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpupunod sa lawad na pagbiyahe ang sense the pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.

0: are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Excited!
1: May nadumduman lang.
0: Kaya na naman, salasala na naman. Salasem!
1: Salasem!
0: Amo gid ang problema ta balay nga wala gid jaga preparar sa mga program no.
1: Ay nga awal na abi.
0: Kay syempre sala-sala ka ra sa pilinduto. Dama dad el mao. Isa ka bali pa yon nga kagabion sa tanan kag katawhan naton nga mga katropa nga tag tune in na sa atong programa nga Phone Pal. Ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Makaupo niyo until 12 midnight sa programa nga Phone Pal gab isang
1: sang September 24, 20 and 26.
0: Ah, really?
1: Yes. It's a Thursday.
0: Ay, salamat, day off na buwas.
1: Amo na lang na ginaulat mo.
0: Pero malingat-lingatan ko lang balang inadlaw. Nang lately ko na lang bala mapinsaran nga sakusako og jagal isa kon kung may maabsenan naging kuya bala.
1: Oh, yes.
0: Nga hindi ko makatubang sa computer. Dumudamo i kuya gali yo lobrahon.
1: Correct, Isaiah.
0: Te buwas, dere na mako bilog nga adlaw.
1: Kay
0: mamati ko anong chismis. Chismoso gali. Ay, sa mga naga-birthday today, happy, happy birthday. Dito ka namin isang tingo, gusto mong anong may ara, man?
1: Nice.
0: Laingi man ang, ano, ang dalhay sang Santon Gold Coffee Mix, no?
1: Laingi, J.A.E.
0: Nagapagwapo, nagapagwapa, at the same time, nagapanami isang tingo.
1: Laing pagid ang dalasang premium D3 capsule.
0: Oh, really?
1: Kita mo daw, nagaganaga na ang katol sang tutunlan.
0: Ah, wala ah. Amo ka man lang Japon, katol kagin man niya.
1: Adun na na na yas. Mamangkot ka pa.
0: Hindi na mag-isigway wala sa premium D3 of gel ano? Capsule. Kay katol ka naging dyangadaan niya.
1: Ang tingog, ang napag-ambala.
0: Ang tingog, gali.
1: Oo.
0: Mabito, wabla kay lain-lain nga daan kasulod sa akon nga lipatakan. Ah, lain-lain kasulod sa akon nga lipatakan.
1: Ang bikuan niya sa alimpudu.
0: Hindi ah, ariputan.
1: Kakatulog lang may higko ko nga paminsan.
0: Pwes, mamugtaon ta. Para higko-higko pag Damayo nga ito yung smile-smile. Nadulak ako nung di kayo na pila ka oras. Hindi ka nagado.
1: Kuha ka tamabot.
0: Nagupod ka naman sa bato? Sa bato?
1: Yes.
0: Oh, really? Ilan pa masahe pa bato?
1: 20.
0: Dugulpin na ito sa barrio ba ito ba? Sa bagay, kung naandang mong isa ka lugar, hindi mo ganyan maligaran nga hindi ka bisita sa sinang lugar.
1: Correct, yeah.
0: Most especially, ang tanan ng mga event, kaga, ang mga memories mo dapat sa mga lugar.
1: Yes.
0: Bisan sa diin ka pa makadto, labot ka South Korea, Amerika, puli ka Japan sa diin?
1: Sa mga hometown.
0: Anong hometown mo gani?
1: Bato.
0: Pulverize ako na hard.
1: Ah?
0: Pulverize ako na hard.
1: Central Lights.
0: Central Lights. Welcome na mga katropa. Nakaukap ng tanan ng XFM radio station sa Bugos ng NIR kay sa Panay Island. Mayong gabi sa mga taga Iloilo. Nakatune in lang ang mga Ilonggo sa Iloilo. XFM Radio Patrol, 100.7 Iloilo. Upo na si katropang...
1: Alex.
0: Correct. Sa Bacolod, XFM 103.9 with katropang...
1: Chris.
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang...
1: Paparudel.
0: Correct. Sa Roas Capiz, XFM 106.5 with katropang...
1: Noel.
0: Neil. Santike, XFM 93.3 with katropang...
1: James Dean.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang...
1: Noel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang...
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Romel.
0: Correct again. Sa Sagay 87.5, Makitan Makitas Television, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29. Kaga, sarang kita makitaan sa lugar sang Silay, Ibi Magalona, Victoria, Manapla, Kadi sa Sagay Escalante, via Star Cable. Lamang sala,
1: sakon sala. Sakon sala. Sakon sala. Lakang sapunan, lahat po hindi ako kapangumpisa.
0: Attendance check!
1: Check na check!
0: Oh, hi na hi! Sa mga gusto, mag-intra, sa mga single, ready to mingle, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. How many days until Christmas?
1: 92 days more to go.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Para na naman, very sure roman sa...
1: Bila? 92!
0: Munang ginambal mo kagabi, wala ka idog.
1: 91. Ano kay Kulaga 92 pag butanggap in 91.
0: It's 91 days, yeah, 2 hours 91. And 25 minutes until Christmas.
2: Robin, say mama.
3: Mama.
2: Say mama.
3: Mama.
2: Say dadu.
3: Dadu.
2: I
3: love.

0: bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at wala isang health na sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Yan si Kelona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
2: Seven Plus Herbal Soap.
4: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
2: Seven Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: Sara Amina ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa. Lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Buwa ko na LL pa.
1: Bigala na Tamsi pa.
0: Balik na sa phone pa. Subong nga evening sang Thursday. Uy, super ill ninyo?
1: Sa diin?
0: Sa aton.
1: Subong?
0: Oo.
1: Amo na guro eh.
0: Nung nadumduman ko lang yan, may super ya, yeah, super Ingo.
1: Ako na supermarket.
0: Pero daw hindi pagid man tuman nga mabatsagan naton kay daw
1: nagaulan-ulan.
0: Sunod-sunod man ng mga LPA bala kay may mga bagyo nga nagasulusim.
1: Amo gina siya usually kay titan basta tanto ka init ginatipon man nila ang vapor.
0: Wow.
1: Wow.
0: Bright kid mo sa science yan, no?
1: Yeah, really.
0: Of is that your favorite subject?
1: I think so.
0: Oh, really? So what is science?
1: Science is Isaya.
0: Grabbing a twist, no? So, is that your favorite subject? Yes, yes. I think so. So, what is science?
1: Science is science.
0: The correct answer is science is a subject.
1: Yes.
0: All right.
1: It is not a predicate.
0: It's a
1: subject.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo na sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaya ginadulong man sa aton sa premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Available in Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka mo katawag, mga animal.
1: Hayop! Nung tinurap.
0: Sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Nami, kadamo pa di excited diya sa aton nga FB Live sa Troy Tisoy XFM. Kaya sila yaga diktaya yung sugod na kamo.
1: Teka, ginapa kami ng sugod.
0: Hindi, wala na naman niya ginamind yung music. Wala na naman ginamind kung anong gagululo ako nun sa sungad naton. Hindi na yung pwede. Ang combination na iya sang ano, sang adlib kag music.
1: Correct. Nagligato gani, ginscan ko na mga previous bala nga mga ano.
0: Live naton.
1: Mm-hmm. Ote. May isa gito nga nagambal nga. Hindi na kamong bala bang pa music, wakal na lang. Ay, hindi na pwede, makapoy man. Kaya mas nasadyahan kung na sila mamate.
0: Ambali Charlie Gomez, so good na.
1: So good mga kapatid.
0: Ganon. Elma Colaganos Agaton, good evening. And Mayna Dumipig, mayong gabi man. Kag hi sa kay James Herbas Dago. Shout out naman dyan from Asin, Iloilo. Troy Dugay, nakubala ako gapamati si mo, Troy. Idol, tagid ka bala.
1: Wow, thank you.
0: Lucky galing.
1: Sige lang.
0: Ay, sa muna iya.
1: Ipasa mo gani sa ako.
0: Kendra Jane Hilantagaan, good evening. James, hello to you. Kag Anthony, hi. Nong Dieter, mayong gabi. Ang mga taga-Kalibo Aklan, good evening also. From Elena Hirona Tumbukon. And I also to Albino Lapitag Jr. Hi!
1: Hello!
0: Sige.
1: Hello, mayong gabi mo sa kay Ria Bautista Chason. And of course, hello sa kay Sheila sa may Silay City.
0: Dapat mag-comment ka mo sa akong FB Live nga Troy Tisoy XFM. I-include nyo man ang inyong mga places.
1: Oo.
0: Kaya para ma-acknowledge man naman kag may baluan naman kung nanday sino ang nagilalantaw kag sa diin nga mga lugares. Kag... Oh, filing na sang COC, doll?
1: Tod ka, magayon gidaw.
0: Why pa? Nagsugod na? 28 pa man guro, no?
1: Siling nila ko, no?
0: September 28 to, ano? September 27 to October 5?
1: As far as I heard kagina, ha?
0: No.
1: Pwede sila ako na makafile sa COC nila. Pero, may pero. Hindi man japon sigurado kumaday yun. Kay kanugon man lang magsigi kan bala file.
0: Kay kuno abi na transmit na kuno kay presidente ang ano ang pilirmahan niya na about sa postponement sa BSKE.
1: Te ang ako lang gid imahambal, what if nag ano nagfile ka mo sang candidacy niyo pagkatapos hindi man lang gyapon madayon.
0: Te okay man lang kay wala man sila gastuhon kung magfile ah.
1: Mula sa bagay.
0: Mula ginabi ang ano ang notaryo abi ka ang halin abla sa BIR nga ano nga
1: ilang mga
0: nga daw tax abla nga daw ano tawag sina man documentation stamp daw something nga muna na maliit na bagay ah.
1: Ano siling mo?
0: Documentation stamp.
1: Hindi stamped?
0: Lain naman yung amin sa stamped. Tayo sa imo mensaron subong, no? Susunod gani, hindi kagil magkaon sa daon ko badyang, ha? Kaya nga, take effect yun dyan sa imo nga, ano, panguna-una, nga, tayo kaya gi. Oo, nasundan mo kinapanyapon, ha? Ha? Nasundan nyo kinapanyapon.
1: Nang, ano to man? Ah? Nang Chicken Joy eh.
0: Ah, Chicken Joy. Kau yun ka na gali?
1: Oo, ah?
0: Ah?
1: Pakpak?
0: Ah, pakpak. Oh, are. Sige, gin-mention mo, gin-munagin man lang ang Chicken Joy. Nga, ang, gintawagin na siya nga Chicken Joy.
1: Kaya hindi siya Chicken Sad. Hindi pala.
0: Kadasi mo yung sapat na. Kabalik na rano ba?

0: Ranch.
1: Ranch?
2: Runs?
0: Oh.
1: Ranch ako ng runs.
0: Ranch.
1: Ranch kid ako no?
2: Ah, ranch kid ya.
1: Taga diin ka? Mm-hmm.
0: Ranch re. Taga Victorias.
1: Uy! Sa din sa Victorias?
0: Sa barangay 8.
1: Nga nga... Nakatawag ka sa amon, galantaw ka na sa TV nyo?
0: Galantaw eh, sa mga live.
1: Wow, susya. Lapit ka mo sa may... ano?
0: Sa din, Roy.
1: Lapit ka mo sa may VMC, hindi?
0: Ayan, sa uma kami, sa uma.
1: Ah, pero barangay 8, social barangay, no? Oo. Lana, edad mo, Ranch? Karoon ng balaga, interview pa tagali, gadali. Hindi bala kami pag-unahe, kay kabalo na kami kung anong tuyo mo.
2: Gani.
1: Oh. Bila na edad mo?
0: 34
1: years old. May pinamataan, may kalibin sang una, nakanubya.
0: Panubya sa una
1: eh. Natilawan.
0: Natilawan man.
1: Totoo, natilawan. Eh, sige, be.
0: Natilawan ni Troy.
1: Sige, be, kung, natilawan mo, ano be ang inyo ginubra sa nagtilawanay ka mo?
0: Dugay man naman na nagaling kay Tiway Kampinag. Kukutin na malawig ba, Troy?
1: Kalayo siya mo sa bat,
2: ah. Oo, ah.
1: Ang pamangkot lang diya, balat, hindi balagin sa bat mo, nagtilawanay ka mo, ginako mo. Ang amon diri, nga may clarification lang bala nga kung nagtilawanay gin man kamo, ano ang inyo una ginbuhat sang nagtilawanay kamo?
0: Ah, Troy, amo na ginbilawan ko sa tapos
1: ano gani una ano yung ginbuhat niyo?
2: Ano gani ginuna niyo ang ginimo?
1: Oo.
0: At ginimo yung ginapos sa Troy, Troy eh.
1: Tapos ano ginambaliya?
0: Ah, wala man lang na nangyano siya.
2: Ah. Ako kunubi ang bayi, ikaw ang lalaki. Okay lang. Ha?
1: Matilaw gid siya sa Tantay Quatro ya, no?
2: Yeah. Sige yon ta.
0: Oh.
2: Oh sige, sige. Ulan ko ha. Sabat, wala ka mang sabat. Amon
0: ano?
1: Mga hayop. Mga hayop kag mga damak-damak.
2: Nalamitan man sa eh.
1: So, kung sa artista daw sino ka look-alike mo, Ranch?
0: Atroy?
1: Kung sa artista daw sino ka look-alike mo?
0: As yun, si Pilo-Pilo ah.
1: Piyolo-piyolo.
2: Si Piyolo.
1: Pila height mo, aw?
0: Piyolo-yolo. Ah, 5'3".
1: Ano gani, obra mo da gani sa Victorias?
0: Hindi man, Troy. Sa amon, sa kampo man lang.
1: Ah.
2: Hindi mo na pa ilang lang ang kampo,
1: oh,
2: ay.
1: Oh, man. May Facebook,
0: kampo,
1: wala.
0: Kampo. Why?
1: Oh. Da si Piyolo. Da si Piyolo ko, no, pero ano... mangungumang a Piyolo Pascual. Oo. Ay, hindi na sa Piyolo Pascual galiya. Si Piyolo Ascal na iyan tawag siya. Ay, ambot na lang gudya.
0: Piyolo Ascal tayo.
1: Okay, ah. Te, pila na katuig nagligad sa itong tapos nyo nubiyahan na isang uyab nga nagbulagay ka mo, pila na katuig?
0: Dugay naman ko yung mga sa 2025 buminaganay na gupo.
1: Lawig
0: na. Ay, nagbulaga.
2: Lawig na doon. Isa na galing katuig.
1: So, ang akon conclusion da, wala gini ikaw chance para sa mga babae. Sa din gani chance niya? Ano gani chance niya?
2: Sa mga jugel.
1: Para maging mahapos yung pangabuhi, kinanglan mo gid nga tilawan mo gid si Dolpe.
2: Eh? Masagot ka hindi, ha? Masagot ka?
1: Available ka man guro Friday afternoon.
2: Pwede ko no. Di ba ga-panadol ka?
1: Panadol? Pang-sadol?
2: Oo. Te, ang imo daw sa dolman?
1: Hindi, isa lang ang pamangkot.
2: Ano?
1: Ang imo daw kalaptan man sang sadol.
2: Na. Te, sige pa kaptik, be.
1: Tapos iya tiko daw guna.
2: Ayun.
1: ang iyatigo daw ano, daw kuluptan sang guna.
2: Te, ano gatiko man na?
1: Hindi asala na nga pamangkot.
2: Ano naman?
1: Amo man nakahining sang kalaptan sa guna.
2: Ako galing tiko, langi mo ngining gina.
1: Iyo, yun yung man.
2: Uy.
1: Si Dok Yudjin, oh, nag-alanto sa atong live subong. Hi, Dok Yudjin.
2: Hello, Dok.
1: Mayang gabi na. Musta ko nung life? Are, okay lang yung Dok Yudjin. Ah. Why problema? Tanan may solusyon.
2: Pero sino galing ngala niya ni? Ah, ng...
1: Ranch.
2: Ranch? Ranch?
0: Troy.
2: Ranch?
0: Troy.
2: Si Dolpini.
0: Oo.
2: Pero nakatilo kayo naging man, ano... Mering sa Jugels.
0: Atilawan.
2: Ha? Kung nakatilaw sa... Titilawan mo man ko?
0: Oo ah.
2: Ti saan o?
0: Dubay, Dubay naman.
2: Hindi ah, namin ko kita yung aduwasan o.
0: ikaw? Ikaw ko yan?
2: Basta birnis lang.
1: Oh, okay, amo na nga adlaw ang iyang ating pangalap.
2: Sadi, tagadiin ka, Victoria's. Ti, isa lang nakasakay sa series.
1: Munaho ka lang sa may plaza, along the way, malang na. Dahil ako magit anay.
2: Te?
1: Tapos damo, natatayong palamahawan sa may Victoria's Public Market.
2: Ha? May parinti, makula sa Victoria's.
1: Amo man.
2: Te?
1: Dagdag-dagdag.
2: Amo na gani nga nang mangkot ko si imo kung lapit ka mo sa may VMC.
1: Pero basta mambal ko si imo ranch, hindi ka gidyay magpapago, ha? Harap lang mano-mano lang bala tayo na. Harap lang mambal siya. Ako na gani, nagpambatsoy si imo, sokto no pagid ko.
2: Hindi, masugod mo lang kami anay sa anay. Masugod ta anay sa kwarta, marcha.
1: Wala na primera ang segunda.
2: Rikta-rikta na lang.
1: Ati layos ang clutch eh.
2: Machinsuwel ka tayo na.
1: Ati kita rin siya lang. Wala na yamo niya. Oh, ano na pangita mo sa isa kababayi?
0: Pagalo ko na try ah.
1: Ano na pangita mo sa isa kababayi?
0: Nablanga mo at wala dapat simpisan, seryoso.
2: Oh, wala na na. Wala na na.
0: Okay, nablanga. Bakas mo lamang, okay lang sa kung sa kampo sa gobra, kung basta seryoso lang sa.
1: Ah, timbang yung ginapangita. Wala di. Sa agency.
2: Di pangitaan ta ka agency, gusto mo.
1: Ang balibin sa Palomariaw. Loh! Dako-dako gali si imo Troy ba? Dako man kagamay sina. Oh, mga taga Silay, hi kay Charlie Gomez, may gabi kay Jan Stewart Mill. Oh, amon na pangita mo, tingin na pangita mo, ano gulo? Kabulig si imong pagpangabuhi. Hindi pwede nga magkapangita kasi babae nga obrahon mo sing prinsesa. Uy, abi mo bala subong ang mga babae? Hindi, abi mo bala subong ang mga babae? Nakapoy na sila bala sa pagpangabuhi. So gusto nila na iya. Ang gusto nila iya, sitting pretty na lang ginaan sila iya, Dol. No? Kasi mas sitting pretty, dumalagsahon na lang ginaan sa babae nga ano iya. Nga kapangita sing trabaho nga ila. Mostly, ang ilang breadwinner, ang ilang bana o kunubyo.
2: So mga chimpo nga daan niya, gusto sa babae, ginapungkuan niya na lang. Nag-gets mong bot ko tilingon.
1: Harap lang sila ni Dolpo, aking-aking sa mga babae, kay nga ah. Kay nga ah.
2: Napangagaw nila mga laki. Ang iba nga daan niya.
1: Hindi ah, sala na iya.
2: Nakuhaan man nila kusog.
1: Sala na iya.
2: Ano man gali?
1: Isubo mo na lang, pungkuhaan pa nila. Di ano nakaroon.
2: Ang mula ka sa lingko, ginapungkuhaan na lang.
1: Pilang edad, ranch ang babae ng pangita mo subong gabi eh.
0: Bong mga ano, mga 23 to 28
1: pa yan. Di ilang, 23 to 28 years old. Tapos yung edad 34. Gusto mo mga bata-bata sa imo?
0: Oo, kailan na
1: manami giman tuod sa mga
2: mga nga pangidaro
1: sa mga pangidaro ng mga no. mga bata-bata bala kay pwede mo ma ano ma ubra bibi baby no bibi
0: mo
1: ora bala ma bibi baby mo pero dali dala pait sa bala ha
2: oh eh kaso lang ni ano niya bala kay gam na
1: Tapos tu, asin sungat je ba. Yeah. Oh, number. Number. Sangamon Migo, taga Victorias. Ano mobile number mo, Migo?
0: Nalangit-langay.
2: Hindi ka sa gulo ay.
1: Ako nalang malawag ah.
0: Kaya naman
1: ako. Ano ni 099 to?
0: Oh.
1: Oh, 23 to 28 years old girl. Single ma'am, okay lang?
0: Okay to niya.
1: Oh, sige, pwede single ma'am ko, no? Pwede single ma'am, mamasang niya, hindi ka? Single ma'am lang?
0: Oh, single ma'am, basta single ma'am akong dalaga.
1: Oh, sige, number ni Ranch, 0992-473-7769. Again, 0992-473-7769. 0992-473-7769. Wala ka na may ano huling habilin, Ranch?
0: Meron ako sila sa panandaglingan mga girls kung lida nga willing lang harin ako sa inyo. Willing din ako lang ka pag anda sa inyo. Salamat kay Troya.
1: Number 0992-473-7769. Salamat kay Ranch. May gabi.
0: Salamat kay Troy. Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ah, mga taga Balabago, Haro Iloilo, good evening. Thank wow. you for watching. Oh.
2: Oh. Madam, mga salamat taga Balabago.
1: Hi kay Rogin Galiego Gaurana. Happy viewing sa inyo nga tanan. Kag area may gin comment di para sa imo.
2: Ano ko no?
1: Ah, grabe si Dolphy, ganit-ganit na ba?
2: Ay, tilawan mo lang.
1: Ganit-ganit na ba? Survivor sa COVID-19. Oras 11 minutes after 10. Ang time check na dulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.

0: kong vitamin C. Tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
2: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik na sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuot kapanalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Tawag na XFM call and text line 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Ari na ang mga bago na yang gaw sa phone pal nga programa Tagakabankalan.
1: Wow!
0: Shout out Dondon Clown Lucero sang Barangay 6 Kagawad, always naga-tune in day and night. Love Mama Marilyn, Children Raymond Jr., Colin Shine, Andrea, Raymar, Jan, Aileen, Juliana, Juliana sang Coloso Street Kabankalan City. Thank you and God bless you.
1: And thank you man sa inyo tanan.
0: Hi kay Sir Noli Manuel.
1: Mayong gabi da si mo, sir.
0: Ang gatas ko, no, ginamuno. Sir, huwag ko na yung kaliptanan sa gatas. Siya ginainag muno-muno kay gusto yan ako no magpadugang sing gatas.
1: May ginapasuso nga daan.
0: Gaba breastfeed na siya nga daan sa mga kanding. May yeah, di mabala ha. Okay. Hindi mabala-mabala lang si Dolphy.
1: Correct.
0: Importante, nagatulo japon ang gatas sa iya ginakamatitis nga titi.
1: Correct. sa walay vaporada, sa toko kondensada.
0: Pil Juan Salcedo, hi kay paring Kaloy sa Kabankalan mo yung gabi. Ana Lona sa Vedra Flores, good evening. Katulang ka muna sa amon FB page yan. Itaan nyo lang, Troy Tisoy XFM. Kaga, amon itong amon ng mga number. Kung globe ko mo maagi, amon yung 0915-8311-431. What? 0915-8311-431.
1: Kagkon sa smart naman, 0912-0076-793.
0: Kag hindi ka mo magkalipat sa Domingo na ha, September 27, 2026, pati kayo no na ang grand draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo dito sa Roa City Capiz sa City Mall Avenue ang location aton venue. Ma-start ang aton program 2 to 4 p.m. no, kadto kamo to sa City Mall Avenue sa Roa City Capiz. Kag saksihan naton nanday sino makaangkon sang aton nga mga papremyo nga cash prize. Kag syempre may ara man kita sing patigayunon nga katropa Zumba.
1: Ayan.
0: Katropa Zumba. Kag buwas galing adlaw, hindi ka mo magkalipat mga katropa. Ang XFM magapanghatag sa gyapon sing 5,000 pesos sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Millions worth of prizes. Tansan lang kapital mo. May 5,000 pesos ka na kung maswerte nga magabutan ang inyong mga pangalan sa aton nga weekly draw. Sa sininga Biyernes, yara na kita sa ika-week 8 na sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Nagapinamangkot kung paano mag-intra. Ngita lang mo Tansan, hindi gali bakal ka mo sa Gold Eagle King o kon Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan sina, hindi nyo pag-ihaboy. Isulod nyo sa sobre nga puti. Kag isulat nyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang contact number, kag ang suking atindahan nga ginbaklan nyo, kag permahan nyo. Dayon, kadto ka mo sa pinakamalapit nga XFM radio station sa inyong mga lugar, kag dito nyo ihulog ang inyong mga entries. Kaya, nagahulat na dito ang mga drop box ang inyong mga raffle entries and hulaton nyo ang announcement kung sino ang maswerte nga nakaangkon sing 5,000 pesos nga cash sa Gold Eagle Beer Premio sa Tanzan Promo. Ano dahil yung sugpon mo gani?
1: Huh?
0: Ano dahil yung sugpon sa katapusan?
1: Join na!
0: Tira ka lang ginyamayon na sa katapusan, no?
1: Oo, eh.
0: Vince Palomaria, Troy, shoutout ka li. Ginalantaw ta ka mo sa Amon DVD from Encantadia.
1: Oh?
0: Sa DVD?
1: Grabe ba?
0: Alay na yung DVD. Nagagawa na yaya. Pretty deck sa imo
1: nila. Base kon point ina.
0: Ang araw lang kasasas ang CD, wala, dumduma mo na sa una.
1: Ang?
0: Nabisin ka pilit-pilit na, forward,
1: oh,
0: rewind, forward, rewind, dumudamo na, gas-gas, bala, no? Mm. Pero, tahom to sa una nga. Sa mga chimpo nyo gidya, bala?
1: Ang chimpo ko, iba't the max.
0: Ah, huwag mo gani, ang tape gina siya gani. Oh. Oh. Ano tawag siya, tape deck?
1: Daw, amun, abad. Isaksak magpatuloy.
0: Sige, hindi ko may idea. Kagid man yung nakabot. Ano? Kagid man sing Betamax na ambal mo. Uh-huh. Ano na abing yung ginatinlo sina sa tape, be?
1: Ha?
0: Ano yung ginatinlo, be?
1: Cleaner, eh. Ano ba na tawag mo, wow?
0: Di ba kay Maselan man na sila nga mayabukan mo?
1: Oh, dapat lang.
0: Dumduman mo sa unang, ito yung nakatuan. Ito sa, ano, sa downtown. Ito ganing nga lang. Ito Video City.
1: Video City.
0: Na, dira ang taga-arkila sa una sa gani. Mga movies, kag horror bla, nga mga nga mga pelikula bla, no?
1: 5 pesos pa to.
0: Yung tapos ng ID na iya.
1: Oo, oh, ah. Kasi siyempre, iuli mo pa mo.
0: Correct. Bilin mo ginaya yung ID, tapos dayon mo ka hotik sa Manugbantay. May rated R ka na, miss.
1: May bagyo ka.
0: Pag face out sa to sang mga tape, ang nagapalapit na si Imo Yaya ang mga nagalibod na gijiya sing mga pirated nga mga CD to Yaya. Sir, may bago ko di sir, puros na lang mga kanak kano so mo. Kung taho mo di Yaya.
1: Hindi na pamangkot ko na siya.
0: Wala na lalaki.
1: Wala na laki-laki. Dason sabton ka man nga, bye-bye lang. Kung may malabay, gali nga, polis. Ano to? Bye-bye nga. Bye-bye niya nga.
0: Napangyamis. Sir.
1: Uptick mo sila magsabat. Uy, kalan-o niya, sir.
0: Piso po ngayon, naging diya, fully digitalized naging diya ang tanan-tanan.
1: Yes. Kati makita namlana nila sa YouTube.
0: Pero abin nyo, para mabana ang tanan-tanan nga hindi maayo nga lalantawon sa inyong mga kabataan nga hindi nila ma-access dayon. May ara na setting sa inyo ang mga modem da sa sulod. Nga ang tanan-tanan nga mga sites nga hindi pwede sa mga kabataan i-block para hindi nila ma-access. May ara mo na dulp mo. May ara na i-settings mo lang na sa imo nga ano.
1: Sa cellphone.
0: Hindi, sa imo nga internet bala, modem mo, oh, example, okay, oh. Tibal, ano man ang imo nga IP. Mga IT works na bala, pwede na. Basta maprotehiran mo bala ang, ano, maprotehiran mo ang pag-access sa mga hindi maayo nga lalantahon para sa mga kabataan.
1: Mang, ang kilala ta gani, ito yung bakunawa, ya. Kibot lang ito yung isa nga. Uy! Galantaw ka sang Adam. Ano ka, Jugel?
0: Troy, kahidlaw na kaarkilama ko da sang una sa Video City sa downtown. Mga wrestling pato ginarin ko. Oo, tuod. Tuod. Tapos may ano na iya. May ara ginayayaga garaya da iya sa ano. May garaya ginada iya nga mga bago nga mga pelikula bala Dolph, no? Tapos may mga promo-promo pa na dagani. Tapos lain gijiya sa una yan, no? Kinangnan mo gijiya nga ang tanan nga ginapagwa bala kang malantaw nang nasala gijiya bala sang mga ano sang
1: censorship
0: do may ma censor gijiya bala. I-compare mo sa buong nadula na tanan na face out na kay tungod nga fully digitalized na. So amo na ang time nga rab lang kung wala ka 25 pesos kon 50. Hindi ka gigalantaw sing ano, subo may Netflix na, di ba? May kasi YouTube.
1: Usually ang nagarinta man sa Video City bala, may ano man sila daw ala sinihan man.
0: Correct. Oh, tapos ang iba nang ilagi na obra, mabayad sila ticket tuod sa sine pero may ara sa sekreto nga video nga gina-record nila ang guwa sa sine. Ano mo na kung makalantaw kasing or makalantaw kay mantod sang bag-o makabakal ka sa pirated ang imo malantawan may nagatindog pa nga mga tawo. Tapos well galantaw ka mabatian pa may nagaigham nah. May nagakinadlaw kung kaladlawan na lantawon
1: may ko naman batian mo blaga.
0: Ay may ara gid ay may gamo na oh
1: ara
0: eh oh. Amo na ang mga nahidlawan ni Dolpo sa iyang mga panyempo sa
2: ngan.
0: Ako, nahambal ko man lang ni kay tungod nga gin-share yaman sa akon nga bago kami mag-onir, Ramalya. Amo naman ni Balaton Istoryano no, sang una. Amo ni amon ginaubra. So that is why gin-ano ko lang niya. Gin-dugang-dugangan ko na lang iban kay sa amo na ang mga time. Wala pa ko na iya.
2: Mm-hmm. Aha, ay ko lang.
0: Grabe nga reaction yun. Kambasa, hindi ka lang guro manager, sino palpal ka na.
2: Namit lang, amon na ganyan. Namit lang, namit lang, amon na ganyan. Video City, wala ka pa sa
0: so, no? At ang nagbulos-bulos, subong daw bungbungs, no? Ang nagbulos?
2: Ang dira nga ano, oh, daw bala
0: oh, daw bungbungs oh, no, oh, nagbulos.
2: Oo. Oh, oh.
0: Na amo na
2: sa tupad sang isa man ka kalanan nga donut.
0: Ay. Dumduman ko pa to si ang hing silso nga kami na upod nga duha per may makadto.
2: Oo, tulo man to.
0: Tawo so, hindi ta makatulog magabi. Dito taga kadto sa mga burgiran da bala sa may
2: intersection.
0: Hindi sa may intersection to bala nang labot sa tubang ko guys sa Jumabu building gani. Na dira kami katambayan kag kung may ara customer amon man lang gina entertain man. Di ba?
2: Yes,
0: oh,
2: yes.
0: Gina entertain na tong may customer tip. Pwede ka sir. At talaga ta sir. Amon ang DJ ta kung aga magabi.
2: Ha?
0: Magabi?
2: Mga kapsula.
0: Asa si Eunice na dalahig ba? May tulog-tulog.
2: Ang bayi lang bala nga ako.
0: Ay, hindi na yan. Dari ko lang yaya sa iyo. Oh,
2: correct,
0: yeah. Uy, na yan. Hindi na siya subong available kay may ano siya, ara iya.
2: Mabal mo sa si Eunice nga. Galing kay ga red flag. Wise-wise, matunga dahil ng isang
0: ato. Uy, wag ka mamati sa sila, itapos sige siya yan.
2: Eunice, may gabi lang dasein mo.
0: Mayong gabi sa tarantanan nga nag-subaybay sa Troy Tisoy, XFM FB Live. Kag Troy Tisoy official sa YouTube. Kag sa liwat, di ka magkalipat. XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra. Smart!
2: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone palang oras 10:41. Ako si Katropang Troy Tisoy.
2: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: XFM Katropa mo.
2: Exciting!

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ako gitsang ina. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron na akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: Pag-iapan ka tropa ng 26 kaupod nyo.
1: Kasi ka tropa ng Dolphy lang ka.
0: Kagangin nga programa ginadulong sa isang Vision X Plus para sa masanag kag-healthy nga pananawan. Hindi na magduwa-duha, magtumarka mo sa Vision X Plus.
1: Kagangin ang tulong masaton sa Clear Skin Herbal Soap. Kutis artista na, kutis porcelana na pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Troy Tisoy.
1: Ako gani si... Kato pangdol pila. Tulit.
0: Mayo kay ba? Mayo kay daw hindi ka naging sumbong yung matalang yan, no?
1: Oo, eh.
0: Ang upod mo yung daan niya, ang official nga manugpatalang.
1: Kabaluman ko.
0: Ay, sa mga taga-antike, Nanay Rose, hello to you. I hope nga na-enjoy mo yung mga birthday sa tong 1988.
1: Kagabay pa nga magabutan ka man, bisan consolation lang.
0: Ano magabutan, malubutan?
1: Ha?
0: Magabutan, malubutan. Ito, Odo, okay, may mga entries siya yung padala,
1: gani,
0: no? Mababasi wala siya ito, nagdawag sa weekly, pero sa grand draw, basi siya makadawag 50,000 yan, di ba? Ano to gani yung pangako? Siya ko siya makadawag sa 50,000?
1: Pakaslan ko siya.
0: Kundi yung nag-edad 63, doon dito ka na naglalaki, ako. Ha? Daw na ba na-bana mo nag man?
1: Nga?
0: Nga, lalaki kagid yung man.
1: Eh, pakaslan ko lang siya para makuha ko man ang partida.
0: Galing, Kiti. Okay man na, Kiti. Pila na edad mo, 63.
1: Oo.
0: Ate, wala ka man SS, wala isa kwaon sa imo. Ti, perdigid sa simo yan.
1: Oo,
0: eh. Oo, te, mambal ka pa na nga. Ikaw pang perde.
1: Te.
0: Danadumduman ko, kilala ko ba?
1: Nga.
0: Te, ikaw pa perde. Gintilawan mo na ko, namitan ka pa. Te, okay, ikaw pa perde. Te. Sabto naman eh. Ang pareos ng kita ka doon nagpanamit.
1: Correct.
0: Galing iti, ako lang yalaban sa babaw.
1: Amal ba sila nga, natilawan taman ka, natilawan mo man ko.
0: Oo, quit saan tayo. Kikilain na karoon niya nga.
1: No?
0: Nga?
1: Sa kay DJ Jonathan, basta ko na, ng... Tilawan mo ko, tilawan taman ka.
0: Tilawan na ita.
1: Tilawan na ita.
0: Ismeringhoy na.
1: Patas na ta.
0: Oh, di ba?
1: Patas na ta.
0: Di para sa mabala sa imo, bala?
1: Ano?
0: Di ba, ang kalakaran sa inyo, bali, kamo ang may i-offer sa inyo na gustuhan?
1: Dason.
0: Pagkatapos, amo na eh, sila ng mga kwarta, manamitan pa sila. Ti ikaw ya, pagkatapos niya, mano kaya yung mo ya?
1: O, tinamiring ta naman. Ano pa?
0: Diba ya? Kamugid ya perde. So, dapat, ang akon nga i-advise sa imo, kung madaugin man kaluyan si Nanay Rose, dayon mo na lang ang paglalaki mo at the age of 63.
1: Ha?
0: Dayon mo na ginawa maglalaki ikaw.
1: Pasensya sa nagkakaon na ubo.
0: Pero okay ka lang ya, kaya wala kang hindi yung address, no, nga nagapalda-palda kagit. Ano yan yung tsura mo nga nagadaster-daster kagit, no?
1: May picture ko lang, naka-dress ko.
0: Doon, naka-daster kagit ya. Tapos wala na na-short-short yung sampaw ya, rikta na na-panty o kung brief.
1: Ha?
0: Anong mas prefer mo, sok-sok panty o kung brief?
1: Kisa panty, kisa brief
0: man. Oh, sige, kung sa panty, kung mag-duster ka, panty na narikta.
1: Panty na na.
0: Yeah, gabukol eh.
1: Ha?
0: Gabukol.
1: Hindi man, kaya ginaipit yan man. ano bala? Ang hindi, bala. Ang kwa,
0: Ginaplasteran mo?
1: Ang hugot-hugot na bala nga panty.
0: Ah, pero galisik na iya Japon.
1: Hindi. Mas malisik sa kong brief.
0: Pero mas safe kaguro kung plasteran mo.
1: Mas safe eh.
0: Tiyan mo lang nagaling pagkakas dala balahibo. Daw balot ba? Pagpuknit sa tape ang muna o dala balahibo. Gani. Wala, no? Pero at least girly-girly kaya eh, no?
1: Ang feelings.
0: No? Lain gaman niya gali. Maano man ha? Makupapansang inyong mabatsagan kung magsukso ka mo binabayi?
1: Well, si ang iba niya, ti nakasawa yung mga girly-girly.
0: Ikaw ya, ikaw ya.
1: O, okay lang kuya sa ano
0: ini. So good boss be arang bisan may bisan no office hours
1: ano
0: nang ano kagid ya pambabae gid ta na.
1: Tiga no gid ta ka pa.
0: Ay sa bagay no. Pero may ara iban gid ya nga naga spaghetti, naga shorts na mga muna. Ikaw hindi mo kaya?
1: Ang punto ko lang, bisan amo kamo sina patahamang kamo.
0: Sa bagay. Pero gani amo na gani ambal ko ang iban gid ya, gasuksok gid ya pang babayi gid.
1: Depende na, na sila ya, depende man sa pagdala mo man sang kogalingon mo ah.
0: So, gaparespeto kapag ali.
1: Of course.
0: Oh, really?
1: Wala mo lagi na pakalang respeto mo.
0: Sa din na nga pa, tingala ko man kung maglakat-lakat kagali sa gua galiya. Ano? Astig-astig kagali siya galiya.
1: Nga.
0: Astig-astig ang hindi makakilala sa iyo mo. Grabe ba? Wanggo-wanggo na sa ba? Sama na bala? Pagkatapos, kibuton mo, Gigi! Ayaw! Gigali!
1: Wa pala ang ano, oh. Ang expression.
0: Oh, confirm. Ano? Tawag na ka mo XFM call and text line sa mga single ready to mingle. Dial lang ka mo sa smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, 0915-831-1431. Ano ang mga maayo nga balita sa bunga gabi? Vince Palomaria, Boss Troy, may lolo ko di 83 single base gusto ni Boss Dolphy.
1: Ay, kung kasarapan mo lang saya nga, abiman.
0: 80, ano ko no?
1: 83.
0: Oh, hindi, may nagasaka. Di ganyan sa atong 80 ho na. Basko gani pa. Kaga, hula gali na gaminer sa mga lalaki, Dolph. As long as
1: may kasarang
0: ka siya. Kasarang siya. Matindog lang ginasaya gali Japon. Grabe, no? Tingala ko na diya gani kung kaisa, no? Hindi na lang ko gani maghambal kung nanday sin o bala. Nang kasagaran bala, may mga edad, mga ano sa ila, mga agresibo.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Muna gani.
1: Sako pa na di bakal sang turbo.
0: Si tiang ma ano gali ni, ang magwa ni gali sa ako na magtigulang ko. Base mas lala pagit bala.
1: Nga.
0: Base bala. Ganun kay may problema na kung nadaan sa buong.
1: Ano problema mo wow?
0: Matig-asa bala.
1: Gason.
0: Pagkatapos matandugan lang gamay, gapupos na yun.
1: Ano, plastic balon?
0: Huya-huya. Huya-huya. Dahil lang kita may griton lang kung may nag-text sa ako, no? Gapamati sila subong. Bawa nga ito ni ato ni Suki ang listener nga sunggod hindi mabasaan si Merlin Ponce sa Hacienda, Colombia. Gapamati ko subong Troy kag Dolphy mayong tuwang gabi ilan da sa inyo nga duwa. Salamat gid na. Ano ni si Ponce man ulay siya gakatulog no?
1: Gani man.
0: Kag mayong gabi da sa mga taga Victoria sa liwat, may duha na ta ka caller kag texter from Victoria. Salamat gid sa gabi-gabi nga pag pamati. Ang oras 11 minutes after 11 o'clock. We've got more hits coming up, but before that, hi to Rinante Cam. Sang Dayaw Rojas City Capiz kay B-Boy kag kay Helen Cam nagapamati kami diri sa buong gabi.
1: Kag mayong gabi man sa kay Angat Maitan. Can we call you after this?
0: Nga man guno.
1: Ang party ito bala sa ano?
0: Chang?
1: Sa ipa commercial ya.
0: Ah, off the air na lang no?
1: Oh, off the earth gani.
0: Off the earth. Hey, off the earth na nagkaroon mong mask kita ni Rick na karoon mong off the earth. We'll be right back with more. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting!

0: malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Turbo, food supplement for men.
7: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala ng me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng

0: positive mga reviews. So, amo gitry. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
1: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luting, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: It's 34 minutes after 11 o'clock in the evening. Sa liwat, hindi ko magkalipat. Buwas ng adlaw na ang Goldie Gulbir Premio sa Tansan Promo. Ibalawa kung sino ang makaangkon sing 5,000 pesos nga cash nga papremyo naton. Kaya hindi ko magkalipat nga maghulog ka mo sa iyong mga entries sa tanang XFM Radio Station sa NIR kag sa Panay. Kaya sa Domingo, ang aton nga Grand Draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo sa City Mall Avenue sa Roja City, Capiz. Madamong salamat sa mga nagpinamati kag nag-tune in sa phone pal nga programa. Sa mga tech on duty, salamat sa tanan nga station manager sang XFM Panay kag NIR. Madamo man nga salamat sa ngalan sang amon CEO Boss Rems, Dr. Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolpilangka.
0: Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.

0: Exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulanan kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santol Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pops.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santol kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pikos ang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala ko gina-insomnya. Kagmanami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Hanap po ba

0: aasahan. Seven Plus Urban Oil Sister Pain.
1: Gari mo sa ka-service ko. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Mga katupa, exciting!

0: magagaling, pinahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
8: Sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
5: Santone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well,

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na.

0: aktibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
6: Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santol Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, gali. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
11: Santol Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairani.

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drug stores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Sister Pain!
10: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister
6: Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
11: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM 103.9.

0: kali pinahusay.
1: Sanford Blast Cold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Subukan mo! Sister Pain!
1: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung vitamin

0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty

0: na ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Gary, saka service crew. May aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dayon. Wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Mga katupa, exciting!

0: Tupa, exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Sample Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sample Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanson Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM 103.9.

0: exciting!
1: Sa Poblas Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Santo Poblas Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
1: Santo Poblas Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw.

0: ang D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kang Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga balika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: XFM 103.9.

0: Miracle Plus Cold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng 2 buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus!
0: Marami na ang natulungan!
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natin ko.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga buki ka.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripin sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Mga katupa,

FM 103.9.

0: diabetes, hypertension, o baka naman heart problems, mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Pag radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sunzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
0: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
3: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso, git ko,

0: Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka, vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiinta gali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-Sister Pain.
8: Muscle fever.
6: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
8: Mag-Sister Pain.
6: Ang garang pain.
8: Fast and safe.
6: Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: The pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
10: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Politika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain. Ako si Sarah sa mga katipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Husay,
1: Southon Plus Gold.
0: Mabili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Southon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Southon Plus Coffee ka na. Southon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kuro-kuro

0: supplement from
1: hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. System.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.
3: No, I can't take one more step towards you.

0: Efficacy ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nag-take ako ng Saan Tone Vitamin C. Magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
0: Saan Tone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Saan Tone kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan yung pusang una. Kaya do per me lang maluya ako lawas. Do per me wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag ubid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Saan Tone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Saan Tone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Saan Tone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty.

0: Overrated. Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Wayne. Matagal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Deligtig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement from Hihimo. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid.
5: The all-in-one. Sa presyo magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
11: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirihitang sa X.

Good morning, Pilipinas. Good morning, Shulan sa Bacolod. Good morning. Welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Sumonga adlaw sang Biyernes. Mga katropa, September 25 na kita, 2026. Dasig lang, no? September, dugay-dugay October, tapos November, tapos December, tapos 2027 na naman. Dasig sang lakat sang aton nga tinion. And syempre mga katropa, amat-amat lang dila preparar sang inyong mga pang Christmas. Kay daw 91 days na lang kag Christmas na. Sakto ko, i-verify ko lang magbalik. Pero do 20 days lang na makibot ka lang Christmas day na. Anyways, mga katropa, subong live na kita sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara na kita nila mabatian man sa inyong mga tagsaka radio sa 103.9 XFM Bacolod. Siyempre, ikaw po din yung subong aga sa katropa Wendell Balinario. Gagawa, katropa. Amat-amat na komento sa ito niyang Facebook Live. Aton karon isa-isa hon, no, sa inyo dira tanan sa mga listeners naton, sa mga ipatabyaw dira, sa mga nagalabay dira sa aton nga Facebook Live. Kung kita ang nagalabay sa ilang nga mga news feed sa Facebook, don't be shy nga mag-comment sa inyong mga pa-shoutout and pa-greetings subong yang aga. And sa lakas ng panahon naton, mga katropa, bang si Bagyong Queenie para sa giyapon sa sulod ng Philippine Area of Responsibility, mga katropa, nga nag-move west-northwestward samtang ginamintinara ang Kabaskogon sini, mga katropa. Para siya sa bahin sa Luzona, para siya dito dapit, mga katropa. Kagati, ini siya ang anay LPA 09G. Ngati sa karon isa na ka-tropical storm o kung bagyong Queenie, mga katropa. So, ingat nila sa mga katropa peeps naton sa bahin sa Luzon. Samtang din naman sa ato niya sa probinsya sa Negros Occidental, Lucon sa Visayas. May pag-ulan man sa gihapon tugas sa thunderstorm. Kag 4 hours ago, mga katropa, gani umiyara sa thunderstorm advisory. Naging pagwa ang DOST Pag-asa. Kung sa diin nga nakaapekto sa pila ka mga LGU diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So, as I always said, dala lang payong ah. Pagdala lang sa inyong mga botas or raincoats para safe na safe ka kung mag-inulan man, especially sa karon nga tiyempo, kabuday na sa magmasakit ka pa. Also, tumarama ng imong vitamin C diri sa aton sa XFM sa Yes to Health. Makatrakumiyara kita sa Santown of Vitamin C. Kasi dahil makapabasko gin sa resistensya sa imulawas adlaw-adlaw. Makapadula man. Of course, kung hindi man makatrapa ang makapabasko man sa inyong immune system, batok sa balitian. Well, of course, our saliwat, Santown Vitamin C. Mapakal na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung sa TGP, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, kaliban pa mga pinili nga drugstore. Also, mabakal man sa itong Yes to Health Store, diriya sa syudad sa Bacolod, ara dira sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Oras naton alas 5:11 na. Basta gani magpataka ang alas 5 just onwards. Siyempre kamalo kita ang musikahan na naman para sa aton nga tanan. Sa aton draga mga tita, mga mama, mga lolo and lola. Ako sa aton mga papa. Gabugtaw na. Amat-amat na sa aton yung mga ginahimos, ginahikot, ginadigamo o kung ano man rin ginapang kote-kote ninyo sa mga aga. Noong ating bugtaw na kamo, iba, nagalikit. No? So, uma-uma ba lang, mag-amon nila sa bagong bugtaw? Ay, galikit na yan, dayo na yan, roll na muna sa paa pa nag-roll. Sa likit, tapos sindutan ang tabako.
kumus-kumuson, tibutang sa papel kag eh, roll sa batiis. Ay, sa paa, galing. Tapos, syempre, ready ng ilang tsabako. Is made of lumboy, punabalaw, no? Masama na sa mga bukid-bukid nga bahin sa aton nga probinsya, dire sa Negros. Sa iba naman nga na bukid nga bahin, no? Dire sa Pilipinas. Also sa iba naman, tega init na yun sang tubig. Iba naman, garekta sa kusina, mga mother, tadira, mga lola. Nagaluto, agap. Of course, sa mga kabataan, nabudlay pa na apukawan. Pero ha, sa buong mga katrapati sa liwata, Friday, September 25, 2026, my klase! Kat may obra sa matamat na himos! Oras natin sa liwata, alas 5.12 na. 5.12 in the morning and in inyong paglisong inyong mga tagsaka radio. Magabulos pa kita after sineng kanta kag mga pakanumdom dahil lang sa XFM Bacolod. Exciting Pilipinas! Huwag katrapang Wendell Balinario. Arewa! Mga sa diskuhan yung mga musika sa una. Boom!

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre-oy.
8: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa dana? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
8: Unsa? Naka-turbo puti ay ka?
9: Wala-wala, gid ka pre-oy. Karun pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas. Oh!
10: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: System Pain.
13: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang Picto.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Southon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: X. XFM.
18: FM.

And nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Oras na to, alas 5:24 na. 5:24 in the morning and you're still listening. Here's Exciting Filipinas with Katropang Wendel Balinario. Kag mga katropa, syempre. Oh, kadasig sang oras na to, malog alasays na dugay-dugahay. So syempre dapat nag-amat-amat na kamo himos at the same time. Pamahaw gid kamo daha. Sa mga katropa pips na to nga nag-upload sa to niyang programa sa mga aga. Thank you so much man. Sa inyo matanan sa ilan ni Sir Jill Windry, oh, sa ilan ni Ma'am Elvira Gilugo, Ma'am Lina Antonio Talde, sa ilan ni Roderick Jason, good morning, Miriam Malina Jomar, kag Janeline Lia Molina, Toto Merlinda Welita Roderick, sa ilan Youth President sa XFM Class, sa Hima Maylang, sa Richie Talde, good morning. And of course, napatamayaw yung mandiri aton nga CEO, si Doc Romilito. Uy, ano, good morning ko naman, Doc Romilito. Yung napatamayaw siya ni Ma'am Lee Antonio Talde. Kay Sir Win Salinas, kay Sir Shuti Boy, napatamayaw yung mandiri. Kay Sir Domingo, kay Ma'am Rina Diestro, and Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning sa inyo. And at this point, mga katrapato, naman padulungan ang ating TikTok video. Kabalo-bala ka mo ng isa ka-TikToker slash vlogger nga dito ka-comedy ba lang yung mga content. Ngayon, kung tanawin mo, do ka, ano lang gin siya, do ka, komedyante lang gin siya nga ka-happy-go-lucky sa iya. Pero mga katrapa, kahapon, siya nagwa ang results ang psychometrician ano ba lang, no, license or examination 2026. Ini siya ang top 8. Mga katropa, no, kung nag-top ini siya sa nasamit niyang examination. Kag, ang yan nga mga pelikula, pero hindi ba lang, sige na nablanda mo siya personality, nga meron siya personality nga mumo, ang iyang self, ang iyang mother, damo ni siya mga character, nga siya malangga, ano, siya laman ga portray sa mga character, kaga, gina-acting niya, nga ti, makakadlaw ka, or kis, makibot ka lang, dumakulbaan ka man, Mga katropa, ini siya mo si Philip Tanasas. Saka, garing yung reaction video. No, sa itong TikTok ang video ka nag-trending man ng yung reaction video. Kaya for the first time, nangin seryoso siya sa iyang video, mga katropa, nga gin-upload. Ini ang trending sa TikTok. Karina, itong TikTok ang video for today. TikTok ka na!

0: See? Ako na pinakaseryoso niyang upload sa TikTok and sa social media. Kaya talaga na lang mga post mga, ah, sige na. Wala perming yung, ano, kumbaga daw, signature ba lang script. Kung sa tiin na ti, permit siya ga hangdo sa mother niya, kaga ubra sa Japon sa mga dinungol. For the first time, no, nga ti, kaseryoso sa iyang post, kaga muna gani. Wow! Congratulations! Step 8 siya sa psychometrician examination 2026. And of course, saliwat sa tanan ng mga nakapasarma no, sa kahapon nga result. Congratulations! Congratulations and of course sa isa man sa kilala ko man sa kay Yasi Perez nga nag top 10 man. No? Of course, we're proud of you from the Jaaf family, from the Jaaf Foundation. Congratulations! Sa mga wala man nakapasarte, ano-ano, hindi baka mag-pangasubo. And don't you worry, may time gid, may panahon, may tiona para sa inyo yung tanan. Oras naton, alas 5:29 na. Kaya mga katropa, titamyawon, ito na lang din mga nag-upod sa aton subong programa. Sa ilayan ni Sir Jilwin, Mamlin Etong Lutalde, sa lang tita sa Lina Trahe, good morning sa inyo. Kila tita Daisy, anong ulam? Sa kay Ma'am Mayna, sila Dora Dumipi, good morning ma, nagalantaw sila subong sa Punta Taytay. Wakaw po niya mga mom's chapter sa Punta Taytay. Thank you so much. Sila ni Nung Jojo, dira good morning sa ilan ni Bon Bonacosta, dira sa may Talok, mayong aga sa inyo. Sa mga katropa naton, all over Negros Occidental, all over Negros Island Region. Good morning. Saliwat mga katropa, Friday na, kita-kita naman kita sa Lunes. Enjoy your weekends, mga katropa, no? Together with your families, or kung may mga vacation ka muda, vacation leave, or whatever you're gonna up this weekends, no? Enjoy and halong! Kita kits on Monday, saliwat mga katropa, thanks God, it's Friday, TGIF! Happy Friday and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
3: mabibili sa mga butika. Gusto

0: Kape Go Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa akin ang

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga buki ka.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang iyong pamatya.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
8: Na XFM kid how?
9: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
8: Na XFM kid.
10: Inami ang music ah.
8: Na XFM kid.
10: Ay
11: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka blam ayara kayo sa mga balita blam sun abi bigit mga DJs nila kan.
12: Wala sang konkreto nga sabat.
13: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
8: may how kita pat
13: enjoy lang
8: nga XFM gid how
14: timo
13: XFM 103.9
15: The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
16: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos, makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man aton ang aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amon. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
17: Salute, welcome Doc Erwin. Kagina welcome na to ng aton sila mga taga-palamati. Kagyari naman kami, nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sa pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kagaantabayanan, abangan ang masunod nga topic ang aton pag-istoryahan.
16: Yes, no, sa mga kautoran naton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid ka mo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4 4637. Liwato naton 0928-287-4637, no? Dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina sabton dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga indi gid magkahuya, no? Sa mga kauturan naton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Diragid ka mo bisita ha, bukas inahalin sa adlaw nga Domingo, top-top Bernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira ka mo bisita ha, kay dira sa aton clinic, libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo ng aton nga alternative consultant, si Doc Ray Impinado. Ara gidera firme ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo ilabi na kung may mga ginaminti na kamo nga mga balatian.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si John, problema ko.

0: Apple Plus Gold. The Secrets of Health.
1: Mag-istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kaga kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na results sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga wa ito man ginahungod, wa ito man ginatuyo pero dira gali ang padulong naton. Kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Erwin sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin. Nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kon fuel naton. Te ang problema gid gani sini amo na ang mga factors pagid dalawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa nga aton topiko subong aton ni na pag-share sa ida. Pero alibay pila ka mga signs o kag mga lab mark halimbawa, bisan uay ka pa sa ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pag-taas na og sa imo sini nga blood sugar. Pero kung magpa-laboratory ka, mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated. Mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar, mataas man. Kaga mahimo ang imo sini nga lipid profile man, mataas imo triglyceride. Kaga manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL. Nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas, ang LDL iyang nagtaas. Kagari, take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw, hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan. Kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sini nga baba, sa aton sini nga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ang blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugars, so kung may mga added sugars, hindi man siya matamis pero may kalamay gyapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
2: yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ng yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor kun adlaw-adlaw na tong ginahimo dira gid nga aton sini nga padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing o fiber like palakaon kita white bread, mga pastries dira mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon.
2: Mga noodles, mga produktong halin sa puting harina Dok Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaong kasang noodles, hindi ba na matamis kaong kasang pansit, hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kung ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar.
0: Samsung Gold.

0: The Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks nga kadamo mansang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang ginarequire tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon ginarecommend gani nga less than 25 grams per day ang limit naton. Di nag-equivalent na siya sa anom ka kutsarita. Di ko mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sangya siya niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The Secret of Health.
2: May time pa na nga nainitan kabi mayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes!
1: Kaga ang isa pagyan siniti, kaon kita, white rice, padalong don soft drinks. Nagdoble pagyan.
2: Ang lain pagyan, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pagyan.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa na, contributors man na sa pagtaas, pwede magsaka nga itong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice nga mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagina ang makapadugang taas ang aton blood sugar.
1: Kag ang timing pagin sa ni Doc Arin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya po ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wailan sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus gold.
1: Ang last sa aton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayo nga pagtulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sa nga cortisol. Ang ining cortisol, isa ni siya ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag encourage niya nga kun ari ni siyang cortisol nagapromote niya sang glucose release sa aton sa nga atay kag naga-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The Secrets of Health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule miyara sang mangustin, ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component niya sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo na to ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sang isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa iya sini nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sini nga lawas sa pagbaton o kun pagproseso sa sining insulin para hindi basta magtaas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduha, tino naman ni siya ang tsarantiya o kun ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sini nga UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining pag panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kag in qualify nila ini as herbal

0: kasamang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes!
2: Pero madami pagitsunod sa pagtuon nga may ara kapagid sang vitamin D, especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba naton ang premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule isagid sa yasini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity, ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells nga mo ni siya nagaproducer sang insulin. Nga kung sa din ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pagproducer o kung duga nga magproducer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pagdinya sini nga pag functionar sa pag absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health. And then, ang isa sa masuggest ko pagid sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa ma-manage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C. The Secrets of Health. Ano naman ang ganahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sining alawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sininga blood sugar, nag-increase ang production sininga sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nag-suggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tao nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarine, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulo balanse ang aton sininga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sang aton sininga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pagprotect sang aton sini nga lawas kaugatan lakip sa aton sininga pancreas batok sa oxidative damage tuga sang pagtaas sang blood sugar. Kag malami pagit sini Dr. Erwin, kay hindi lang siling na ginamanage naton ang susubong lang ang mga symptoms kundi both prevention ni siya. Kaysa pala abuton kung magnami na ang level sang imo sininga blood sugar tungod nga naging sensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes. The Secrets of
1: Health. Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang anay, Dok Leo, ang kapait. No?
0: Amat-amaton lang inom.
1: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kay makabulig ina, mintras wala pa kamong inugbakal sang Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayo yung iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang kamo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisan nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginahambal na ni Dok Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sang aton nga pancreas. The Secrets of Health. Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East 12 and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel, kag kung makapangunan

0: buta ka mo dito, tagaan ka mo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Dok Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo ng mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa Dok Leo, abi man naton kung kompleto lang ang vitamins. Abi man naton kung kompleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ng minerals Dok Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency. The secrets
1: of health. Kagini na maghulat bala Dok Arwin nga maglain ang pamatyag kung may batyagon na antes magpakonsulta.
0: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. So kung may nagaumpisa na gali dira, nga sa primero palang wising symptoms.
0: Yes.
1: Kag may iban gani nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
0: Kanging iban na Dok Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe nang balatian, gusto pa magdali magayo. So dulaon na to na nga kiniya nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong pagrecover sa nga itong lawas kung medyo malala na grabe na ang problema. The secrets
2: of health. Yes to health!
3: Pag-inom ka mo sa ultimate trio, inatawag na ito nga ultimate trio sa Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Yes to Health. Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sunthone Plus Herbal Oil. The secrets
4: of health. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Yes to help!
0: May namang kodire, Dok, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy. Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga mangkapa-allergy siya mismo, kabalona siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano palang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
6: Sunthone Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nagdali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon. The secrets of health. May namangkot dire Dok Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Dok Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom kuno siya kape. Dok Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala Dok Arwin kung may sakit ka. Kundi patong bawal dito kagid na namitan magsigit tilaw. The secrets of health. Di kay hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuning premium D3 coffee mix.
6: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
1: May ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pag-insinik, ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
7: The Secret of Health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix. Gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
7: The Secret of Health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
6: Yes, to help.
0: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamong nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
7: The Secret of Health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
7: Santhon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang nga bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga basi sa imong constipation.
6: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sina nga higko. Tapos, namin sina maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
1: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
1: Mm-hmm.
0: So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then, parison mo niya, Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo, 3 times a day.
7: The Secret of Health.
4: Ice ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, afektado pati ang panulukan. Pero ang pagburon sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sa kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gina to, no, nga maggamit gin sila sang Vision X Plus.
6: Yes!
0: Kaga ang unod sini Doc Leo unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
7: The Secret of Health.
0: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo,
1: mm-hmm.
0: Duklio, iupod sa ilang budget. Ang suplemento nga Visionix Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy kag, dira man sa aton nga center, sa clinics kag sa aton nga store.
7: The Secrets of Health.
1: May nagapamangkot rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Dagi na himo niya, nagasanlag sa kuno bugas. Daw hindi kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
6: Yes, to help!
0: Ang pinakanamay dira, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
0: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira, nga mahina ang performance or mahina ang ilang bowel movement, makabulig ni kay taas ang fibers ang suya beans. Kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon Coffee Mix.
1: Kag namin ganyan sa mga bata, Dr. Wynn, especially sa mga nag-eskwila, bala?
0: Yes.
1: Kay nagapaktibo ni sang memorya?
7: The Secrets of Health.
0: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo nag bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang niya kon misis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
0: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So ginerekomenda ton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balanse sa aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kagang lain, pagid nga resulta sa hormonal imbalance, Doc Leo, ning gamalanag, ginatawag nag-dryness, no?
1: Mm-hmm.
0: O so, ang iba, nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga, ah. Ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity. Once nga may problema kasi ng hormonal imbalance. So para balance, nga bisan edad 40 pataas, nagabato pa si misis, mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix, makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Kisa discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo, kay nga man, ga-ihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
7: The Secrets of Health.
0: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami ginang inyong performance kag ini sila puro natural dokli.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang ang aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos, kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan, kag ang Diyos mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
4: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
5: Sample Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sampon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.
3: Mga katropa,

0: Gunner. Mga balita nga una mo babala. Tribong mababayan. Express. Balita. Labas. Kag-eksklusibo nga nasaga. Pinagi sa ginting kong kapersa. Sang XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM time alas 6:11 na. May aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinigaman sa buong bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong kapalatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Daw kita sa buong mga katropa sa Biyernes, Setyembre 25, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinari.
2: Kag si katropang Franz Sandro Borgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropang makaundan sa mga balita diri sa lokal. National, international, kagiban pa. Sa mga katropa natin rin nga nag-monitor na ang XFM Bacolod. Babatayin niyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. XFM Sagay City naman sa radio frequency nga 87.5. XFM Caban Calan City sa radio frequency nga 106.1. XFM San Carlos City mga katropa sa radio frequency nga 98.9. Kag XFM Canlaon City sa Negros Oriental sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, malantaw man kita sa aton yang official Facebook page sa aton nga live stream sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Meron man kita sa live stream man sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod, mahimo na ninyo ma-download nga libre nga atong nga official streaming app sang XFM Philippines sa inyong mga Android phones. Pangitaan nyo lang sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ng libre mga katropa. And ma-access na rin ninyo ang 53 on-air stations sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, mayara makita sa text line na dirin sa itong estasyon ng atong yung numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:12 na, mga katropa, atong padulungan ng mga pangulong dinalan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa, diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines. Headlines.
2: Sa mga balita sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
2: Siyudad sang Cadiz, may apat na kanapatay sa kaso sang dengue. Duha ka biktima napatay siningabulan kaglunsay. Hamtong ang pangidaron.
3: Mamalidha sa Negros Oriental, nagtanyag sang reward money sa makatudlo sa nagpatay sang barangay kapitan sa La Libertad.
2: Ibalo ng mga sectoral events siningatuig nga Mascara Festival. Sa ating mga headlines sa national news.
0: Express Balita. National News.
2: Pilipinas, nagapakigistorya sa iban nga pungsod para sa bastante nga supply sang gatong.
3: Representative Paulo Duterte ginakwestiyon ang konstitusyonalidad sang impeachment voting threshold.
2: Kay sa tong mga headlines sa international news.
0: Express Balita, international news.
2: Presidente sang Iran nagpahayag hindi sila magluhod kay US President Trump.
3: Nagkaladakpan nga soldado sang North Korea nga nakigaway sa Ukraine naging tugyan sa South Korea.
2: Kag sa aton karon nga balita sa sports, congratulations kay Carlos Yulo. Bangod siyang pinakauna naman nga nakakuha sang gold medal sa sining Japan Asian Games 2026. Kagibalo na ton ang detalye karon.
3: Sa ito naman nga balita sa showbiz mga katropa, Kim Chu, may official nga statement matapos kinaligar nga ipapreso na ang iya utod nga si Lakam Chu.
2: Kag mga katropa, sa ibang paginaton karon nga mga balita, bantayan ta. Alas 6:15 na, inyo na ba tayo ng mga headlines sa lokal, national, international, kagibad pa? Kag mga katropa, ang ining headlines kinadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
2: Mga katropa, patulungan tayong detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Nagtugas ang pag-alarmang apat na ka mga napatay sa siyudad sang Calis bangod sang kaso sang dengue. Duha sa apat ka biktimang napatay sinila nga bulan sang Setyembre. Kaga mga biktima ang yara na salamharon nga edad. Bagay nga yung tipo ng tanan nga barangay health workers para sa pagsapoy sang katapos ng City o kunsang Health Board. Sino kay Dr. Ameline Garvino, ang Assistant City Health Officer sa Cali City. Ngayon na naging pasangka ng information drive kag seryosohon sa mga barangay. Ang pagpatuman sang 4S o kunang search and destroy sa balayan sang Lamok. Dugang sining nga ginactivate naman ang mga dengue fast lane. Ang duwa nga napatay sining nga bulan, ang nagaedad sang 10 anyos kag ang isa 33 anyos. Ang mga biktima alon sa mga babae, ang 33 anyos na nagaubra sa isa kakarinderya kag taga barangay Magsaysay. Suno naman kay Mayor Salvador Escalante, bagay nga maghimo na sang seryoso nga tikang ang tagsa ka barangay bangod hindi pa mahibaluan kung bala bag-o nga strain sang dengue fever ang nagigo sa duha ka mga fatality nga lunsay lamharon na ang edad. Suno sa Cali City, amo ang syudad sang bago nga may duha naman ka fatalities siniman nga tuig. Pero sa kadamon sa kaso sang syudad, nagapanguna nga may 566 cases, pero isa lang ang casualty.
3: Ang syudad sa Bacolod ang may 5 naman ka mga casualty sa kaso sang dengue. Apang inilunsay kabataan 10 anyos panubo ang edad. Suno sa kay Dr. Grace Tan ang pamuno sang Health and Sanitary Division sang Bacolod City Health Office nga sa top 5 barangays wala sang may natukiban nga may clustering of cases bangod lapta-lapta ang mga purok sang mga biktima. Nagalauman ang City Health Office nga may napadala na ang mga blood samples ang ospital kung sa diin napatay ang mga biktima agud mahibaluan kung bala may bagong strain sang dengue fever. Suno sa kay Dr. Tan, nga sa Department of Health sa Iloilo, ginapadala ang sample kag digto, ginatunaan kung may bagong strain. Pero sa 5 ka mga napatay, wala pa man sila sang may nabato ni resulta ng sample gikan sa Iloilo.
2: May 3 kang gulo nga ginalantaw ang Special Investigation Task Group nga gintukod sa Negros Oriental Police Provincial Office angon sa pagtiro patay sa incumbent po ng barangay sang Kansumandig, Banwa sang La Libertad, Negros Oriental sang Setyembre 23. Ang biktima, ginkilala sa kay Dennis Himpayan, 42 anyos kag residente sa nasabit nga lugar. So na sa kay Police Colonel Jonathan Abilia, ang provincial director sang Norpo, wala nila ginadula ang motibo angot sa politika bangod sang tuig 2011, tuptup tuig 2018, si Impayan ang nagserbe bilang kapitan man. Apang ining naguntat sa pagpapili pagkalipas sang nibaka tuig, kag sang tuig 2023, liwat ini nagpapili kag nagdaog. Dugang pa ni Abilia, nalakip man sa ginalantaw nga motibo sa krimen ang Love Triangle. Bangod, kag may ginapatihan nga may kangtanan sa communist terrorist groups o kon CTGs. Apang, nagapaday ng ilang pagtipon sa dugang mga detalye angon sa motibo sa krimen. Ipaig sa provincial director nga desidido magpasaka sa kasong pamilya sa biktima kung may matumod nga mga suspect sa likod sa kamatayon sini. Kag madumdumaan sa tang nagalakat ang biktima papuli sang ininilang hinaling aging tiro sa suspect nga nakasakay sa motor. Nakaagam sa madamong apilas tugas ang paglutang si Himpayan nga nagresulta sang iyang gilayon nga kamatayon. Kag nakuha sa lugar sang insidente ang 3 ka basiyo sa caliber 45, 4 ka mga slugs kag isa ka cellphone.
3: Isa ka mamalidha nga nagtanyaga sang isa kagatos kalibo ka pesos nga padya para sa magtudlo sa nagpatay sa punong barangay nga si Dennis Himpayan sang barangay Kasumandig sakop sang Banwasang La Libertad sa Negros Oriental. Si Negros Oriental 1st District Congressman Emmanuel Limkaychong ang nagapod sa panawagan sang hustisya kay Himpayan. Siya ang gilutang patay samtang nagapapauli sa ilang puluyan sa tinalikdan nga Setyembre 23. May duha ka ang gulo nga ginalantaw ang kapulisan. Una ang sa personal nga kabuhi sa naikag kaduha ang may kaantanan diri ang katapos ang communist terrorist group. Ginausi sa pakon mahulog sa election related incident ang krimen bangod na tabo 5 kaadlaw antes sang filing isang certificate of candidacy sa maabot nga Lunes kung madayon ang election sa Nobyembre 2.
2: Nagapabiling normal pang level sa tubig sandig sa mga grupo sa mga unguma sa probinsya sa Negros Occidental. Nga para gamiton sa mga humayan bangod sa mabatsyagan ng kainiton sa panahon nga posibleng dala sang Super El Nino. Suno kay Pedro Limpangog, ang President sa Federation of Irrigators Association Central Negros, Bago River Irrigation System Incorporated o kon FIACN BRIS. Iyan ang aging katuan ng norte kag sur nga bahin sa probinsya kag nagapadayon pa ang tubod sa pila ka mga irrigasyon nga makatag sa nagakaigo ang kadamuon sang tubig. Dugang panilimpangog, nagasalig sila ang antes maglalang sitwasyon sa tiyon sang El Nino. Matigayon nga ma-harvest ang pila ka mga tonelada sang humay kag makatag sang bastante nga supply sang buga sa mga pumuluyo. Kagara na sa karon sa 21 pesos ang kilo sang humay halin sa presyo nga 25 pesos kada kilo. Ginpaig man sini nga una na nga naka-harvest ang sa sur nga bahin sa probinsya kag nagdangat ini sa kapin 8 ka tonelada. Ang ilang nakuha kag posible nga sa bulan sang Oktubre matigayon na nga matapos ang patubas sa norte nga bahin sang probinsya. Sa digsagin pagwa nga impormasyon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon ang PAGASA, miara sang 40 ka mga probinsya sang pungsod ang maapektuhan sang El Nino kag mahalitan gid ang sektor sang agrikultura.
3: Nagbalik na ang klase sang EB Magallona National High School kag elementary matapos ang nagluntad nga paglaptas ang pagpamahog online sa nasambit nga bulutuan sa tinalikdan nga Setyembre 22. Ginkompirmar ni Police Brigadier General Conrod Sendo Reales, ang Regional Director sang Police Regional Office sa Negros Island Region o kon PRONIR nga nagapabilin sa gihapon ang heightened alert status ang kapulisan sa Banwa kag nagapadayon ng investigasyon sa Region Anti-Cyber Crime Unit. Dugang panireales, ginatumod na sa karon kung sino ang ara sa likod sa nasambit nga account nga nagpalabot sa mensahe sa isa ka group chat kag in-post sa social media nga nagresulta sa pagpamahog sa publiko. Nagpalabot man sa mensahe ang regional director sa publiko nga magapabilin lang nga kalmado kag mangin mabinantayon sa nasambit nga mga mensahe kag mahimong ipalabot sa mga otoridad kung may mabaton para makatagan sa nagakaigo nga tikang.
2: Yara na sang initial nga pag-arigluhanay sa tunga sa pamilya sang college student kag driver sang truck trooper carriage sa Philippine Army sa National Road Hacienda Balatong Barangay Bulad Banwa sang Isabela agas sang Setyembre 23 sang nagtaliway daging kilala sa kay alias Al 22 anyos samtang ang kasiniging kilala sa kay alias J 21 anyos lunsay mga residente sang Barangay Robles Banwa sang Lakasiliana samtang ang driver sang truck ang kilala sa kay Sergeant Jim 40 anyos katapos sang 62nd Charlie Company sang Philippine Army residente sa Barangay Magbalyo, siyudad sa Kabankalan. Sunod sa kay Police Major Hanselo Mandasa, ang officer in charge sang Isabela PMP, gikan sa Banwa sang Lakasilya ng motor kag traka kag padulong sa Banwa sang Isabela apang pagkatangat sa lugar sa aksidente, ginapatian nga nadulaan preno ang truck kag nabungguan sining motor sa mga biktima. Dugang pa ni Lomandas, nakaagom sang pila sa lawas ang driver sang tangang angkas ang may aras ang minor nga pila sa kagang si 22 anyos ka driver ang gilema gindala sa ospital apang ginbawian sa kabuhi sunod sa doktor. Sa karon nagatubangay ng pamilya sang biktima kag mismong driver kag naisugtan nga pagasapto ng gastos sa natabo nga aksidente.
3: Ipang demolish sa Bacolod City Government ang sakapin 47 tanan ka mga puluyan sa propiedad sang syudad sa Barangay 35 para sa pagpatukod sang bago nga City Veterinary Office kag Animal Shelter. Sunod sa kay retired Police Colonel Levi Pange ang City Legal Office sa kwesang City Legal Office head sang demolition team nga na delay ang construction nga dapat nagsugod sang first quarter pa sang tuig 2026 bangod sa presensya sa mga informal settlers. May coordinating conference na upod sa nagkalain-lain ng city offices kag PNP para sa demolition kag assistance nga posible ihatag sa mga apektado nga pamilya. Nahibaluan nga sang 2026 pa lang gipahayag na sang city government sa ang plano nga magpatukod sang bago nga city veterinary office kag animal shelter nga amo sa nasambit nga lugar agud mareporma ang pagdumala kag pagpauswag sa mga programa para sa kasapatan. Una na nga gipahayag sadto ni Mayor Greg Gasataya nga may short term kag medium term plans ang syudad para sa pagpaayo sang kahimtangan sang dog pound. Lakip sa short-term plan sa ito ang pagsolbar sang problema sa kuryente kag tubig, kag pagtugang sa mga cages, kag pagbutang man sang solar lights, kag naibaluan sa ito nga naglambot sa 800,000 pesos ang wala mabayaran nga kuryente sa dog pound. Sa medium-term plan naman, ang magalawig sa anom tub-tubalo kabulan nga pagtukod sang bago nga veterinary office kag animal shelter nga may kapasidad nga makaakomodar sang 500 kaido nga mayara sa 10 million pesos nga pundo nga kuhaon paagi sa loan siyang sudad.
2: Namatamat na ang pag-install sa artificial turf sa football field sa Bacolod City National High School. Nga may na may katakuon nga 7,490 square meters kagin disenyo suno sa FIFA standards. Nagkapatay na construction sa among 50 million pesos nga football pitch sa oval sa Bulutuan nga ginsugdan sa Marso kaginalauman ng mga matapos ininga bulan sa Setyembre. So nasa City Engineer's Office ang football pitch may artificial grass kag 4 ka 25 meters nga suga nga kapareho sa mga pasilidad nga ginagamit sa mga football pitch sa iban nga pungsod. Samtang suno sa kay City Administrator gin-inspect personal ni Mayor Greg Sataya ang padayon nga pag-obra sa football pitch kaginalauman nga matapos ang proyekto antes sa pag-iwat sa Batang Pinoy sa siyudad sa Bacolod sa mabot ng bulan sang Disyembre.
3: Nagapabaskog ang pagpartisipar sa nagkalain-lain nga sektor barangay o komunidad sa Mascara Festival 2026 paagi sa serye sa mga aktibidad nga nagasunod sa tema nga Share the Smile, Celebrate Kugma kag hashtag Mascara for All. Lakip sa mga aktibidad ang mask painting competition para sa mga artista. Sa Zoom de Graz naman para sa mga kababaihan, kids payout naman para sa mga kabataan kag Pwede G 2.0 para sa mga persons with disabilities kag SPED community. Magapartisipar naman ang mga pet lovers kag for parents para naman sa pets mascara kag magalakip pa sang Zumba, upcycle, recycle competition, parlor games kag for show ang nasambit nga aktibidad. Samtang naman, may ginaprepara naman nga dugang nga mga aktividad para sa iban pa nga mga sektor sa syudad. Suno naman sa kay Bacolod Gugma Foundation, President kag Festival Director Rodney Ascalon, kabahin inisang paninguha nga mahatagan sang lugar ang tagsa ka sektor kag barangay nga magpakita sang ila talento kag manginaktibo sa kabahin sa selebrasyon sa Mascara. Ginpahayag man ni Ascalon nga ang hashtag Mascara for All nagatumod sa paghatag sang oportunidad sa nagkalain-lain nga komunidad nga mangin kabahin sang maskara kag magselebrar sang ila kaugalingon nga mga istorya kag identidad.

0: Alas 6:27 na, mga katropa nyo, nabatean ang detalye sa balita sa lokal ka giningin dulon sa inyo sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C, Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan, nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
0: Ato na ang padulungan ng detalye naman sa balita sa nasyonal.
2: Express Balita, National News.
0: Nakigistorya ang Pilipinas sa madamo ng mga pungsod. Agad masiguro nga may bastante nga supply sa langis sa Pilipinas. Sunod kay Department of Energy, Secretary Sharon Garin nga lakip sa mga pungsod nga naistorya mong Russia kag Australia. Sunod sa iya, kabahin ninisang nga pagtingwa nga ma-offset ang posible negatibo nga epekto bangod sa krisis sa langis. Dumapan niya nga ang worst case scenario, hindi lang mataas nga presyo kundi ang kakulang sa supply sa langis sa Pilipinas. Nagapati si Garin nga ang mga pungsod magasabat sila nga paghambalanay.
3: Ginapabilin sa Department of Foreign Affairs nga ang Pilipinas nagapabilin man nga komitido sa dialogo kag konstruktibo nga pakipag-angot sa China. Suro sa kay DFA Assistant Secretary Marshall Luis Alferez. Suro sa kabayaga ni Alferez sa selebrasyon sa ika-77 nga anibersaryo sa pagtukod sa People's Republic of China, ang pag-abyanay sa tunga sang duha ka pungsod ang time-tested kag mahimo magserbe nga mapabakod kon mabakod nga pundasyon sa pagatubang sang mga pagpanghangkat. Apang ginhatagan man pagtamod ni Alferez nga magapabilin nga maligo ng Pilipinas sa ilang panindugan sa mga isyu may kaantanan sa national interest. Gindugang sila nga maghimo nga magpadayo ng engagement sang dialogue sa China samtang ginaamligan ng Pilipinas ang iyang galingon nga interest kag panindugan.
0: In question ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang constitutionality sa desisyon sa Senado bilang impeachment court na baguhon ang voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Duterte, wala nagkakaulugan nga bangod nakakuha sa mayorya ang isa ka interpretasyon gilain ini nga konstitusyonal. Ginatagan niya ang importansya o konsang importansya nga ang konstitusyon. Nagasiling ang pag-ugyon sang 2/3 ang tanan ng mga katapos ng Senado kag ang kinanglanon para sa conviction. Gayun panindugan ni Duterte nga kung baguhon sa Senado ang pamagi sa pag-isip sang all the members. Hindi na inihisa ka parliamentary arithmetic lamang kundi isa ka konstitusyonal nga pamangkot sa nga dapat resolbahon sang Korte Suprema.
3: Ginkompirmar ni Attorney Michael Wesley Tipoa nga lakip sa posibleng atikang sa depensa ni Vice President Sara Duterte amo ang pagpangayo sang temporary restraining order o kon TRO kon ipalabot sa Korte Suprema ang conviction voting threshold issue. Suro sa kay Poa nga kinahanglan pa nila ang galantawo na posible nga may benepisyo kag epekto sang pagpangita sang TRO, lakip na ang repercussions kon ini ang ihatag o kon hindi. Ginklaro ni Poa nga hindi nila tuyo nga kwestyono ng integridad sa impeachment court kag ginarespeto sang depensa ang tanan nga opinyon sa mga senator judges paborman sa ila bahin o kon hindi. Apang suno kay POA, hindi pa pinalang ila desisyon bangod kinahanglan man ang nga ikonsiderar ang panindugan ni VP Duterte.
0: Alas 6:31 na mga katropa, inyo nabatay ng mga detalye sa balita sa nasyonal. Kaginigradulo sa inyo sang Premium D3 Softgel Capsule.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Ato na mga katropa, padulungan ang detalye naman sa balita sa international.
2: Express Balita, international news.
0: Ginpanindugan ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga hindi sila magluhod sa Amerika para lang tapuson ang halos 7 ka bulan nga gera. Apang ginpahayag sini nga handa sila sa anuman nga diplomatiko nga solusyon sa nasabit nga away. Sa speech sa United Nations General Assembly, ginapangapinan lang sang Iran ang iyang kaugalingon batok sa mga pag-atake sang Amerika kag Israel. Ang mga kasugtanan nga ipatuman dapat maglakip sang pagbuntat sang Amerika sa pagbalabag sa mga barko sang Iran nga nagkagamit sa mga nagapanguna o kung nagapanguna nga kadagatan.
3: ginakompirmar ni Ukrainian President Vladimir Zelensky nga ginpabalik nila sa South Korea ang mga arestadong soldado sa North Korea. Sa iyang pagpamulong-pulong sa United Nations General Assembly sa New York, ginsiling sininga na dakpan nila ang duha ka mga soldado sa North Korea nga nagupod sa Russia sa pakigaway sa Ukraine. Ang isang nagtingwa paganing ang maghikog apang ginpunggan sa mga Ruso. Hali naman sa nagsugod ang inaway sa 2024 ang Russia gin-reporting nga nagpadala sa mga soldado gikan sa North Korea agod buligan sa ila pakipag-away batok sa Ukraine.
0: Alas 6:33 na mga katropa. Inyo na batihan ng mga detalye sa balita sa international kagining na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakal sa mga butika.
0: Alas 6:33 na mga katropa. Ato padulungan ang detalye naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Congratulations para kay Carlos Yulo kag Pilipinas. Bangol nga nagkampyon si Pinoy gymnast si Carlos Edriel Caloy Yulo sa men's floor exercise sa artistic gymnastics sa 2026 Asian Games sa Japan. Nakascore si Yulo sa 14.66 o 666 nga mas mataas sa 14.60 points nga na-record sini sang nagpangibabaw man siya sa among event sa qualification round. Nagpangaduwa sa Pilipinas si Karim Milad sang Kazakhstan, samtang bronze medalist naman si Tsukiyama Shoma halin sa host country. Ini ang unang abulawan nga medalya sa Pilipinas subong sa Asian. Madumduman nga sa floor exercise Maniulo nakuha ang isa sa iya duwa ka gold medals sa Paris Olympics atong 2024. Nagcompete man sa floor exercise final ang manghod ni Carlos nga si Carl L. Drew apang nagkabo sa podium sa iya debut sa Asian Games matapos nakascore sa score sang 12.233 points. Magluwas diri balantayan man ang double Olympic gold medalist sa final sa parallel bars kag vault subong adlaw Biyernes September 25. Alas 6:35 na ang balita sa sports mga katropa. Ginadulong sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Mga katropa, padulungan tanan detalye naman sa balita sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman yung balita sa showbiz. Ini si Kim Chu ang nagwasang iyang pahayag kung official statement mga katropa matapos nga pila ka mga netizens sa karon ang ginabatiko siya tungod nga iya mismo utod iya ginpapreso mga katropa. Sa pahayag no, ni Kim Chu mga katropa ginhambali sini nga siya mismo kuno nasakitan man kag ang tawo kuno lain-lain ng mga desisyon pero ginaintindi din niya kag wala siya nga ikabalo kung paano iya kung na-start ang iyan nga ginubrang official statement mga katropa. Kaya ining nasambit niya mga katropa nga utod niya nga sila Kam Chu ang mapreso niya mga katropa o kung niya ni nga ginpasakaan sang kaso nga madumduman nato 124 counts of qualified theft mga katropa matapos nga ini siya nangawat o kung ginakawat niya ang kwarta ni Kim Chu mga katropa kag hindi lang isa o kung duha ka beses sobra isa ka gatos ka beses niya nga ginhimo ini kag mga katropa wala man ini nagakadto no so no kay Kim Chu sa maayong abutang kundi iya ini nga ginasugal no mga katropa ginasugal niya ini kag ginapangbakal sang kung ano-ano dalakip na yung mga madamo pa ito nagkambal nga ti, posibili ginabakal pagin niya sang illegal nga droga, no, mga muna mga katropa nga mga accusations pagin that time, ti, mga katropa, wala na natiis ni Kim Chu. Si Kim Chu, mga katropa, sa 2025 pa lang, ginpahayag yan nga, kapila yan na patawaro ni niya nga utod, kaginabalan niya, hindi na pagubrahon. Pero ti, mga katropa, liwat-liwat, no, nga, ini siya ang ginubra niya mga katropa. At naglambot mabala sa milyon, no? Dara sa 5, masubra 5 ka milyon eh. Ang bail niya sa ang nasambit nga utod ni Kim Chu kagti sa karon na daw na ano na barna pamatbata na mga katropa kagti ini siya ang isulod na gid sa iyang selda. Ako persuhan ti apela sa mga netizen abi ang naga bato kay Kim Chu nga utod mo ipapreso mo do ka mo na bala mga katropa. Pero ti grabe diri ang explanation ni ano no ni Kim Chu nga ang hindi nga desisyon niya hindi ni lawglawg man or hindi man intrusive thoughts lang niya nga mali pakulong yada yun ako ni papreso yada niya utod kundi grabe ni nga ano man nga struggles ka grabe man nga patient kumbaga ako na ano no nga pagpanumdum ang inubra niya ka grabe man nga pagpatawad ang yagi dubra antes ni maglabot sa amo ni kuno nga sitwasyon mga katropa kag ti may legal team siya suno sa iya nga nagabulig sa iya nga ti wala man iya gani gina disclose publicly kuno so ti dapat maintindihan kuno sa mga netizen nga hambal niya ang last ya di nga ano ho nga hambal nga for now I trust and let the legal process take its course sa muna bali mga katropa. So ti ano gid sa no willing gid sa nga ipapriso hindi niya utod kag ti sayaman yang mga istorya hindi lahog-lahog no ang ginubra ni Lakam Chu kay Kim Chu. Oras na ito mga katropa, alas 6:36 na kagang atong balita sa showbiz. Nagradulong sa inyo sa atong mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa, makaprevent kids or early signs of skin aging. Plus makapaputi sa atong mga panit. Adlaw-adlaw na gigamiton para sa bugos nga pamilya. Madula ang germs kagbaho sa imong lawas with Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and collagen, mga katropa, nga ginimpunan pa o kon glutathione and kojic nga ginimpunan pa gid sa virgin coconut oil ginisa sa isa kahabon sa aton yang clear skin herbal soap.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:39 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz, no? Dito nangin trending, ginasubo. Ang kay Kim Chu, kagang iyan nga, ano? Iyan nga magulang, no? Kay do katiling alagid man, nga magulang mo, nabatas mo nga pasakaan mo kaso. Bangod ang ginsasinak ng mga butang. Pero may nabasan ko, nga hindi lang gali siling sa amuna nga bagay. Ito pang Wendell, ang kabangdanan sang pag-file sang kaso ni Kim Chu batok sa iyang magulang.
3: Kay dugin ko an pagid na siya katropang France eh. Like sa mga 2024 do may time pagid na akin guban na siya sang magulang ya sa bisan sa social media katropang France. Damo gid man sang issue sad to sa iya.
0: Correct na. No. Eh tiba si siguro do pero sa motogor nga tiyo niya do ay lang gurugin sa pack naman ni Kim. Kay ti kun napadalman na to ni Kim ti basi dugay na gid man ni bala. No, dugay na guro niya na push ang nasambit ng ano ba kaso.
3: Tagambal mo na si Kim katropang France mo nga amo maning way para makontrol niya or mapahipay munong niya yautod. Kaya kung katropang France hindi iya pagpapreso, mas ilain-lain pagid wala ubang
0: mas maglala na gid eh.
3: Oo, mas maglala pagid ti amo maning way niya nga ti kasuhan niya agud nga ti mabutang man sa isa ka pasilidad bala nga katropang France kaysa sa maghala na lang gid siya ka ligoy nga ligoy abi mo amo na katropang.
0: Correct na. Ti amo gina sa katropang Wendell lang matabo sina. Kay base kon maano tod sang magulang ya bla nga do hindi na bla mamulalungan bla nga iho do ka lala na gid galis ang nahimo ko basi hindi lang siling nga para sa akong pagintindi ginluwas man ni Kim Choi ini nga magulang ginluwas siya niya ginluwas siya man ti well, sa pero galing sa muni nga option nga file niya kaso kay base bla katropang Wendell hindi ka naman subong dang kapakoti amuna daan nalulong ka sa bisyo especially sugal,
3: sugal. Grabe siya magsugal.
0: Kaya basi kung may mga tao kada abing ng tangan nga tagpila na kamilyon. Okay lang niya tagpila lang kalibo da pero kung minilyon ang utang mo, ang iba niya hindi na niya magano ya. Basi kung ipapatay pa bla, di ba? Hindi takot ako ng utang mo. Nalulong sa kasino, no? Tipla na lang na bati, pila to na batian ko, correcto kung ang pag-inchindi to 44 million.
3: Mga amo-amo na katropang
0: France. Eh.
3: Hindi grabe. Lang kaisa nga pagpangawat katropang France. Diba? 100 na? Times. Oh. 140 plus times nga nangawat sa iya. Ito ate.
0: Okay.
3: Grabe nga, ano.
0: Okay lang na kay isa, pero hindi na pagduliwata. No, kahit yung isa to doon mapatawad pa. Pero galing ko magpila na, magsulit.
3: 100 times na.
0: Ay, te. Hindi na gina-inchak.
3: Kasi feeling ko hindi pa mga kita ni si Kim Chua kung no, mga mayo nga bagay
0: kaysa lang
3: ba?
0: Oo, kung yung gastabi nga may
3: ginagastuhan yan.
0: May resultabla. Tere yung resulta yaw. Huwag yung resulta ni. Ayaw mo nang lain na, no? So, alas 6.42 na. Mga katropa, padulungan ng balita espesyal. Tapos sa kay katropang James King. Gusto rin hanta ng mga katropa, oh. Ano ka mo bala? May sino din pala tulog man? Ari ako kung naway ka magtulog, ari ay. Pwede ka to ka-entrust sa sleeping contest sa Pungsu, Japan. Katropang James King, te, sino ang nagkampyon?
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
4: Palatulog ka bala ka tropa kag hindi basta-basta mapukaw? Ang balita espesyal kaupo si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. So buong sa itong balita espesyal mga katropa, may aras ang isa ka contest sa Tokyo, Japan. Pinasahi tumalagsahon na kayman ang kompetisyon panaminami tulog. Sleeping contest na pagkaiwaton sa mabut na Oktubre mga katropa sa Tokyo, Japan. Dapat hindi ka basta-basta masturbo. Wala sang sleep disruptions. Ini ang ginanunsyar sang Kuala, Japan. Kung sa din sa sunod sang 90 minutes na sleep competition mga katropa matabo. So Oktubre 5 sa Tokyo, Japan 2026. Tatlo ka sesyon ang muna contest. Kag may 20 tanan ka mga contestants. Apang bangun sa welcome man ang tanan, libre man magpasakop. Kinanglan anay nga i-draw o kung bunuton kung sino ang makaintra. Ang tag sa kama contestants ang may dasay sa kamatres samtang nagasuksok sa sleep tracking device. Ang ini nga device kaya takson kung ano ka dalo mang imong tulog or sang contestants. Quality sang tulog. Kag kung ano ka dasig matulugan ang contestant. Kag tolerance ni sa mga challenges. Sa bulig man sa mga medical professionals, takson ang sleep score sa mga contestants. Kag kung sino ang madaog, magabaton sang 2.22 million yen. O kung 900,000 pesos nga cash prize. May mga special awards man para sa mga nagkalain-lain nga sahisang pagtulog. Laki pang may pinakadalom nga pagtulog kag pinasahi nga sleep position. Sunod sa mga organizers, pagdumilian sa mga contestants ang magpulaw o kung magtumara sang sleeping pills antes sang kompetisyon. Entra ta! Inaaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Para nami ang tulog, magsanton plus gold. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.

0: Alas 6:46 na mga katropa, inyo na batihan ang special story ni katropang James King. Kung tulog mo da manok, di ka da magintra. Pagpiyong, oops! Sabi mo, naburaw ka na. Gali. Bago ka lang napiyungan. Alas 6:46 na mga katropa, no? So, nakapaway ka na, may million ka pa. Prof. Andrea, sa ito niya, 900,000 pesos lang ang equivalent, no? 2.2 million yen, mga katropa.
1: So, ako sa France, kung may amo na contest, risk ang 20,000 lang ng pang premyo, ang Pilipino, ma-interag.
2: Sakto ka, gin.
0: Patula na nila, ya.
1: Risk ang 5,000 na lang, ya. Damo-damo na yung may intraya.
0: Oh, correct na.
1: Imagine na 3,000
0: natin. Basta tulog lang. Nakapaway ka na. Mabagbugtaw.
1: May chance ka pa magdaog.
0: Pagbugtaw mo yan, kung ikaw yung grabe magtulog, daya, siguradong premyo. Galing ka pa bangkot, da. Kung kapugtaw pa.

0: required nga number of hours ang aton yung body kung sa tulog ang pag-istoryahan, 8 hours minimum. Maximum, 10 hours. Pero, mag 10 hours ka, daw kakapoy na magbugtaw ka, di ba, no? Magsubra ka sa 8 hours ng tulog, pagbugtaw mo, daw kalain sa matiyag mo, di ba? Daw kakapoy. 8 hours is enough. Parante, may enough rest lang ang lawas ta. Mga katropa, no? Sa tiyon sang inugpaway, tatulog, tulog kita. Ito yung bugtaw ya. Pag bugtaw ya, way niya, ano ya, kung ano oras ka dahil. Parante, lalabot ang required hours sa nga itong nga tulog. Ito, pila ka na ganito pang Wendell?
1: 25.
0: Pila?
1: 25.
0: Ano na?
1: 25.
0: 25, okay. Tayo labot mo 8 hours nga tulog. Sa 25.
1: 8 hours lang daw. Sobra ni Jay.
0: Sobra.
1: Pero sa buong daw ano lang, dap 25 lang.
0: No, mag 25 ka na. Sige lang kay gamat-amat na ang imo nga tulog, tag anom, tag lima.
1: Lima na lang gani.
0: Tatlo, 3 hours. 3 hours sino? Ah! Basta magtapak na gani 30. Gasaka edad mo.
1: Hands up, si imo lang ko.
0: Gasaka edad mo. Pila ka 25?
1: 25.
0: Butang nabing itulog mo, galabot, 8 ka oras, no? Magamat-amat na sa kaedad mo, galipot ng numero sang oras ang tulog mo. Oh? Na.
1: May guys up to dun sa piyak ko.
0: Mayari, may kilala kami de, tatlo.
1: Oras?
0: May kilala kami de, anom. Ka oras. Anom? Anom ka butilya, gali ka.
1: Ako na gina-hands up niya, gali. Gusto niya matuksoan kaya ang sabat niya, anom ka butilya.
0: Anom ka butilya, 0 hours sa tulog.
1: Hindi yung 6 hours, kundi 6 bottles.
0: 6 liters. 6 liters, dahil niya sa pulang kabayo, ya. Isa, anom na ka butilya mo?
1: Oh.
0: Isa kakahan mo? Sa kalitro? Anong na nakakaha? Isa nakakaha, anong kalitro na? Katro pang Wendell, alam mo nang po yung silikon niya. Tingin sa iya, tatlong oras. No, nan. Abi mo, ano, 6 hours.
1: Abi ko 6 hours yung ginamama mo. Yan yung sa...
0: 6 liters, na? Sa kakaha, gali ya. Pero 0 hours ang tulog. Tara, kisa akong upoda nila. Ginaps, kuita na nasa ho. Ang upoda nila kisa sa
1: piyak ako. Pag ito sa'yo tulog, no?
0: Ah, ginapakuhit. Kuita na na. Oh, kayo do, kadalong gidaw. Oo, oh, diga. Ah, tiyadad lang ako pang Wendell, oh. Siling-siling niya sa aton. Kigan, gin, ano na kuno siya, ya? Gin,
1: required.
0: Advice siya. Isang doktore ako, no?
1: Prescribe.
0: No, prescribe. Ginsulat sa resita, ha? Yeah, ang dadlawa lang. Kaya kung natatawin mo na, malangin matiyag mo. Alas 6:51 na mga katropa, no? At yan, sa planda kung sino kumplito tulog sa edad mo nga 30 anyos, pasaka, palakpakan na ka makawalong ang oras, ha? Kung, ay, gina-nightmare siya! Ay, gina-nightmare. Sinong ginadamgo mo sa nightmare mo?
1: Kabayo, gya po.
0: Kabayo, gya. Gya. Ang amo na guro, subo nga kung anong kalitro ka tapang Wendell. Ano na ko na. Doga.
1: Balang-balang.
0: Balang-balang na tana. Balang-balang na tana. Ang mga muna, hindi na muna, hindi na natin, silingin nga daw mas sustainera. Ay, nako. Mga na, basta kung nag-saka ka na, edad mo mo, 30, 40, ilang kayo tara mga giyo, agay. Pero mga tropa, kung tatunta na ng agay-agay ta, yung tropang Wendell, may mga produkto ng Yes to Health para sa ato, nira?
1: Yes, mga katropang ato mga produkto ang mabakal naton sa ato mga Yes to Health Store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Ini mga katropa ang mabakal man sa mga butika sa ato Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa ato mga online shopping applications. I-search nyo lang Yes to Health 2011 para sa original nga

0: produkto.
1: Yes! Mga katropa, katropang Windel, mga nag-monitor sa ato na rin isla. Good morning. Oh. Naka-8 hours ni sila yan.
0: Naka-8 hours ni sila, guro mo. Kay Sir Brando Santisas, good morning. Kapamate man ko nun si Sir Randy Santisas. Si kay Ma'am Lia Lombrado, Mayong Aga. Sa kay Sir Lloyd Navales. Yes. Advance happy weekend na ko na. And 5 days to go kag Mascara Festival na. Kag 26 days sa birthday.
2: Wow, ka-perfect.
1: 26 days birthday ya.
0: Oo.
1: Ang sa kilala, taya, 91 days to go. Birthday naman.
0: Oo.
1: Same sa Christmas. 91 days to go. Christmas na.
0: Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning, ma.
1: Yes, good morning.
0: Sa kay Boss Sir Lloyd Navales, ito mo, guba, guro radyo ako, no? Wala aga pa. Sa kay Ma'am Ivy Alvarez, good morning. Ginapatamyaw niya si Sir Bon Bonacosta. Sa kay Ma'am Melanie Martisano, mayong aga. Yes. Kamonitor sila si Chulapak Goldol sa Barangay Robles, La Castellana. Mayong aga.
1: Good morning.
0: Sa kay Ma'am Lia Lombrado, good morning, man. Hambal ni Sir Lloyd, iya ko na niya sleeping hours, minimum of 5 hours ko, no?
1: Kabalo na ko sa edad mo.
0: Alin siyang student siya? Kung
1: alin siya siyang student yan?
0: Masagat pala kung
1: pala ko. Amo gina. Amo gina. Tagalas lusi, siguro gatulog.
0: Oo. Tagalas sa aga
1: lasing po. Bugtawa niya lasing po.
0: Amo ga, amo gina na sa siya.
1: Chakta na. Kapag yung pagkitbi mo ng mga kurso.
0: Gatoon. Tapos ga aga ka pa.
1: Correct na.
0: Patibiyahin. Chakto, mga 5 hours, 5 hours.
1: Mapisan magtuo. Sa mga katropa natin drang nag-monitor, salamat kit sa pag-upod, ha. No, ginatamyo ko lang nagili advance happy birthday, ah, no?
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Ang kondrang magulang si Daryl Burgos. Happy birthday, boss.
3: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: Kaya mga katropa, katropang Windel, 91 days to go.
0: Christmas na!
2: Wow, ka-perfect!
1: 91 days to go! Birthday yan na! Day off yung kalisubong. Day off, yeah. Katie, basi kumalipat ang katropang Windel sa Christmas countdown, balik doon ta sa konsya. Kaya kakadumduman ta nga, ay, gali,
0: birthday
1: no?
0: Birthday yaman.
1: Birthday yaman. Pati mga katropa, may pilap ta ka bulan before Christmas, no? Enjoy. Damo pa. For December. May October, November pa kita, no? September, manog na nagaling katropang Windel, ha?
0: Manog
1: October na. O, mabulag
0: na
1: ang...
0: 25 na kita,
1: o? O, mabulag na ang September, gali next week, no?
0: Yes.
1: Ang October 1, ano galing adlaw? Thursday!
0: Thursday,
1: oh. Thursday. Na, hindi. October 1, Thursday. Pagkatapos, dubuto mo na lang ng October, November naman.
0: Lang na.
1: Bantayan ta ni kayang eleksyon kung madayon eh, no?
0: Mungin sa Lunes nagli ang filing sa certificate of candidacy.
1: So dapat may desisyon na rin kumileko?
0: Before mag
1: Monday?
0: Subong, adlaw dapat.
1: O kung buwas, hasta buwas. Hasta buwas, Sabado.
0: Sabado, Domingo, yan ang alam.
1: Dapat madesisyonan within today or maybe tomorrow. No? Para sa Lunes, filing na.
0: Ilang taon ta, konsensya.
1: Iba ito, gatraka na mo, gahana na to.
0: Po, ma, ano ito, asangiga na mga barangay, ma.
1: Gahana ng iba, may mga nag-munay, may mga nag-sugin na ito, papili sila. Oh, sige lang, ah.
0: Tawad ta.
1: Huwag man na problema, mag-sugin ka mo, papili, ah. Kumaday yun, kung magtaog, ti, patupan nyo lang gin sugin nyo, ah.
3: Sakto kagin.
1: Alas 6:56 na, mga katropa. Standby, magabulos ng bulsay. Kapun si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami yung matag balita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinons, Pilipinas, XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
7: Laging bitin! Ibalik ang bagsi! Ibalik ang alam ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
7: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
7: Sister Pain!
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki na dati ko akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
7: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
14: Nga, XFM kid how?
15: Kay pagbukta ko, balita din mo.
14: Nga, XFM kid.
16: Ay, nami ang music ah.
14: Nga, XFM kid.
16: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Mayara ka sa mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
17: Wala sang konkreto nga sabat.
18: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, gid how?
19: Timo!
18: XFM 103.9.
20: The Secrets of Health.
21: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo. Ano ang epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
22: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem naton is insulin resistance. Bisan isa lang gani ka gabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog nagaaapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo. Pila ka gabi nga pigaw inyo sa nga tulog? Ukon pila ka gabi nga indi ka mo maayo sa nga makatulog? Ukon normal na sa inyo sa nga daw indi gyud man maayo inyo tulog? Gano'n naanad na lang ka mo.
21: Pero hindi man botang balon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
22: Correct, Sir Josil. Ang tulog, isa lang. Oo. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa atong sining lawas.
2: Sun Plus Gold.
22: Bisan ano ka nami sa imo sining pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sining ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubinta ha, Sir Josil, at least maayong imo sining pagtulog.
2: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
22: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sining lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mangin responsive kayo, hindi sa mangin sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sining blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan full-blown type 2 diabetes.
2: Sun Plus Gold.
22: Tungod sa mga sangkap, balas ng Sun Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po ng aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sinis kusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
2: Sun Plus Gold.
21: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon kag mabuligan ka ma-achieve lang good sleep ginatawag Dok Leo. So in the absence of sunlight, for example gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sang premium D3 soft gel capsule, makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
22: Dako ang bulig ni sini Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sini sang receptor sa aton sining brain area, Sir Josil, nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa ringang mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ringang oras ang aton sa ni katulugon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ringalawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josil, nga kondisyon.
2: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of health.
21: Lugangan yung Sun Vitamin C kay bisan doktor kag sino man eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinang lantang supplement sa vitamin C kay hindi kita maka-manufacture.
22: Highly recommended gud, Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Sun Vitamin C kun nagatumar kita sang Sun Plus Gold capsule kag premium D3 capsule. Kinang lang gid naton ang vitamin C, Sir Josil.
2: Sun Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
21: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Sunstone Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangosteen ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sunstone Plus Coffee Mix, ang upod dia is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangosteen powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants ang kape.
2: Premium D3 Coffee Mix.
21: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
2: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
3: Apur balit si Nilo al Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi, matari, sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
2: Mabibili sa mga butika.
0: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this.
1: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
0: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
19: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
24: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
25: Sister Pain.
26: Ako si Sarah sa aking katipan ni Lilo.
27: Sa aking

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika.

0: Plus. Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santo Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santo Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santo Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santo Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Among gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: XFM.
3: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anumang sulok ng mundo.
3: Luzon,
2: Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod, XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, XFM.

0: this country would only president. An insume piece of
1: history. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kahit sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Pinilwak ako ng bata, tapos may balay na ginpapit masa ako. Pero wala man nila kinamtak.
1: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Franca! Diretso! Bullseye! Kankaroon, yari ang inyo anchorman.

Mga katara, pamayag sa mga suki at pamati. Welcome sa pampakaragta. Diri naman sa Bullseye. Panibagong adlaw, mga katara. It's Friday. Thanks God, it's Friday. Panibagong adlaw. Manugtunod naman ang adlaw karon, mga katara. So just make sure na nakakatch up kita sa mga obligasyon ta, mga trabaho ta. Manatartara po sunta. Before the end of the day. Para sa mga kultura naman naton nga may mga obligasyon this morning, mga katropa, better catch up. Kaya para hindi kita mabudayan sa mga inuras naton, no? Aron sa hapon, dapat tapos ng mga obligasyon ta, no? Para hindi na ta mag-sala-sala pa, mga katropa, no? Morning! Sa mga katropa naton nga mga jeepney drivers, may aga sa inyo tanan. Kumusta? Mga taxi drivers naton, may aga. Welcome, welcome sa pagbarag naton. Dari sa Bullseye on a Friday. Today is September 25, 2026. Mga biyan naton nga pakadto sa mga opisina nila mayong aga. Chill lang kita, mga katropa. Samtang inahuna tulata ang final naman nga presyohan ay sa presyo sang gatong

0: 3-day trading sa international market, mga katropa, sang gatong medyo nagnubo sa may ara pag nubo, mga katropa, no? I hope that it may ara na adjustment kita mabaton by today, no? Para makaprepare na ta. Pagkakatabog yun na hawat-hawat mata na inablang Lunes pa, inablang dulat-ulat ka. Basi magsaka, basi madubo. Pagsaka, ti sinambunot na nanto. Dagan sa mga gasoline station. Pero kung sa oras na nga pag-gasolina ka, pag-gas ka. Ato na, nag-ginutok na kamuto. Ha? Tingob-tingob na. Ay, naku, oh. Pila ka mga balita na ito na itong tutukan this morning, mga katropa. Ining shooting threat ba na mga katropa sa eskulahan? Ito ay eskulahan tani karon kung ano ang iya nangin kaundan sini kay ang bugat nga mga palaminsaron sa aton nga maginikanan, sa aton nga mga kaabyanan. Amuni Japon, no? Sa mga eskulahan, ang shooting threat nga ni ara Japon. Isa man Japon ka direktang concern sa aton nga mga parents, mga katropa, mga dyan, no? Di ano kita ka preparados na di ano ka mga measures ginhimo natun, no? Kaya kung lang taon ta ang plastada sa aton nga mga eskulahan, do vulnerable kayo, do ka ano kayo bla, do ka open. Okay, sa ato may eskulahan, di mga katropa, di siyempre ventilation kinahanglan mo, no? So, ang gakalotabo, abri na may eskulahan. Pagkatapos, ang aton panibala nga style nga may pila-pila o storyhan taman ni mga katropa, no? Karon sa pag-istorya, pag-pangalagat ka din sa Bullseye. Heroes protesta, nakatala na mga katropa, Setyembre 29, 30, pagpanganahan sa mga militanteng grupo, grupo sa mga transport, nga mag-pangunas na di, tanaunta ang mga panawagan na sa mga grupo nga mag-patigayon sa Heroes protesta. Kasama si katropa Wing. Ang simbahan, daw upod man ni, pero gadog hold on simbahan, no? Do hindi ito mabatsagan kung kisang simbahan nga full force blow, no? May ara lang sa mga kaparian nga nagatindog sa ano sa mga issues ni mga katropa, pero ang aton simbahan daw layo na way gid, ah, no? Dahil sa una mga katropa, once nga may mga issue katulad sini, nag-ka-pressure ang aton nga mga public officials sa paghimo sa mga pamaagi, blow. Even aton mga local government officials, no? Nag-participar tungod ti ang simbahan, dako nga mayoriya, dako nga factor ang simbahan nga magsinggitan mo sang hustisya para sa sitwasyon sa pamunoy Pilipinhon sa buong mga kadarkaw. Pero well siya, no? Kung anong mga latest update karon kay nakatalana ni sa September 29 and 30. Upot na ni ang pila ka mga organisasyon, ang transport group, mga workers nga nagpanawagan sang saka sweldo kag solusyon sa problema sang aton pungsod Pilipinas. Samtang mga katropa, ginahulat-hulat pa naton today and tomorrow, no? Probably ang deciding day, no? Probably ma-cross border pa sa on the 28th. Base may filing na, no? Ti kung sino ma-file sa pagkakapitan to, ti amo na siguro prosigido damo sa mga official natos barangay yung gusto mong padlagan, mga katropa. Pamangkot is maka-catch up parehan, maka-habol parehan, no? Ang barangay desk elections, no? Kung ang taon ta, why man is a priority gidman sa presidente mo ang ining eleksyon? pukon postponement sa eleksyon, mga katrapan. Why mo ni sa ano mo sa listahan sa presidente bisan sa iya State of the Nation address gani, no? Ang nakita tatong system loss nga na why Japan malos sa aton yung mga balayran sa kuryente. Ari naman di may ari naman yung patabot sa ilang mga complaint ho, mga katropa ho. Oo. Ang ila bill amo-amo man Japan, ah, wala sa nag wala nubo, wala. Ah. Halina na at makinig ka. That's why ang ato mga electric co-op mo lamang yung transparent mga kamus pag-explicar, pagpabalo sa aton pumuruyo kung paano yung i-compute kay ang balairan naton sang ara pa sa 14 piso ang aton bill daw amo-amo man Japan sa 8 piso sa generation naton nga price capping to sang ERC. Ang ERC man naton mga katorpa wala naman lang ni no? Kay ti, as long may magreklamo ti okay lang eh no? Pero sa monitoring, amo ring isa sa mga kapaltahan sa ato Department of Energy, mga katropa, kay atong problema sa kuryente, sang ligad pa rin mga tinuig. Ha? Pero subong daw wala eh. Ha? Daw amo-amo man Japan eh. Kita mo, nagabayad kita sang fit all. O gabayad kita sang ancillary nga charges naton sa bill. Paghahando man tanga ma-upgrade ang aton nga mga ano nga mga power plants kag ang aton nga mga transmission lines why man ni mapatuman sang DOE ni buhay ng tao na sentro amo ri kong kisa di ta malikawan ang pinaka mga kuturan tanga nagaparuwagan na lang ati ang DOE why maghibo sa pamaagi Ariho, plastada niya mga katropa kung kisa, amo na ibang sakit sa aton. Kay gina-explicaran ta sa mga rason nga gusto ta papatihon, which may rason, tuod may rason, oo. Supply ng problema ta eh. No? Pero, di, ang solusyon ta, alang-alang ta magsugod sila di. No? Kay ang solusyon, sang una pa, pagsugod pa lang, sang aton ipiralo, ang preparasyon kita nga mga tao sinukot na tada
1: ang politika sa pagkasunod
0: di karon kung manukot kita sa aton nga mga ahensya sa gobyerno daw kita yung sala ha ninyo hindi ah why niya problema nga aton nga electric co-op di why niya nga aton nga mga power utilities di problema ang problema niya supply sa mga power plants ta di nagbayad man kami sa da ha naghatag naman kami sa kamon obligasyon da o sa mga bill namon ho ara da tinga kung mag sukot ang tao daw lain daw ano pa yahaw kadamo pa sa mga pasikot-sikot sinanda dito nagkantong kwarta namon to ha sa mga upgrade sa mga power plants ta di ba na sa bawat isa ang kun marukot ha, amo nang i-explicar naman gani sa inyo kay mo nang igakalatabo sa aton nga power plants ho. Di gani. Oo, ay problema. May ara naman nang igakalatabo tuod. Oo, nagka-problema. Ti, ang upgrade to kinahambal to, kinabayran ta, din to nagkadto to. Ha? Hindi man ito magkambal, ginbulsa naman to sa mga opisyal tas gobyerno. Ito ang bullseye! Ginegosyo sa mga privado ng mga kumpanya gani ho. Oo? Para magdako income nila ti ano ginihimo sa DOE ta? Ano ginihimo sa aton ERC? Mga opisyal naton sa gobyerno mga katropa gambang sila. Ah okay. Why na ta mahimo sila di? It's a dead end. So kinahanglan ta magprepara na get something worse. Nga pwede matabo o man why may problemas na da. Pero who's going to be accountable for all of this? Sino ang mga accountable sini? Pagtaas ang presyo sang petrolyo? Oh, kabalo kita word white sa controls sina di mga katropa mga byan. Pagtaas ang kuryente mga katropa. Diriya may arak ti di bato, may pamangkot na di, no? Kay ti kidamo sa mga gin butang mga charges nato mga katropa ho. Then, sa 8 pesos nga na, ikumpara mo sa 14 piso mo nga bill daw halos guro sobra 200 ang imong anong adjustment to ti ginahambal ta subong ang charges ninyo sa pagkataas Direto nakita, punkin imposto ang gin-implemento ang price capping 80 o 8 piso. Halos katunga da mga katropa, ginpapa na ta sang VAT, ginpapa na ta sa mga charges sang mga electric companies ngini, kagsang aton nga sang NGCP, kagsang mga power plants dati nga why kami ya, daway kami ya karon ginapamatian haw. Da wala kami ya. Hindi pwede nga mag-contest kita, hindi pwede nga magparapot ta sentimento ta sa Department of Energy. Nga ho, natabuos niya mo ni ho. Hindi po, hindi ma-file nisla kaso ni. Hindi nisla makasuhan ni. Kay transparency man gina mahambal ta subong. Subong ho, mga katropa, ang pumuluyo ya, ang nag-abaga sang sistema sang atong gobyerno nga puro lang negosyo. Ginsudlan na ang atong nga mga basic services sang negosyo sa mga pribado ng mga kumpanya. This is very clear. Ngayon ito anay porsyon. This is very clear. Nga atong sistema, atong nga layi, katropa, wala nagapanig, wala nagapabor sa interes sang pumuruyong Pilipinhon. Nga amo man ni ang nagabayad ka nagagasto para mag-operar ini mga planta in GCP ka mga electric co-ops ka mga electric utilities natun. Bugtaw na ta banwa? Bugtaw na ta mga kuturan sa mga kaproche, sa mga opisyal, tas gobyerno, mga abyan, no? Amore ko nung tutukan, tama, no? Story, hanta, pinakamang latest development, mga katropa, mga abyan, sa aton nga pagpangalagad, may ara sang additional quota ang Pilipinas o Conegro sa Occidental sa US. Di, ang problema na di, ginakulang pa ta, ginarantaw ta sang ang supply naton sang kalamay nga do kulangon, no? Subong nga mga panahon tungod sang RSSI, tungod sang mga kalamidad nga nag-igo sa aton subong. O tinay ka, kumusta na to ang biocontrol nga ginhimo sang aton nga SRA, sang aton nga provincial government para pundohan ni nga mangin natural lang ang aton nga proseso. Kay pira ka mga planters gambal sila sinya may pagnubo gid sang aton supply, may pagnubo gid sang aton nga mga ginalantaw nga mga produkto sa kalamay diri sa Negros Occidental. Di laban sa laban ni, ma-import naman kita mga katropa sang aton kalamay diri sa Pilipinas, no? Kung kulangon ini mga katropa. Kita na akong tara karon, no? Ang pinaka mga latest naton mga abiyan sa aton nga pagpangaragan. Oras naton, it's 7:33. Sa aton pala tuntunan, mga katropa, aton mga produkto sa Yes to Health available na sa mga butika malapit sa inyong marugat, no? Subong ang panahon, sometimes mahambal tati, kaduhan lang na. Hindi mga priority mga supplements naton, pero kung magmasakit kita, direto na masmasan nga ang aton nga mga suplemento importante gali, no? Nga mag-maintain kita sing ining mga suporta sa lawas naton tungod amunig gabulig para mapalayo kita sa mga masakit. Alright? Ang aton nga premium D3 mga katropa aton suplemento dako ni ang bulig para sa mga kuturan ta sa pag pagpabakod sa bones nila. Ako gina-recommendar ko ni mga katropa, hindi man ta doktor pero ang ato na lang pwede mahimo para mga katropa, depende man sa aton eh, no? Sa mga elders naton, sa mga may edad na, kinahanglan may supplement din sila sang vitamin D. Medyo hindi na amo na kabakod ang ilang mga tulan, no? Kung mag sulo-sobra-sobra ka na 50, 60 mga katropa, gabok, gamat-amat na gabok imo tulan. So, ang supplementation sa vitamin D, kinabuligan niya para sa aton nga pagpabakod sang aton tulan sa lawas, pagpanami sang aton nga blood circulation, syempre, ang brain function, na nag-supplement ka sang vitamin D mga katropa, grasig man ang imong proseso, pag-produce sa mga happy hormones mga abyan sa aton nga utok. That's why hindi kita dali-dali bigo sa mga anxiety, depression kag kunano pa, no? Tungod ang aton utok it's functioning well. Alright? Amo na ang binipisyo sa vitamin D supplement, mga katropa. Gin pa ba? Code po ni? Because may ara sa virgin coconut oil nga nagabato sa mga infections. Pag siyempre, ang malunggay nga nagbulig man, mga katropa, sa pag-supplement sa mga vitamins nga kinahanglan sa atong lawas, no? Ara na karon sa soft gel capsule sang premium D3. Alright? Ari pa, ang atong Santon Gold Capsule, mga katropa, kompleto na, full pa sa mga ingredients nga kinahanglan sa lawas natin, mangustin. Ang mangustin, i-import naman yun, no? I-import naman yun sa atong punso dito sa Guao. Oh, kaya muna yung mga produkto nga daw nagakalipay kita. Nagabulig sa aton. So, ari ni sa Santon Plus Gold, mga katropa, ang aton na palaya, bulig man ni sa pagpanubo sa kalamay ta sa aton lawas. So, sa mga katropa peps naton, mas mayo nga may ara kita sang Santon Gold, Santon Plus Gold. Ang aton manunggay, mga katropa, ang garlic, kag spirulina, nagabato kontra bakterya, kag anti-inflammatory. Ang mga masakit na gasugod, abi sa mga hubag-hubag mo, na? So, buligan ta sang aton nga suplemento ang Santon Plus Gold sa pagpaayo sina mga abyan. May mga hubag-hubag, may mga bukol-bukol, bulig na mga katropa para mag-upos, ha? Para sa aton mga kauturan nga nagproblema sini Santon Plus Gold. Syempre, mga katropa, ang aton nga mga suplemento hindi man matapos kung wala kita sang liabi, no, para sa insaktong absorption sa mga vitamins, minerals na kinahanglan sa lawas naton. Amuni ang aton Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, amo naman niya ang nagapadasig sang absorption sang aton nga vitamins and minerals nga kinahanglan sa lawas naton, ha. Just make sure piliun ta ang vitamina o kon ang vitamin C nga wala kita nagasakripisyo sang sakit o kon hapdi sa aton sulok-sulok, ha. Piliun ta ang alkaline-based nga vitamin C, no? So, ang alkaline-based nga vitamin C, wala na sa liwan, kundi Santon Vitamin C. Gina-revolutionized sang aton nga mga pharmaceutical ang ini nga mga produkto, mga katropa, akma sa pagkinanglan sang aton pamuloy Pilipinhon, no? Sa aton nga mga kulturan, no? Especially kung amat-amat na ta, nagaedad, especially kung medyo ara na kita sa naghinampot 60, no? Amat-amat naman kita manging sensitive sa aton ikaayong lawas, no? Kay samtang nagadugay, vulnerable kita sa mga masakit nga posible magdapo sa aton. That's why kinahanglan ta suporta sa mga suplemento nga ang kinahanglan suporta. Kay ang ginakaon ta chemically based na tanan, with all the preservatives nga ginabutang ta sa mga pagkaon ta, katropa, amuni ang problema ta pirmi. Okay? So gina-process niya hindi mga sustansya kundi mga toxin man sa mga pagkaon nga ni. So buhin-buhinan ta ng soft drinks naton, buhin-buhinan ta ng aton nga pagpanigrilyo, aton inom, no? Kag pagkaon sa mga may ara sa mga taas nga preservatives nga mga pagkaon, katulad sa mga junk foods, no? Even na mga pagkaukway, may problema sa mga fast food chain, pero hindi lang permi, hindi pa mahaw, panyaga, panyapon, no? Adlaw-adlaw, sus, pinaka man na magsakit, magmasakit man. Kay ang ini, may mga preservatives ng mga katropa, mga suplemento nga dapat nga ginaabsorb sa lawas natin, wala na da. Okay? So, ang role naman sa aton nga mga suplemento is i-fill in niya ang kinahanglan nga mga sustansya sa aton lawas, katropa, para magbakod kag mag may ara sa sang pagtaas ang o kun may ara sa sang iya depensa nga kogringon. Okay? So amoning role nat amoning purpose, mga katropa, nga may ara kita sang Santo kun sang ultimate trio. Now, pwede niyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo, marugar, pwede ka makakaduto sa Mercury Drug Store, sa aton South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, katropa. Or para sigurado ng gidlang sure bull, katun lang ta sa Yes to Health Wellness Center, ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Franca, diretso. Dire-diretso na ta sa atong talakayan at this point of time, mga katropa. Kadto ang talamang karoon ng patrol, mga latest development update sa atong patrol on a Friday, mga abyan. No? Let's take a break. Balikan ta mga update naton pagkatapos sa mga pahibalo.
2: Bullseye XFM 90.3
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9. Jackpot!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: President,
2: nilag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang bullseye.

Oras mga katropa, alas 7:44 na sa aton nga pagparaga this morning sa aton nga programa Bullseye. Morning lang sa mga katropa pets naton sa kay Junior Alegria, nakatutok na sa aga pa. Kaya nga aga, thank you, Remil Mamilia. Shout out lang sa Uma, Remil Mamilia. Mapadlagay ni Kunsyal ko. Lloyd Davales, morning. Lapit na lang maskara. Ginabantayan ni Sir Lloyd yung maskara. Hose niya, 5 days to go na lang. Yeah. O, kagsakay Rineta Iya, mayang aga. Morning, morning ya, sa mga taga-takuling.

0: Dorado Wave Eggs. Happy Friday, no? Members of Moms Bacolod. Ma'am Ivila Alvarez, thank you. Renita Cuenca Ia, Mary Jane Balioalio, thank you so much. Salamat, Gid, sa pagtutok. Sa aton nga pala tuntunan, sino pa? Sa Punta Taytay chapter sang Moms, Mayna sila Dora Dumipig. Thank you. Thank you. O, check on ta mga update nato mga katropa sa aton patrol kay may ang ano special task force the group mga katropa may tatlo ka mga anggulo sa gilalantaw pagtiro lothang patay sa kapitan sang La Libertad. O, check on ta ni ang pila ka latest development mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos. XFM Live Reports. Katropang Franz Mayol Ada.
1: Ito pa rin nagpapili pa rin sa Japan nga wala pa sang person of interest ang kapulisan. Kaya mismo sa investigation ni niya natabo sa pagtiro patay sa isa ni ka incumbent po ng barangay Katropang Irving dito sa Banwa sang La Libertad.
0: So
1: this specific ni ang biktima maging kilala ni kay Dennis Simpayan, 40 anyos, no? Kag punong barangay ini, incumbent barangay sang Kansu Mandig. Katropang Irving, no? Barangay Kansu Mandig. Ang nasambit ni punong barangay o punong biktima naging tiro sang wala mo kilala ni mga persona. Tatlong aga sa September 23 sa Katropang Irving. So, ginbalikan sa ni ang investigation mismo sa Negros Oriental Police Provincial Office kung sila hindi rin naging tukod sa ang Special Investigation Task Group. After sa incidente sa Katropang Irving, sila yun yung ginactivate mo ang SITG sa isang premen kag sa kamatayo ni Kapitan Himpayan Katropang Irving. Kag naka-gather ni isang basante ng mga information sa detalye ang aton ng mga kapulisan sa Negros Oriental Police Provincial Office and sa ilan ng gintukod niya SITG Katropang Irving. So ato ni nga gipakikanutan ng Provincial Director sa Negros Oriental at si Police Colonel Jonathan Abilia. Katropang Irving may mga posibilidad siya na ginalagtaw, no? Eh, naging ang mga posibilidad, nagdangat sa tatlo.
0: Okay.
1: So, si Frederick Mangangulo na Mangulo na ginalagtaw ka na Irving. Una, hindi kinimalipod ang posible na politika. Ikadua, love triangle. Ikatatlo, may kantanan sa insurgency o kung posible ang arakon sa likod, communist terrorist groups o kung CTG o kung sa pag-inchindi sa tanan New People's Army Katropang Irving. Pero din kitaan na isa na mismo sa kay Police Colonel Abilia sa una ni Nangulo o kung motibo ang ginalantaw nila kasi rin natin ito kay ina politika, no? Kaya yung background ni Galini ni Kapitan Himpayan sa kinalikdaan ng barangay election sa 2011 nagdawag niya sa galing Katropang Irving. 2011, kapitan siya, kag naglawig to 2018. So, dumakas ito o anong katuig ang, yes, no, may lapit ito katuig man. Ang yan nga pag-servisyo man sa Katropang Irving dito sa barangay Kansu Mandig. So, after isang 2018, nag-untat ni siya, anay ko nung papili, binatapitan doon na ginagala, ay lang ka Katropang Irving, nagpa-wise, versus politika.
0: Oh, nag-relax-relax, anay.
1: Lilo, anay. Ito, mga after 5 years ba lang?
0: Oho.
1: Eh, isang last na barangay election sa 2023 to.
0: Oho.
1: Nagpapili ni siya, ganun ka Katropang Irving. Tamo na nga tuig, 2023. Pero, nagdaog siya liwat. So, titugtog sa karoon din daw, 3 years na ni siya. So, the end of his first term naman eh. Pero, wala man eh na ano pa mga Katropang Irving kung may nakontra siya. Sabi, amun din sa karoon din na nagtaw sa katol na makontrahan. Ako sa sining sign niya sa politika, no? Kay si Hoy Lapot at si Bong. So, nag-extend pa daan ang ano, do may extension pa kuno ang termino sa mga barangay official. Kasi kung hindi madayon ang eleksyon, hindi mag-extend ni si Kapitan Himpayan.
0: Oo.
1: Pero titugtog sa karoon, wala pa man kita. kung ano na yung mata.

0: kung sa farewell kasi tungkol sa karunway pagkidala sa final na decision. Lagi na ulat niyang tingog sa presidente kung mapadayon or madayon si Pan ang barangay sangguniang barangay kagsangguniang kabataan eleksyon. Pero teka sa farewell, hindi lang ni siling rason ang ginalagdaw sa SITG naging tukos ng Norfolk at Far Irwin ang politika.
1: Uh-huh.
0: May isa pag isa ang ginalantaw. Tingin sa ikaduha ni Katapa Irwin, Last Triangle.
1: Uh-huh.
0: Ay si Kapitan ni Kano ginaligar. May asawa niya siya.
1: Uh-huh.
0: Tapos may live-in partner, Katapa Irwin.
1: May asawa, may live-in partner.
0: Tapos may kaupod-upod pag isa kano. No? Ang mga kayag sa atin sa provincial director.
1: Uh-huh. So may mga...
0: Pero Katapa Irwin, though, ay managid na siling nila ang napadalman man.
1: Uh-huh.
0: Ang Love Triangle.
1: Okay.
0: Ang ikatatlo, eh, communist terrorist group ang ginalantaw nga posible ara sa likod.
1: Oho.
0: Uh-huh. Kahit kabalo naman kita daan ng barangay kan sumandi kita Farwin, Mountainous Park na natamo.
1: Mm-hmm.
0: Bukid na ginikatama kabahin sa Libertad ang barangay kan sumandi kani.
1: Mm-hmm.
0: Pero do may mga Raymond Cam sa suporta against anti-insurgency siguro kata Farwin di ang barangay sigli nang inaktibo gid. No? So, ano pa rin sa karoon ng ato ng mga kapulisan? So, namin mismo sa kapulis Colonel Adilia, inaman rin sa karoon ng Farwin nga may, ano mo sila mo, no? May mga ginabasihan mo ni sila kung sa diing din sila magatutok sa tatlo ni ka mga motibo. Kahit tikon mas damo ang ididin siya di sa isa sa mga tatlo, which is most probably gini ka Farwin, dragid sila magatutok.
1: Mm-hmm.
0: Iti damo na gambal nga ti. Nagailapit na daan ng eleksyon. Tapos okay. Extended. Guli. Okay. Itadayo ng eleksyon.
1: Ang pinakalapit-lapit is politika?
0: No, hindi pag yun naninila kasi Farwin ma-disclose ng pinakalapit is politika.
1: Oo.
0: Oo. Pero ay naninila ginakakas sa mga motibo ang politika. No? Pero teka na Farwin na muna yung ginalantaw gate nga ti ba si politika agad man. Iti is kapitan, expense kapitan. Kahit ito yung basihan talang ka Farwin sa pagpapili, ito daan una, naglawig siya sa servisyo bilang kapitan sa barangay kang sumandig mo.
1: Oho, oho.
0: Pesang siya mismo naguntat na for almost 5 years, nagpapili siya liwat ng
1: 2023,
0: eh nag-down si liwat ka Farwin.
1: Okay.
0: So, tindra mo kayo makita, guro, nga si may gusto kita sa tao, guro.
1: May support sa tao? May hamot sa tao, ah?
0: Oo. Oo, kahit tinagpaway siya mo.
1: Kahit kung magpaway ka, ang iban ganyan naman.
0: Pag sa kailangan tuwing, balik siya sa pagpapili kapitan, tinagdawag sa Japon.
1: Oo.
0: So, tindra mo makita nga doon ka, ano dito yung tao, kapabor nga maging kapitan sa barangay kang sumandig.
1: Mm-hmm.
0: Pero, tika to Farwin, taduwa niya nga mga anggulo ni sa La Triangle, sa CTG.
1: Mm-hmm.
0: Posible ka to Farwin, do ang CTG, siguro kung ng taon tani, do hindi man yung madula ko.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No?
0: Dahil sa isa karun, kabalo naman kita, ang pila ng mga insidente, doon yung saton sa Negros Occidental, ilabi na gini sa isla ng Negros.
1: Mm-hmm.
0: May mga insidente na diya daan ka to Farwin nga ginanakipan sa mga, ano mo, mga CTGs nga. Ibang gani, hindi man siling mga official sa barangay, mga ordinaryo lang man gani nga mga pumuluyo, hindi man nga ginapatay, no?
1: Oho.
0: But which is tiyan mo na blang atropa Irwin kung nangin asset kabi allegedly isang militar, intel ka sa militar.
1: Oh, laban dapat.
0: Kung nag-suporta ka sa insurgency program sa gobyerno,
1: oh.
0: I-kontra ka din niya sa makawala nga grupo ka atropa Irwin, no?
1: That's why, ho.
0: But,
1: Oho. Oh, go ahead ka atropa Frats.
0: Yes, pero tiyan mo ni sa karong atropa Irwin, gaulat pa, ang SITG, kaya gano'n naman sila mo, why man sila ka Farwin nag-untas ang pagkuha, ginis ang bastante ng mga detalye. Angot siya natapo ng pagpatay sa kay Kapitan Impayan. So, ginbalikan ito lang ng insidente, MBT man nagilip ko ng Katro Farwin, nag-alakat, inipapauli sa ila.
1: Uh-huh.
0: Tapos ang may nakamotor ni Kuno, isahan, no, nang ginigiling suspect Katro Farwin. Hindi riding in tandem suspects. Kundi, nag-aisano na din suspect.
1: Ay.
0: Ang nag-drive siyang motor, amo ba lang man?
1: Okay. Ako, paglantaw ko katropang France, daw kung single lang ni isa kabilog ang Laban-laban sa ginmensyon ta nga politika lapit-lapit be. Kay usually ang gakalatabo kon may ara sa mga assassination plot ang NPA damo ni sila eh.
0: Correct na.
1: Oh.
0: So, tag tatlo, tag apat, tag lima nas na gani.
1: Oo. Oh.
0: Tag kataya ka Tropa Irwin kung si PG niya.
1: Oo. Oh.
0: Why niya ka Tropa Irwin kasi kayos motor?
1: Oo. Oh. O, oh,
0: lakat
1: niya?
0: Na sila ya.
1: Lakat niya?
0: At isa pa daan kung masiyan, sakto na, no? Kung masiyan mo daan ka to, Marvin, ang CTG siya, kung gustuhon ka nila yung katons palay nila,
1: oh, sabalay.
0: At sabalay isang target nila, katona na nila mo.
1: Mm, mm. Mm-hmm.
0: O, oh, kaya siya isulungon, kaya nasbalay ito ni Moya kung ikaw target.
1: Mm, mm-hmm.
0: No, kahit may tila na kita daan ka mga kaso na involved ang insurgency
1: oh.
0: Ng mga new people sa army eh.
1: Oh.
0: Kung patyon ka nilang isa katawo, katunan nila sa balay ito mo.
1: Oo.
0: Oh. O kung bantayan nila sa Parwin malapit sa balay sa biktima.
1: Kagdamo nila.
0: Kagdamo sila. Kaya pati ka sa Parwin, hindi mo naging mabalaan na ang nasambit niya suspect
1: mm-hmm.
0: ay nagabotor. Kaya isa hanon lang.
1: Mm-hmm.
0: Itabalo ka naman na, may silihan ka na eh.
1: Mm.
0: Kasi masiguro na may ginsuhol.
1: Oo.
0: Bukod na ginbayaran.
1: Oo.
0: Para mag, let's say, magpatay ni kay Kapitanin Bayan. Pero kata Parwin, kung sa ato lang ganyang pag-insindi ha,
1: mm-hmm.
0: eh, posible nga ang ibang ng mga anggulo, pwede ta na tumakakas.
1: Oo.
0: Kaya rin naman isa kapulisan ha, no? Para mapatood din nila kasi na mismo para, ano bala nang official nga makambal
1: oo.
0: Na ang pagpatay sa kay Kapitan Himpayan
1: oo.
0: Ng barangay Kansumandig
1: oo.
0: Is politically motivated
1: oo.
0: Ang insidente nga na Katropa Irwin.
1: Pero Katropang Franz, why isang dumot-dumot? Why isang nakontrada?
0: Di po si Blake in namin, arangin na yan, wala tayong nakabalo.
1: Oo.
0: Sige pa man, kung taman si Police Colonel Abilia, kung may mga threat na nga na-receive si Kapitan.
1: Oo.
0: Eh, abo pa na ang ilang o si Saoy. Kahit mm. isubong lugar na katapari ka budlay, bala ka iti kadelikado. Basi bala kung abusan, bala ka iti no. makabigdaan nga rin area ang lugar mo.
1: Okay, so area of concern.
0: Oo. Pwede medyo mainit-init ang presensya pang, ano, sa mga CTG sa lugar.
1: Oo.
0: Sa dramismo sa La Libertad.
1: Mhm. Mhm.
0: So, tingnan mo pa na nagatingwa o ginakapulisan nga i-gather ang bastante ng mga detalye para sa dalayo na ning investigations pagpatay sa kay Kapitan Himpayan sa barangay Kansumandig at Department.
1: Oho. Pero tingnan mo tabo ka tropang Franz, ano eh no? Rule of succession eh no? Ang first kagawad daw mo bulos kapitan naman sumo.
0: Ah, siguro eh, sa muna dahil.
1: Pero kung politika, bla ka tropang Franz, ako be for example, ako kapitan ko, official ko sa barangay, hindi ko magpabor nga para sa fixing of terms. Nga ah. Kung ikaw incumbent, subong ha? No? First term mo, kaysa aton nga sa extension sang termino sang mga kapitan sa pag-fix sa lima katuig ang ilang termino second termer hindi kinakapadlagan mo so most probably oh. kung subong hulaton ko lang isa naman ang katuig na
0: gani
1: mm. ang problema kung hindi ma-postpone
0: namula na tingaling tingaling batayan ba na ikaw ma-postpone kung hindi.
1: Hmm? Duway miru, duway tinimok-timok ba si magkibot lang tabla? Basi ka...
0: Duway pa, basi wala magkibot lang ta. Kasi muna yung balantayan sa iban.
1: Oo.
0: Kulukulbaan nila. Kahit ikon hindi naman postpone.
1: Oo.
0: At ang 3 years nila tapos, git.
1: Ginabasa ba?
0: Masyarte kining magdaog na pakitan sa sining eleksyon. Eh, kahit lima, gito yung katuhig. Pero galing, isa lang ka, 1 year lang, 1 term lang tayo, no?
1: 1 term lang eh. Subong nagpadlagan ka, for example, nagdaog ka atong 2022 eleksyon. I mean, 2020, lipat ko sang, basta apat na katuhig sila mo. So, kung nagdaog ka to, na approve ang fixing of terms, meaning to say, after some 1 year nga ni, nga extension sa inyong termino, hindi ka nakapadlagan bilang official sa barangay?
0: Oo. Hulat ka naman.
1: Hulat ka naman. Oo. Oh. You know, sa politika, yeah, dapat consistent siya mo. Wala na karoon papay.
0: Yung mga nga pala. So, tinan tawag na rin itong Farwing, kung paano din nila, bala, nun sa karoon ng sitwasyon sa, ano, sa barangay kasi ako niya kapatang eleksyon ni Bala.
1: Mm-hmm.
0: So, Pero teka, Tropang Irvin, naman yan sa kanilang natutupan sa ating nakapulisan dito sa Negros Oriental.